0: kaso ng pasabot nimo si trangkaso na, no? Wala tayo laing remedy diha kung ato ragus korte mga katropa. Pero anti-clear! Dili, kung ano ilang ginapangita diri? Ang ilang gipangita diri, transparensiya, no? Ang ilang gipangita din mga higala, no? Nga pantay tanan. Ang problema, nakita ang mga nila nga kung sa saging pa, gikalburo ninyo ang kaso ni Marcolita. Gidali ba? Oo. Oh. Una pa itong nabalita ila Joel Villanueva, ila Chis Escudero. Matod pa hinog na to. Nahilaw o kalit. Nibalik lang mga igalag, naapas sa preliminary investigation. Naapas PI. Pusang iring na nga PI na. Kamarkulita. Wala na. Poor piling na mga igalag. On sa my ground. Giangkon man niya ko no, mga igalag, na ay donors. Nihatag niya para sa eleksyon. Everybody is doing that. No? Halos tanan politiko may igalag ahimo niya na. Kadawat mga igalag donasyon. Gikan sa mga kwartahan. I-charge mo plunder. So tanaw karo sa mga tao, katong kwartaha, wa, kawata, gihatag. No? Gihatag. Kining gipangita nila sa flood control, wa, di gihatag. Gikawat. There's a big difference. Unsa may problema niya, tinuod man, granting without conceding, unsa may problema ito? Ang pag-report ra. Pag-declare ra. So, bisan magmayon ka, tanana, mali sa balaod, yes. Pero gitimbang na sa mga tao, ni ay, mura gyapon sa nahitabo sa impeachment. Gigukod ninyo ang 600 kapin nga million nga confidential fund kasara. Nga pati income niya inyong gipakialaman karon, pati bahog sa ilang iring, basi gusto nyo mahibaw at dagpila. And yet, mga higala, ha? Dili, hinay, if not silent at all. Ang mga paningkamot against the billions of pesos, mga higala, nga nawa gumikan sa flood control scandal.
1: Bullseye!
0: And you keep on harping nga ang flood control, sama ato nag-comment din si Ribukas, nga kuno ang flood control nagsugod sa mga Duterte. I will ask you a question. Kinsay presidente nga nang hinambog nga dunay 5,500 ka mga flood control projects nga iyang napahuman? Kinsa? Kinsay gasona last 2024? Nga after the sona, gibaha ang Malabon. Who? Murag nagpahunong kang kabaw ba? Who? What na ito? What? What na itong kabaw? Kabayo na itong hood eh. Kabayo, no? Kinsa man, tubag. Mga maalamon.
2: Ayaw!
0: Oh. Tubag bong!
3: I talk to my where the
0: Muna nga lisod kaayo in dawaton ang inyong mga kiwan nga si Digong paman gasugod ana dili. Ngayon naman, mangutan na lagi ko 2024 sona kinsa mang presidenteha ang nang hinambog mga higala nga do na siya 5,500 kuno kamaga flood control nga nahumana. Asa naman to si Mr. Ribukas diri mga higala, babe? Tubaga ko na to, sir. Kinsa man na? And then later on, mga higala, it was found out, wow, madaling uban. Ang baha, mga higala, di na tinood ang tikler, no? Nga, reaction na lang na ni BBM, di gina tinood ang tikler. Ayos, si pamakak, maduga nga ng imong kabakakon. Tama na ng imong kabakakon, it? Makaya na. Makita na ko si Antikler na agyok ko'y badumduman mga igalaw. Tama na niyong kabakakon, maikay ka mabuhat o istorya. Ha? Nga si BBM ko no, mo nagihimo. Wala pa kuno'y nakapaimbestiga o korupsyon. Susama kang BBM. Abi ni mo, sa to mga igala. It was part of survival. He has to do it. He needs to do it. Ganun man. Kung di mo nabuhaton, magmukha ka mga ega lang dali, pangka na diretso. Sunog na ka diretso. Nga naman, kisa mang yun nagbulgar mga higala sa baha, kisa mang yun nagbulgar mga higala nga palpak ampaw. Kunya, wagi di ay mga higala kumang mga project. Kinsa mang yun? Was it Saldico? Was it Sara Duterte? No! Ang baha, bay. Ang baha, bagay igsuod. Ang uwan. Ang kung ato mga igalang ikon, so then we can say mga igalang, religious ka nga tao, pwede ka magingon, ang Ginoo'y nagbuot, ani bay? Ang Ginoo, gabuot ni gituyo niya, pabahaan. Para maklaro mga igalang, nga takla, di ay, ampaw, di ay, mga proyektong giingon ni BBM, nga ginambog niya, 2024 nga nahumana. O niya karon, magsigi mo yun, nagsimula pa yan sa mga Duterte. That's ano, kana bang, ish. Lamias, agpaon, may ala. Eh.
1: Ay!
0: Diba? Sabi na ginambong nga nakahuman mo 5,500, limang ka ng 5,500 mga igala kabuok. E gusto lang yun ipamukha mga igala, gusto ipakita sa mga Pilipino nga in a span of 2 years from 2022 to 2024 mga igala, ang dami nang nagawa ni BBM. And when it comes to flood control, mga igala, wala gipasagdan, gilihok yun. And in fact, mga igala, dunay 5,500 nga nahuman, gipanginambog 2024. July, it was during SONA, mga igala. After that, gibaha ang Malabon, nangaanod ang mga hinampak, mga igala, ang flood control. Unsa gihimo? Imbestiga na yun, imbestiga, imbestiga. Pagka 2025, mga igala, SONA, unsa na itunada? Mahiya naman kayo. Wala, walay unod. Walay paak, mga igala, no? Wala. Bisa kung saunin mo. Why umoy, bong? Why umoy? Mahiya naman kayo. Kay ba bang gilmo ng kawatan? Abay uaw ng kawatan.
2: Ayya.
0: Di ba? Eh mao bang ka Mr. President, ya kawat gud na. Binilyon gud na. Nya moro na madungog na mahiya naman kayo. Mauaw? Kawatan mauaw? Sige, basa sa tanawa naman to si Ribukas. Nibalik na siguro ditong kuan Leo. Asa naman karibukas? Murag naa nasad na assign sa imo ang mga troll. Giassignan kag troll sama sa DYHP sa Brigada Cebu. Gika na sila kang Leo. Ah, ipalima na sila diha. Oh, magana. Oh, naa may daghan na ba na, no? Oh, di pa. Ah, naa si Ribukas ay tanang budget sa Duterte time miagi sa crocodile farm sa Davao. Oh, tanawa sige pamatud-i daw na. Pamatud-i daw. Mo na siya mga igala, no? May anak lang ako, may wala na. Oh. Diskaya, anong taon kayo maman? 2016. So Duterte time na. So Duterte start na flood control scam. Oh, yan na mga katropa. Oh. Sige. Again, mautana ko nimo, Raimundo, kinsang presidente yan ingon nga 5,500 ka mga flood control yang napahuman. Tubag!
2: Ay!
0: Sige. Ha naman po di. Basa tag mga wholesome. Aritas wholesome. Relax lang Sir Arnel. Ayo jud undagi giyaw-yaw. Makabuisit yun ang naong mga... Oy, alas 8:13 naman. Magkomersyal sa ako. Isa magbiya ha. Ride in cram. Cover up Mantonia sa Blanco nga gaa maong nang hinambog sa flood control. Ending gibaha sa pagkatrip. Bukani. Naigo, naguba ang flood control kay naigoog barko. Ingo po si Leonardo Abiera Ribukas, butakas katotohanan tungod kay one-sided ka. We are trying to see the other side, no? We are trying to appreciate the other side mga igala as much as possible. Ako ginabagaygalang ginahinuklugan. No, what if mga higala tama sila? Pero by appreciating the facts, I cannot infer mga di ko makaingon ba nga. Lisod tuuhan mga god, no? Nga mahug na kag conspiracy theory ba nga. Si Saldico gisugo ra gyapon ng digong na lang yun tanan, digong na lang yun tanan. Can we at least own the problem? No? Can this administration, mga igala, stand up and say na mali mi. Pero that would be the end of all.
1: Pinawa!
0: That would be the end of all. Can we just accept, mga egala, that our leader is incompetent? You cannot accept that. Hindi nyo na kaya. O sige, tagaanda mo example. O sige, himo ni BBM, during the time nga nibuto ang gera sa Iran, with Iraq, with the US and Israel. O sige, himo niya, naghimo, nag-reporter. Oh, knowing ang Pilipinas, isa sa maapektuhan, o sige, himo, nag-reporter. The next, the following days, mga egala, unsay laka naghimo ang gobyerno, and until now, mawagyapo gihimo sa gobyerno, mga egala, to address the economic challenge, mga egala, gumikan sa giyera, unsay gihimo sa gobyerno, ayuda.
1: Pinawa!
0: Ayuda!
1: Pinawa!
0: Yan lang ba ang kaya natin? Talaga? Ayuda lang talaga? Can we just accept, mga egala, nga incompetent, if not imbecile, mga egala, nga tong leader? Incompetent. Di kamao.
4: Bullseye! Bullseye!
0: Oh. Kumusta man ang baha sa Davao? Sige, hubas na. Sige, mangutana ko ni mo, Raimundo. Ayaw ko bikil-bikila ng Davao. Kay baura ba kung asang lugar sa Davao ang baha o nun? Minya, ako lang ipahibaw ni mo nga. Ang tagom og atoning tudluan si Raimundo kay basig di ni taga dere, no? Ako lay paibaw nimo nga ang tagom og ang Davao City layo ra. Kami diri sa Tagom City, we are 1 hour away from Davao. Kung way traffic, no? Pero og dugangan nimo traffic mga 2 ka oras. Oh, ay ko ina ang traffic kay pasangil sa nimong digong. So yabaga na gini bug utok do. Ali. Asay baha unon sa Davao? District 2. Okay? Ang District 1 bahaon man, pero mo subside man dayon, mga egala. Kinsay naa sa distrikto? Kaaliado ni BBM. Giimbestigahan ba? Wala. Next question, next. Kay bao ba ka, Raimundo, nga katong tulay na hugno sa Kaliawa, dili iya ni Digong, ani ni Pulong, nga distrikto? Distrikto na, iya na sa kaaliado ni BBM. Naimbestigahan ba? Well, naimbestigahan, pero ang ilang ginapasangin lang si Pulong, it's simply irrelevant. Dili man niya congressional district.
1: Pinawa!
0: Nulo ko sa iba haunon kayo, diha? Diha sa Milan, NHA sa Buhangin, diha sa Agdao, dili man na district 1? Siyempre, di man pwede nga ang congressman sa district 1 mabuhat o kung project sa district 2. Kung ang pasabot ni mo, flood control, di ba? Kung pasabot ni mo, flood control, ngagikan sa pondo sa congressional, sa budget, sa kongreso, kung kada yung pasabot. Eh, syempre, pag mayon kag the rest of Davao City, lahi nang sa mayor, local government na. Pag mayon ka karon og flood control, sige. Gusto magyong ka, sige. Kabalo ka kung sa ibaonon, Agdao, Buhangin, kanagyo yung mga lutaw, kanagyo yung mga lugara ang naay, katong sa last time, no, katong sa Buhangin, sa NHA mato, gabno, naay pick up nga na hugs kanal. No, kay ba ka kinsa ng distrito diha, Raimundo? Distrito na si Kaliadong BBM. Kabalo ka nga, wala agad ma-mention sila. Nya, lae man sa kayo, imo nang ipasangil sa anak ni Pulong nga si Omar, nga may congressman karon nga bago-ura man na si Atturman siyang 2022. And it has been happening kaniadto. Di ba? Oh, di magbinugo. O di magpataka. Kaya para kuanta, musta ang baha sa Davao? Asa sa Davao? Ano, no? Pag mubaha ba diri sa amo, pasangin lang na mo Pulong? Kaya Davao man ipod. Davao del Norte nga lang.
1: Pinawa!
0: Oh. Ano ba? We're trying to appreciate mga egala, the ICI atong gina-appreciate, but kani ang among di masabtan, no, mga egala, o di lang yun may kasabot, we will accept that. Kung buguon ta, mga egala, the best thing to do is to accept, and maybe it will give us an opportunity to learn. Mahatag-antag, mga egala, higayon nga makaton, di pero di naman kay plano mo undang nga niga. May commercial taron. Definitely commercial da kay. Muinom sa kog Santon Plus Gold, no, kay pagkainom kay tinginom na nako. Ah. gusto na mo i-appreciate ang investigation with

0: Kung pananglitan na ay Duterte, mga higala nga nang urakot, nga mapamatunan, presyo ha! Ano naman? Anti-corruption, mga itong gikuan. Pero ang pangutaan naman, kuningan eh, mga higala, nanong pag-abot, ugdaba, wala, bisag mga liki dito, buting kayon, bukikion, yun, mga higalang mga liki, wi-wi-on, yun. Anaong, yun. Grabe, yun, dito, babidyo, mga higala. Dito sa Matina, dito sa may, sa Matina, grabahan, kanang naikuan, diya. Agi ko angyo nang liki naman eh. Kisa pa hindi mang liki anang kapila naman baha ay kadugay ra to na human. Nabay malis mga igalang ilang kalaki. Be na abi. Very strong. Nay malis. Na ay mga kaaliado ninyo, di na lang ko magtel no, di na lang ko magtel og asa. Kanang daba Occidental, atuon gyud na ngano man kaaliado man ang digong sila Bautista. Pero na ay other Davao. Ay, usaba. Nay other Davao. Nasuko ba ang gobyerno? Nasuko bang BBM? Nasuko bang ICI? Wala kay madungog. Eh, layo na. O sige. Kinita sa kuan? No, dirita sa Ilocos Norte, no? Daghang mga panahuman sa Ilocos Norte. Giatuan sa isa ka vlogger, gitapukan sa vlogger ni BBM nga kuno mga igala mo ni phase 1, phase 2 sa mitanaw niya na subdivision. Ayaw! Diba? Oh, so, Ana Arimondo, di magpataka kay. Gumusta kag baha sa Davao? Makitaan ka sa Davao, pasiglumsan ka na silang baha. Oh. Ay, ayaw magpataka kay. Oh, ang tulay na hugno dito, tulay ni Pulong. District 2, mana, no? Asa ni Pulong? District 1. Oh, ulawan ka. Baha man niya sa inyo, katrabang Arnel. Oh, sa manig mo baha din. Anong basulon man na mo si Pulong mo baha din? Nga naaman may kagulingong congressman rin, na may kagulingong mayor din lahi man nilang area. Oh. Diha din mo makita, niya kinipong mga trolls po nga, mga ugok rapod. Di mo ingon raba na sila, wakman may troll farm. Wakman daw kung may troll farm, magaigala ang Picash, no? Wala may troll farm ang kining BBM. Pero ato ka sa Facebook, inig, tanaw nimo ang ilang mga... Kung isog mo, unya para sa nasod inyong gihimo, ay mo pang lock og profile. Or, wadjoy mga naong. Or, gikas Vietnam. Gikas sa Vietnam. Napon si Ribukas. Wala na ni. Dati na ni may galang mga po. Asa naman ang 51B ni Pulong? Naaman sa DPWH ang mga record. Ilan man ang gisubmit? Ano na pangutana? Kung naapa na'y merit, nga nung way kaso? No? Kung naapa na'y merito, nga nung man ninyo gipadayon ang kaso? Oh. Eh, ang ilang ginabuhat karon publicity lang. No, naa sa Davao, gibuki-iki ang Davao, parang inyong nga babigyong kadaot sa Davao. Pati tulay nga nahugno, nga dili distrito ni Pulong, ikaw sige pangutana, Raimundo, wakay tubag-tubag sa kong pangutana ba? Sige, alas 8.23, kadali lang, minom sa kog kape. Unya... magsanton plus gold sa ko. Balik ko mga igala human lamang ni kay duha pa ka video intaw na play na to, napay daghan. Tama sampag gid alas 10 karon. Adali lang mga katropa, alas 8:23 na, balik na human lamang ni ini.
1: Bullseye. Bullseye.
2: Nay mga bana, nga bisag bag-o ra lang ang ilang asawa, mangamang na. Exciting call? Exciting!
1: XFM.
2: Ka-exciting, oy!
3: Punta kenta, aniya takaron din hi sa Barangay Paitan, Quezon, Bukidnon, aniya nga biglan owner nga si Nong Carly Tabulsares nga nakagamit sa atong Crop Gold Foliar Fertilizer. Nong, unsa may mo ikasturya sa nga nakagamit ng Crop Gold Foliar Fertilizer?
4: Gwapo! Oh. Sinaong taon tingkas ang bunga.
3: Ya, unsa may mo ikasturya sa uban nga wapag kagamit?
4: Kung kuan mga silingan ko din nga gamit ang foliar. Magamit ka mo Crop Gold.
3: Kaya dagan nga salamat.
5: Ang testimonya sa Crop Gold sa mais.
3: Karon nga nakagamit ka Crop Gold, no? O sa may imong may istorya na bahin nga sa imong harvest.
6: Bahin sa imong harvest? Ako kong harvest tungkol sa Crop Gold.
3: Kaya upan pa ni mga na-experience sa paggamit sa Crop
6: Gold. Gapog turog, gapog pamunga tungkol sa Crop Gold.
7: Paibalo sa tanang mga mag-uuma sa Crop Gold Foliar Fertilizer. Gipa-improve pa karon aron mas epektibo. 3-in-1 ang Crop Gold. May kompletong nutrients, may hormone, may adjuvant spreader sticker. Ang Crop Gold pwede sa tanang tanom. Ang Crop Gold affordable o garantisado. Mapalit sa inyong suking agri-supply.
8: Naghahanap ka ba ng maaasahan at abot kayang sasakyan?

0: Sa Tagum City, para sa travel, business, family trip, o kahit mang araw-araw na biyahe, nandito na ang DMs Rent-A-Car Tagum. Sa DMs Rent-A-Car Tagum, maraming pagpipilian para sa inyong biyahe. Meron silang motorcycles, hatchback, sedan, compact SUV, MPV, and AUV, midsize SUV, pickup, at van. At good news, ang rates ay sobrang suwak sa budget. Motorcycle rentals start at 500 pesos only. Sedan starts at 1,000 pesos only. Kaya kung gusto mo ng komportable, safe, at affordable na rental vehicle, DMs Rent-A-Car Tagum ang perfect para sa'yo. Visit their office at Pioneer Street, crossing Cristo Rey Village, beside Blue Panda Gas Station, Mankilam, Tagum City. At ang nilang branch sa Crossing Ursua, 300 meters away from Big 8 Hotel, Manga, Visayan Village, Tagum City. Tawagan mo na ang DMs Rent-A-Car Tagum sa 0912-207-5162 or 0912-535-9334 or i-visit ang kanilang Facebook page at DMs Rent-A-Car Tagum. DMs Rent-A-Car Tagum, your affordable car rental solutions in Tagum City.
1: Bush, abo, magpakilo ko sa Hubaybe.
2: O sige lo, ibutang ang sinako sa timbangan. Uy, unsa mo ni imong sinakulo? Bugata ba ani? Naani ba to?
1: Bato good taon, maunay resulta og epekto. Kung mo ispray ka og Latim Gas G Foliar Fertilizer.
2: Ah, di ko mo to. Iwad na to ni. Tuod no, kasi na og kahimsog sa mga tipasi.
3: Ang Latim Gas G Foliar Fertilizer, kompleto sa tanang elemento, nga mo pabugat sa humay og sinaw pagayod ang tipasi ini. Makaminos pagayod sa 30 ngadto sa 50% sa sinako nga abono. Busa gamay ang gasto, dako ang abot. Ang Latim Gas G Foliar Fertilizer pwede usab gamiton sa ubang tanom, sama sa mangga, mais, ug mga utanon. Produkto sa Suyco Enterprises ug mapalit sa inyong mga suking agricultural supply. Latim Gas G Foliar Fertilizer, bugat ug bulawan ang ani.
4: Kuya Kim po, para sa pinakamamahal naming hog raisers na patuloy na lumalaban sa hirap o ginhawaman, ito ang pinakatulong namin sa inyo. Ang dating Pigrolac, pinaka-Pigrolac na. May Pigrolamang Nutrition, pinaghusay ng world-class experts. From Mama Pro, pinaka-productive ang inahin, to Early Wean, pinaka-magandang simula para sa mga biik, to Pigrolac, pinaka-matimbang versus previous formulations. Mula inahin hangang bentahin, Pigrolamang ka sa pinaka-Pigrolac versus previous formulations. Mula sa Pigrolac Hog Feeds.
0: Protection ba sa kalusugan ng hanap mo? Dito na tayo sa subok na. Santon Plus Gold. Santon Plus Gold. Mas pinalakas, pinagaling, pinahusay. Santon Plus Gold. Gawa sa pinaghalong mangustin, ampalaya, garlic, malunggay at spirulina. Santon Plus Gold. Kalusugan ng iyong pamilya. Siguradong protektado. A quality product of Yes to Health. Santon Plus Gold is available in Mercury Drug nationwide.
5: Santon Plus Coffee Mix user. Atong paminawon.
6: Ako si JR, taga-Vilita, Malaybalay City. Adik gid kuya sa kape, hasta nga nagantos ko sa kasakit sa akong sulok-sulok. Pero may pagkubakuba nga akong dughan, kag mabudlayan ko sa pagtulog sa gabi. Amo to, gintistingan ko. Subong ya, agaw to gabi, nagainom ko sa Santon Plus Coffee Mix. Nami pa akong matiyag, distingibla.
5: Santon Plus Coffee Mix. Sa kalami, sa aroma. Wala na kay pangitaon pa. Santon Plus Coffee Mix. Kape na, gamot pa. Mabalit sa mga butika sa inyong lugar.
0: Premium D3, ang vitamin D3 nga gipakusog sa VCO ug Moringa Oil.
7: Kudi ay si Alvin, biker nga sige ka subawan. Isip ko sa ka-cyclist, firm gid kong natumar o premium D3. Aron lagsik firme ang akong mga tiil ug dili basta-basta mabigay pag naa na sa race. Maayo sab ang premium D3 kay namatikdan ako nga di nako ginasipon ug wala nako ginasubawan.
0: Premium D3, ang vitamin D3 nga gipakusog sa VCO ug Moringa Oil. Mapalit sa mga butika.
8: Nagsabot ba yata hanga? Mga 2 days na mag-uban? Busa, mag-check-in ang hotel.
9: Dili na lagi.
8: Kalit malang nausap ang imong huna-huna, oy. Dili man na maong atong sabot. Naunsa man ka?
9: Sa muka, oy.
8: Dumbat. Gimingaw ba yata ni mo? Ayaw kong inangawa ka gimingaw na ako.
9: I'm tired. Stress.
8: Dong.
9: Unsa man gyud?
8: Nakoy Turbo Dietary Supplement for Men. Ni aw, imnani, aron ganado ka. Sige na.
9: Turbo?

0: Turbo, supplement for men. Mapalit sa mga butika nationwide.
1: Santan Plus Herbal Soap. Puno ng whitening formula laban sa mga dark spots. Santan Plus Herbal Soap. Epektibo na sabon sa pagpapaputi ng balat, kilikili, tuhod at siko. Santan Plus Herbal Soap. Healthy beauty sa abot kayang halaga. Mabibili sa malapit na butika.
2: Oy, pareng Lodi. Grabe as damgo na ko, pareng Lodi, oy.
3: Bao ba? Usa ba din ang imong damgo de pare?
2: Pareng Lodi, nag-inom ko na ko bao niya. Perte ko na ako ang hubuga, oy niya. Ah! Hubug yung kayo ko kayo. Napiting hubugag yun.
3: Bati nga pa ka, nga sige na magkakahubog. Oh, hubog man ka. Bisan sa damgo, hubog.
2: Oh, klaro kayo bisan sa damgo. Pero ang problema lang eh,
3: oh, usya may problema.
2: Pag mata na ko, pare, hurot ang sulod sa anirola. Pagkapaita.
3: Usya ila siya.
2: Pati yung paita, pare. Exciting kayo. Pwede, exciting kayo.
4: Exciting!
5: Bullseye! Bullseye! XFM Katropa!
6: Oras may gala, doon na tayo, 31 minutos na, pasado, alas 8 sa buntag. Ini nga ito, pag panagubanubanatot ganinyo, may gala sa maing kabubuton sa Santon Vitamin C, the Alkaline Vitamin C. Ang Santon Vitamin C, mga igala, magkapaboost sa imong immune system o kini mga igala, makatabang labi na sa atong cognitive function. Kini bagay ka lang Santon Vitamin C, mapalit ka na sa Laguna mga butika sa inyong lugar, nationwide. Ito sa itong programa, may galatot ganinyo sa Latim Gas G Foliar Fertilizer. Ang Latim Gas, mga igala, no, alas sa itong mga kaigsuunan, labi na sa itong mga mag-uuma, makahatag kini mga igala ligon or kini mga igala bugat o busok o kini mga igala tinggas nga ani. Aron nga di ka mapilyor, aron di ka maka-in-English mga kaigsuunan. Alas 8.32 na, ito sa datong may galang tulumanoon na to't ganin nyo sa DM's Rent a Car Tagum. Bisitahin lang Facebook mga igala, DM's Rent a Car na nahimutang mga igala diya sa may Pioneer Avenue, dili mga igala doon sa may Cristo Rey, sakop sa Mangkilam, Tagum City mga kaigsunan. Alas 8.33 na.
5: Bullseye!
6: Baga minsay, gipadangat diri ko na maligon. May buntag, wana, sa iluaw, wana ako mabasa ning uban. Novencio T. Biloso, good morning, Sir Ranel. Shout out ko diri Cebu. Unya banat yun, sir. Isulti ang tinuod. Haron ang mga tao nga masayod magmata na. Tuog din sila. Richard Ibanez, may buntag, katropa Arnel. Puro atik ng istorya ning government karon. Sige lang, tanaw, manggod si... Silang nagtanaw manggod si God. Pahumanon lang gihapon ng ilang kabuang amping permidol. Salamat ya, no? Isa pa may niya si Kim Armonio sa YouTube. Na ibang comment din mga igala, no? Si Leonardo Abiera, ang mga crocodile na asa Pasig River. Gisanggab na ang mga nagbaha ng kwarta diha sa Malacanang. Joseph Parr, good morning, katropang Arnel. Tagagusan ko naaman ko balay sa Dabaw sa carpenter, mubaha pero dali raman muhubas. Kalimpyo ra sa Dabaw kanang mga kanang gapangdaot sa Dabaw nagsilos rana. Si GFU sani, sir, kung mausab ang konstitusyon, ang senador, congressman, wala na sila'y budget para sa proyekto para wala'y makawat ang mga senador o congressman, no? Sweldo o allowance na lang ang ilang dawaton sa mag-service sa tao. No? Armando ay sag-usbay ng konstitusyon, mga igala. Kay Muraga, magproblema aming mga estudyante, anak. Armando Cabido, kana si Raimundo, panahon pa na siya sa kilom-kilom, ngit-ngit, pakit, kita, panahon sa kahayag. Lilia Arisa, good morning. Happy birthday, Lilian Lilia Condiman, diri sa Ronda, South Cebu.
7: Happy birthday!
6: Happy birthday ni Mudia Lilia. Nahilom man si Raimundo, mauna, musulong gani kas gira, dapat insakto kag armas o bala, mahimo pa magbalon kag isa kabag na granada para sakto yung kag dipinsa. Pwede magpataka lagi. Dear Liliagas, kana sir, banate ng... Ay, lagbalikasa. Sige, ari na ta sa dugang pa mga igalang mga isgutanan kay malangan na tani. May pang papakaon ni Chabit Singson unlimited pero katong BBM 200 katao. Ah, katong giuban ang PAM?
4: Pinawa!
6: Katong giuban ang pamila, mga igala? Sa Cebu? Dito sa Cebu? Lugaw man to? Lugaw, uka, o sa kuan pa, atua pa diri aros kaldo, o sa butuan pa, puspas. Lugaw man to? Ay, kaya ng logo, dali ramasuot sa bangag.
4: Pinawa!
6: Alas 8.36 na, bagay galang tagnas buntag nan. Dilita sa kini bagay galang pamahayag mismo ni Senador Rodante Marcoleta, mga katropa.
5: XFM Katropa!
8: Mga kababayan, nakikita po ninyo yung pattern sa mga nagdaang araw. Mas uunahin po nila yung tao na nagmamalasakit sa inyo para palitawin natin ang katotohanan. Ngunit yung taong nasa likod ng lahat ng kasalanan ito ng pagnanakaw, hanggang ngayon ay wala pa po silang ginagawang pag-uusig. Meron na pong isang demanda kay Martin Romualdez na nakabinbin pa April 2026. Yung isa na inakusahan na dating kalihim ng DPWH ay kanilang kinasangkapan upang siya din ay maging state witness. At siya yata ang gumawa ng paraan para ma-discharge siya sa kanyang naunang asunto. So makikita po ninyo, wala na po tayong kakampi. Ang kasalanan ko lamang po yung paglingkuran kayo, kung kasalanan pong matatawag yan, na humarap sa kanila ng buong tapang. Para sa ganon ay malaman ninyo ang totoo. Malaman ninyo kung sino ang nagkasala, sapagkat gusto nating papanagutin lahat ng mga taong ito. Ngunit kapag ako'y kanilang inaresto, hindi na po matutuluyan. Akala po nila ay maililibing ito sa limot. Ang isa pa pong inaasahan nila ay hindi na po ako makakasali doon sa impeachment proceedings na nakatakda pong magsimula sa susunod na linggo. Sa mga tweet, dalawang ibon sa isang putok, mga kababayan. So talagang maliwanag na planado po ito, mga kababayan, kasi dalawang linggo bago nagpahayag ang ating ombudsman, sinabi na rin ni Ping Lacson na tila siyam pa na senador ang makukulong. Parang alam na niya ang mangyayari. Gaya po ng nauna ko nang ipinahayag sa inyo. Alam kong gagawin nila ito. Alam kong aarestuhin nila ako. Alam kong ikukulong nila ako. Ngunit hindi po dahilan yan para tumigil ako sa paglilingkod sa inyo. Kasi po iisa lang ang paraan ko upang paglingkuran ng taong bayan dahil sa pagtitiwalang ibinigay niyo sa akin. Malit na bagay po ang sakripisyo na aking aharapin. Kung ang katumbas po nito ay maipakita natin ang kahalagahan ninyo bilang mamamayan ng ating bansa. Kahit po sa mahirap na kalagayan natin ito, mga kababayan, pinakikiusap ko sa inyong lahat, huwag po tayong pumayag na basta-basta na lang nila baluktutin ang katwiran. Alam ko po ang promotor nito ay ang ating ombudsman, sapagkat nung kami po ay nagtatalo-talo sa bulwagan ng Senado, isa sa amin ang nagsabi na sometimes we have to bend the law.
6: Yay!
8: At sumagot po yung ombudsman nang tinanong siya kung tama ang kanyang sinabi.
6: Yes, sir.
8: Alam na po ninyo kung ano yung sinagot niya. Yes, sir. Huwag po tayong pumayag na ganun ang mangyari. Kahit ano po ang mangyari, ilaban po natin ang katwiran. Dahil ang katwiran po ang magpapalaya sa atin, ito ang magbibigay sa atin ng tagumpay bilang mamamayan at bilang isang bansa. Naniniwala po kasi ako na kahit sa anong laban, lalo na po yung laban na para sa interes ng ating bansa, kinakasihan po tayo ng ating Panginoong Diyos. At hindi siya papayag na magtatagumpay ang nagbabaluktot ng katwiran. Kailanman ang kasamaan, mga kababayan, ay hindi po magtatagumpay. Mga minamahal kong mga kababayan, Nakikita po ninyo yung pattern.
6: Alas 8:40 na Baigalan, Dagnas, Buntag. Inyo na bati, magaigala ang pamahayag ni Senador Rodante Marcoleta. Yan ang gitanaw. Ang pattern ba'y, no? Nga unahon yun og kaso. Kato paulanan og kaso, mga higala, kining mga naa sa oposisyon karon, labi na mga senador. Gani, matod pa mga higala, gikan mismo, kang Lacson, siyam pa. Siyam, kamay naman lala sila na. Hotdon yun sila og kaso. Sunod, ane tingali, mga bilyar, si Mark, tahimik lang, umurag, muatubang na po na mga kaigsuunan. So, kana, na? Ang gikago, kana ang gikasuko, mga higala, sa mga tao. Si Marcoleta, no, mo'y nanguna mga higala sa Blue Ribbon Committee hearing kaniadto, no? Sa iyang panahon mga higala, murag short lang to pero bulabog. Karon, nilihok mga higala ang kining unsa di? Ang administrasyon napulihan. Napuli si Pinky, si Lacson. Pag-abot kang Lacson, may gala, usay resulta sa hearing mga gala sa kalabot sa flood control na ay partial final result. Unya, nawa na dito ang idea nga na ay mastermind sa flood control. Kisa may nag-ingon na si Lacson. Nawa na dito ang idea nga na ay mastermind sa flood control. Wala kuno ay mastermind ang flood control. Nawa na dito mga pangan, mga higala nila Romualdez. No? Wala na dito mga higala. Na may kaso ko no, pero kuan naman, pakitang kuan naman itong mga kasuha. O katong kalabayang adlaw, may gala nga, na-absuelto ko no, kay way pambayad sa filing. Binuang. No? Alas 8:42 na mga higala, ang tag na sa itong pagpanagumanuban. Sunod na itong paminawan mga higala. Kining pamahayag sa Iglesia ni Cristo ngano nga garali sila kay nakurat man si Antikler ngano garali kuno ang kwan ato paminawon may gala ang pamahayag no sa sa pamunuan sa Iglesia ni Cristo mga higala dili nato sila tanahon niining panahon na as a religious sect but we look at them as brotherhood and as an organization mga higala ana nato sila tanahon ayaw nang para di mo mag kwan kay di ko gusto nga maglalis mo niya, relihiyon yung lalisan kay way kahumana na. Samok kayo na, no? Tanaw na to sila magaigala on being as a Filipino and legit organization, no? Under the law, magaigala. And of course, they have the right to peaceably assemble in addressing magaigala or in regress for grievances. May gala sa gobyerno. Naa sila'y katungod niya na mga kaigsoon. We look at them. Niya na nga pamaagi mga kahigalaan. Not as a... Kalimtina na mga doctrinal differences diha. Ayaw sa na. Watay labot sa atong gisgutan karon. Na unsay bahay, pamahayag mga higala no, sa pamunuan sa INC or sa Iglesia ni Cristo.
5: XFM Katropa.
4: The Iglesia ni Cristo is not opposed to the implementation of the law. What we oppose is the distortion or bending of the law, mm-hmm. especially when it is being done to cover up corruption. As many citizens know, Senator Rodante Marcoleta has been leading the investigation of one of the biggest corruption scandals that has happened in our nation's history. He started this when he was the chairman of the Blue Ribbon Committee of the Philippine Senate. The leadership of this committee, however, was replaced. Nevertheless, he has continued seeking justice for us, Filipino citizens. What we find surprising is why it is Senator Marcoleta who has been pushing forward to expose those involved in the massive theft in the Philippines, who has a case being filed against him and is being threatened with imprisonment, and not the ones who have been exposed. Senator Marcoleta is being charged with plunder, which is a non-bailable offense. This means that they plan on incarcerating him with no possibility of bail until his trial is concluded. To put it simply, Senator Marcoleta would be rendered unable to continue the exposé of those involved in the plunder of government funds that took place. How did receiving campaign donations become plunder? when in fact the donation that he received was not from public funds, but from private citizens who supported his candidacy as senator. COMELEC itself has already issued a decision clearing his acceptance of campaign donations of any violation or crime. The Iglesia Ni Cristo supports the advocacy of Senator Marcoleta because this is also our position. We are calling for transparency, accountability, justice, and peace. Thus, we want to convey to those concerned that even if they imprison Senator Marcoleta, we will not stop demanding for justice for our countrymen whose money the corrupt has stolen. We want them to know that selective justice is an injustice. And for the sake of all our countrymen, we will not keep quiet in the face of these acts of trampling justice. Thank you. The Iglesia de Cristo is not...
6: Alas 8.46 na may galandag na sa itong bagbarang umanuman. O, giniguras ato at galing nyo mga igalas premium D3 ang imong premium food supplement against viruses and bacteria mga kaigsunan. Ang premium D3, adun ay malunggay, adun, moringa seed oil, virgin coconut oil, o vitamin D3 200 IU. Instant energy, anti-cancer pagyod, mag-premium D3 na ka, mga igala, pangitaa ang tatak, yes to health. 846.
5: Bullseye!
6: Now, based on the statement, mga higala, sa Iglesia Ni Cristo, with Edwil Zabala, the spokesperson, mga kaigsuunan, ilang gipasabot, no? Nga ang ilang kasigmuyo nag-ugat mga higala sa pag-target usab mga higala kang Senador Dante Marcoleta nga imbis kay ang iya mga higala iyahang stawag ni ini ang iya mga higala kampanya is paggukod mga higala ni atong mga kawatan karon ang nakasuhan ang katong gagukod katong gihingan lang mga kawatan way kaso. Mo ni nakapait niya. And then plunder pagyod mga higala kani tanaw ha. Plunder ang gipasaka nga kaso. Raimondo, no? Ano ba si Raimondo? Oh. Plunder ang gipasaka nga kaso mga higala. Non-bailable, meaning di ka kapiyansa. So, but pasabot na priso si Marcoleta hangtod mga higala kumugawas na ni kay nagpanilap naman mga higala si kiniray Hesus mga higala nga pertimang mautag batasan. Si Boeing Remolia mga higala no nga mapayal na ning kaso lagi kay karon man to si Manahay ang panganti. Tanaw na tog ilabang ipadayon. Well, ilagyo ng barugan pero expect gyud sila og mas kusog pa mga higala nga kuan karon. Kini mga higala nga mga rally mga kaigsuunan. Now, kaniyo mga katropa, no nga pag mapriso siya, of course, pag mapriso siya, he cannot vote, no? Di na siya makabutar dito mga higala, siya ka-participate sa impeachment proceeding. No? Sa impeachment proceeding. Now, sitting as senator, mga higala, importante kay si Marcoleta unta magsuon gubikan kay with his experience sa as abogado. Mga higala, no, isa siya sa makatabang na makapalutaw mga higala sa tinuod, labi na mga higala diha sa isgutan ng impeachment. Kung kanabang mga ipresenta diha mga kuan, mga higala, mga ebidensya, whatever, butang-butang raba na mga higala o may kamatuuran against BP Sara Duterte. No? Naman siya, guy, kuan na, alang-alang, kisa may mo diskute karon sa mga kining witnesses, si Lito Lapid. Si Lito Lapid ang mudiskuti karon, no? Si Erwin, no? I mean, mulingkod si Erwin as judge. Oh, kay Senator Judge man na sila. Mulingkod si Erwin as Senator Judge mga higala, no? Oh. Ana si kisa man si Jerry Alvarez. Jerry Alvarez ni balhin na di ay kadiri di ba dito man kang Leo Lastimosa?
9: Pinoang.
6: Eh, sag dinas Jerry dia. Jerry.
10: Secret.
6: Birada lang da Jerry. Comment da Jerry Antonia, mapulaan ka.
9: Ay,
6: oh. Now, kisa may mulingkod may galang ang mga senator judges? Si Rapi? Si Erwin? Imagine! Mulingkod as judge mga igala, no? Sa to pa, we expect them to be fair. Patas! Pero ang utana ko ninyo ron, be. Ikaw ni mo. Ikaw, Jerry, namagyo ka niya. Do you expect Erwin, Riza, Rapi, o kinsa pa diha, nga mamahimong patas, impeachment against Vice President Sara Duterte? Tubag! Do you expect nga ma... Fair ni, lisod bang kaayo? No, lisod bang kaayo? Mayingon lang ka nga. Amor po ni angay nila, di ba na pwede? Kay, although, kining impeachment mga igala is a political process, but yet, na may mga ebidensya, di man sa pwede mga igala nga. Kumikan lang kay against silang bibisara, dalion nila desisyon. Dako, kaya na mga igala nga krisis atong konstitusyon.
10: Bullseye!
6: No?
10: Bullseye!
6: O, basig maka... Maka-mitsa pa na mga igala, mamampanay, mahimong mitsa nga. Dili lang ang iglesia ni Kristo ang manglakaw, kundi dili halos na na mga igala mo adto dito sa EDSA. Dayungan yun ang imong malakan niyang Jerry. Tanawa daw ninyo nagtao bago na si Jerry. Be, yung sama na murang iro man ang iyahang profile. Ano po nang inyong kalaki? Di lagi maging anak. Kung mo-comment yan mo, muna akong patakaran diri Jerry. Kung lain ang patakaran ni Leo Lasimosa dito sa iyang, akong patakaran diri Jerry. Wadyo kayo problema ng mga kuan. Okay kayo na, welcome kayo na diri. Pero dapat tinood ka nga tao. O kuan ka, kanang ligdong ka sa imong baruganan, di ha? Nga... Tama yun ng mga tama yun ng ka-BBM, mali yun ng kwan. Paila! No, naroon na mga gala ka simple. Paila, diha! No? Pero naanad ka dito, ano mo dito nga, magtago-tago, yung mga sirado ang mga profile, yung mga iro, imuunin yung profile picture. Ah, di na maayo na. Di na maayo. Pamalik mo, kasa mugikan nga bangag.
11: Ayaw!
6: Oh. So, again, pagka napriso bagay gala or napagawas may galang warrant of arrest kang Marcoleta about regarding plunder, mapriso siya until bagay ka lang mahuman ang kining maong kining nasampit niya kaso. So, iyan ni Mangudo, ilang gitirahan garon, if they cannot do something about the constitution, kay katong two-third, Mangud ilang gina, kuan lagi, if they cannot do something about that mga higala, then maybe we can do something, they can do something about those people nga mubutar, kabalo silang mubutar. Karon ilang inaanam-anamon og tira mga kaigsoonan. Pagtago og profile idol, mga pisot yan sila idol. Ah, nakita na ni mo dai ni ma'am. Mga pisot sutpe dai ne. Anaks kagang laki ka, sutpe man kuno ka jire. Ato kag Lapu-Lapu kay naay mo tuli dito sa Lapu-Lapu City nga may bayad pa. Hatagan kang ahong chan dito. Gismel. Alas 8:53 na mga higala ang dagna sa morning. Samtang kani mga kaigsuunan, ah, nabuhi na si nabuhi na si Raimundo Ribucas. Kung sa ingon Raimundo kanang mga majority senators mubot na depende sa ebidensya, istoryahe. Tubag ning Kurimaw ay. Di ikaw mo gipangutana. Kaya na, gipangutana ta kag kinsang presidente hang niingon nga nakapahimo siya 5,500 ka flood control, wa ka mutubang. Raimundo! Ikaw Raimundo ba? Bagtarong ba? Kaya na, gipangutana ta kag Raimundo nga kinsang presidente hang nang hinambog nga nakapahuman siya 5,500 ka mga flood control, wa ka mutingog. Karon nangutana ko, katong pangutana na ko para kang Jerry, ikaw karon ni COVID. Uso pa taka manig COVID ni si Raimundo eh.
11: Ayaw!
6: Sigurado ka, Raimundo, nga mubutar si Rizal Ontiveros o depende sa ebidensya. Ha? Mangutana, another pangutana o, nagtitubag naman lang ka. Nga naman ang imong prosecution, Raimundo, nga magpataka naman lang pamunlot o witnesses, bisagwa nila istoryahang witness. Pananglitan, kung sa may labot atong Abby Andres nga gisumbag ni Bibisara atong 2011 nga imong ipabarog niya para sa impeachment, aber. Kung sa may labot, ana. Kunya nga nung magpataka naman na sila panghingaan o mga witness, kao man din nila istoryahan ng tao, mutistigo bagyo o di.
11: Pinawa!
6: O sa may tawag ni Moana Raimundo? Daw be?
11: Ayaw!
6: Sige na, kamo na bahala na nila diya. Kaya magpadayon ko, mga kaigsunan, nako ni actually mga igala nga krisis sa atong panggobyerno sa pagkakaroon, mga kaigala. Unya, anakapait pag yun niini, mga katropa. No? Gab na akay picture sa rally, di agapaliyo ko butang. Mga kaigalaan. Ako, kabaho mag yun mo, mga kaigala, di manjog ko iglesia ni Kristo. No? Kibaho na mo, anak. Mga kaigala, I don't have to brag my religion or whatever. Ang tanaw lang ako ani mga kaigala is na kinibang atong social, gitawag na to quote-unquote, social participation. Now, social participation is very important. Importante kayo ni mga kaigala ang pagpakabana. Importante kayo kini mga kaigala ang pakiglambigit. No? Gab, muhangyo ko be. Butang yung picture sa kilid gatong picture sa rally sa INC. Para mas lami ang diskusyon. Wala pa? Mo-download ko.

0: Ora shpejt edhe taj 3 minuta ose na magalashnoj beshbuntan. Again, importante mga higala ang social participation o pagpakabana na to mga higala in shaping the future sa atong nasod mga katropa. Ang kining participation, dili lang mga higala magamit na to, no? Panahon mga igsoon sa pagbutar, no? Ang atong pagpakabana, pagiglambigit sa atong gobyerno mga kahigalaan, wala lang maglangkob o magtuyok diha sa atong pagkigambit mga higala panahon sa eleksyon. Kundili, panahon mga higala nga dunay problema ang atong nasod mga kaigsuunan. Now, nakurat ang Malacañang, matod Manila, na-surprise. Nya, nangutana sila nga nung gitago. Ang tubag ana, surprise nga ni.
1: Ay!
0: Sa nasangpit mga higala nga lakang. Now, ang uban karon na yung mga bright-bright na social media pero mga sinugo ra gyapon is mga kanahan nga naglatag sila kaso mga higala nga pwedeng atubangon sa ato mga kaigsuunan sa INC. Gumikan kuno sa ilang gihimo, labi na mga higala as a corporation nga sila responsibility mga kaigsuunan. Pero sa atong tanaw niini mga higala, this is a clear manifestation of people's frustration and sentimiento mga higala. Sentimiento kini sa tao nga nadisgana, nadissatisfied sa panghitabo mga higala sa atuang gobyerno.
2: Bullseye! Bullseye!
0: No? I cannot question them. Ngano man, naa sila'y katungod sa mga kita na'y katungod. Ug ang ila mga higala nga gigamit pag-ayo ang ilang katungod mga kaigsuunan. Unsay ginapagawas karon mga higala sa mga labi na ning mga media, no, nga mga siguro na ay maleta, no? Unsa ilang ginapagula karon? Nakabalda sa panginabuhi mga higsoon ang nasangpit mga higala nga rally. Ingon si Raimundo Ribucas, as Luistro, bakit kinuha si Andres as witness nganong ako may mangutan na pangutan na? Imo man ang kuan. Tama magkahan ng inyuha da sige pangutan ado si kuan. Sige kuno Raimundo be. Sige, balik ta. Now, ginapalutaw nila karon mga higala nga gani si Anticlear nag-ingon mga higala nga buong mamamayan kuno ay apektado sa rally. Pag sure. Ayaw lagi ninyo himo nga ang Manila mao itibuok Pilipinas. Kay kung mangluod gani me. Bige, sulayan ko nun nato mga higala. Nagtuog yun siguro sila mga higala ang mga matay at Andres Mindanao o Guay Manila. Dugay raman ming nabuhi ng Guay Manila. Oh, dugay raman ming mga higala ang kuan? Maayo man dago. May traffic na mo, dre. No, wait. Na'y traffic, ginagmay. Niya, mawa, rasad. Niya, na may mubaha man di ba may ugdi mubaha mubaha masad linugon sad pero ayaw mo sige kansawa ng lino kay basin og kamugan ay malinugan di as Manila no wag do not ano wag nyong pangarapin no pero at least kami diri di pa may mangitag presidente kaya man namo magmobilize kaya namo mo kuan no kaya namo mulihok oh di ko mudawat ana mga igala kamo di mudawat dai mo nga naminaw. Apektado ko no, mga higala, ang buong mamamayan. Gumikan sa rally, mga higala, sa iglesia. Nganong ginapagawas man nila ni nga istorya, mga kaigsuunan? Gumikan kay they want to assail. Gusto nila, mga higala, nga tirahon ta dito sa panginabuhi. No? So karon ngita sila, mga higala, ma-interview nila, pa-istoryahon nila, nga kuno, mga higala, nasuko sa iglesia kaysa ilang gihimo. Kaya wala ng mga ilahang mga statement ni Anticlear. Mga nagtatrabaho, hindi makapunta sa trabaho. Murgibasol ba, mga higala? Ang himo, mga higala, ng grupo nga nag-rally. Dili, oy. Ang basolo ni mo, kanang leader, nga nakaingon, nga nung nai nag-rally. Kaya maayo pa ng leader, mga higala, wadyo'y mag-rally. Diba? Ano siya kasimple, mga higala? So, ilang ginapalutaw karon mga higala, nga kining pagpakigambit, pakiglambigit sa Iglesia ni Cristo or sa mga membro, kinsa ni mga Filipino citizen niya rin, mga higala, usan ni ka dakong babag sa kalambuan sa Pilipinas, di na tinood. Ayaw mong tuo, ana. Tinood dunay nalangan, tinood dunay na apektuhan, pero dili tibuok Pilipinas.
1: Pinoa.
0: It is very wrong to say. No, naapektuhan ni syempre ang watog Manila. Ang muagig EDSA. Ngano EDSA ra ba dalan ani Pilipinas?
1: Secret.
0: Ayaw ninyo i-appel, ayaw ninyo i-generalize, kaya huwag minapektuhan. And in fact, excited mismo itabo. Nga naman, ingani na o, tanaw ni mo karon mga igal, ang gihimo sa Iglesia ni Cristo, it is a social participation per se, or par excellence mga igal. No? Unya, mo, doon ay ipalutaw nila karon mga igal, ha? No? Doon ay ipalutaw nila karon nga, kinibang mga interview kunuhay, labi na ning inquirer, no? Ang mga Pilipino kuno nasuko sa rally sa Iglesia ni Cristo, tinuod ba na? Kumo kay naay pasyente, naay pasahirong nasuko, and then imo naming apilon, nasuko mitanan sa... Dili na mao. Dili na mao. Wala nagpasabot nga naay trabahante pa ingong Manila na late, na apektuhan na mig-apil. Huwag ko maingon nga wa sila naapekto. Hey, apektado sila. Pero huwag mong tawagin ang tikler na buong mamamayan. Ano ang mamamayan sa Pilipinas? Taga Manila, ra? Basin, no? Basin, no? Basin, mga igala. Mauna ilang tanaw. Mauna yung tanaw nila na to. If you do not need us, then allow us to, ano? Allow us to exit. Pwede pa lang, no? Ingana pa lang kadali ba? No? Kung ang pagbulag sa nasod, mga igala, sama pa lang sa panagbulag sa uyab, gab, dali ra kayo. Pila na pag-ingon nga, aw oh, sige, kamo naman lang kaha diha. Ari lamig amo as Mindanao. Nay isda dire. Labas pa. Kisa may mutabang ninyo? Patabang sa Miss Malaysia, mutabang mang Malaysia na mo. Dire, manganitong Royal Highness sa Malaysia ni Anig Davao del Norte atong ni Aging Adlaw. Gisuroy-suroy mga igala sa gobernador. Oh. Nabami ka patabangan, nami masangpit, oy. Wa mo yung makaon niya. Pag sure. Sa daghag makaon na mo diri. Oh. At least kami diri sa Mindanao, pobre mi, pero di ba may mga ugpagpag. Ang pobre na mo diri nga makaihaw magmanok. Ang manok diya sinyong Bisaya nga mapayong mo may pagkaon sa mga dato. Ang amo, di namin may ganahan na ng manok kay manimaho ming iti madugay, ano, eh? So, kidding aside, mga igala, kabalo kaon sa ginapakita nila karon. They are trying to paint a bad image, mga igala, sa gihimo sa INC. Ako di kumuingon nga bad, maayo nilang gihimo og nauyon is balaod, mga igala, no? Dapat i-disperse daw nila ni ngani. Ay, sulayin yung disperse ng 100,000, ah. Tanaw na to. Nagunsa man sila diha mga igala, nangguba ba sila mga propriedad? Wala. No, ang ilalang gihimo mga igala, nagpadayag sa ilang katungod, nagpadayag sa ilang kasingmuyo, kasuko. Aning atong nasod mga igala. So ayaw ingon Claire nga apektado tanan Pilipinas tibok buong mamamayan. Kay nanginabuhi pa mi dire. Kamo diha mo apektado, kamo diha mo ini action og kabalaka, ni bati mo kawuri. Kana siguro mo itinuod.
2: Kauban si Katropan Arnel Cortez.
0: So, unsay ilang i-feed karon sa hunahuna sa tao, no? They want to amplify, no? Ilang ipa-headline, ibabutang, ipayaw-yaw nila, ipasulti nila dito sa mga ilang mga angkorman, sa ilang mga vlogger nga nabalda ang ekonomiya sa Pilipinas tungod kay nagrally ang iglesia.
1: Shhh! Ayaw!
0: No? Mura ba, og? Ilang tirahon may gala pakonsensyahon nga talawa ning gihimo ninyo INC wadaan og suporta magay gala kay basin ang maong tapok makaagni og daghan pang tapok kay nga duol-duol pa mangagdi gyud kog mangadto ta. Ana ba na mo ni tirada karon nga ginipalutaw nila may gala. Sige, mo ni headline na mga tao nasuko nga kwan. Really? Oh. Nasuko gyud. Mo ni kapait na to. Mga igala, gumikan kay kini mga ha? Dapat nag-advance notice ang INC. Naputro po ka. Surprise nga ni.
1: Ayaw!
0: Surprise nga ni. Og diha ni mo masukod, Raimundo. Kung on sa kaandam ning imong gobyerno. nagpakita ra gyud Raimundo nga ang gobyerno nga imong gilabanan, admin nga imong gilabanan, nagpakita lang gyud nga sa intelligence gathering pa lang, intelligence community pa lang, takla na. Ang pangutana, asa man gipaingon ang confidential fund? Intelligence fund niya, mas dako man na siya intel fund kaysa ni bisan kinsang tarpulano aning Pilipinas. Dobe, asa man nagipaingon ni BBM? Giugom? Ako na ingon, nangutana ra ko Raimundo.
1: Ayaw!
0: Ha? They should have known that. No, dili pwede mo ingon na siyang declare nga, civilian maguna sila, di, wala may nakafocus ana, ay, pagkabuang ng tubaga.
1: Ayaw!
0: Mali, gina pagkatubaga. Now, mga igala, ang ilang ginatira karon, ilang ginapalitaw karon nga, nakababag sa ekonomiya kini mga igalang na sangpit ng rally, mga kaigsuunan. Dili na tinuod bay? Ay mugto ana propaganda na mga igalang. Ano man, gusto nila karong tandugon, no? Unya moingon day na. Kini ginagamit yun ni mga igalang, ginagamit yun ni nila. Nanginabuhi ang mga Pilipino para sa mga pamilya, bla bla bla bla bla bla bla bla. They want to keep you busy actually. You know? Ang pinaka the best way gilang buhaton. Mga kaigsunan aron nga ang mga dautan magpabilin lang diha sa ilahang pwesto, mga igala. Ang mga kurakot ug kawatan nga mga opisyal bigla magpabilin. They want to keep you busy. Mao ni nakapait karon. It is social participation versus political indifference. Gumikan sa kapobre sa tao, mga igala, mo ingon jud ka. Di nato mabasol ang tao. Kana mga nasuko karon, mga igala, wa nato sila ginabasol diha. But this is the reality. Mao ni ang realidad nato mga Pilipinas. The politicians want to divide us. Kamo aga away-away, mga igala. Oh. With all due respect to you Raimundo, ug tinuod kang tao Raimundo, mo na bitaw nang gina aghat nako nga. Kung mo comment mo dire pa ila mo tinuod mo nga tao. Dili mo AI, di mo troll. Because kung tinuod mo nga tao, you will be given a respect nga ma-accord na to sa usa ka tinuod nga tao. Ana, muna akong punto magayagala. So, pag mahibaw anako nga computerized, bla bla bla, mga booth or troll, kung anong yung taka? Kini mga kawatan nga mga politiko, magayagala, they want to divide us. It is the best, not the best, but one of the strategy of war. Divide et impera. No? Sama na siya mga igala. Latin mana.
1: Pinawa! Ayaw!
0: Divide. Divide and conquer, mga igala. Divide and conquer. Tungaa sila. And then, well, padayon ang imuhang kuandiha. Managimo sa mga Pilipino karon. Managimo may gala sa politiko o even atong gobyerno mo nagihimo nila karon may gala. They want to padayon dia si Auntie Claire para ma-divide ug pagmaayo ang mga Pilipino. Kay dili I don't know kamong mga loyalista ni BBM na minaw nako ron kung nakita ba ninyo ang talent ni Auntie Claire nga maka-unite og Pilipino. No? Ipulay talent ana mga gala ang pangulo basin ang nay talent si Auntie Claire. To unite the Filipino. Okay. Muingon na siya. Pwede na siya muingon nga. Hindi ko man ano yan. Trabaho yan na unite the Filipino. Spokesperson man ako. Is she doing, no, her job well as spokesperson? Meaning, kung naay di masabtan nga programa sa gobyerno, ipasabot niya maayo. Dili man pud. Kaya ngayon ginahimo, nagtindog pa lang sa podium, makabalo na ka nga, nangaway na daan siya. Propagandista man iyahang tirada. Di ba? So, gusto magaigala sa mga gusto sa politikong kawatan nga mabahin ta or pinaka-worst, awayon ta. Anaon ta ba? Isabong ta sa matag-usap. Banat mo diya. And then they can do their own stuff. Kaya nila mabuhat maigalang ilang mga kwan. Nag-away na mga Pilipino, naglalis na, bira ta. Kawat dire, kawat dito. Ikatulo naman to. Gusto nila mga higala nga mo focus ta sa atong panginabuhi. Ha? Mas maayo nang mas mahal ang mga palaliton because we don't have time nga mag-apil-apil ni ini. Mga kaigsoonan, waya tay panahon nga magkuyog-kuyog anang rally kay di ta makabugas diha. Watay panahon nga mag-comment-comment aning programang Arnel Cortez kay wa di takabugas dia. Watay panahon nga musinggit og hustisya. Watay panahon nga mangita og accountability. Watay panahon nga mukuyog ana mga rally. Watay panahon nga musinggit og accountability nganuman. Mas naatay ang atong panahon, mas maayo na lang itaon niya. Atong igahin, itagana sa atong panginabuhi kay perting mahala ron sa mga pamaliton. So kang kinsang benepisyo magaigala, kang kinsa o kiskinsa ang nakabenepisyo pag-ayo kung mahal ang mga palaliton o lisod ang panahon. It is a perfect formula mga igsoon for us to become politically apathetic or indifferent.
2: Bullseye!
0: Ganahan kaayo ang politiko pagka ang tao politically indifferent. Meaning, nga nung mag-apil-apil man ko ana, focus na lang kung aris ako ang panginabuhi, ilara man na diha. Pinaka-best requirement na alang sa kawat. Pinakalami na nga requisitos alang sa kawat. Ang lungsod, sa tingin ni Attorney Rubin Canoy, no, ang lungsod nga nasayod, no? Mo'y dugukan may galang kusog sa atong demokrasya. Oh, tama ba ito ako ah? Okay, ano lang ako ah. Kalimut na ko atong ang Attorney Rubin. Kung sa manggitugab. Kalimut ko. Oh, ano na lang. Ang lungsod mga higala nga nasayod o nagpakabana, mo'y kusog sa atong demokrasya, buhi ang demokrasya. Pero ang lungsod mga higala nga wa nasayod, wa pag-iwi pakabana, wa na. Impasta. O na siya. Kung sa may perfect example, ana, people power revolution. Di ba, di ginamawa, may gala, people power revolution. Kaya na itong mupalagpot. Kinsa man itong ipalagpot na ito? Na, ay, amahan ni BBM. Mawa ito na, ang ginaingon ako, mga igala, ay magpalabi diha, uka focus lamang sa inyong panginabuhi. Nga naman, bantayan na ito ni kanunay because we don't want that to happen again. Di ta gusto, mga igala, nga mahitabo na sa napag-usab na aday posibilidad katrobang Arnel. Na, aoy. Nga na kung wa, ang lungsod nga nasayod maghatag og kusog sa demokrasya. Apan ang lungsod nga mapasagaron mo'y makapukan sa atong kagawasan. Higala ko pusta og may bunta, ganin yung tanan. Masatagap na.
3: Story.
0: Imog yung research ha. Ang lungsod nga nasayod mo'y makahatag og kusog sa demokrasya. Apan ang lungsod nga mapasagaron mo'y makapukan sa atong kagawasan. Kabisaya anong Mindanao, may buntag, ganin yung tanan. Oh, dindot kayo, di ba? Eh, anak ako. Dindot kayo na, bay. Meaningful kayo na, mag-ison. Ibalik, basahon ako. Usahon ako. Ang lungsod nga nasayod, naghatag og kusog sa demokrasya. Kaya ang lungsod nga nasayod, magpakabana. Nasayod ka sa imong katungod. Nasayod kang giilad ka. Nasayod kang gikawatan ka. Natural, di ka magpuyo. Apan ang lungsod nga mapasagaron. Sagdila na sila. No, mag-inabuhi lang eh. No? Bahala na sila diya. No? Rally mo kinyo. Ginabuhi lang eh. Abi nimo, mo ni makapukan, may gala si demokrasya. Sa mo tingon ako. Keeping you busy with your own lives. Para unsaon? Sagdi ng inflation, pataasan ng inflation. Para nga naman, ang focus sa tao to adito sa presyo. Kawat ta diri, kawat. Ana na. Muna yung nahitabo karon sa rally mga igala. I am not blaming those people nga nagreklamo, nga nalangan sila. Okay, fine. Natural. We respect them mga igala. Even kamo mga igala, kamo Rimundo dia, no? Si A naman to, nawa man tong kalis Jerry na napawang man Jerry, wa naman mo usap. Kung tinuod kang tao Rimundo, I respect you. If you are but if dili ka tinuod nga tao, lost nimo. Kung tinuod kang tao, well, I respect your humanity. Imuhapod na diha kamo dapig, basig ipit na kaayo, no? Na apil ka sa troll, no? Oh, pero Rimundo kay baloka kami dire. Munay kalaina na mo no ninyo. O kamong mga naadya speakers niya, kami nga naadri. Abini mo, nobody ninhina mo nakadawat sa 5,000.
3: Pinawa!
0: Oo. Ako di man ko DDS, why? Ako lagi naglaruhon, dili ko DDS. But if you want to implicate me as DDS, why? Fine, okay, fine. No problem. Di ba ko, ako man good, mga egala, na ako sa kung unsa to nakita na akong tama. And I will really stand on my kuan. Bisa pagbuyog ka, DDS ka. Anong di ba kita mga ega? Na ako'y baruganan, ikaw pag barugo mo gusto ka. I will stand on my principle. I will stand by on that. Kung unsa man may galaw gituhan nga tama. Wala na kinahanglan ng mga bayad-bayad. Wala na kinahanglan ng mga bayad-bayad, Bayson. Kinahanglan na. Oh, mo na kalahi. mga kaigsoonan. Nakita na ko ba nga mga tao bitaw nga dapig ni Digong, dapig Sara, mga igala. Wa gyud gi pang tingal ba? No? Wa gyud gi pang wa gyud gi pang baatan mga igalang baba ug kwan. Pero kasagaran? Ah. Kasagaran, ay sus, may mga binulan. Vlogger? Ay. Di na lang ko magtel. Well, mo ganing ina ko, respetuo na lang po nato kay basin mga igala, panginabuhi sa nila. O, kini ka tuwa din, hindi panginabuhi. Para gini mga igala sa atuang nasod. So, mauna, they want to, ano, mga igala, bisita, mas maayo, mawatay pakialam, mas lami, mas nindot, mga igala. So, next time, kung mutanaw mo anang rally sa INC yung masuko mo, check, i-check ko na yung mong kaugalingon. What have you done for this country? No? At least sila, may ngon kagi, sugo, maguna sila sa ilang leader. At least sila, they've done their part other than voting. Ikaw diha, nakabutar na gani kang BBM. Oh, niya mo, kuan bagyog ka, no? May ngon bagyog kag, ah, sagdi na sila. Oh. Ingon si Raimundo Ribucas, istoryahe ko no. The Maker. Di siya mutuo nga, kuan ka ng watay gidawat, no? Sige daw. Ay na lang. Para klaro. Pamatud ing na ako'y gidawat ugma dayon. Kay undangan ko ni kakapoy ani nabuang. Kanang dili AI ha. Kada. Pamatod eh nga kuan nagdawat kog malita kana na lang. Kay basin deg, malay mog na apil ko diri no. Ana na lang Raimundo no. Nasa di pagkaugukon si Raimundo bay no. Sige daw. Pamatod di. Ihatag ebidensya, ilatag. Ihatag na ko diri. Kay makita na ko pamatod mapamatod ani mo. Ay, ikaw man eh katropang Arnelo, ikaw man eh. Ah, wa na pagkaugma dayon resign ko. Kapoy ni. Kakapoy ani kalaki ba si yaw-yaw diri mga igala. Kapoy oy. Oh, sige daw pamatud ina ninyo. Kuan. Kay bisan pag-asa mag-abot mga igala ako. Loud and proud yung kumuingon mga igala. Simba ko raman in taon. Sige, pamatud ina. Bullseye. Mas maayo na magkaalaman mga kaigsoonan. Alas 9:29.

0: kuan eh. Eh memang kan nak talent trabi nang kuan dia nak dilik nak talent tarantado dia nak talentado tarantado nak. Gomer Diaz ang lungsod nga nasayod mo'y naghatag og kusog sa demokrasya pa ng lungsod nga mapasagaron maoy makapukan sa atong kagawasan. Isilsil na sa imong alingagngag Rimondo. Albarico Vlog, mayong buntag katropa, katropa. Ako kung dool pa lang na diresibo, maapil gyud ko sa maong rally. Ingon ra ba spam nga ang nga taga Cebu ko no, malinaw no, they love peace. Do not confuse silence with peace, ha? Kanang pagpakahilom, silence na. Pero kanang kalinaw, mga igala, kalinaw na sa itong kasing-kasing o huna-huna. Na ay daghang naghilom lang, mga igala, pero suko na. So, ina nang inyong gobernador de Cebu, kasi Pam, nga ayaw i-confuse, ayaw libugay mong utok anang, sa, anang kahilom o kalinaw. Kay lahi ng kahilom, lahi ng kalinaw, kay daghan sa itong mga kaigsunan karon nagpakahilom, nagpakabutabungol, sige lang, bahala na. Bahala, giilad na. Bullseye! Bullseye! So, do not confuse peace with silence. Kay dako kayog kalainan. Bullseye! Alas 9.22 na, kinimbahin na ito, ganin yung maigila sa Santon Plus Gold. Food supplement for healthy body and stronger immunity. Ang Santon Plus Gold, mga igala, doon ay mangustin, ampalaya, malunggay, garlic, o spirulina, o sa ka-food supplement, mga igala, makatabang ka na to, alang mga igala sa pampalagsik sa atong lawas, mga kaigsuunan, ang naimong each video, mumubo na mga katropa. O sa atong mga kaigsuunan diha, itong mga katropa na itong gusto magpa-check up ang atong clinic na mahimutang libre nga check up, ha? Natay libre nga check up, mga kaigsuunan, regardless kung BBM ka o unsa ka. Oh. Wala man ay politika kay check up man. Ayaw! O ganing i-challenge ato na para sa na mga nila Rimondo Ribucas, no? Masa'y nabuhat ni mo sa Pilipinas, Rimondo? Katong paghatag na mo og hinabang dito sa gland, nag-amot makag-apil, no? O ano ba, no? Kaya kung ang imo lang diyan, barog ka nga, tama si BBM, tama si Anticlair, tama si Laluistro. Shame on you. Pinawa! Sige. Ang atong clinic na may galang sana. Report. Duha ka okay na kadawat og pahalipay gikan sa gobyerno. Oh, centenarian. Oh, sige. Asa ka ako sa ni padayon ni akong mapagani ko na humana ning clinic. Ang clinic nato na himutang mga igala diha sa door 8 M Central Building, kanto paingog palengke, nagtapad sa bugasan, niya luyo mga igala sa Mr. DIY, ang nakabutang Y2H Clinic and Pharmacy. Discounted mo, tanan, no, mga labi na mga senior, and libre na ang check-up. O, namoy bayaran na, libre na ang check-up mga kaigsuunan. Importante na ang ma-check-up mo kay basin o magsalig mo, nga, okay ramang ko, di man ko high blood, no? Ayaw, no, mas maayo ng kahibaw ka kay abinin mo ka ng high blood mga igala, traidor na, no? Mura nag-presidente sa Pilipinas, traidor. No? Likado na mga igala, lamay pa ni mong isingisi di agi ang imong niungot ng imuhang tangkogo, simba ko lang. Nya, daghang patag pwedeng ma kuan. Mudawat pa tao kuan, mudawat pa tao kanang centenarian. Katropang ami, maing buntag, kumusta karon pa kita nimo katropang ami? Roberto Ranao, sige kamulan say bahala ni kuan, kay mudawat sa kog balita ha. Kamulan say bahala ni Rimondo diha og ni Jerry, si Jerry wa na mo balik, si Rimondo na lang. Rimondo pagdaon niya kauban nimo ugma, pohon. Ayaw! Mas mayan ang daghan, mas bibo, mas alegre magdaghan. Alas 9.25 na may galantag na sa bundang samdang na rita sa mga nagunang mga katikaran. Gumikan kay, you know, Gaba, duha ka 100-year-old nga lola sa Tagum City. Anong lula na magiging murag layo kita sa tinuod, anibay? Layo kita sa dawat o, kung ano, diba? Layo kita sa dawat o 100,000? Kaya kasagaran lula mang yun, mga ikson. Nakadawat ko nagpahalipay gikan sa gobyerno. Atong lar standby, no? Atong kuwan kay may lang report. Nanukad gikan ni katropang Lar Sanyol. Live report. Lar.
1: Katropang Arnel, duha ka mga 100 years old nga lola sa Tagum City ang nakadawat og cash gift gikan sa gobyerno ubos kini sa Republic Act number 11982 sa Milabay nga adlaw. Naglakip ang duha ka nanay nga si Josefina Lapara, residente sa may barangay Mangkilam, og nanay Monica Gamboa, taga barangay San Miguel, Tagum City.

0: ang nagmalipayon human gitunol kanila ang tig 100,000 pesos matag usa. Mahinom naman yung sa labay ng adlaw usab, ubay-ubay ang mga lolo o lola sa Tagumenyo sa nakadawat o tig 10,000 pesos matag usa kansang kwalipikado sa Expanded Centenarians Act nga nagpakidaron o 80, 85, 90, o 95 nga gipunduhan sa National Commission of Senior Citizens kon NCEC, Pinaagi sa Social Welfare and Development Office kon CSWDO, bukti sa taas nga kontribusyon sa mga senior citizen sa komunidad mga katropa. Sa Pikas Bahing, ito pang Arnel, ito ang lokasyon karon, no? Diri sa may Sports Tourism Complex sa Davao del Norte. Ato ang gisubaybayan kini pagsaulog mga katropa, unang adlaw karon sa selebrasyon, no, kini nga gitawag ika 59 araw ng Davao del Norte o kasamtang ang 25th pag saulog sa 25th Kadagayaan Festival diri sa Dakbaya o Davao del Norte mga katropa diin ang kanina. Wala pa maapsan ang ilahang civic parade, pero ato ang nakuha ang mga hulagway ang
1: yes, katapang di ba karong mga panahon na nga na yung mga food expo di alar? Muraga, unsa na po yung mga lami di alar? Rapid yung mga humba di alar?
0: Ganina, katapang Arnel, ato apang na atong nasubay ganina. Wala ito mahurot o interview. Kining nga, ubay-ubay, no? Doon na interview ganina. Kining boss sa Duhali o sa Tagum. Ingon man ang Braulio Panabo City ato ang ganinang nahinabi mga katropa di ni ila ato nasayran no ilang mga produkto nga ilahang gigipanghambog sa ilahang lungsod mga katropa nga available ini mga orasa o ining adlaw hantud na sa Hulyo 5 mapalit mga katropa sa inato nga presyo diri sa Sports and Tourism Complex mga katropa, pero nakalabay nga toy katropa nga Arnel, muraga okay to siya kay murag nakatiyam-tiyam ta ato
1: gani
0: pero na karong mga orasa wala pa ta katropang Arnel, no? Wala pa yung mga patilaw diriya. Pero grabe kaayo ang kasadya diriya mga katropang.
1: Pero first day pa mampod.
0: Mapay pag display no sa ilahang mga produkto gani. Ubay-ubay pa sa mga produkto nga wala pa nila mahatod sa ilahang mga bot tungod kay dua pagikan sila mga lungsod ginakuha pa mga katropa o galauman kini og mapuhon nga magpuli-purisyon na nga ito ang mga bot diriya o ito naging masinati ito ang ilang mga noon nga mga produkto. Ganina ito ang gisubay ang lungsod sa Carmen ang kining ilang bot diriya. Nagod dito ito nakita katropang Arnel, no, ang ilang mga prisko kaayo nga mga itlog sa bibi nga wala pa maluto. Doon na po yung mga luto mga katropang ito ang nakita ganina. Wala punta mo tilaw katropang Arnel kaya wala punta pa tilawan, no? Pero ito yung nakita ganina. O doon na po sila ay kining nakita to kanina katropang Arnel nga ilaha mga piso sa bibi, doon na po sila ay mga itik nga gikuhaan nila ani ila mga noon kaayo nga itlog. Eh, matod palagi kini ang kapital o balot kapital sa Davao Region ang lungsod ng Carmen. O ganina sa katropang Arnel ito po nasubay kining boat sa Tagum nga ila po ning ikaikapang sigarbo.
1: Oh, sa Durian. Humba na ba nang sa Tagum? Humba?
0: Diriya wala humba
1: wala,
0: katropang Arnel, pero doon na sila mga dugos, no? Ilahang ikapang hambog sa kining ilahang mga cultured nga mga buyog nga doon ay nagdala o galamian kaayo nga mga dugos nga
1: kuyawa ng buyog sa kuyawa ng buyog sa Tagum mo maramag Terminator.
0: Muni ang naka kung sa Tagalog pa katropang Arnel nakaagaw pansin sa kuha nga pagili, no? Tungod kay isa ni sa ako mga nakita nga pagkadako nga buyog yun sa tibok kinabuhi nga ako nakitaan kining buyog nga nagpatong sa bot sa LGU Tagum mga katropa.
1: Matay mapaakan kanang ining kanang buyog ba inig kibot ana bulahos ng Gwapo na usa pwede na sugoon pa adto na tong Malacañang kay pakibutan na ko dito si kuan Auntie Claire.
0: Ay pasit si Auntie Claire ani kay Tropang Arnel kay kuan nalilian kanina murag burike kadako ang sting aning maong bubuyog.
1: Sige.
0: O giyawag katropang Arnel, no, ang tanan nga mga nanamati karon o sa tatong mga viewers sa Facebook ang mga nagkadaiya mga lungsod ug siyudad nga anhion ang Kadagayaan Festival tungod kay matapos ni Hulyo 5 pa o ilahang isuki sa ilahang mga pamaligya diriya aron pud makatilaw ang ato ang mga community sa ilahang mga nag-una mga produkto.
1: Sige.
0: Gikan diriya sa Sports Tourism Complex, alas sa kasang Pilipino para sa Pilipinas, katropang Lars Sanyol, XFM News.
2: Live report.
1: Salamat katropang Lars sa report. No, kalabot ni Megala sa araw ng Dabnor. Sugod na mga Megala. Karong adlaw ang maguna niya. Sa kasimana na nga. Celebration. no? Diha mga igala sa Capitol compound, ada sa may sports complex, na diha mga igala diri sa may Mangkilam area mga kaigsuunan. So na diha mga booth, no, sa nagkadaiyang mga lungsod, na diha sa Panabo, Santo Tomas, New Corilla, nya ila sa mo pag-away-away anang mga kuan. Ila sa mo pag-away-away anang inyong mga politika. Oh, pakaon lang sa pakaon. Ayan sa mga. Sir Arnel, ayaw na natubog si... Masag din na si Raymond. Alright, alas 9.31 na may galantag na sa tubag ba na gubanuban? Bullseye! Civic Parade sa 59th araw ng Dabnor, natapos na mga igala. No? Maramag ka ng pulong sa Ginoo. Natapos na. Ato, Sir Arnel, kompletong detalye sa balita. Katropa mo sa balita. Katropang Bong Algabre sa report. Live report.
0: Okay, bisan da ulan katropang Arnel, naagyapon, nagsuroygyapon, o nikuyogyapon sa float parade, civic parade. Alayon gyapon kini sa 59th araw naga Davao del Norte, ang nagkadaiyang munisipalidad, walo ka munisipalidad o gatulo ka sudad sakop sa probinsya sa Davao del Norte, ang isalmot kini sa nagkadaiyang mga dayan-dayan sila nga mga float, gumikan kay kini. Aduna may kaakibat sa mga premium in competition magin sa katropang Arnel. So, unya po, i-announce mo, magin sa'y mudaog sa mga pasunayag sa mga float. Unya, ang ilang mga float, ang ilang ipamutang dito, katong mga nagunang mga produkto nila, ilang gidisenyo pag-ayo, gani ato nakita o sa mga float, gikan sa Talaingod, Davao del Norte, nga dako kayong mais dito, mura magkabanglasan, kabanglasan bukid nun, dako kayong mais ang ipatong sa ilang mga float dito. Unya, naapod sa atuang kuan sa Braulio Duhali o sa ang Carmen na Davao del Norte sab ang ilang plot dito napoy ako kay itik kay kuan sa mga producer sila sa mga
1: unsa man tong nemro na kung kugtong
0: kanan
1: dako kay nga isda kanan lapu-lapu ba
0: murag na pulapo so dito to sa kuan ay da kung isda diha sa gibutangan man sa murag Carmen man siguro og Panabo may mga
1: nay kugtong no. Oh, akan ako kana. Kusa man akan ako kana. Tilapia dai na abog abina kung.
0: Tilapia, New Corilla. Oh, tilapia diri sa kuan. Murag Braulio Duhali lagi
1: bugot sa itoy. Abina ko ga, abina ko kugtong tilapia dai. Sige.
0: Oh, tilapia unya. Astang Panabo ka tropa Arnel, lapos lay kuan ri bangos ang ilang kuan ri mga fingerling sa bangos na apo diri dapita ka tropa Arnel. Ngay naampon ilang mga kuan ri punong rin dapita. Unya napo na sila mga tilapia nga pagdalom ba kuan ni process nila tanan. So katong mga tanan nga mga kuan sa bangos na dito gipang gisulod na og mga kuan siya gipanulod na og mga botilya katong para Arnel mga grapon murag na yan nga proseso na unya gipamaligya na katropang Arnel. So gani panawagan ini sa mga naa ko ni mga nagkadiyang mga boss diri sa mga produkto nila nga katong mga nagapaminaw nga gusto pud nga mo tan-aw sila mga produkto mo palit na address sa ila mga boss mo sorry lang sila din hey, sa Kapitol Katropan Arnel kay dili gyud pahimutang ang tanan sa mga boss apil karon sa mga programa usab sa nagkaday mga programa nakita na sab nato diri si Mayor sa Santo Tomas Mayor de Jessica nakita ko nato si Mayor nga bahagi diri sa Carmen Davao del Norte mali ato nakita karon diri nga nagsuri-suri Katropan Arnel.
1: Okay. Sige.
0: Okay, so kana to dimo padubay-subay ning unang pagsaulog karon unang adlaw sa pagsaulog sa 59th araw ng Davao del Norte o pagsaulog usab meaning 25th kadagayaan na festival sa Davao del Norte. Alang sa kusang Pilipino para sa Pilipinas, kaubar ito karong sa patron si Katropang Master Inde Tanini, Katropang Bungo Magyal Gabri, XF News. Live report.
1: Salamat, Katropang Bungo Magyal Gabri sa report. Good morning! Diyan sa 1028 araw ng Davao del Norte, pariha di ay og date sa Canada Day, July 1. Oh, atangin niyo diya kay Buanha si BBM, ha? Roberto Ranao, Boss Arnel, if makaanhi na Adres Mundos Marawi, di na sila mga nada sa madlog na silang Marawi, sir. Di na sila mga, ano mga, kuwan? Madlog ng Marawi na? Dito na ito, sabisag sa baluilan na ito ibilin siguro, no? Alas 9.35 na mga igalan, Dagnas Buntag. Aridel Camana, Maying Buntag, Albarico Vlog, Maying Buntag. Now, dirita, may galan, sumpayan pa na ito ning maong iskutanan, yung pamantamahuman, dirita man mantalas Jess, mga igsoon. Now, ang pangutana karon mga igsoon, huwag naman itong official statement sa INC. Ang pangutana karon, kamong naminaw, di atanan, kamong naminaw, no? Naminaw mo, mga igala. Nasa naman itong naminaw sa YouTube, ganun nang hawa naman mo. Katong sa Facebook, nag-anam na sila panguli. Ngano kuno nga pa mo mapulis mga Duterte? Muna pangutana ni Auntie Claire, paminaw na to. XFM
2: Katropa. It's failure to acknowledge and address the country's real problems. nag-ugat ang mga
1: daong ay
2: usaping ito dahil sa pagpapatupad ng Pangulo ng batas sa mabilisang pagpapanagot sa mga taong sangkot. Kahapon, tinanong tayo, sabi nga natin, sabi natin kay Ivy, wala pang isang taon, pero marami nang nakasuhan, marami nang naipakulong. Ang isa nga po ay kaaliyado pa ni dating Pangulong Duterte. I am referring to Senator Bong Revilla. Walang sinisino, walang kulay.
1: Walang sinisino, walang kulay. Ang pangutana, siya rin po'y nagbali sa iyong statement. Ang mga nakasuhan, mga kaaliyado ni Pangulong Rodrigo Duterte. O nga, asa may walang sinisino, ana? Naakay, diya sa DMs, kuan ba, sa DMs, rent a car. Sir Louis Villarosa, naakay, kuan diya, kanang mubiyahe og, space, kanang muadto og Mars. Kaya ipasakay na to ni si Auntie Claire, be. Ayaw! Oh, ingon mga katropa nga wala ko nung sinisino-sino, pero nga naman mga katropa, nga ang mga nakasuhan, mga Duterte raman. Ang katuramang mga kini mga igalang mga alipuras, man matawag alipuras, akaliado. Abi ko bag walang sinisino-sino, eh bakit si Martin hindi pa? Oh, yan, simpleng tanong. Nasaan si Martin? Oh, karon mga igala, o si Bunuan ha. Si Bunuan nga walo ka buok sakit. Abi na to di nakakayagab kay lalim ang kag walo ka buok imong sakit. Na. Mo na ginaingon may galaw sana lang ka buok wati wa ka pirma. Ayya. Pag mo pirma na nang katapusang wati bagay galaw ka na diha no RIP ka na. Ay, walo ka buok sakit ni mo bagay soon grabe pag establish. Mao gani nga wala nila para gyud na irason ba nga dinato ni prisohon butang tanig hospital arrest karon ang gihimo mga igala giduso pa gyud mga igala karon ni Rimulya ni Buing Rimulya nga himoong state witness wala na absuelto na abi ko magwalo ka buok sakit ana mo barog pa dai na. Mao lagi na nakapait ninyo ba kay mga bulabog mo, mga sakit mo pinakalit. Dumdum mo atong Gloria. Mga igala, naay mga bindahe sa liog. Pero mga igala pagkahuman sa tanan nga na kuan ana. Matay perti mang baskuga, mga igala. Ay gibog paila daning pormada, mga igala, sa ubang mga politiko nga basta mga sakpan, mga igala, mga sakit rag pinakalit. Ayya! Kaya huwag imong sumadahon ka ng walo kasakit, mga igala, ang tawag, ana, isa lang yun kabuk sakit, ana, excusitis. Ayaw! Ngita, arag yun, mga igala, excuse. Ngan, still ang dolor, mga katropa. Oh, wala ko nung, ano, walang sino-sino, sinisino-sino. Nga nung wala man ninyo nakasuhan, si Amin na Pangandaman. Unsa ingon mga igala ni sino ba ito? Ni Saldico ni Martin Romualdez kadtong aksyon naguli unta si o aksyon nagkauli mga igala si Saldi. Unsa ingon ni Martin? Hindi naman ito magagawa ng legislative lang. Ang punot dulo nito ay nasa executive. O ayan. Ayaw! Nagkalaglaga na. And we want to challenge Congressman Romualdez, sir. Kasi kakasuhan ka na daw. Kasuhan naman daw ka, sir. Laglagan na yan. O kinsa man yung tinuodan eh. Kinsa may mastermind. Ikaw ba kahaos imong agaw si BBM mag yung pinaka-mastermind sa nga tanan. Laglagan na yan. Kay pagka si Martin mo ingon may galang nga si BBM, ambot lang kahag, bugunsa mo. Siaro mo ingon maghihapon si Auntie Claire nga, awan na mo, mali. Natural, what do you expect from Auntie Claire, may galang? What do you expect from uwak? Basta uwak gani mga igala, bisag nakatangag, muingon ginagwa, wa. Alas 9:40 na mga igala ang tagnas buntag. Diba? What happened to Trigib Ulaybar? Nasaan sila ngayon? May kaso naman yan, nagdungog. Sure mo. Nasaan naman to? Even bersamin. Dato bersamin, mga higala. Asa na?
3: Bullseye! Oh. Bullseye!
1: Daghan ako nung nakasuhan, pangutan na kinsa man be. Puro kaaliado. O karon, i-count pa ninyong apel si Marcoleta. I-count ninyong apel si Marcoleta sa blood control. Ang tao nga gustong imbestigahan ang blood control, mga higala. Karon, i-count nimo as na-apel karon sa nakasuhan gumikan sa blood control. Binuang! Binuang! O, diha nasuko ang tao. I don't know, mga higala. Unsa pa na nakaon sa ubang nga. Ang ilang tanaw, tama lang yun gihapon yung gihimo sa administrasyon. Naunsa mo? Pastilan, Dolores. Super Mario, naara ko idol hangtod mahuman na sign on to sign up. Salamat, di mo di ano? Yorsi Katubig, pangitaa ganitong video ni Madam Antiklian nga gibatikos niya si BBM para masampalo iyang kahanggaw. Di na kinahanglan? Kay mismo siyang presensya sa iyang isa ka pamahayag na agyoy, naagyoy sipyat yun. Roberto Ranao, grabe yun si Claire pagka bright yun kaayo, Boss Arnel. Pangasawa na lang na, isimba ko. Di pwede pasak yun si Andy Claire sa laing planeta kay ikiha tag kidnapping. Alas 9.42, padayon daw, paliwagugap.
2: Isang taon, pero naiinip ang karamihan. Pero hindi sila nainip
1: tanawa
2: sa anim na taon. Ni dating Pangulong Duterte.
1: Tanawa si Duterte na po yung sana. Nga no ko nung napulaan mo dayon, aning, nga no ko, sabi na naiinip gabon sa'yo. Masiguro na puol, no? Sabi, bisayaan ang nainip. Masiguro bisayaan ang nainip, bay? Jonas Di Guzman, bay? Sabi, bisayaan ang nainip, bay? Ano ni katawa raman ka diha, Jonas? Joel Flores, sir, may pakapa og regin sa Davao dati, karon may clear sa Manila, scammer pa mo. ngano ko no nga, dali man mo na, di man mo ka, di mo kahuwat. Ano na lang, ngano di man mo kahuwat? Gilaay, nainip, mas lahi ang kuan eh, kanang di ka kahuwat ba, no? Ngano mang, manahanan na lang. Nganong nainip mo para makasabot sa ning uban. Ka BBM nga, isa pa bang kuno katuig nga niingon siya mahiya naman kayo? Nga, 1 year pa kuno gikan siya ang pag-ingon, daghan na siyang napapriso. Ang bangutan na, kinsa lagi ang iyang napapriso? No? Kinsa lagi ang iyang napapriso? Oh. Si Zara Discaya nga, nabi na intaon, si Curly Discaya, unsa ingon ni Curly Discaya? Nagbasol siya, ay. Ngayon man, ngayon nakiglambigit siya itong mga politiko, mga higala. Kinsa mang pangalan, magsigigawas anak nila Curly Discaya. Ay, ko'y nagdigong, dili digong, eh. Ikaw, Auntie Claire. Walang yung kailaing nauna-unaan, tanan, butang sa kalibutan. Duterte, ragyan imong pasangin lang. Niya, abinay mo, bakatabang na. Mapitong makaingon ko, ang task ni Auntie Claire, dili pag-unite. No? Dili, aron nga ma-unite ang Pilipinas, dili. Ang task ni Auntie Claire, mga higala, bungkagon tagsamot. Because when we are very divided, dali ra kayo pag ang mga machinations nila, mga higala, sa itong gobyerno. Eh. Kung ang tao, kita mismo nga mga katawan, di na magkasinabot, wata magkahiusa sa itong kausa, kay kamudiha, para sa nilang mundo, o Jerry, nga gipang damay gala sa hanging itom, no? Ang ilagyod, mga higala, is gipang saniban sila sa utok ni BBM. Ipaglaban yun na nila mga kaigsunan nandun sa ilang kamatayon. Oo, sa kagipakao ni BBM sa ila, no? So, ganahan yun na, ibutang nila na mga igala diya si Auntie Claire, sugnod, antun nga, malagot ang tao. Actually, iahan na mga igala, ilahan ang kuan. May na nga, may na pagkakuha nga teknik. Huwag ka kabantay. Mga igala, gawas na siguro, wala na yung nada ni si BBM. Kadagag sayop ni Auntie Claire. Di ba? Kadagag sayop niya. Na kung pwede pa lang mga igalag, ako'y presidente, manilabutan, di man lang kita presidente, nainip, na board, or napulaan, oh. Tama na, napulaan. No, ingon si Jans, nainip is gipulaan. Sige, tama po na ako ang caption diyan, napulaan, no, napul-i. Sige. Now, nainip, Cebuano, gilaay, waray, uyam. Papay waray diri, ha? Bullseye. Ika po yan sa pagulat. Ano na sa ilonggo gani, Gab? Ayawan? Ha? Takan? Takan? Takan? Alas 9:46 na mga igala. Ang atak na sa buntag. No? Asa na taato? Nawa na noong ko sa akong giistorya. Niabot man taan ang inyong mga... Ay, nako. They want us to be divided. Gusto nilang bahin-bahin tang ano man, mas dali tang nalagi tay, nalagi panultihon nga kanang gitawag nila mga igala nga kanang kang Napoleon Bonaparte ba nga divide et impera. Mga igala, technique na sa pagsakop. No unsaon nimo pag manipulate? Divide and conquer, no? Divide and conquer. Bahin-bahin na sila and ang isumpay bagin nimo ni anak mga igala, let them stand against one another. No, paawayan na sila, di ba? Ikaw diha. Proven na ba? Tested na ba? No? Sa manipulation. Paawayan ang grupo. Dali na kayo pagbungkag sa grupo. Paawayan na. Maritisi na isa diha. No? No? Hantod nga, magkuan-kuan na na. Kampi-kampihan na na. Na'y tropa ni Kuan, tropa ni Kuan niya. Wala na dahil maayong relasyon na na mga igsoon. Ano siya? So, padayon na to si Anticler kay nga nung wala daw muna pull-an kasi BBM daw 1 year pa man daw gikan sa pag-ingon niya mahiya naman kayo niya si Duterte unom daw katuig wa man daw muna pull-an Anticler. Ayaw palabi Anticler kay mo adto babaya kag langit ingon baya ka dalon pa nimo si BBM sa langit.
3: Ayaw.
1: Ay palabi Anticler. Yung baya ka nga dalo, yung baya ka kang buyabunda nga dalo nimo si BBM sa langit, no? Unya ko mamatay ko no si Anticler, ang gusto niya mga igala nga badumduman sa tao kay andito na si Anticler, ha?
3: Ayaw.
1: Tuyoon, ilubong yung ka na mo sa kalimot, Claire. Gerelson, united we stand, divided we fall. No? Murag kanta mga igala, pero muna'y mutos, Amerika. United we stand, kung magkahiusat, ha? Mubarog yun, ha? Pero madivide ganita, mga igala, dali ra kahit ang pukanon. Muna'y gustos politiko, bahina na sila. Let them fight against each other. Kana okay kayo. Alas 9:48 na, para yun ang declare. Muna to, tama na to, napaisumpay niya.
2: Halos nagawang pag-iimbestiga.
1: Wala'y nahimo daw, Maro Dirty, ay.
2: Isang halimbawa, 2018, nandyan na rin po si Senator Marcoleta. Kanila po na kino-question, kini-criticize ang mga flood control projects noon na naging ghost projects. 2018 pa
1: okay,
2: po
1: stop,
2: ito.
1: Okay, stop. Abini mo, Auntie Claire, mali gihapon na imong trabaho. Kaya gipakita lang yun nimo nga 2018 pa si Senador Marcoleta against na yun siya sa corruption. You cannot attach Marcoleta to the Duterte. Ano man, 2018 pa lang, even the time of the gong mga igala, naanagi question magaigsoon si Marcoleta kalabot na sa corruption. Now, ang corruption ba sa kalibutan, Pilipinas, ibasol ba nimo kang digong? Dili, uy. Corruption has been there even before we were born. Bisagwa pa siguro ko mga tao. Ako bata, 21 anos pa man ko, bata pa ko. No? Di ba pwede nga maingon ka nga si Digong Rey dahilan aning kalisudan. Ano na mga igala? Yes, sa iyang panahon, wala tanan na address. Ngayon na ikang BBM ka, bubuim ka ron, bubuim. Na address na itanan. Kay lahi ang focus sa iyang administrasyon. Ang focus sa administrasyon, mga igala, naka-war on drugs ta. No? Lahi ang iyang focus. Pero wala nagpasabot, mga igala, nga gialaw ang korupsyon. Pero ang korupsyon has been there, mga igala, for a very long time. Naanadaan niya, panahon ni Gloria, panahon ni Pinoy, panahon ni Ramos. Samot na sa panahon, aning amahan, aning imong dapigan, Anticler. Diba? Panahon ni Ferdinand Edralin Marcos. Naadiha ang pag... Grabe nga pagbaboy mga igala sa pundo sa gobyerno. Grabing kawat nga nahitabo. It has been there. No? Unya, dili mao nga, dili gid bagid na di ba o clear. Nga imo rang kwestiyon nga si Duterte wala gi ka paimbestiga ani. Oh, ngano man lagi wa magpud lagi ka paimbestiga si Pinoy. Tama sa gi ka paimbestiga po si Gloria. Simply because ang ilang administrasyon na ilain-lain nga priority. But it doesn't mean nga wala mga igalay ng urakot nga gipangtanggal ni Digong kaniadto. Even a friend, tagaan taga example at amigo, higala, mga higala, eh, mga katropa ni kaila mo ani, di nilang gumagingan for the sake of privado na rabla siya ron, no? Amigo ni Digong, nabutang sa gobyerno, nagka-anomalia. Kung sa'y gihimo, pag-resign. No? Pag-resign, kaya makadaot ka diha. Issue pa lang to. Pag-resign, dili pwedeng mapadayon ka. Hmm. Nga naman na pananglitan si Ridon, nga natanggal man na antikler, kaya bawag kag nga no? Nga nung tanggal man na si Cookie, nga nung gitanggal man na sa una sa, unsa nang ilaha, Urban Poor. Ano nga di tanggalon nga, sige maglupad dito sa laing planeta. Ang imong girepresentahan, mga kabos, timawa ka na muyo in taon, kilids kanal. O diya ikaw, magsige kaadduan ng mga nindot ng mga lugar dito sa Europa. Waga kuyapi. O di tanggal. Di ba? O, kana mga igsoon. Bullseye! Bullseye! Naa naman na mga kuan? Karon iyang gi... Pakita, si Marculeta. O, si Marculeta, 2018 pa. Dili na siya mga egala prove si iyang istorya. Prove hinoon na mga egala. Nagligoon hinoon na sa gigo ni Marculeta. Nga, niadto pa, kontra na yun si ani mga kaigsoonan. Di ba? O, prove na hinoon na. Nga, di mo pwedeng ikunik si Marculeta. Nga, do kang Duterte. Nga naman, si Marculeta is an independent mga igala, nga gusto lang is transparensiya sa atong gobyerno. Oh. So nahimo bang tama si Antikler diha? Siya na po yung nag-una siyang kaugalingon, mga igala. Para sa ako, ha? I don't know kung na-appreciate ninyo iyang reason, mga igala. Maybe di na ako ma-appreciate iyang reason, pero para na ako, dukirok yun siya. Bullseye! Bullseye! Last but not the least! Para mahuman eh. Kaya giandaman na ito eh. Isa na lang, no? Gab? Is out of my duha di ay porbida. Oh, wala kunoy selective justice. Ah, ingon si Antikler. Sige, Antikler, imo na pod. Ikaw'y bida, karong kadlawa. Bunang uban ang undang nagtanaw kay Gilaay nagtanaw sa mong naong. Antikler! XFM
2: Katropa. Sa ngayon ay wala pong selective justice.
1: Okay, up, up. Tudluan takag istorya, Antikler. Ayaw gamitan ang sa ngayon. Di ba? Pagunta na siya, may selective justice, bla bla bla bla bla bla. Ang tubag niya, sa ngayon, wala pong selective justice. Unsa may pasabot yan, unsa implication di ana, anti, unsa implied ana, no? Ang implied ana is, sa karoon, wa pa. So, posibleng unya na ana. Ayaw! Kamu ko nung sabot, anabi. Sa ngayon, wala pong selective justice. But pasabot nga, Unya, ugma, basin, sunod si mana, nanay selective justice, mga igala. Sige, mahumanon sa nato ni siya, kay Muraga, malangan tagsamot na ni Malas Gisan ta. Sige na, go!
2: Sa ngayon, ay wala Katropa. Tapong selective justice na namamayani sa administrasyon ni Pangulong Marcos Jr.
3: The Iglesia ni Cristo has criticized what it described as selective justice under this administration, and I quote, "We want them to know that selective justice is an injustice and we will not remain silent in the face of this grave assault on the justice that our people deserve." Do you share the view or do you agree that there's selective justice under this administration?
2: Sa ngayon ay wala pong selective justice na
1: namamayani
2: sa administrasyon.
1: Basi uma, pwede na.
2: Kaya nga po kahit na kaibigan, kaalyado.
1: Okay, hop! Na- sinong kaalyado ni BBM ang nasa kulungan ngayon? Mayroon ba? Resibo! Sino? Nakulong na di ay si Saldi. Nakulong na di ay si Ulaybar. O si Bunuan. Ah, si Bunuan is a sacrificial lamb. Pero, naipamaagi unsaon si Bunuan, himuon na tong state witness. Nga naman, walo kabuok sakit. Puro heart. Murag, kugita, walo ka buo kasing-kasing. Kahit kaaliyado? Really? Huwag malagi mo nag-imbestiga itong tulay na hugno dito sa Kaliawa. Kaliado man to. Di man gyud to kang pulong, di man gyud to kang digong. Ha? Distrikto man to. Kailaman mo kis sa Tagadabaw, kailaman gyud mo kis sa Tagiya atong Tulaya. Ber, aber. Wala lagi niyo imbestiga heto. Kahit kaaliado, kahit anak. Anak kag ang laki, ano man ang mga nasa Ilocos Norte nga puro ra man mga haligi nang naa. Be? Kada antikler ba resibo, ba resibo. Muhatag po kag resibo, rung spilling po.
4: Bullseye! Bullseye!
1: Sige ko no, padayon.
2: Una pa po, nakulong, na-detain.
1: Kinsa.
2: At ngayon ay humaharap sa kaso na plunder at graft case. Doon pa lamang po ay
1: kinsa lagi! Tabagay na ko rin yung dumdum di abe, comment mo be. Kinsa may napriso nga kaaliado na priso nagatubang o plunder si Jinggoy? Kaliado din ang BBM na? Si Ramon Rebilla, si Bong Rebilla? Kaliado din ang BBM? Hindi man tingali?
4: Bullseye! Bullseye!
1: Si Tinio Katropa, paninglo na to sa investigasyon sa Kaliawa Bridge. Kay nagpile man to, utro po tong ugok. Utro po to, bagay gala. Alam eh, kay ipakog silang Rimundo. Kay bago kang di pa to kapulong? Awa, tanawa, og naa pa. For the headline lang to ba eh? For the headline lang to, naa pa ba di? Wala! For the headline lang to. Sige. Auntie Claire, sige, nangita aming pangan. Kinsa may na, kinsay kaaliado ni BBM nga na priso na ron. Dobby. Na priso na? Si Diskaya, kaaliado na sila? Basin, no? Ayan na lang. Nagsaad man ng imong Pangulo nga na ay papriso sa December 2025. Kinsa man? Wala man. No? Daghan maming nangita, daghan maming nagatang, wala man. Wala lagi. Kadtong 26 kabuok ng mga kontraktor. Karon kuno ay gikasuhan. Karon, gikasuhan ron. Pero mauna pagkaso si Marculita. Kadto, klaro ka ito ba? Grabe ka mga dautan to mga tawhana to. Grabe to ka mga kuan kayo, mga hakog kayo. Nga naman, nag-congressman na, nangontrata pa. Ang ilang gisuyop, kwarta sa gobyerno mga igsoon. Di ba? Kung saan nakamarukoy. Grabe. No, pero napriso na nakasuhan na ba sila? Wala pa nga naman. Naapa sa pusang iring pa, PI pa, PI. Diba? Yung sa ingon ni Rimulya, PI pa. Dili na pusang iring lagi. Pusang iring na lang para di kayo ngilingig. Diba? Preliminary investigation. Ka Rimulya, hinog na. Ngano na naliman? Gikalburo. Ana.
4: Bullseye!
1: Unya mo ingon mo karon, tanawa no, kamo daw, wala ba'y selective justice? No? Muto, ako ba'y selective justice? Ilan ang ginutaan magayagala si Martin? I-question na nila? Muto, ako ana? Ni atubang na karon sila Bersamin, sila Amina Pangandaman? Asa man to sila rambut? Diba? Selective justice ko, no? Sige, Auntie Claire, padayon, te.
2: Pakita na totoo ang sinabi ng Pangulo.
1: Lagi, kinsa lagi.
2: Kahit anong kulay nyo, kamag-ana, kaibigan, kapag kayo po ay may ebidensya ang labas ninyo, sa korte nyo na lamang po ito ipaliwanag.
1: Kinsa gani! Ayaw! Puter! Sige, istorya. Ano po ang kulay? Kaya ano po? Sana yellow, gihipa? Lamia, sus. Kaya inarag, grabe na akong pugong-pugong ano, kadugay na, ulbo rin akong kaspa. Kinsa lagi? Si, kahit ano po ang kulay, kahit po kamag-anak, kinsa man? Naabay na, labog digong, abdi ka kamo print yung kartulina nga. Ay, ito. Lus-lus ning bayhana ni Megan.
4: Ayaw!
1: Salamat ka kay ako'y founder sa Aguanta Partilis. So, eh, di ko ka Aguanta, labayon naman ka niyo. Salamat ka kay ang prinsipyo baruganan sa Aguanta Partilis. Aguanta lang gihapon. Sige, balik-balik. Anong, ahit ano ang kulay? Kulay na ay taong blue? May taong pula? Unsa na sakop ni Hagorn? Panganli, ana ba? Kahit po si Martin Romualdez ay kakasuhan natin, ana! But you cannot name that. Di ninyo kaya. Di ninyo malitok. Ayaw may kumbinsiha nga walay selective ning inyong kalaki. Ayaw na mong katinga nga nung naitaong gatapok garali. Diba? Mura manag... Ha? Mura manag sa Harry Potter pa mura mag si Voldemort. He who cannot be named. Oh, si you know who. Ano ba? You know who. Ano lang ba? Si kabalo na ka. Ano? Panganli! Dili kay ano mang kulay no? Purstisong karaan ano mang kulay. Way tao nga blue. Way tao nga yellow. Panganli na! Kahit na po si Sandro Marcos, kakasuhan natin yan. Ana, unta anti-clear, dili kay... Wa ba kay resibo? May ramang kamuprint o kartulina o si Digong o si Marculeta. Kabuang ni mo.
4: XFM Katropa.
1: Mga pinata sir, para di tama eh, ganina ra ko nagsigig higop og kape Rimondo. Ikaligo ng imong kape dia.
5: Pinawa.
1: Alas 10:02 na tanawa na. Oh, usa na bay resibo? Wala. Oh. Tama na nagab, kalas jis dos na. Mo skirda na ko. Apa ko'y meeting taon-taon. Awa na tayo oras, may gala. Pag-check up mo diya sa ato ang klinik o na diya magay gala sa Dapits Palengke, libre na. Pag-check up mo kaya para masayad mo kung sa mga sakit ninyo. Di kay, may uban may gala nga, di ko pag-check up kaya mahibaw ko sakit. Roberto Ranao, Boss Arnel. Maying buntag diya, kumusta? Regards na lang ko diya sa may Marawi area. Oh pa ato mga kuan diha mapiya mapita sa ato mga katropa diha no mapipiya kanulangon mga kaigsoonan mga pagari nato mga Muslim mga Maranao no assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh syukran salamat kay ayon ninyong tanan alas gestres sangan may galas kinatibuk ang puwersa sa XFM Network Philippines 107.1 XFM Tagum inyong alaga sa kanginan katropang Arnel Cortez wa koy giatrasan wa koy gikahadlukan nga no man sigurado ko bay gawagi koy utang ni bisan kinsa wa koy utang bulldozer mga igsoon. Sure ball yung kuha na ba eh? Ha? Munang bisan pagpulong Duterte, basta Duterte kung naay mga sayop, may gala, kaya na ako mong komentaryo nga naman, I never had any contact mga igalang ni mga ingon ni Ana. Nga naman, wa ko'y utang bulldozer ni bisan kinsa. May klarong istorya mga igala. Inyong alagad sa kanginan, katropang Arnel Cortez. Salamat, maing buntag, dalay ko na ang Diyos. God bless us all, katropa!
4: Busay, kauban si katropang Arnel Cortez.

0: inyong dadugog ang Bullseye. Hangtod sa sunod higayon, sa susamang oras ug istasyon. Daghang salamat sa inyong pagpaminaw, mga katropa.
1: Gusto mo nimo gi isalista nimo ni Escapilla?
2: Ay, ang mga pangani sa mga tao nga di mo sukol na ko.
1: Oh! Unsa? Ano naman ako pangalan diri? Sa imong tanaw di ko musukol nimo?
2: Problema ba day na? Eh, di akong irisyon. Ha? Akong butangan og musukol. Exciting?
3: Exciting!
4: Marami na ang natulungan ng Santon Plus Herbal Capsule.
5: Shanine Rivero, 18 years old. Papasalamat ako sa Santon Plus kasi pinagaling niya yung dysmenorrhea ko sa mga teenager na katulad ko mag-take ng Santon Plus kasi effective siya.
6: Pia, Sasel, Humawan. Kaning akong council, 1976, panisya nagsugod. Dili naman siya maayo o antibiotic. Mao nga dito, nakupaingon sa Santon Plus. Okay na ko, kanang sa unang judi ko katulong sir. Dili mo nga akong baba.
4: Kamusad? Mag-Santon Plus Herbal Capsule na.
7: Oy, nganong gamugot mo na imong dagway?
8: Oh, sakit kaya kong tiyan, Lula.
7: Ngano man?
8: Ah, nag-inom kong kape ganina. Ni haptos man hinuon akong kutukuto.
7: Mali na nga kape ang imong giinom.
8: Ha? Unsa man din kape ang dapat imnon?
7: Premium D3 Coffee Mix.
9: Premium D3 Coffee Mix. Nga adunay mangustin. Makatabang sa pagpugong sa heart disease, stroke, lung cancer, colorectal cancer, depression, type 2 diabetes, arthritis, osteoporosis, ug uban pa. Premium D3 Coffee Mix.
10: Premium D3 Coffee Mix.
9: Mapalit sa tanang butika nationwide. A quality product of Yes to Health.
11: Alam mo ba na ang regular na pag-inom ng tea after meal ay merong maraming benefits? Lalong-lalo na kung Santon Gold Herbal Tea ang iniinom mo. Dahil ito ay may taglay na cinnamon bark at pinatamis ng stevia na nakita sa pag-aaral ng mga eksperto na nakatutulong maiwasan ang pagtaas ng blood sugar after kumain dahil pinapa-improve nito ang insulin sensitivity. Kaya kung may diabetes ka na at gustong makaiwas sa sugar imbalance, mag-Santon Gold Herbal Tea. Better skin ba ang imong ipangita? Introducing Clear Skin Herbal Soap adunay glutacogic with VCO. Ang Clear Skin Herbal Soap rich in vitamin C plus makaprotekto pa sa skin cells aron malikayan ang skin damage. Clear Skin Herbal Soap moisturize dry skin, antibacterial, antifungal ug antiviral, anti-aging ug fresh skin. Mag Clear Skin Herbal Soap with glutacogic and VCO.
12: Available sa mga butika.
13: Kating pabalik-balik lang. Gamit na ng Santon Plus Herbal Oil. Epektibo sa mga skin allergies at skin diseases. Isang pahid lang ng Santon Plus Herbal Oil. Ang galang katikati. Santon Plus Herbal Oil. Ang pamahid na all-in-one. Sa presyo magaan.
14: Santon Vitamin C. The Alkaline Vitamin C.
15: Ako si Mario. 35 anyos. Sige, yun ko ga problema. Kasakit kayo akong mga kabukugan. Dili na kayo ko kalihok. O nga, dili pa yun ko kadula sa akong mga pagmangkon. Pero suka na kainom ko sa Santon Vitamin C, nawala na yun ang mga sakit sa mga kabukugan. O binigun pa yun kini.
14: Santon Vitamin C. The Alkaline Vitamin C. Mapalit sa mga butika. Santon Vitamin C.
16: Before, madalas akong haggard at stress sa trabaho. Kaya sinubukan kong uminom ng Santon Gold Coffee Mix with Glutathione and Collagen. Ngayon, hindi na ako stress at napapansin ng katrabaho ko na nag-glow daw ang aking skin. Dahil ito sa pag-inom ko ng Santon Gold Coffee Mix with Glutathione and Collagen.
17: Santon Plus Gold Coffee Mix, mabibili sa mga butika.
18: Nagahanap ka ba ng maaasahan at abot kayang sasakyan sa Tagum City? Para sa travel, business, family trip, o kahit mang araw-araw na biyahe, nandito na ang DM's Rent-A-Car Tagum. Sa DM's Rent-A-Car Tagum, maraming pagpipilian para sa inyong biyahe. Meron silang motorcycles, hatchback, sedan, compact SUV, MPV, and
3: AUV, mid-size SUV, pickup, at van. At good news, ang rates ay sobrang suwak sa budget. Motorcycle rentals starts at 500 pesos only. Sedan starts at 1,000 pesos only. Kaya kung gusto mo ng komportable, safe, at affordable na rental vehicle, DMs Rent-A-Car Tagum ang perfect para sa'yo. Visit their office at Pioneer Street, crossing Cristo Rey Village, beside Blue Panda Gas Station, Mankilang, Tagum City. At ang nilang branch sa Crossing Ursua, 300 meters away from Big 8 Hotel, Manga, Visayan Village, Tagum City. Tawagan mo na ang DMs Rent-A-Car Tagum sa 0912-207-5162 or 0912-535-9334 or i-visit ang kanilang Facebook page at DMs Rent-A-Car Tagum. DMs Rent-A-Car Tagum, your affordable car rental solutions in Tagum City.
12: Kuya Kim po, para sa pinakamamahal naming hog racers na patuloy na lumalaban sa hirap o ginhawa man, ito ang pinakatulong namin sa inyo. Ang dating Pigrolac, pinaka-Pigrolac na. May Pigrolamang Nutrition, pinaghusay ng world-class experts. From Mama Pro, pinaka-productive ang inahin, to Early Wean, pinaka-magandang simula para sa mga biik, to Pigrolac, pinaka-matimbang versus previous formulations. Mula inahin hanggang bentahin, Pigrolamang ka sa pinaka-Pigrolac versus previous formulations. Mula sa Pigrolac Hug Feeds.
19: Kung maminaw ka sa XFM.
20: Hi! Ang 2 years na kong tinigom sa abroad, yulot lang 2 weeks sa Pilipinas. Exciting!

Maraming salamat mga katropa sa inyong pagpamati. Welcome. Diri sa toko ang duluman yun. Kung ako, ikaw. Alas 10:17 na itong oras, mga Maring. Ako si Maring Inday Erica. Exciting!

0: ang si Maring Daria.
1: Ako nagpailailan ako ganina. Ay, nagpailailan ako. Ladies and gentlemen, kami kani inyo ang tighatag og lingaw karong adlawa adlaw karon nga Miyerkules.
0: Yes, kami ang mga three lovely flowers.

0: Yes, mayong morning ang mga maring.
1: Hello, katropa.
2: Uy, dugay ta wala makita.
0: Galuyan lagi ka.
1: Ay, murag. Kuyon mong kami ni Edgar gabi.
2: Ay, murag, hindi ka naghanap.
0: Sabi ko yung yab ni Edgar yun doon. Hakay ka ng isa kay si Edgar. Ikaw, Edgar, may pangalan sa'yo mo, ha?
1: Kuyugan ko
0: ni Edgar. Edgar si Edwin.
1: Ana mo ko si Edgar nga ka na kuyugin sa kukain ako yung problema.
0: Ah, dili.
1: Siya na mag-uyab to.
0: Si Edgar mo, ha? Abi na ko nag-uban mo ni Edwin. Lalagay mo doon, ha?
2: Kaysa nga Edwin.
1: Kahit mati si Edwin.
0: Ano man.
1: Kahit mati si Edwin.
0: Si Edwin?
1: Kay yung driver, kay si Milo.
0: That's why. Nagselos ka.
1: Wala, si Edgar.
2: Beto ko nung liliyon. Sinapay mga buray niya.
0: Masig na pahinulog. Nahulogan si Gaya. Sila pahinulogan diyan sa akuan. Kanang sitawakan na kalaban ng lata.
1: Kapat ka, Maring?
0: Saman?
1: Ang ilang driver?
0: Saman?
1: Ang problema si Ralph. Kung gunit na kayo pribinti.
0: Ha? Mo, magunit na?
1: Magunit na. Kaya mo apin lang si Agbray.
0: Abang nga. Usok na yung magpadagat ang driver. Si Marlo?
1: Si Marlo.
0: Ala, ay. Kaya ka na, kaya magkabalo pa mo tama kong pre. Kaya kami sa una na nga. Lagpot pa sa skyline.
1: Ako kasi ang giing nga. Naapot kaya na sila sa tapin. Hapit na nga hulog.
2: Oh, si Marlo na yung drive?
0: Ah. But anyway, ay si Rob di ay.
1: Ano pa si Rob ko?
0: Ah, si Rob.
1: Ay, kayo, driver, kung sige mo palagang, kayo tagpisuhon na lang ang kilid.
0: Ay, grabe. Grabe na si Marlo. Ang tanawa po kung itong adong Marlo.
1: Ang sako na si Edgar.
0: Hala, eh. So si Rob pala, nakuha si Rob. Si Rob, si, ako tawag ni...
1: Nasa likod si Rob?
0: Ako tawag, kapala ko siya tawag ko ni Rob. Boy Pistola.
1: Oh, pero si... ang iyong location, Batang...
0: Batang Danau.
1: What?
0: si Boy Paltik, si Boy Paltik.
1: Ay, si Boy Paltik.
0: Si Boy Paltik. Ini-complete pa lang siyang pistola. Igo, naka.
2: Ang sato, nag-yaray ka lang kayo mo rin. Kaya nakuha mo na kuang kuang diri. Uy, na liso lagi niya kuang kuang.
0: Asa na liso?
2: Baga, yaray. So, sa ikinig mo ni mo, pag...
0: Wapakakablit, naigo na.
2: Mo ba di ay? Wala na maring.
3: Hoy.
0: Maring.
2: Ay.
0: Grabe naman na, eh.
2: Hi, nako, welcome kami horot sa Tuang Tulamanon.
0: Kung ako, ikaw.
2: Live ka diyan sa studio. Kami ang inyong mga kaoban. Kami ang inyong mga ex.
0: Yes, ang mga ex nga mga Mimi Games, mga Lami On.
1: Pero, Lami, gihapon, oy.
0: Yes! Dingan sila.
1: Masipag-ex.
2: Ako, maningkamot si Kupatong, aron nga malami, gihapon.
0: Ako, ikaw, samang ka. Maningkamot ka. Maningkamot ka. O, kasi ka, maningkamot si Kupatong. Ikaw, samang ka. Maningkamot ka.
1: Ligiran.
0: Ako, kaya sa tiya to, maningkamot si Kagud. Kung taman mga bayot para mag-uspad.
1: Paguman man rin, kanapag yun, pugaan pag yun.
0: Lubangan, gamitin yun ako siyang master control.
2: Wagan man yun ako mga kauban din. Pasasay na kaya mga marin kayo.
1: Ingon siya, dako ng muscle.
0: Sa
1: ato pagkahal.
2: Pasinsya na ba? Pasensya na kayo mga maring kay.
1: Maring, kuya na yan eh. Nga bodybuilder siya na iya kay dako naging muscle.
0: Ay, mga jogger urge. Dali ba, hindi mo kabalong muscle control.
2: Sige na, pabamaton eh. Ganun na muscle. Pabamaton
0: tayo sa, manukan sa sock.
2: Pabamaton eh nga, masin ko ano na, mura na nagandalago.
0: Ay, hoy, ayagin mo pagin anak. Kay last minute ako ang kikagon no, kay pati buwa natanggal.
2: Hindi mo na itong sapal nga lagom.
0: Excuse me, gisop-sop na kong taman.
1: Mo rito tinunuan nga itong lagong?
2: Ayaw ito.
0: Alangan ni mga lagong nga gisop-sop magtaman.
2: Ay, baka ni lagong kayo, apil ang kao ng bukong.
1: Ang sapal kinawala man.
2: Mulag yung...
1: Giapil, masinulala.
0: At least, lami mong kagod. At least, lami mong kagod. Come mo.
2: Ay, lagi pa. Kung panagay na mo, kwa ni Edgar, yung mong lisa sa kuwang lius dong ganyan. Sa lami ako ni mo. Uy,
0: ano na siya?
2: Ikaw, tiyadari yan. Sa ingon niya.
0: Sa'yo mo ah.
1: Mubalo.

0: mas wir mobile Superman. Und sei.
1: Ay, ako, bali may mga kamari ngayon ito alas 12 sa Udo, karang adlaw ng Miyerkules. Thanks God, it's Miyerkules.
2: Wednesday, Wednesday.
1: Unang adlaw karon mga igala sa bulan sa Hulyo. O gasaulo karon mga maring sa ika-59 araw ng Davao del Norte.
2: Aba, tama gud. Dakan mga usabay nakita nila ni Paring Larry do. Dakan kay nakita si Paring Larry do si Paring Bobong.
0: Oy, dakan. Usabay nakita niyo dito. Usabay nakita nila Paring Larry dito mare.
1: Dakan kay sa nag ako dito man ko sa kilid. Si ito pud sa ako andi ay. Nagkuan ko ang pusa dito ng mga kuan.
2: Naning kamot sa kiyahan.
1: Kamot pusa dito.
0: Ay, sariling kayo. Self-service.
2: Grabe yun. Nangan pa siya dito. Nag-select pa siya kiyahan.
1: Yes. Nag-select sab siya.
2: Nag-select sa...
0: Yan ang siguro siya. Kamura pa ni Kabalo.
2: Nag-itimize.
0: Itimize. Alas 10. Mura siyang merchandise
1: yan. Alas 10, 28 ng atong oras, mga igala. Siyempre, hakin ni ato ang programa. Hatunin ka na ito sa mga nagunang produkto. Gigamat sa Yes 12. Kini ang...
2: Yes, Santol Plus Gold, Santol Vitamin C.
0: Ino ba nang sa Sandon Plus Coffee Mix?
1: At syempre, ang ato ang DMs, ayaw kalimti, guys.
2: Yes, ang DMs, on the DMs, rent-a-car services, no? Grabe, kaayo, no? Kay mga lindot kayo ang mga sakyanan diha. Hoy, kamo mga bayot, paminaw mo diha sa mga, paano mga family gathering, naamoy mga laag, sa kaoban ninyo ang mga friends, inyo ang mga amigang, mga amigo. So, kuan, ganang, ay na mo kagool kung wak mo'y sakyanan. Ato mo sa DMs. Rent a car diya sa may sala diya
0: Pioneer Avenue.
2: Ayun, hindi mo magmahay kaya ninos kayo mga unit parang brand new.
1: Ay, no. Oh.
0: Ayun ang burang brand new. Brand new.
2: Burang brand new kaya siyempre na may umanan ang ako ala. Pero ang sulod dito 13 nindutang.
0: Kuha ka na ang mura kayo. Ang mura.
2: Brand new kayo.
0: Yes.
2: Brand new.
1: Brand new as...
0: Ay, ang murag brand new, kao ba na nasa karaan?
2: Murag daan.
1: Kanang murag brand new, kao ba na sa murag lami, ano?
0: Pero wala yung lami. Pero wala yung lami.
1: Kanang murag kagi kalintura, ginom ka murag tambal, yan murag po kang
2: mauli. Murag po kang naayo. Kanang mainom ka murag tambal, murag po kang naayo.
1: Maring, murag ka kung ano man ko eh.
2: Ano siya man?
1: Murag ka kung ano ko.
2: Ay, parehas ako nauna bang kay ulan-ulan ba ya?
1: Tara, magkuanta ko eh.
2: Tara!
1: Ay, kano ka ba sa mga pagbalik mga igala nga ito ang Bidjoke Challenge!
2: Yes!
1: Ang muhawa...
2: Ang muhawa, mahimong bakbak.
1: Dili, ang muhawa, di mabayaran. Ayaw ba?

0: Mga katrupa, exciting!
1: Daghana ang nituo nga naayo sa Santon Plus Herbal Capsule.
2: Pia, Sakel, Mawan, 53. Kaning akong tonsil, 1976, panis siya nagsugod. Dili na naman siya maayo o antibiotic mao nga dito na ko paingon sa Santon Plus. Okay na ko, kana sa unang judi ko katulong sir. Dili mo nga akong baba. Salamat ko sa may Lord Jesus nga iya, hindi ayo po ng akong sakit. Inubanan sa Santon Plus.
1: Kamusad, mag Santon Plus Herbal Capsule na.
3: Atong paminawon ang nakainom sa Premium D3 Coffee Mix.
4: Ako diay si Annabel, taga Batanguinho Village, Patina Playa, Davao City. Naanay ko'y tindahan diri sa Amua, Karinderia. Dili lali magdinda kay Kapoy Kayo. 24 hours, among tindahan. Kapoy Kayo, sakit imong lawas o katulugon ka. Sukad na ako'y nadunggan sa radyo na Premium D3 Coffee Mix. Akong gisuwayan. Dili na ko magduka o lami kay siya ignon. Lahi sa uban na kape. Sukad na kainom ko aning kape. Mawala akong sakit sa akong lawas. Mawala akong katulugon. Sukad na nakainom ko. Premium D3 Coffee Mix. Kamu diha mga tindera, imbitahan tamo na minum mo kape na Premium D3 Coffee Mix.
3: Premium D3 Coffee Mix.
5: Premium D3 Coffee Mix.
3: Nagkape ka na, may vitamin D3 ka pa.
6: Ang Yes to Health Incorporated, maghatod ka na to sa pinakabagong herbal tea na puno sa mga herbal ingredients. Nga maghatod ka na to o relaxing experience plus aduna pa'y dagang health benefits. Santon Gold Herbal Tea with malunggay, turmeric, and cinnamon bark. Ang Santon Gold Herbal Tea makatabang usab sa pagpugong aron dili taptan og mga virus sa palibot, taas og antioxidant, makapaubos sa kolesterol, naapay anti-inflammatory properties, ug mo-promote sa healthy cells, ug naapay siya relaxing and calming effect. Nindot usab imnon ang Santon Gold Herbal Tea sa mga dunay problema sa tiyan ug dili makatulog sa gabi. Santon Gold Herbal Tea with malunggay, turmeric, and cinnamon bark. Mapalit sa mga butika nationwide.
7: Claire Skin Beauty Soap.

0: Claire Skin Beauty Soap, a quality product of Yes to Health Incorporated.
1: Masakit na pagregla dahil sa dysmenorrhea?
2: Girl,
1: di mo kailangang magtiis.
2: Mag-Centum Plus Herbal Oil.
1: Isang pahid lang sa puso, menstrual cramps o dysmenorrhea.
2: No more!
1: Centum Plus Herbal Oil. Ang pamahid na all-in-one. Sa presyong magaan. Centum Plus Herbal Oil.
3: At ako, iskun pa.
4: Ay, imong bawon nga kwarta. Yatagar ka ni mamay mo?
3: Opo, papa. Putang nga mesa.
4: Uy! Ay mo vitamins. Nakainom na ka.
3: Saton, pati na si, halo, himot ko.
4: Wait lang sa ha, yan ko, okay? Yaro, unya, tigdala sa kanong tubig daan. Ihim na, ay mo vitamins, isunod na tubig, okay?
3: B! Ah, man ako hinom.
4: Next time, ayaw din kalimti pag inom sa Santon Vitamin C, ha? Kay makaayaw kininimo. Aron, malayo ka sa masakit. Sama sa sipon, ubo, o galitura. Kay makaibos man kini sa atong immune system. Muinom sa gani ko ini.
5: Santon Vitamin C. Mapalit sa mga butika nationwide.
3: Yes!

0: Ay, nako, welcome sa mga kaniwang tangatagbalik na nga na rin. Diriyagapon sa XFM.
1: Exciting!
0: O, babati na karoon sa Tibok Isla sa Mindanao.
1: Yes!
0: Labi na good diri sa...
2: Ate City!
1: Sa... Diri sa May Bukid noon.
0: Sa General Santos City.
1: Okay. Abot-abot ba ta sa Pagadian? Abot ta sa Pagadian, Kap? Sa Pagadian na.
0: Abot na di ko sure kung nag-up pa sila.
1: Okay, siyempre di sa akin. San Francisco. Ako sa Del Sur.
0: Ayan, so ato ginas lang itibaya. Yes. Humana ba ang bukid noon? Humana ba ang
1: bukid? Humana.
0: So, ato nang abrihan nga ato ang tukin.
1: Ano? Be.
0: Taog na manok.
1: Kuya, ba na manok ka mo? Tugtugaok, oy.
0: Siyempre, mga
2: ato,
0: maring.
2: Ato siguro ng kapayasan ng manok ka?
0: Ayaw niya kay kuanin siya ka ng dilili mo. Wala mo siya sa gulag kapayas. Karlang ra.
1: Karlang.
2: Ay, pinalapot niya.
0: Ladies and gentlemen, kini ato ang paghatag na kaninyo o mga nindot ng mga sonata. Nga murag original paminawon kini ato ang video ke challenge che? Ato ang auhagon sa bato ang mga suki nga tigpamati kung kinsa makigduet
2: check my
0: tawag check. Lang sa tuang linya sa 09663069569 kung kinsa makigduet ani kinsa una mo kanta ikaw
1: malungkay pandesa ni Pabdol
2: sige
1: parang
2: ako siguro or kinsa man ni
1: kani sa kabayan kani
0: ladies and gentlemen si Tia Daria
2: naib kay tinudloan ay parang naib akong utang.
0: Siyempre, kining ato ang segment na tutika na ito sa Santon, Vitamin C.
2: Mga katropa, sabay ko ninyo ha.
0: Ang alpaline Vitamin C.
2: This is my first time.
0: Nana?
1: O sabi na siya. Nana.
2: Maring, nalagi kay Kalunggo, Maring.
0: T-boxing ko, tayo mong gihatag.
2: Siya, na yung Kalunggo sa Dubuhan.
0: Gisup-sup din ni Edgar, uy. Ayaw pagpapa.
2: Ay, gisup-sup din.
0: Ay, pataka. Gisup-sup din ni Edgar.
2: Alam ko kay Kalunggo, oh.
1: Di ba na kalunga?
2: Murag laway na ni Edgar na bilin.
1: Matagtiki maguna. Okay, sige. Ladies and gentlemen, ani ana tira, bunal kay ng anal.
2: Sabay ko, Maring, hindi kay ko. Hindi ko sweet to.
1: Sige.

0: pensar para un asabe. Atengala con aqua negre, ¿cómo eso no se la llame de cantar?
1: Favorito, ¿cómo le hace con Lola?
0: Favorito, ¿cómo le hace con Lola? De cantar.
2: Ay, tapleta si a 2 a 5.
0: Ay, 2 a 5 de esto. Ah, tapleta, tapleta.
1: Tapleta, 5 bien.
0: Chins, plak. Ay, saan na?
2: Tawag balik. Sa to ang caller na gusto mo nawag, kay gusto na mag-duet mga maring. Tawag mong balik mga maring. Kay tagaan mo na mong chance ang makaduet ang ato ang mga dili pa sa basta nga mga malala nga mga hamantik. Dili sa kahanginan mga maring.
1: O sa balik, sa mga mga mga kanta.
0: Si parang yan,
2: o ikaw daw. Tagay kong Mardi di abin.
1: Mardi.
2: Mardi.
1: Ay, pasensya na ka maring. Kay paborito na sa ko lola.
0: Dahil kay ka maring, kay naulawan ko. Kay imuha namang dagway na puli dito.
2: Hello
1: Ibin.
2: Hello kensa ni?
3: Hi Daria.
2: Hoy dili.
1: Hoy si Daria. Mayota ka.
2: Nyara kadala kaya kay maki duit kay sako ah.
3: Hi si ko ang dine si Mari.
0: Si Mario?
2: Si dine si Mario, si Maring Erika ya.
1: Si dito.
2: Kaya kay atiman sa kani Baring Gab kay maki duit man jud ka pa kaning ingana man jud ka kakangilingig.
1: Guwapo naman ka kasi yung pamilya ng Bayotaka.
2: Sige, diyan sa kahay. Standby, ha? Kay...
0: Mukanta, gire, ay ka, ha?
2: Mukanta, gire, ka. Master, tabangi ko, master.
1: Sige.
2: Ako sabi,
1: okay, Bonal.
2: Bonal kay nanganal?
0: Mardi? Kasi siya pala po si Mardi? Mali.

0: Tama na, Erickson.
1: Tama na siguro, eh. Kay Marag, wow naman kayo. Ah, tama na. Kay Marag, lain na kay Dick, sana kong asawa.
2: Ayaw naman.
1: Okay, sir. Sa to ang caller nga nag-duet ka to. Thank you. Kisa gali ni?
0: Alvin Eric Daon. Si Alvin ba?
1: Ay, si Alvin. Malinin ako kay ito. Ito, ganun ako kay ito ng kasing-kasing.
0: Pahiran ng asawa mo.
3: Si Alvin. Di ba?
1: Thank you, Ben.
3: Lugay
1: mo kayo to, Ben, makig-duet pa kaaning musunod nga singer, Ben. Si Master Inday Tanini. Duet mo.
0: Dili ko. Kay batik ng pag-singer.
4: Ay, ka Alvin ha. Ka Alvin ha, malinood ka Alvin.
3: Maring.
4: May
3: gani,
4: may gibawi. Gibawi ni mo.
3: Walay bawi ay. Walay bawi ay na.
1: Ben, naka-itim ba ya di Alvin?
0: Wala la, madam.
1: Wa, di ay?
4: May rapon.
1: Ay, sige. Salamat kayo, Alvin. Thank you, kaayo.
4: Salamat, Kevin.
0: God bless you.
3: Maninood na si Alvin kay ang tingog ni Master.
4: Pangit kayo.
3: Pangit kayo, tingog. Mga nandiyan siya gusto makig-do it.
1: Ano yan, ah.

0: Dahan ko tala, ulaw naman kayo, ay. Eh. Ulaw na, ulaw na, ulaw
1: stop
0: na.
1: Stop
0: na, stop tani, Ping. Stop
1: na, kay, ang plangka, ginahin na naghawid ang plangka sa DLPC, oh. Basig.
0: Gikuan naman, oy.
1: Oh, basig, upanta. But anyway.
0: Nirequest uga, Dereo, nirequest uga, Bee Gees, Dereo. Ah, unyan na lang Bee Gees mo, Georgina, oy.
1: Ah, unyan na lang ito ang Bee Gees. O, gakamu ito mga maring inyo nadungog ato ang nindot kay nga mga voices.
2: Halang super down kay tingog at least.
1: Abe, night caller be.
2: Tinaw ka. Ayun na napot, na napot.
1: Hello?
3: Hello.
1: Kensa ni?
3: Si Jacqueline ang Samal.
0: Hoy! Abe, upay na kitang mga friends.
2: Murang ni, kuha na gito, nasakay ng tag-barb sa ani.
0: Oo, abe, upay na yun.
1: Asa ka napit sa Samal, Jazz?
3: Asa kadapit
1: sa Samal.
4: Jenel.
3: Sa Babak District.
0: Sa Babak District.
2: Kisa ba na si Jenel?
0: Kisa yung pangalan ni mo?
3: Jack.
2: Si Jack?
0: Jack Angel?
3: Jack Inpoy.
2: Si Jack Inpoy. Okay. Amin akong si Jack and Rose.
1: Jack, alam pa ato. Jack, unsa may ato ah.
2: Nahotan
3: man diyan. Bakit na po may bago nga segment karon noon? Hindi si Jay paminahon
0: ba? Ayo gyud oh, dai magisarihan na lang sa ta siguro kayo.
1: Unya Jack, kesa may gusto ni mo makaduet.
0: Ah.
3: Pwede po si Erika.
0: Aba, bebe lagi.
2: Halinon
0: kaayo na.
2: Gusto
0: kayo ako.
2: Unsa man imong request mo?
1: Kali request mo.
3: Ah, kuan. Sana ibigyan mo ng pansin by G Brothers.
1: Ay, kaya. Ayun, mo kabi agita, Jack. Ayun, dito ko mo si Bong.
0: Masa pala, Jack? Gina Got o Gina Jar?
3: Gina Jar.
0: Abi na lang, Gina Zebra.
3: Para maklaro. Lilia na lang yun, para mas dali.
1: Ay, sige. Ang ganda ka mo kanta, Jack. Ay, duetan ta ka, Jack. Ay, imagina, Jack, ka nagpa-uraray ko si Bumbukton, ha?
3: Pwede kayo.
0: Abas. Sige, Jack.
3: Patapilan, pagtila.
0: Ay!
2: Alam mo rin.
0: Nakasasamal ka rin, Jack?
3: Oh.
0: Pamatod ina, Jack.
3: Ah, oo.
0: Sige na, Jack.
2: Sige, pag-ready na na, Jack. Pag-ready na.
1: Hello? Wala kayo pag-tingog niya.
0: Okay, EJ.
3: Wait na.
1: EJ. Kisa na si... Jack, asa to na ipahinong ko diganta ha, Jack?
3: Sa talaga na to nga mga dipamina ko sa XFM Davao Region.
1: Gusto ka...
0: Dali na. Tagom ni Hawa, nilabo tong Davao.
1: Sige, Jack.
3: Davao Region gani.
0: Gani.
1: Para rin sa ako, pinagod na ko rin sa mga taga Jensan. Ang Ma'am Evelyn.
2: Ay!
1: Oh,
2: sige, larga na.
1: Masa, nihuot ang piso?
2: Wala mo ba nung logging piso?

0: ngajak tau.
1: Kuyo, aku ngajak dari cinta inyo gikoy-koy.
2: I talk to my
0: Ayan, grabe. Salamat kayo,
3: Jack. Grabe. Mayo mo din kayo tingog, Jack.
0: May marimot tira si Jack di ay.
4: Oo, oh, mag-order. Kung magugos ka ng kantura, magugos si Banda o nagod.
3: Ano?
4: Pwede ko mag-great?
3: Mag-great.
0: Sige.
4: Okay, so ito na ako mga pariente niya sa Nabod Nonte, sa Labihan ng Gilidia, sa Tagom, may pagpaminaw niyong tanan, o gamping-gamping ang takanon ay, o God bless sa tanan, labi na ganun yung mga DJ. Bye-bye!
3: Salamat!
0: Ay,
3: salamat kayo, Jack!
0: Ang
3: pinibiyay mong tingog.
5: Pwede itip ang tingog niya, pwede itip.
3: Pwede itip,
5: baka.
3: What? Congratulations.
5: Congratulations.
3: Dinan tawag ug balik.
5: Balik kunya jak ha.
0: At ang sa tamang pagbalik mga igala ubay pa nga mga segment ato ang ipadangat ya kaninyo mga maring. Diyan sa tamang
5: kung ako ikaw.

0: Semangat kat tempat. Exciting! Exciting!
1: Bos, abo, magpakiloko sa hubay, be?
2: O sige, lo. Ibutang ang sinako sa timbangan. Uy, unsa mo ni imong sinakulo? Bugata ba ni? Nani ba to?
1: Bato good taon. Mauna i-resulta og epekto. Kung mo ispray ka og Latimgas G Foliar Fertilizer.
2: Ah, di ko mo to. Iwan na to ni. Tuod no? Kasi na og kahimsog sa mga tipasi.
3: Ang Latimgas G Foliar Fertilizer kompleto sa tanang elemento nga mapabugat sa humay og sinaw pagayon ang tipasi ini. Makaminos pagayon sa 30 ngadto sa 50 20% sa sinako nga abono. Busa gamay ang gasto, dako ang abot. Ang Latimgas G Foliar Fertilizer pwede usang gamiton sa ubang tanom, sama sa mangga, mais, o mga utanon. Produkto sa Soyco Enterprises o mapalit sa inyong mga suking agricultural supply. Latimgas G Foliar Fertilizer. Bugat o bulawan ang ani.
4: Santon Gold Live Testimony.
5: Daniel Francisco, dumanggin niya na Palawan. Dumalaki yung mga humparikus beans tapos pag napagod, yung problema ako sa kasuhan ko, mga kaugwaran ko, pinasol ng nangkantong kondisyon ng karawan ko, subok na subok sa akin yung Santon Black Gold.
6: Mabibili sa inyong mga suking butika.
7: Ako si Arnel. Gatrabaho sa Osaka Hardware. Dili malikayan nga bugat ang trabaho. Manang usahay, wala sila miliho. Samot na, pumutukar ang akong arthritis. Pero sukad nga minom ko sa Santon Plus Gold, dili na dyan ako batiho ng kasakit sa akong arthritis. Piktibugit kayo.
8: Santon Plus Gold. Mapalit sa mga butika nga duol sa inyong mga lugar.

0: paalala.
1: Ah, tadaag sa kinan sa akong amigo ah. Unique man, color gold pa.
0: Tungod ni sa Craft Gold Buy.
1: Ha? Sa Craft Gold da Buy? Pag-sure da Buy? Nga no good?
0: Sukad nga nigamit ko sa Craft Gold, bidakwa akong abot sa uma.
1: Unsa din ang Craft Gold Buy?
0: Wala pa day kamasayod, Buy. Ang Craft Gold, daghan na ang migamit niini. Kay unique ayon ni, tungod kay tulo ang epekto sa usa lang ni mo pagamit. Ang Craft Gold, usa ka liquid nga foliar, sticker o hormon. I-spray ni sa tanom, sama sa humay, mais, gulay, bulak, sagingan o uban pa.
2: Ang nakanindot sa Craft Gold, pwedeng himuong pang sticker kung panahon nga mag-spray ka o insecticide, fungicide o herbicide sa mais.
0: Dugang pa ba? Ang Craft Gold pwede sa gamiton pang seed treatment sama sa humay o mais. Ihalo lang ni sa binhi sa dili pa nimo isabwag o tipugas. Tungod kay ang Craft Gold na ay kinaiya nga dali ang pag-itib sa gamot, hinungdan, paspas o himsog ang turok ni ini.
1: Maudi na ang Craft Gold ba?
0: O ba? Ang Craft Gold affordable pa kayo.
1: Salamat sa kasayuran ba? Timing kayo kay na ako isprehanan. Anto sa kumay kay mupalit ko Craft Gold. Aron sad makasakyanan ko gold. Sa Craft Gold, kinabukasan ay gold. Ang Craft Gold mapalit sa talang suking agri-supply. Mag-Craft Gold na ta.

0: ko na to magsugda lang atong pasundayag atong mga tricks ug atong mga salida to sa ring shout out dito sa mga gusto mo biyahe day no sa usbo na ko sa mga gusto nga maglaglaag weekends yeah. No happy trabaho weekends kay hubis trabaho ug mano nya Bernis so ay mo ka ayo gid mo kasi piat og wala problema mo lang problema mo sakyanan mm-hmm. Nga kanang family van family gathering baruan unsa ba man mga unit mo gusto
1: or ato ka kanang nakay
0: ato ka kamigin kay yes. Oh kay duha pa mas kamigin kay nakatibawasan po sweet island hot spring ug cold spring ato ba ka smati di sa may luban na barangay luban ata ka diha so ato na mo sa kuha mo sa kanan ato mo sa DM's car rental ako ngingon sa inyo halia mga katropa nga nindot yung kaayo no kay ako kasuway dun media ng ilang mga unit diha. Brand new ka niya, humot pa yung kaayo niya, hinlok ang sakinan. Yes. Di ka mo, di ka i-bilins, karsada.
1: Wow. Correct, okay.
0: Correct. Kaya mga, kuan, mga rin ang car nga, i-bilin ka sa karsada.
1: Yes. Kaya,
0: di ka magkuha niya, hinay, di ka magproblema niya. Correct. Hinay pa yung kaayo, mula-ala ay lamang sakinan.
1: Correct. Correct. Asa man na makita, master?
0: Sa, diyan sa may Pioneer Avenue, pakitaan niyo niyang DM's rent a car.
2: Yeah. Oh, niya, di ay, kay, mukuan ko niya, kay naman ko, pagmangkon nga, na plano nga mamalay, ako sa ignon nga, dito naman sa DM's mag, renta og sakinan aron nga makarga tang tanan
1: katong van
2: katong van kay dako
1: yes katong mga ang manakay nga kana magdala na lang sila silupin
2: Ay nako. Okay, yes. Mga marin kini ato ang segment usab nga grabe namo kay ginapaabot naman ni sa uban oy. Hatod ni kanato mga igala sa Santon Gold Coffee Mix. Yeah. Mga ka mga marin, mga pare, ayo mo patakagin naman ang kape nga mura pud ka itom sa yung ilok.
0: Ayaw na oy, grabe naman na oy.
2: Lain kay na siya.
0: Mura kana yung ilok ninyo, labi na yung ilok nga kana emotional na kay yung ilok kasi gigabasa kana kay lako na permanente.
2: Mura na ilok
0: emotional. Emotional la kayo. So ayaw gid mo ko anana ha kay listen Sud na.
2: Para kapi lang gyud nga kasaligan ang Santon Gold Coffee Mix nga gigama sa Yes to Health ato ang inumon mga marinti plahon ko taon og higupon. Ay ko lamin sa Santon Gold Coffee Mix. I miss that coffee.
0: Yes, gimingaw na yun mi ana ay bisag kun saon nato og kanang kun mingawon man tag mga ana.
2: Ala sa mga mag-request og kanta nga gusto makigduet ala i-text na o tawagin ang ato ang text line 0966-306-9569 nga i-comment sa to ang live sa Facebook ang inyong request nga gusto niyo makaduet og i-mention yes. Kung kinsa inyong gusto makaduet diha.
1: Ay, nagaka kay nag-request nga mo kanta pag ide ay.
2: Nangan
1: so unsa may pagbigyan mo na siya maring irit ka?
2: Pagbigyan master.
1: Oh, si master.
0: Baby. Asa man imo?
1: Beto kare sa diha.
0: Beto kare diha bet
1: tagay. Ay, murag giganahan man ang mga kuan, ang mga gutters.
0: Oh, tagay ko diha come first of me.
2: First of me.
0: First of me.
1: Sa man nga July naman noon first. Jolay man ron.
0: Gane.
2: Napaday kay Cinco diha. Napaday kay Kahog diha eh. Kay mukanta pa man ka.
0: Nakapapasahiro man ko. Nakaturno mo ko na sa may maruyaan.
2: Sanay man sanitas.
0: Sanay man sanitas.
2: Diha ba yung lugar ni Paribubo?
0: Diha. Sige.
2: Niya na? First of me.
1: First of July.
2: First of July. Okay. Ani gikan giselect na.
0: Giselect na.
2: Kung gusto mo na wag tawag lang mo kay gusto mo apas o makigduet mo ka master.
0: Yes.
2: Ayon mo kaawa marin kay kining programa gihimugso ni siya para man sa inyo.
0: Anak, bitaw.
1: Itong sa inyo kakusog nga mo request, namo na na i-grant na mo. Si Master na ibahala din ha. Kay Mangilog ba yan yung microphone di?
0: Ay, country song per table.
2: Pwede ba na mo request ang mga taga-Mati?
0: Pwede.
2: Pwede, oy. Tawag lang sa hotline para makadu it. Go.
0: Okay.
2: Anay, buyog na rin.
0: Sana na buyog na rin.
1: Bigis good di ay.
2: Bigis good.
3: Ayaw naman. Yes.

song. That moment of them all. The day I kiss you.

0: I was small and Christmas trees are stars.
1: Aba mo kanta gyud sa di ay.
2: Dili pa kanse. Dai
3: nag request diri.
2: Gilogan magmagod.
3: Dunay ga request diri ang pakantahon si Tia Daria og balik.
1: Aba.
2: Di ay kuyawa ba nang
1: kuyawa ba? Kuyawa ba?
3: Ang kanta nga request taga Mati man nga request oy.
1: Kinsa?
3: My way daw.
2: Ay bino. Bino inyo man kung ipapatay.
1: Aba.
2: Di ka ta magdugay ani. Way ula-ula din ha.
3: Yaga-yaga man sila inday tanini ang duha ka prinsesa.
1: Ah, ba maraga. Uyaw na nga kanta no. Ay maraga.
3: Tas tani mo ni kanta.
4: In his name. And so I face the fine court. Friends. I see.
2: Uspes, siguro niya, maringoy. Nawala man, nasaag.
3: Refrain.
1: Invention, I live, I have to do.
2: Ihilog lang kini tawana, ay. Mag-unayang papis. Unapan lang may wire niya, ihilog na sa liko.
1: Ihigot.
3: Mapagali na kasi yan.
1: Sabi naman, bilang na hulong ni mo di ay, nga 75 naman. Kulang mo tapis.
2: Itali na ko ng kanding maring.
3: Ako, bigahin dyan ko gis, pero akong kanta, yung sir. Sige kaya. Ayan na.
4: And now, the inn is near. And

0: Selamat hari.
1: Oi, rak. Ini masih masih poge dah. Masih poge yang kali mau talak aku mana masih poge.
2: Ini gue nasahan yun.
3: Apa dah yung
1: tawag eh? Ang galing mo talaga, Master Pogi. Paano mo ginamit yung mga ganyang mga kanta, Master Pogi?
2: Ayong titititit ko kagugo ko.
4: Ang galing-galing mo, Master Pogi.
2: Champion talaga ko.
4: Ikaw na talaga.
2: Ako
4: na
2: panalo, ha?
3: Ay, padayon ka, oy, kay.
5: Kahit naging kamarin
3: naman, kahit naman ito.
5: Basi din ang takagawas, ano yung marin, kay my way naman.
3: Oo, gani, marin. Ako na, balaka ba yan ako, marin.
5: Basi pag-abrigato ng pultana, shotgun din, ha?
1: Ay, tari-tari, sniper sa iba ba, o, nagtanaw na dito sa may, ano, sa may tulay. Hala, sige, ay, kumpiyansa di, ha?
5: Ayaw, kikumpiyansa, marin.
3: Apansa di, pa, marin, ato sa taga-apotagad, kini mga minsan, hindi pa dangat, diri, ha? Sa tuang panag-uban, ingon pa, diri, ha? Si Josefina, tinambunan. Wow, sexy naman si Maring Erika, pati hair, ganda, aba.
1: Oh, di, ay, ha?
3: Pinsa pa.
1: Si Liseldo, asan eh? Si Liseldo Dordas. Hello, morning, three princess. Uh-huh. Aba.
5: Yeah. Anapon si Wilma Wakino. Enjoy lang, enjoy ang mga gwapa din, ha? Oo. Oh, ayag luya-luya.
3: Enjoy aba. Na lang kayo. May katilaw sa midi.
1: Ay, si...
5: May agar di ay.
1: Yan, ayun ang mga apelido. Si Luta Sagi Estrada. Aba, yaga-yaga man na sila. Inday tarini ang duha ka prince. Aba, aba, aba.
3: Ngayon pa si Rodel Opinaldo nga makawala. Makalingaw, makawala sa kalaay.
5: Ana si Katukaw, happy Dabaw daw. Happy araw ng Dabaw. Del Sur po de ay.
1: Ay, Del Sur, sir. Oh.
5: Ay, sabay day ang Del Sur o Del... Dabnor.
3: Ay, parinti naman na sila.
5: Ay, parinti day na sila.
3: Ay, naku, naman taigong oras, mga marin. Salamat talaga sa inyong pantalaw.
1: Salamat kayo, no? Kaya...
3: But anyway, sa maglangay, anan lagi sa mo, mga kamot, ang atuang gipaabot sa tanan, ang atuang kung ako, ikaw.

sugus maayong pamatasan. Tagaya ko pag kanang gining si tawag ano eh kanang pagtugot nga makahatag sa inyo ang asa kong katahuran kaninyong tulo. Kaninyong tulo mga maring ahas kay yung ilngiga ninyong ilngig pamos mga baboying daon. Ako din si Wilma, nagpuyo din sa may samal. Og nakoy pana nga si Bibot. Kani akong bala nga si Bibot sa unang panahon nga nanguyab pa ni siya nako mga maring. Grabe kaya mga pasali, grabe kaya ang iyahang mga nindot kayo nga mga panultihon rin ako para musugot ko niya. Apan katong gisugot na ako siya o niya nagpakasal na miyong nang minyo na miyong pilakabulan. Wa ko kabalo mga maring na din rin nagsugod ang akong prako kayong problema. Pero niyo masabda ko kung sa kini, yun aning mga pangitabo.

0: Bot!
1: Oh.
0: Bot!
1: Oh! Bot! Saan mo kasi balik-balik panganak ko eh?
0: Bot, bot!
1: Saan ba?
0: Bot ka na nga. Wasa tong kwan biki gadag-um na ba?
1: Saan ka?
0: Mato pa biya ka? Mato pa biya
1: ka? Saan mo ka? Nag-compute pa ko diri sa kwan o? Si may resultaw niya sa last talk?
0: Kwasa dito pa kay gadag-um na?
1: O niya, imo din ko ni pungkol ka?
0: Grabe naman, grabe naman ka magkakuan mo to eh.
1: Kita ka naglingkod ko dito kay Gidako ang gibuhat sa mong taong.
0: Mas importante pa man ang kumpag-compute mo ng last talk ay sa akin yung atong inayahay dito. Wala ba kayo tamang labana ha?
1: Wala.
0: Sukat-sukat mo't ba? Sukat-sukat ka. O saan nyo ganit tamang kong labana ko?
1: Uy, gibuhi-buhi ko ni mo?
0: Di man ko kayo marumong ko na pansin ni mo.
1: Ikaw nagpanginabuhi dito eh. Ako may nagpalitan ni Bugas. Ito ka pa kanon.
0: Ah, grabe sa ka magka-story ay. Grabe sa ka magka-story, pero katong nangunyap ito ka na ko. Grabe kayo mga istorya, palami kang istorya na ko, yun.
1: Ah, balik-balik ko naman ang labay, nangagi naman na.
0: Alang-alang, anak ko makikikausapan. Ha?
1: Sige, ako'y buklasan ko na. Maglabay ko na.
0: Ay, talang ko'y ako'y buklasan siya, eh.

0: Ikaw ba? Ay ko, sa'yo pa si Buntag, ay ko, pahiblar ra ba?
1: Usa man, kaya sa'yo kada ko, dahil ko rin ako gisugong. Ano, mga kuhal man ka, labaliho ka rin ako di mo?
0: Dili, muta na ako kag sitwasyon, baga gilaay ang tao, baga kapoy ko, kay himudlay ko.
1: Sa himudlay?
0: Himudlay.
1: Oh, na himudlay lagi ka.
0: Gilaay ba?
1: Oh, kunya, usa man, dili, kaya ko pwede kakuhan mong agalain akong lawas?
0: Lain, lain, gina mong naong.
1: Ano lang ka ba ka-istorya ron? Pero sa una, grabe kay ka ba kayong nga? Grabe kay ka, guapa dyo kay ka. Well, grabe kay ka, Wilma.
0: Ada, wanay, wanay. Panahon na mga pa-cute-cute. Panahon, krisis na kayo. Gubot ng kalibutan. Linog dili, linog dito. Wanay, panahon, pa-cute-cute, oy. Samok.
1: Bibot na kayo. Bibot! Be!
0: Istoryahe na yung lubot.
1: Bibot! Be, bibot, bibot, bot, bibot, bibot, bibot, bibot!

0: Mao ba?
1: Malagi na lagi.
0: Pero akong nadunggan permintis sa imo adya. Well, ma, kay Burgloy, kika ba? Kinasingitan-singitan lang kasi mo ang bana. Ah!
1: Malagi na, Alvin, oy, grabe.
0: Pero anong... Magsige, mamukaway ka na. Madunggan ako sa pikas.
1: Ang butang kong bana, oy, meron man sa sugod. Sa una, magkakay. Grabe kaya sa maka istorya sa ko, Ben ba?
0: Nga. Yeah. Karon, nanggawas ang mga tinood, eh.
1: Nanggawas lang yun.
0: So, unsa may balat mo bro mag... Ganahan pa kasi, ha?
1: Di ba po kumagakuan, pero lain mo ko kayo siya o ganang kuanggol, ganang grabe kayo siya makastorya na ko, ma. Kaya sa una, katong kami pa. Ay, grabe ka to na nguya, pares ako, grabe, talang ng mga lami ngayon ng mga pamulong, giyagyo na gihatak sa kuha karun, nagsingkahan na dayon ko, igura ka mo, sugo gamay. Alang-alang, nagsakit ko to, nagsakit akong likod, kay kanang mga laba ko.
0: Grabe, igura na, Grisyo nga. Pero wasan ang tanaw nga, pati mang lami ani mo, Wilma? Ah! Oh, siksik ay ka.
1: Daka ka balo naman ko dyan ko ano eh.
0: Oo, oh, gani.
1: Cute ba yan? Cute ba yan bug ko?
0: Oh, di ay. Kamalo dyan eh kasi mong labi on di ka
1: ha. Daka ba nag-ingon po dako ana.
0: Pero ang tinaw dya, ang imuhang butan dya po ka.
1: Babang ko, di ba ko maldita po?
0: Oh, mo gani, ano nang tingala ko nga, awa yun lagi mo.
1: Di lagi ba kasi sinabot na lang kong banag yun. Kay, butan na niya eh.
0: Di, ani mo gani.
1: Sige mo ko na nag-anang babakot. Ani, Wilma.
0: Lami
1: na kaya. Marang lain lagi. Marang lain. Marang natak na naka. Marang nadayo na nandiyo ka lang siya. Kabijukol ni mong laki ba?
0: Lami. Ayaw naman. Marang lain lagi. Marang sisigay ka, Wilma.
1: Hikap na ka bang?
0: Anong, marang usang may ginadili ni bana ni mo, no? Anong, marang, unsaman, masiginahan ka ng mga pita ng gawas.
1: Ay, magigilong kayo. Mung, saan mo ngulit? Ano ba? Gilo kayo mo. Ah, Kwan.
0: Wilma.
1: Kanang Kwan ba? Ay, paginalo. Minyo biya ka, ha?
0: Dili man sa ingon nga minyo. Mga gani, gusto lang ako nga matabunan ang imong kasuko. Manglakot, ha? Basigahan ka, mga pita.
1: Pwede mo. Ay, gilo ko. Ah, Kwan ba? Ayaw, yung kuwan pa lang ka diyan, magkukuwan ka, hindi makakita na ito diyan, ha? Sari ka di ay?
0: Mag-naang, kasi makakita ang mga helmet matandawa.
1: Kasi mga helmet di mo nga, kuwan mo na, half face raman na.
0: Oh, ako yung masuotan eh, yung mga nang full face.
1: Ang asap mo kunin mo dad on pod?
0: Mga pigan ito.
1: Tara, basta dali lang ito, ha?
0: Oo, sige, tara.
1: Sige, sige.
0: Sakay na.
1: Ah.

nga maring pinaramidangan sa istorya. Tungod lagi kaya di kayo may makasinabot na yung akong bana. Si Alvin, kasi si akong ang problema, silingan na pagod na mo ni Minyo po. Ang kadingang yung asawa niya nga si

0: Tengah kopi mix.
1: Tengah make dua nak dua.
0: Dua.
1: Apa Leo kenang folding. Ayah folding dia.
0: Folding?
1: Oh.
0: Walau ada panburika Trinada leh.
1: Lamik makan nak?
0: Oh, lamik ni panburika kadri tu di skrin lagi kuat.
1: Siur, lagi apa lagi?
0: Oh, kaya terambil pemakai.
1: Asyik, asyik. Asyik, asyik. Asyik, asyik. Asyik, asyik. Asyik, asyik.
0: Okey, masing.
1: Kadang init pa.
0: Okey, masing. Okey.
2: Nari panburika ti. Ay, tapi dia aku sa sibura na.
1: Mati nga dia, kaya puguan ni nganong nabot mo na dren. Layo-layo mo to.
2: Okey, maksud dia gagabayo ng tiyong.
3: Ayaw naman.
1: Murang nadalan na gini sigur. Dito sa amin eh. Murang matakda naman ta ane day. Ane magudil ma.
2: Albin ko dala magunin mo dito sa ako. An, blue coffee.
1: Kabalo ka aning kapin lang dito. Lami kayo ni. Makapawagtang ni sa imong stress.
2: Mama.
1: Sa matang ka mo, ako ay mong kaoban. Kay murang naluoy mo ko si mo, Wilma.
2: Mag...
1: Sa imo ang kagwapa. Cute kay kagnaong.
2: Ayo pag inahana, good Albin.
1: Daan ko palagi cute kay Kristinon.
2: Ayo Albin ba?
1: Lahi, radyo ka sa personal. Bita Wilma, nakita
2: tarong
1: mong...
2: Tarong di Albin.
3: Ayaw naman. Ma.
1: Amin ako si Chucky Dolls.
2: Bita Bin.
1: Bita Wilma, gidalate ka dire kay gusto nako nga mawala-wala gamay ang imuhang kaguol sa imuhang pauna-una.
2: Sa umin ako ni eh.
1: O pwede pala nako tabunan ang kasuko sa imuhang bana. Pulihan ako o kalipay. Wilma. Tilawi ang kapi, nga init pa. Nabura nagsikwati, way aso, makapaso. Murag ako.
2: Ano kapi ha? Ano kapi ha?
1: Bita Wilma ang tinood. Gilikay tika o gilayo tika. Para makalimot ka sa imong kasakit. Nahalos ka na buntag ako madungog, maglagubo. Maglagubo ang inyong balay.
2: Madungog ba yun mo di ay?
1: No, matungog. Murag kagi... Masa man kagi... Gisuntoy ka or... O gikuto-kuto. Ano? Sige, mamag-away yun.
2: Dain mo ko kayo na kung paano nga si... Kung ano si... Kadi si... Bibot, bibot, bot, bibot, bibot, bot, bot, bot, man.
1: Ay, masa man siya? Pilipino na.
2: Pilipino na. Kaya kung kayo siya ka nang...
4: Wilma! Uy. Hey, isa na na!
2: Ano na ba't ba ka din sa kapis siya, Pigot?
1: Nandiyan din sa kinana.
4: Wala ba ako, 200 bit.
2: Ha?
4: 200, kaya ako iiwan doon. Ako'y...
1: Mupalayo ko gamay.
4: Bagdukang, numero.
1: Mupalayo ko.
4: Kasi may kagistorya ni mong laki. Kisan eh?
2: Ah, si... Kwan, si Albi.
1: Bro, bro.
4: Pagkistorya ni mo ni, bay.
2: Pagkistorya
1: ni mo. Nangutana ko kay... Mataya ako ng lasto si mo, ha? Nangutana ko siya akong si Hiring.
4: O, baka, commute pa ko.
1: Ah, nag-commute. Pataya ako niya.
4: Eh, 200 bit. Eh, palang ilang
2: ay. Asa ba?
4: Wala sa'yo,
1: wala sa'yo! Ano kalit ko itong aboto? Naka yung GPS siguro? Gipaslakan ka? Kamalong siya diri.
2: Abot na siya kalit diri?
1: Mungkin yung ano nakatuod man siya nga huwag may layan na kabalo diri. Na secret coffee blue man eh.
2: Ay diri siguro, kuhan mo ko ito, plumber mo ko ito, nag-ayo ito siya. Nag-ayo to dia sa kwalong septic tank ba?
1: Plumber o plumber?
2: Plumber ba?
1: Ah, plumber din siya.
2: Uy, Albin, ikaw ba? Sa rin mong pandengang ginalaman ko ni Budri, uy.
1: Di, kaya gusto na ko mawadan kag, kaguol. Ka ang...
2: Hindi, narbiya kay asawa ba ya?
1: Uy, natural mag-uun ang asawa, pero okay rin na. Abi ni mo, mas ganahan pa ko magpalipay o babaeng asama ni mo.
2: Na o ba?
1: Oo.
2: Uy, pag-sure dia, uy.
1: Ay, sure. Sureness kayo. Bita Wilma, nakita mo ko na ko imong kagool. Gusto lang kita nga lipayon. Lipayon ako imuhang kalibutan nga ng kagool.
5: Boss, matod ako billing, boss.
2: sa
5: billing niyo ba? Billing.
2: Bayari sa billing.
1: Dapat kita may ingon nga mag-bill bill out. Tango, siya may nag-boot.
2: Sa mong oras na manira na mo rin.
5: Sorry po, boss.
2: Ayos sa good may kwala, boss. Ayos.
5: Ayos.
1: Kuya mo ito. Kuya mo ito. Mobile man dahil ko pamantanin ko bill out?
2: Ayun sa ba? Muna yung kung ano nakabuhat mo kaginani nga nakakita gani makakitaan gani
1: Gini, nalawin lang ko gani. Siya nalawin lang ko si mga
2: man, maluin mo rin ko dalun rin ginani din yung masigag pick up kong paa
1: Tiki, nakita mo na kung sino man di kayo para mag-telescopic nga wanay oil
2: Grabe, wala na ba kita ni manager ni sa kumbana ba yan? Ay, ito yung mauli ng tao eh.
1: Tinod ka?
2: Manghuli na tayo, manghuli. Tara, tara, tara, tara, tara, tara, tara, tara, tara, tara, tara, tara, tara, tara, tara, tara, tara, tara, tara, tara, tara, tara, tara, tara, tara, tara, tara, tara, tara, tara, tara, tara, tara, tara, tara, tara, tara, tara, tara, tara, tara, tara, tara, tara, tara, tara, tara, tara, tara, tara, tara, tara, tara, tara, tara, tara, tara, tara, tara, tara, tara, tara, tara, tara, tara, tara, tara, tara, tara, tara, tara, tara, tara, tara, tara, tara, tara, tara, tara, tara, tara, tara, tara, tara, tara, tara, tara, tara, tara, tara, tara, tara, tara, tara, tara, tara, tara, tara, tara, tara, tara, tara, tara, tara, tara, tara, tara, tara, tara, tara, tara, tara, tara, tara, tara, t

0: Ah. Ikaw man tong kauban si kong sawa, kapi-kapi mo dito si kuning, kwa no?
1: Hindi, nag-abot lang eh, bro.
0: Hindi nag-abot?
1: Nag-abot lang dito muna, kaya naman siya, di, yordira mo kung apil o kapi.
0: Ipangutana na ko ito, sigaw, mata nga witer ito, dungan ko na mong abot.
1: Ah, kwa lang, kanang nagka, nakadungan mi, kaya huwag mo kukabalog dito po siya, padong. Naga-coincidence.
0: Bay, wala ko'y, kwa na, wala ko'y nagsilos. Busa,
1: murag lain kayo mong pananaw sa kuwa.
0: Nga ko lang, kung doon naman galing kay plano si kong asawa, ay ba uapog ko?
1: Wala ko'y plano. Natunong lang kayo nga, pag-abot ako, na-abot po siya, di, eh, kayo lang man ako. Silingan biya tabay, pero ikaw, murag layo na kaya, murag, imong kaisog, ipi-apil man imong silingan.
0: Kasi, buti mong ipasabot. Dabalo ba ako'y kahe sa mong prok?
1: Oh, ikaw na'y kahe dito?
0: Ako'y kahe dito! Dahan kayo mga na, ikaw dito, ako'y pinakagahe dito!
1: Yawin
0: to. Dahan na atong barangay, gahe kay ikaw. Gahe ko mabayad sa utang.
1: Mau na yun, magtapok na yung mga 5-6 din ha.
0: Pero,
1: naningin lang itong kumari ni mo.
0: Timan ini. Kung doon na manggaling kay plano sa kong asawa.
1: Layo na kayo na, bro. Wala ako'y mga plano na sa mong asawa.
0: Kung doon na kay plano sa kong asawa?
1: Wala lagi. Wala, nangapira.
0: Makatilaw ka sa kong gabangis.
1: Grabe naman ka, maninoon mga bro.
2: Ay, usan na si Alvin.
1: Ay, Wilma, tarungan ko na yung mong banaw na pasagat naman ng pataka. Pataka na lang istorya.
0: Ay, sala ba rin ang istorya na ko, kung mga nakita na ko.
2: May ganyan-ganyan siya, no? Kaya mong sabot sa kuwang kahimtang. Ikaw, muli kayo kakabalo, masira ka pagkasama na ko.
0: Sabot-sabot, imo na yung dipinsahan eh. Laki, gini mo siguro na eh.
2: Wala ako lagi dipinsahan.
0: Ano dipinsahan mo yung mga kanyang...
1: Kurang gini naman mo, kaaway na. Ay, ikaw, naman mo.
0: Ikaw, Wilma, hab.
2: Unyo sa aman ala ko nga. Amigo ko, miyala. Makatila ko di mo?
0: Eh, sumpot mo nga, kanang laki, sumpot mo. Sumpot, saman.
1: Usam na.
0: Sa trisam?
1: Uy, usam na yung laki, Brad. Wala akong lahi akong tuyo, Brad.
0: Kung lahi akong tuyo, pamatod eh, taghoy ko no. Pungaw.
1: Uy, kayo na, postiso man. Murang mulagpot.
0: Murason pa juga. Karo ka nga doon.
1: Ay, nami ko, sinilingan na na, Brad.
0: Ah, kung na doon na mo, bahala mo siya kina, boy. Hala, pagkuhan mo na. Huwag na pakialam.

0: Linda.
1: Hey, Maring. Nakadungog ko itong mga balita sa nakalabing adlaw ba? Nasa man imong bahanan imo? Nung wala na kayo say... Nakita na ko ba, morag wala mo na yung say gugma sa imong ha? Uy! Panabi pa dyan kanina sa Pikas Purok nga. Nanong puno kay laing laki daw nga. Ambot lang sa katinood.
2: Wala mo na yung... wala mo ka matuura na, Maring. Uy, kay... Kapalo ka kala si Alvin Maring, maayag kay nabutan ganyan sa kuang. Problema niya kung banan ako kay makita magod niya. At pag rabi may balayo di ano, makita niya yung gibuhat niya sa kuang. Sige-singkayan ko niya. Ako yung mong laba, ako tanan. Sa una niya ko, inana niya, binangga kay kuana niya. Buto nausan na siya roon eh.
1: Gugmas ay muha?
2: Ang buta na niya kay, yan lang gigiduol, ganyan niya to si Alvin. Mani, ako wala magigoyingon nga nagpakita ko.
1: O niya, mangutana ko niya.
2: Pinamigur man na iya, ha?
1: Ikaw maging makafeel, ana, wala kay plano si Alvin di animo. Niyo biya na si Alvin, doon na biya na itulog ka mga anak day.
2: Actually, Maring, ganahan dito ni Alvin.
1: Isok kay asawa na, taga-palingki.
2: Maring, kabalaw dito ko, anak. Maring, makita-feel man yun na ni mo, Maring, na nakagusto ng laki ni mo, Maring. Pero,
1: oh, gani.
2: Ako, Maring, di ba kumukuha na anak niya? Kaya siyempre, may man nag... Napunan no, ng uyab na ako. Wala man punan ni Kuan, igor, ingihon niya sa kuwa nga.
1: Kapirbi, unyag, mahulog imo ang kasing-kasing ang Alvin kay maayo kay sa nimo ya imong bana kay di maayo sa imo nya unsa may imong buhaton ana
2: adili dili na mahimo Maring oi naago koy baruganan Maring dili na pwede dili na may tabo Maring oi
1: dili
2: oh dili na ako dili ko mapatulong mga nana Maring
1: bisag imo ang kasing-kasing pero dili bi ikaw gadumala ana
2: Maring kabalo ka Maring ako Maring sortiya ta ka di jugo ana Maring kay ngano man minyo ana Maring unya ako unya migor basad bi ana niya.
1: Sige, ay, maton ako eh. Kay, mapil mo ko ni Merblimans mong kinabuhi. Basta ako lang, Maring, no? Ako nakita ni mo, waragwa nag-i love ang imong bana sa imuha.
2: Na, siguro na, Maring. Ay, pero wala lang siguro na nakita, Maring.
1: Sige, ato na ko eh.
2: Mga Maring! Nakahiring na gudang akong kumari na mo, Maring, si Esmeralda. Pero wala ko ingon nga kuan aning ako nga si ako silinga na mo nga si Alvin kay kuan manibutan magigay ni siya. Muto nga o sa isa kaadlaw na nagsuryanay minsa ko nga bana nga si Bibot. Yun na ni mga panghitabo.

0: ikaw ba? Grabe na dyan kakakayos mo kuwan sa kuwabot. Ganun nga naman ka na ako.
1: Sige, grabe po pasabuti mo.
0: Grabe ka ka.
1: Masulo na pagunin mo?
0: Dili na kakabalo mong tabang na kundis balay?
1: Sa'yo pas, buntag. Wilma, imo na kung...
0: Nagsige ka, kapuha-puha mo mga manok. May pam ng manok imong gihapot, ako wagyan.
1: May manig, ah. Makaingkam patag mo daog.
0: Dapat yung manok ni mo diyan nga mo, let's go mo, kaya kayo mo tugtugaon.
1: Ayog, kwan ko, ayog. Saway-sawayan na kung manok na ko, kay katulon ni kadaog.
0: Pinang saon na na.
1: Samad ni. Wilma, ayre ko kung kwan ko ano. Ay, so, abin ni mo.
0: Nausap naman ka!
1: Usap na usap!
0: You've changed a lot!
1: Nausap ba rin ko?
0: Bitaw! Nalahin na ka!
1: Makaingon kang nausap ko? Unta na ka kung ano, nausap ko?
0: Ano naman, ano nausap mga lako?
1: Wa na kayo labi!
0: Inaana lang na ni mo may istorya? Wa na kayo labi! Sige! Kabalo ba ka? Nga na kang inakatang sa kuha? Ilo ka naman ko kayo labi? Bitaw!
1: Pangamog ni po ni mo
0: na si Elvin! Inunan ko si mo pananaw! Inunan ko si mo pananaw! Pero ang tanaw sa bang mga... ang tanaw na saban sa kuha! Paksiw!
1: Tistingi!
0: Humba!
1: Pangamog ni po ni mo na si Elvin!
0: Ngunit mo mga labda si Elvin! Kawa ka na lang!
1: Kita kasi mong rakyat, dipinsahan ni mo! O sa mga nanahitabo niyo!
0: Walay nahitabo na
1: mo! Gusto na ayaw niya! Ako siya!
0: Kuya kay ka kay Surya!
1: Nang ba ni mo? Samo kay ka!
0: Sabi kay ka kay Surya!
1: Ay, Sus! Ay,
0: nata! Ay, nata! Ay, nata! Ay, nata! Ay, nata!
1: Kabaon ako!
0: Sa unang rami!
1: Dula na siguro ni hitabo ninyo!
0: Wala kay! Kalang lang yan! Ikaw kuya!
1: Napoy pakita-kita sa coffee shop kamurang duha nyo, man! Garon! Ay, Sus! Kanang imuhang trabaho ni mo, Wilma! Magabaan raw niya ka!
0: O niya, ikaw! Usap ang ka! Nakitata ka, Spirido! Nakitata ka dito sa pantalan! Gusto mo kaoban mo dito sa pantalan? Ha? Lagay ka oban dito nga kwan?
1: Batchmate ako.
0: Batchmate niyo? Kaya kay ka? Pero wala rin. Kanungo pa ka sa kuha, wala. Ha?
1: Mga batchmate
0: sa una. Sa una, sige kong pa ko kayo sa mong cellphone. Pero karoon, wala takang ipasagda na ka na ko. Pero karoon, kaya kayo makaisuri sa kuha.
1: Ay, Sus. Samok mong bakbak mo. Diyan na ka.
0: Bibat! Bibat!
2: Bibat!
0: Bibat! Bibat!

0: unsa na may problema, Wilma? Murag ay mong luha, murag isa ka Caltex na.
1: Ikatulo na na, oy.
0: Ikatulo na rin na. Nakaipanyo, tapoy yung sipon, tulo na. Giaway na po kasi mong bana, Wilma?
1: Wala ko sa putan, di po kaya ito. Wala ko sa putan.
0: Uglisod yun mo, sabto na. Tara, mga pita.
1: Mga pita?
0: Ato na po tayo sa
1: tulong. Dili ko mo, uban niyo mo kay, kabalong kadi ko, dili ko mo kuha si mga kay, makita niya ta si mga asawa, usan na may solte.
0: May managin mong bana nga, sige lag, utong si mga diha, sige tanaw. Nga, basi kasa ka, maabot o kalit. Kanya akong asawa, narara sa balay, galabara na.
1: Mauna na mga style ng banda ay. Una yung style niyo.
0: Ang...
1: Kuna yung style niyo.
2: Dili.
1: Kung sabi na.
0: Dili na style.
1: Kung sabi na yung sugon na.
0: Pero dili na style.
1: Pero
0: ka na yung asawa, kitawag. Housewife. O, sa balay lang yun na siya.
1: Sato pa, katunay ko ba niya nga ba? Nga bata pa ang mga anak. Pagkadagoan nilang anak, inanap mo na yung mga bulay.
0: Huwag, kabalo nila. Dili ko inana, Wilma. O, dili ko inana. Ang ako akaroon, mo nang inatawag nog housewife, kaya naroon na sila sa balay. Magluto, maglaba.
1: Pero nga, mga...
0: Hindi ko nakagawas.
1: Dili ko mabali mo lagi, kaya kasi nalapay magkitaan sa tutulong ako sa kumbana.
0: O, asa man na siya nagkatuloy ko ron?
1: Ha? Talutol niya ba? Diyan ka na!
0: Asa man na siya nagtuloy ko ron? Di na nakakita!
1: Diyan lang ha! Huwag ko kasabot si Mr. Ria! Mga maring! Okay na kaya si Alvin, pero di ba kamalong istorya mo magpitra-pitra pa? Di ay nandun si Marpil yung ipo sa tubangan? Muna ko problema karon maring. Murag galang kuan ba? Saan mo na ako di ako bana mo? Saan pa ba kani? Ako di ko gusto maring ba nga makuang-kuaning man. Tanda, ako yung problema niya kung ako ang silingan nga si Alvin kay bawa ko nga, di magiging kumupatol ani, kaya di magiging guwapo. Pero kung kanaan ako kay sige, magiging sa istorya ba, kanaan magkanaan mo kung magiging yung ginakomfort, ano ba? Pero di lang yun kabalo ang istorya kay magpita-pita niya kasi bungol. Maring, tambagin ko na ko ninyo mga maring bi, o mo sa inyong mabuhat, tambag niyo na yung bana? Nga, maulian ba baka niyang iyang pagbati din rin ako? Kaya parang, usap na yun iyang tinagdan, ang iyang kanang pag-amuman ako. Di na yun para sa una. Kamu mga maring, sa mga naminaw karon, naka-experience po bumusa ko ang na-experience karon? Manginaot ko nga inyo kong tambagan. Di nila lang kutob. Wilma.

0: Ara,
1: ingon ana konti ingon kemaring.
0: Ingon sa day mo. Na bisig ang uban kay na kuan sa naka no club sa kanta na kadong sa motivo na buhi sila mari. Nakuan sila naka nakakuan sila naka
1: lain lagi mo maring.
0: Na realize nga ang tanan duwa-duwa ra gyud.
1: Mari. Nakabalo mo ng bullying, Mari. Nana mo.
2: Mari nga.
0: Uy, basig mga musil ka.
1: Uy, tinod yung ayaw ko lata, Mari, na ako'y pusil. Kaya mo, ato na ba ako dito? Mamalit ko.
2: Mamalit kayo doon sa kuhan sa doon sa...
1: Kang J-Pat.
0: Ha, J-Pat.
2: J-Pat. Uy, mga to, siguro tayo dito.
0: Mudaon siguro tayo dito. Kaya alam, mukhaan siya pa ito ni Bumba ba?
1: Saan niya pag down na ito, Mari? Nga, wala na may unod niya ito ang mid-mid.
0: Igo naman ni Agis ito ang mga BPE.
2: Ay, ako, namingin anang ang mga sitwasyon nun, hindi nga ito matag na ba, namingin mga kakulian nga di may nagkayan, di ba?
1: Oh, ano gina maring?
0: So, ano gina, but anyway, mga igala, atong oras di ay, naku, bisag mo nang utan, alas 11:44 na si Bontas.
2: Marabi naman yan.
1: Marag, bago siguro ng batiri maring, paspas mga yung mudagan.
0: Paspas niya itong orasan, kanang orasan, hato na kanato sa...
2: Yes, Turbo Mail, ilanser mo na ginainom nila ni Boss Mark o ni Boss Gulin.
0: Si Jules, may napunan
1: niya? Si Jules,
2: si Jules. Si Jules, si Jules in the morning. Yes, Jules Bontas.
0: Kano sa matong ilahang kuan day katos to ilahang
2: tomorrow.
0: Ay tomorrow.
2: Yes, tomorrow. I love you tomorrow and yesterday.
1: Imbitahan sila maring kay para maapil po ta didto.
2: Oy, og mahatangin natay mga pasundayag diha na ya mga activity diha do.
0: Mga pasalida.
2: Sa, pasalida diha sa kuan diha sa Capitol, no?
0: Sa sports, tourism complex.
2: Yes, na diha ang ato ang kuan ato ang katropa nga mga taga Yunako Pigrulak.
0: Yes.
2: So diha kay sila mga activities dito, like for example, wag ka lang magbuhi kag knowledge about magbuhi kag mga livestock, magbuhi kag baboy, kaning baboy, manok, o ka lang mga baby, ka lang mga baby.
0: Ay, mga baby.
2: Mga baby.
0: Oy, dako'y baby. Dako'y pinangayuan, oy.
2: Ay, dako'y mga ayaw. Oy.
1: Sabi ko na pangayaw niya di ay.
0: Dili, pirulak yung ipangayaw.
2: What's the man?
0: iPhone.
2: iPhone?
1: Alang kayo na. Alang mga na marim.
0: Ibang baby.
2: Ay, kaya isa kay mention to siya. Bigrulak mo din. Nag-mention siya lang produkto.
0: Awas, appeal na.
1: Mama ko na sa istorya ko. Oo, sang sa istorya mo kung anak ka ng dagang anak. Yung anak mo daw ang kaon mo ng dagang anak.
2: Ah, so.
1: Sige, nag-produce.
2: Oh, sige. Boga, kasimple, anak manak. Basta may yung kaog kaning page. Bigrulak Premium Hug Page.
1: Ay, Hug Page. Ay,
2: Bigrulak Premium Hug Page. Lamang ka sa malaman.
0: Yeah.
1: So, sige lang na siya hug.
2: Ah, siya ba siya hug?
0: Sa baktin pa lang, pakanunan niya mong early win?
2: Early win, na ba?
0: Karoon niya, pagkadakuha na win, na win.
2: Yeah, yes.
1: Kasi siya ba na siya katsal yan?
0: Di sa, kung ano siya, sa Bigrulak niya.
2: Sa Bigrulak na siya, oh. Takasa rin siya channel ay.
0: Wala pa ba sila, hana? Wala pa sila mga slogan na? Wala pa. Pakanay mo baktin o win?
1: Early win? Kuha mo
0: pa
1: man loto na daan na win. Ako na ibang kan, kanang loto lang daan.
2: Aba mo, aba bro, rin gini siya giyaha.
1: Basig na ay.
0: Wala na ba rin ka pa ni Udto kay wala
1: mapil. Humba dito, Ugma. Ilan siguro si Jones magluto sila humba?
2: Nag-Ramadan ka? Nag-Ramadan siguro ni Ron ay.
0: Siyempre mga maring, ayaw ka mong kalimot, yaaran nga mas malikayan pang ato ang mga nagkadaya iyang nga mga sakit, nga mga ngilingig ng mga balatian.
2: Mm-hmm.
0: Tadlo ang laog Santon Plus Gold Herbal Capsule.
2: Yes.
0: Doon ay sangkap nga malunggay, doon ay garlic, spirulina, mangustin, og sakit ang isa dyan, malunggay.
2: Malunggay, mangustin, og
0: ampalaya.
2: Ampalaya. Yes.
0: Santon Plus Gold Herbal Capsule mapalit na sa mga parmasyang butika ng Adoles mismo sa inyong mga lugar. O siyempre ato apo sa tuang Yes to Health Clinic nga makitaan diri sa may Palingkis Dakbayan Stagom.
2: Yes.
0: Gigang kasgantiro da sa wala tapos sa Mr. DIY o pangitaalang si
1: Palangga.
2: Aba, o kang siyempre ang asawa ni Doc CJ.
0: Kabalo ba ka ni si Palangga? Palangga o kay Muragi Pigirulak, no? Himsog na kaayo.
2: Tagumpom na kaayo si Palangga.
1: Tagumpom ba sa kanang kuan, kanang bawang?
0: Kanang crispy kaayo siya, uy.
1: Pata?
0: Kaya mo lagi, madlok man si Kinit sa niya.
1: Kinit na si Kinit yan yung kakak man na imong manok.
0: Hindi makakak.
2: Siyempre,
1: hindi man mo kakak.
2: Na siya yung kanang preference. Na siya yung mga choices.
0: May gani, kaya liwa siya dito sa mga sunoy nga kinaon crack corn ra.
2: Kato mga thunder finishing. Kato mga thunder finishing tablet.
0: Mubirig na yan. Bisag, layo kayong chansa.
2: Makasimot lang ganig ka ng kuhan. Pugaran. Mukha niya. Mubirig na yun.
1: Kaya ba? Manuka din na.
0: Ay, nako. Ay, ato aning liliog maayo mga marik. Kining kaagi ni Kisanin Bayhana ni.
1: Si Wilma Dasin?
0: Si Wilma.
1: Si Wilma.
0: Nagi mga inana, no? Nga mga bana mo.
1: Kuya po ni si Wilma. Kuya po, ito yung bana. Grabe mo singgit-singgit, man.
0: Ang magiruhon, ito yung bana.
1: Iso na silang purok.
2: Kada mga bana ang inanag yun.
0: Mau ba?
2: Kanang ang iyahang, siyempre, normal.
1: Mura siya gilason.
2: Kanang iyahang, mukwan siya sa iyahang asawa siguro. Normal siguro. Yung mga bana siguro yung nanak, kanang mayra sa sugod.
0: Lagi.
2: Oo.
0: Yeah. Kanang, siyempre, kanang kadighanang gilbe sa mga asawa na paglabay mga pipila ka mga katuigan silang relasyon no, kay mausap gilang formas mga asawa.
2: Oo,
1: ma. Mausap naman rin.
0: Sa primero, kay mura pa o kanang tabo, inagmadugay, kay mura nagbaldi.
2: Lain na kayo.
1: Bukad na kayo, Maring. Bukad na kayo.
2: Kayo ka na nga. Dako na kayo ka na nga. Dako na kayo kagianan.
0: Kaya ang mga bana po, kay pa, mangita po na iglaing nga mga kuwan niya. Mayroon ba, mga dagko, mga kargada.
2: Para mga dagko kayo, magsig pangambog. Ginoo ko, murang yung tao ka lang tungaw. Ah, masin tawala ka na murang ka na nga.
1: Kalunggo.
2: Kalunggo. Ay, dako.
1: Ay, lain kay paminawang kalunggo, Maring.
2: Sa ward.
1: Wards.
2: Yeah, wards.
1: Ay, burag, sosyal.
2: Yes.
0: Pero kung namati manggaling si Wilma karon, so tamagan gini mo ni Master.
2: Natural kay, ako may nagpaligalingan eh.
0: Sige daw,
2: Bill. Bebe.
1: Wilma lang nakabot.
2: Wilma. De Wilma, sotiyan ta ka de Wilma, no? Sa mga suki na to dyan sa may babaksamal. Mayong hapon ay may muntang na tong dalan niya. So, kani si Wilma, ako patambang ni mo dahi, kanang ay mo ba na ni mo, kung tanong ni mo nga, hindi na ni mo makaya ng iyang batasan, sa ba may imudugayan? If the kitchen is very hot, you better go out and you plant kamuti. Okay? So, ana lang, no? Ayaw kayo, it's a matter of choice na. Kinanglan nga kung imo ang tanaw ni mo nga wala din na healthy ang inyong relasyon. Wala na ay kanang sitawa ka na, wala na kapaingnan kasi away toxic na kayo. Di na gina madala ni mo o gining mga food supplement na like for example nga pangbuwag tagog toxin kaning Santon Plus Gold, no? Kung inaanan na yun ka-toxic ang inyong relasyon, ayaw na. Stop it. Ana, ay, listen kayo na imo nang ipugos ang mga inaana nga sitwasyon nga imo ba na dili na haom ang iyang gibati diha kanimo. So, and always remember, follow your heart and follow your dreams. And that's it. Thank you.
0: Grabe. Salamat kayo sa makasa pa, Wilma. Hindi ako mo tambag, Wilma. Kaya kitambagan naman ka ni Master.
1: Pero matingala ko marin. Kasi yung connection sa kusina o sa kamote.
0: Sige daw.
2: Kaya abinay mo, asa bang ka magluto o kamote?
1: Sa kusina.
2: Pag mo init ang kusina, asa bang ka mo gawas? Asa bang sa may buhato ni mo? Asa bang ka mo gawas? Pag init mo init ang kusina, asa may buhato ni mo? Di ba mo gawas ka?
1: Gawas, oo.
2: So, pamot sa gawas, asa may buhato ni mo?
1: Plant kamote.
2: Kana. Kana, ana.
1: Nakuha ko na yan, Maring.
2: Mala siya.
0: Nang tip sa'yo panguna-huna.
2: Ana na siya.
0: Ay, naku, basta waray ko na yan, Maring.
1: Kuya,
0: wala na ikong oras. Oy, ang tunog mapuhon kita magkaopan. Ako na si Maring Inday, Erika, Deligwapo, Delimista, sa pandipan ko pinsa, antungon kayo mangunan ang silingan.
1: Kinilang yapon niyong iyaan sa kanon na yung panabang. Kinilang si Tia Daria.
2: Basta nilang tanini, murang yapon sa una o garon. Bye-bye!
0: Nagkakitayin, salamat on!

0: exciting time katropa alas 12.
1: Hatid ng inyong XFM Network ang bagong pagbabalita ng mga pangyayari na mapapakinggan ng ating mga katropa sa Pilipinas at saan man sa mundo. Sabayang sumasaing papawid sa pamamagitan ng mga XFM stations sa Luzon, Visayas, Mindanao. At ngayon sa Mega Manila, ito ang XFM News Nationwide. Live mula sa 99.5 XFM News Center, Mega Manila, ang inyong katropa, Bobby Uberas at Brian De Paz. Headlines.
0: Ang mga pauning headlines, katropa, ay atid po sa atin ng Santon Gold Coffee Mix.
1: Headlines.
0: Signal number 1 nakataas na sa Zambales, Bataan at Lubang Island dahil sa Bagyong Henry. Kasi sa ilang lugar sa bansa suspendido.
1: Headlines.
2: Pag-e-extend ng INC rally, pag-aaralan ng QCLGU.
1: Headlines.
0: Kamanggagawa party list, hinamon po ang dole na ilabas ang basis sa naging aumento sa sahod sa NCR.
1: Headlines.
2: Investigasyon ng Senado sa Tacloban shooting, umarangkada na ngayong araw.
0: Ika-unang radyo anibersaryo ng inyo pong XFM 99.5 Mega Manila. Matagumpay na ipinagdiriwang natin ngayong araw katuwang ang Yes to Health Incorporated.
1: Headlines.
2: Sa balitang regional, isa sa tatlong biktima ng madugong pamamaril sa San Jose National High School sa Tacloban City, inihatid na sa kanyang huling hantungan.
1: Headlines.
0: Balitang international, U.S. Supreme Court ibinasurang tangka ni Trump na tapusin ang birthright citizenship.
1: Headlines.
2: Sa balitang showbiz, Teris Malbar at Jaime Morados engaged na.
0: At sa sports, Paraguay pinatalsik ang Germany para po sa World Cup gamit ang penalty shootout.
1: Mga balitang dapat mong malaman nasaan ka man. XFM News Nationwide.
0: Pananghalian po ng araw ng Miyerkules, July 1, 2026, ang araw na unang niyo pong napahinggan ang XFM News Nationwide last year, dito rin sa XFM 99.5 Mega Manila. Live po tayo sa lahat ng XFM stations nationwide sa Luzon, Visayas at Mindanao.
2: Live din tayo mga katropa sa ating official Facebook page at YouTube channel na XFM 99.5 Mega Manila at international sa pamamagitan ng XFM radio app sa ating mga Android phones.
0: Kami po ang iyong mga katropa. Ako si Buddy Uberas.
2: Ako si Brian De Paz.
1: XFM News Nationwide. Weather Update.
0: Unahin po natin ang may kaugnayan sa panahon. Mga katropa, idiniklara ng PAGASA na isa ng tropical depression ang low pressure area sa kanluran, timog kanluran ng Bataan at ito po ay pinangalan ng Henry. Namataan ang sentro ng bagyo sa 240 kilometers west-southwest ng Abucay, Bataan. Taglay nito ang lakas ng hangin na sa 45 kilometers per hour pagbugso na umabot hanggang 55 kilometers per hour at kumikilos northwestward sa bilis na 25 kilometers per hour. Dahil dito ay tinas na po ang Tropical Cyclone Wind Signal number 1 sa timog kanlurang bahagi ng Zambales, kanlurang bahagi ng Bataan at sa Lubang Islands. Nagbabala rin po ang PAGASA na posibleng maranasan ang malalakas na o tinatawag nila na gale force na bugso ng hangin sa Batanes, Cagayan, Ilocos Norte, Pangasinan, Tarlac, Nueva Ecija, Pampanga, Bulacan, Metro Manila, Calabarzon, Occidental, Mindoro at sa Palawan. Samantala, patuloy na magpapalakas naman ang Tropical Depression Henry at ang habagat ng pag-ulan sa ilang bahagi po ng bansa. Kaya't pinapayuhan ng publiko na bantayan ang mga susunod na weather bulletin at maging handa sa posibleng epekto ng bagyo. Samantala, katropa, sumikat ang araw kaninang 5:31 na umaga at inasang lulubog alas 6:29 ng gabi.
1: XFM News Nationwide.
2: Suspendido ang klase sa lahat ng antas, pampubliko at privado sa ilang lugar sa bansa ngayong araw dahil sa masamang panahon. Sa Batangas, San Pascual, Lobo, Balete, Malvar, San Juan, Matas na Kahoy, San Jose, Tuy, Rosario, Calatagan, Mabini, Lemery, Taisan, Lian, Padre Garcia, Nasugbo, Calaca, Taal, Ibaan at Laurel. Sa Laguna naman, suspendido ang klase sa Santa Cruz, Pagsanhan, Pila, Magdalena, San Pablo, Nagarlan, Bay, Calauan, Liliw at Victoria. Suspendido rin ang klase sa Lubang Occidental, Mindoro. Pinapayuhan ng publiko na patuloy na subaybayan ang mga abiso sa kanilang mga lokal na pamahalaan at ng pag-asa para sa iba pang updates kaugnay ng masamang panahon.
1: XFM News Nationwide.
0: Posible ma-extend naman ang permit para po sa rally na Iglesia ni Cristo, mga katropa. Ito sa People Power Monument dyan sa Quezon City kung magiging maayos at organisado ang sinasagawang pagtitipon ngayong Wednesday. Ayon kay Quezon City Department of Public Order and Safety Head Elmo San Diego, hanggang Biyernes po, July 3, yung orihinal na kahilingan ng mga organizer ng INC para sa nilang rally sa People Power Monument. Gayunpaman, isang araw lamang muna ang inaprubahan ng Quezon City Local Government para po sa aktibidad ngayong araw. Ipinaliwanag ni San Diego na maaari pang pag-aralan nila ang pagpapalawig ng permit kung mapatutunayan na naging maayos naman, organisado at sumusunod sa mga tinatakdang kondisyon ng pagtitipon. Patuloy po na minomonitor mga katropa ng mga otoridad ang sitwasyon para ma-check ang kaayusan at kaligtasan ng publiko at maayos na daloy ng trapiko sa paligid ng lugar. Maglalabas din ang kukulang desisyon ng Quezon City LGU batay sa magiging takbo na aktibidad at pagsunod ng mga organizer sa mga tinakdang alituntunin.
1: XFM News Nationwide.
2: Nagpatupad ang Philippine National Police o PNP ng National Full Alert Status kaugnay ng emergency rally ng Iglesia ni Cristo na nagpapatuloy ngayong araw. Ayon sa PNP, layunin ng hakbang na matiyak ang seguridad, kaayusan at kaligtasan ng publiko habang isinasagawa ang pagtitipon. Pinangunahan ni PNP Chief General Jose Melencio Nartatis Jr. ang situational monitoring mula sa PNP Command Center kung saan patuloy na binabantayan ang mga pangunahing lugar kabilang ang paligid ng People Power Monument sa EDSA. Patuloy ding tumatanggap ang PNP ng real-time updates mula sa mga field commanders sa buong bansa upang mapanatili ang seguridad at mabawasan ang anumang aberya kabilang ang epekto sa daloy ng trapiko. Tiniyak ng PNP na mananatili ang full alert status hanggang sa matapos ng mapayapa at maayos ang naturang pagtitipon.
1: XFM News Nationwide.
0: Mga katropa, inanunsyo po ng MMDA na bukas na sa daloy ng trapiko ang lahat po ng tatlong linya sa EDSA Corinthian hanggang White Plains northbound. Ayon sa MMDA, inaayos na ang mga concrete barrier sa nasabing bahagi ng EDSA at inalis na rin po ang bus na dating humaharang sa kalsada. Pinapayuhan naman ang mga motorista na mag-ingat pa rin habang dumadaan sa lugar.
1: XFM News Nationwide.
2: DILG Chief, iginiit na handa siyang magserbisyo ng waran kung kinakailangan. Katropa natin sa balita, Earl Saludar ng XFM Mega Manila.
3: Nilinaw ni DILG Secretary John B. Crimulla na handa siyang personal na magsilbi ng warrant of arrest laban kay Senador Rodante Marcoleta kung kinakailangan. Gayunman, iginit niyang wala pang kasong naiyain sa Sandigan Bayan at wala rin inilabas na warrant of arrest laban sa senador sa ngayon. Ang pahayag ni Crimulla ay tugon sa naging pahayag ni Senador Amy Marcos sa isang Facebook video na umano'y nahihirapan ang mga otoridad sa Tamkrami na humanap ng magpapatupad ng warrant laban kay Marcoleta. Ayon kay Remulia, hindi maaari magpatupad ng warat hanggat wala pang kasong na isasampa sa Sandigan Bayan at walang inilalabas na utos ng korte. Lumutang ang usapin matapos sa mga ulat na naghahanda ang Office of the Ombudsman na magsampa ng kasong plunder labang kay Marcoleta. Kaugnay na umano'y mga irregularidad, mariin namang itinanggi ng senador ang mga paratang. Para sa nagkakaisang Pilipino para sa Pilipinas, ako si Katropang Earl Saludar para sa XFM 99.5 Mega Manila. XFM News.
1: XFM News Nationwide.
0: Sa iba pang balita, sinabi ni Senior Deputy Minority Leader at mamayang Liberal Party List Representative Leila De Lima na mga pahayag po ni Vice President Sara Duterte sa naganap na rally sa EDSA ay pagtatangkang ilihis ang atensyon ng publiko mula sa nalalapit itong impeachment trial sa Senado. Yan ang naging tugon ng Kongresista matapos sabihin ni Duterte na ang pagtitipon sa EDSA ay sumasalamin sa lumalaking sentimyento ng publiko laban po sa kasalukuyang administrasyon. Ayon kay De Lima, mga katropa, ginagamit lamang umano ng Vice Presidente ang sitwasyon para mailayo ang usapin sa mga seryosong isyong kinakaharap nito. Pinitikos din ng mambabatas ang mga paglalarawan ni Duterte sa kalagayan po ng bansa at iginiit ng tunay na inaasahan ng publiko ay harapin nito ang mga paratang na nakasaad sa impeachment complaint. Dagdag pa ni De Lima, paulit-ulit umanong iniiwasan ng Vice Presidente ang mga isyong dapat nitong sagutin sa managdaang pagdinig.
1: XFM News Nationwide.
2: Sa iba pang balita, hinamunik ang manggagawa Party List Representative Ellie San Fernando, ang Department of Labor and Employment o DOLE at Regional Tripartite Wages and Productivity Board, National Capital Region, na ilabas ang computation at basis sa naging dagdag sahod ng mga minimum wage earners sa Metro Manila. Sa panayam ng XFM 99.5 Mega Manila, malaking katanungan kay San Fernando kung bakit nagkaroon pa ng dalawang tranches sa pagkapatupad ng aumento.
4: Paano kayo nag-come up sa 85 pesos? At bakit kayo nag-come up sa 2 tranches, sa 2 gibs hulugan? I am challenging the chairperson of the DOLE Regional Wage Board NCR to explain that publicly with all the papers and with all the data that will back up 85 pesos.
2: Si kamanggagawa Party List Representative Ellie San Fernando, nagdagdag pa niya ang makatarungang wage increase na isinusulong din ito sa Kongreso ay legislated na 200 pesos wage increase, kung saan nakakabit din ito ang pagbubuwag ng provincial rate sa buong bansa.
1: XFM News Nationwide.
0: Nagpasalamat si Julius Kainglit. Siya naman katropa, yung Vice President po ng Federation of Pre-Workers sa 85 pesos wage increase ng Department of Labor and Employment, pero sinabi niya na ito ay hindi sapat. Sa panayam ng XFM 99.5 Mega Manila, sinabi ni Kainglit, kulang daw ito kung iisipin po ang naging pagtaas ng mga pao na yung bilihin at serbisyo sa bansa gaya ng pagtaas na lamang ng pamasahe at gasolina dahil sa Middle East crisis. Bukod dyan, Metro Manila lamang anya ang may kinabang, gayong lahat naman ng Pilipino ay naapektuhan ang pabago-bagong lagay ng ekonomiya.
5: Kulang po sa 12% na dagdag sa kasalukuyang minimum wage po natin. Para po natin yan sa naging dagdag presyo sa gasolina, doble. Tingnan po natin yan sa dagdag presyo sa pasahe, lalo po sa mga bus. Sa pagkain po syempre, no, ultimo gulay, ang laki po ng dinagdag na presyo. Kaya parang sa bawat 100 ay 65 pesos na lang po yung actual na halaga ng pera po natin. Kaya kulang na kulang pa rin po yung 85 pesos.
0: Mga katropa, si Julius Kainglit. Ang inyo pong napanood, ang Vice President ng Federation of Free Workers.
1: XFM News Nationwide.
2: Investigasyon ng Senado sa Tacloban shooting, umarangkada na ngayong araw. Narito ang report. Kada na ngayong araw ang imbestigasyon ng Senado kaugnay ng nangyaring paumaril sa isang paaralan sa Tacloban City noong June 22 ngayong taon na kinasasangkutan ng mga minor de edad. Pinangunahan ni Senadora Risa Hontiveros ang pagdinig ng Committee on Women, Children and Family Relations and Gender Equality kasama sina Senate President Win Gatchalian at Senador Rafi Tulfo. Gayun din ang mga kinatawan mula sa iba't ibang ahensya at organisasyon. Kasama sa tinalakay ang Senate Resolution No. 357 na nagsusuri sa epekto ng Roblox at iba pang online gaming platforms sa mga kabataan. Sa kanyang pambungad na pahayag, nilinaw ni Hontiveros na hindi layunin ng Senado na ipagbawal ang online games kundi palakasin ang mga umiiral na pananggalang upang maprotektahan ang mga bata laban sa mga panganib na maaari nilang maranasan habang naglalaro at nakikipag-ugnayan sa iba sa online platforms. Layunin ng pagdinig na alamin ang mga pangyayari sa insidente at makabuo ng mga rekomendasyon at polisiya upang higit na mapangalagaan ang kaligtasan at kapakanan ng mga bata at kabataan. Katropa mo sa Senado para sa nagkakaisang Pilipino para sa Pilipinas. Ako si Katropang Brian De Paz para sa XFM 99.5 Mega Manila, XFM News.
1: XFM News Nationwide.
0: Sa kaugnay pong balita, pinag-aaralan ng pamilya ng Yumaong Ateneo student-athlete na si Rene Baterbonia Ang posibilidad na magsampa ng supplemental complaint kaugnay po sa naganap na insidente. Ayon sa abogado ng pamilya ng si Attorney Israelito Torion, wala pa silang pinal na desisyon dahil hinihintay pa nila ang kopya na reklamong inihain po ng Criminal Investigation and Detection Group sa Department of Justice kaugnay na muna ipaglabag sa anti-hazing law. Sinabi ni Torion, mga katropa, nais muna nilang mabasa ang nilalaman po ng reklamo bago magpasya sa susunod na hakbang. At yan, nakapagtataka rin na hindi pa nabibigyan ng kompletong kopya ng reklamo ang pamilya ng biktima. Dinagdag niya na pinag-aaralan nilang magsampa ng supplemental complaint upang maisama iba pang individual na sa tingin ng pamilya ay may pananagutan sa insidente. Nauna nang nirekomenda ng CIDG ang pagsasagawa ng preliminary investigation laban sa nagbitiw na Ateneo head coach na si Tab Baldwin at 10 iba pa kaugnay po ng team building activity sa Aurora na ikinasuwi naman ni Rene Baterbonia at kapwa student athlete na si Divine Adili.
1: XFM News Nationwide.
2: Pangulong Marcos Jr. tiniyak ang suporta sa modernisasyon at kaligtasan ng Philippine Air Force. Katropa natin sa balita, Deo de Guzman ng XFM Mega Manila.
6: Ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang patuloy na suporta ng pamahalaan sa Philippine Air Force sa pagdiriwang ng 79th founding anniversary nito na ginanap sa Villamor Air Base sa Pasay City. Sa kanyang talumpati, sinabi ni Pangulong Marcos na mahalaga ang patuloy na investment sa kakayahan ng Air Force habang nagiging mas komplikado ang modernong hamon sa seguridad. Binanggit din ni Pangulong Marcos ang halos 49,896 flying hours ng Philippine Air Force sa internal at external defense missions, trainings, maintenance, disaster response, at troop deployment. Ipinag-utos din ni Pangulong Marcos na tiyakin ang airworthiness ng lahat ng aircraft at mahigpit na safety protocol sa mission at training activities. Katropa mo mula sa Palacio ng Malacanang, para sa nagkakaisang Pilipino, para sa Pilipinas. Ako inyong katropa, Deo de Guzman, para sa XFM 99.5 Mega Manila, XFM News.
1: XFM News Nationwide.
0: Mga katropa, ngayon pong araw pinagdiriwang ng inyong XFM 99.5 Mega Manila ang unang taon natin sa ere. Kasabay po nating pasasalamat sa mga tagapakinig, katuwang at mga sumusuporta sa istasyon. Sa loob po na isang taon mula sa Paragon Plaza sa Mandaluyong City hanggang dito sa Guadalupe Commercial Complex sa Makati City, patuloy po na naghatid ang inyong XFM 99.5 Mega Manila ng makabuluhang balita, serbisyong pampubliko at mga programang nagbibigay na impormasyon, inspirasyon at tulong sa ating mga katropa. Ayon po sa pamunuan ng istasyon, sa panguna ng ating pong CEO at President Remilito Uy at ating Vice President Ma'am Olivine Uy, General Manager Edwin Garing at ang inyo pong katropa, na nagsisilbi pong inspirasyon namin kayong lahat. At ang unang anibersaryo ngayon ay higit pa nating panata na palawakin po ang ating serbisyo at patuloy na maging kaagapay ng sambayanang Pilipino. Nagpapasalamat po ang buong XFM 99.5 Mega Manila family sa tiwala at suporta ng publiko. Kasabay din ang panawagan nating may pagpatuloy po ang pagkakaisa sa serbisyong may puso at malasakit sa bawat Pilipino. Kasabay ng pagdiriwang, muli pong tinitiyak po natin sa XFM 99.5 Mega Manila ang paghatid pa rin ng makabuluhang programa para sa ating mga katropa sa labas, sa kalsada, kahit saan, at napapanahong balita rin sa ere at sa SOCMED at serbisyong nagbibigay boses sa bawat Pilipino. Patuloy po na pasasalamat natin ngayon ang paanyaya sa mga nakikinig at mga kamag-anakan po ninyo na pwede nyong mapagsabihan na tuloy-tuloy lang hanggang mamaya. Alas stress po ng hapon ating libreng health consultation, masahe, palugaw, libreng kape at iba pang public service para po sa ating mga katropang nandito ngayon at hahabol pa. Gayun din po ating XFM Radyo, ating anibersaryong regalo para sa inyo. Muli sa ating pong lahat sa XFM 99.5 Mega Manila at sa XFM News Nationwide, kasabay natin sa pagdiriwang at pag-ere sa 99.5. Maraming pong salamat. Kami po yung mga katropa. Exciting!
1: XFM News Nationwide.
2: Samantala, mga katropa, nagpaabot din ang pagbati si Yes to Health Incorporated President at XFM Philippines Vice President na si Miss Olivine Uy para sa pagdiriwang ng ika-unang anibersaryo ng XFM 99.5 Mega Manila ngayong araw. Sa panayam ng XFM 99.5 Mega Manila, nagpasalamat si Miss Uy sa Panginoon para sa mga biyayang natanggap ng XFM at sa matagumpay na paglago ng impilan sa Metro Manila. Ipinahayag din niya ang kanyang pasasalamat sa lahat ng naging bahagi ng XFM, kabilang ang mga kawani, partner at mga tagapakinig na patuloy na sumusuporta sa 99.5 Mega Manila.
7: Well, first and foremost, I give the glory and honor to God for giving us this opportunity na magkaroon ng XFM Mega Manila. And then, si Sir Buddy, I congratulate him as the lead for this, no? Without you, we cannot accomplish what XFM want to make life better, no po. And whatever that would be coming on our way, no? We trust God that He's going to give us a better future, no? Yan po. And sa lahat po ng tumatangkilik, no? Sa ating mga tagapakinig, saan mang sulok ng mundo,
8: tama
7: dahil
8: po
7: tayo ay nakanet, no? Maraming po salamat sa pagtitiwala at tangkilikin nyo ang aming mga secrets of health sapagkat ito ay investment po. Talagang ito ay malaking investment po para sa inyo, no? That prevention is better than cure, especially this time po na maraming challenges po sa ating environment, no? Challenges po sa ating buhay, but then if we have good health, we have everything. Kaya nga health is wealth po. So congratulations po sa lahat ng bumubuo ng XFM Mega Manila, and thank you so much po for staying with us.
5: Thank you.
2: Si Ms. Olivine Uy ang President ng Yes to Health Incorporated at Vice President ng XFM Philippines.
1: Mabilisan man ang bawat takbo ng bawat minuto, mabilisan man ang takbo ng bawat segundo, hindi kayo mapag-iiwanan ng mga balita dahil sa bawat sandali ay nandito kami para sa inyo, mga katropa. Mga katropa. XFM. Isang karangalan na kayo ay pagsilbihan, mga katropa.
0: Mga katropa, ang XFM 99.5 Mega Manila.

0: Kaya tinakapon sa kanyang huling hantungan si Chris Lawrence Fabian ang 15 anyos na estudyanteng nasawi sa malagim na insidente ng pamamaril na naganap noong Hunyo 22 sa San Jose National High School sa Tacloban City. Nabalot ng matinding lungkot ang kanyang huling pamamaalam, puno ng emosyon, hagulhol, luha at pagdadalamhati ang naging seremonya habang nakikiramay at nagbibigay ng huling pagpupugay ang kanyang pamilya, mga kamag-anak, kaibigan at mga kaklase. Bandang alas 10 ng umaga kahapon, inilibing si Chris Lawrence sa Superior Memorial Garden sa Barangay DE Tacloban City. Matatandaan si Chris Lawrence ang nagpakita ng pambihirang katapangan nang isara niya ang pintuan ng kanilang silid-aralan upang hindi makapasok ang mga suspect at maprotektahan ang kanyang mga kaklase. Gayunman, tinamaan siya ng bala na naging sani ng kanyang pagkamatay. Dahil sa kanyang ipinakitang kabayanihan, ginawaran si Chris Lawrence ng Gold Gallantry and Heroism Award ng Boy Scouts of the Philippines bilang pagkilala sa kanyang katapangan at sakripisyo. Samantala, ang isa pang biktima na si Ayisa Nicole Daso, 14 na taong gulang, ay nakatakdang ilibing ngayong alauna ng hapon sa Superior Memorial Garden sa Barangay Diit dito sa Tacloban. Mula rito sa impila ng XFM 99.9 Tacloban, para sa nagkakaisang Pilipino para sa Pilipinas, ako si Katropa Reggie Navarrete, XFM News.
1: 966 na mga kaso ng bullying na record sa Western Visayas simula nung nakaraang school year. DepEd6 nilinaw na 95% nito ang narisolba na. Katropa natin sa balita, Janzen Crisostomo ng XFM Iloilo.
2: Sa 766 ang na-record ng mga kaso ng bullying sa buong Western Visayas simula noong nakaraang school year. Subalit sa paglilinaw ng Department of Education 6, mahigit sa 70% nito ay narisulba na. Ayon kay Education Support Services Division Chief Dr. Leonerico Baredo, narisulba na ang mga kaso ng bullying dahil sa iba't ibang ginawang intervention ng Department of Education, kung saan isa na rito ang pagpapatawag sa mga magulang ng mga bata, pagbigay ng counseling at ang tulong mula sa Learners' Rights Protection o LRP officers.
3: So for the total number of cases that we received, these are reported cases of bullying incidents in school. We have a total of 966 all over Region 6. And majority, I would say, 95% of these are already resolved. In other words, the school level pa lang natin na-address na ini ang atong ng bullying ng mga incidents, ang atong ng mga problems of bullying.
2: Dagdag pa ni Dr. Baredo na physical bullying ang nangungunang klase ng bullying na nai-report sa mga eskwelahan. Pangalawa naman dito ang cyberbullying dahil na rin sa pagrami ng mga kabataan na gumagamit na ng social media sa murang edad. Nananawagan naman sa Department of Education 6 Regional Director Cristito Eco, lalong-lalo na sa mga magulang ng mga estudyante na ugaliing kausapin ang kanilang mga anak at makipagtulungan rin sa mga guro at opisyales ng paaralan upang masigurong nasa mabuting kalagayan ang mga ito.
4: Magtulungan tayo siguraduhin na masuportahan natin ang ating mga schools, ang ating mga bata. Pag-uwi ng bata, sana tanungin naman natin, pumustahin naman natin ang mga anak natin, anong nararamdaman nila sa pakikinig sa kanilang mga takot at alalahan. Bilang magulang, bilang komunidad, kailangan maglaan din tayo ng panahon na makinig sa mga hinaing ng ating mga bata may sa batangan.
2: Hunyo 30 na nagsagawa ng EduAction, Aksyon at Solusyon para sa Edukasyon Conference, ang Department of Education 6 upang bigyang linaw ang mga problema at issue na kinakaharap ng ahensya sa ngayon, lalong-lalo na ang problema ng bullying sa mga kabataan at sa paaralan. Mula dito sa XFM 100.7 Iloilo, para sa nagkakaisang Pilipino sa Pilipinas, ito si Katropang Janzen Crisostomo, XFM News.
5: Samantala, katropa, si First Lady Lisa Araneta Marcos bumisita po dyan sa Cagayan. Yung mga prioridad na proyekto ng PGC at Bagong Pilipinas ay tinalakay. Ito pa natin sa balita, Marjorie Dakiwag, XFM Tugigaraw.
6: Live report.
7: Bumisita po dyan sa Cagayan.
6: bumisita si First Lady Liza Araneta Marcos sa pamahalaang panlalawigan ng Cagayan noong Lunes, Hunyo 29, kung saan mga prioridad na programa at proyektong nakatuon sa pagpapalakas ng agrikultura, infrastruktura at kabuhayan ng mga Cagayano ang naging sentro ng talakayan. Sa isinagawang briefing, inilahad ni Cagayan Governor Ed

0: Aglipay ang mga paunahing proyektong isinusulong ng lalawigan sa ilalim ng programa ng Bagong Pilipinas ng administrasyon ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. Kabilang sa mga tinalakay ang pagtatayo ng Rice Processing Center at Corn Processing Complex upang mapataas ang halaga ng mga produktong agrikultural at matagdagan ang kita ng mga magsasaka. Tinalakay din ang pagpapatayo ng mga dam at irrigation facilities upang matiyak ang sapat na supply ng tubig sa mga sakahan, gayon din ang pagpapalawak ng farm-to-market roads para mapadali ang pagdadala ng mga ani sa pamilihan. Ayon kay Gobernador Aglipay, layunin ng mga programang ito na higit pang mapalakas ang sektor ng agrikultura, mapabuti ang kabuhayan ng mga mamamayan at maisulong ang pangmatagalang kaunlaran sa lalawigan ng Cagayan. Pinuri naman ni First Lady Liza Araneta Marcos ang mga inisyatibang isinusulong ng pamahalaang panlalawigan ng Cagayan at ang patuloy nitong pakikipagtulungan sa pambansang pamahalaan upang maipatupad ang proyektong magbibigay ng mas maayos na serbisyo at mas maraming oportunidad sa mga Cagayano. At yan ang ulat mula rito sa hottest city in the Philippines, Tuguegarao City, mula sa himpilan ng 95.7 XFM at Tuguegarao para sa nagkakaisang Pilipino sa Pilipinas at sa buong mundo. Taong niyong lingkod, si katropang Marjorie Dakiwag, XFM News.
1: Lalaking nagsasaka sa Quezon, Palawan, patay matapos suwagin ng alaga nitong kalabaw. Katropa natin sa balita, Gerald Gales ng XFM Palawan.
2: Report. Na ng buhay ng maisugod kahapon sa pagamutan ng isang lalaki matapos itong suwagin ng alaga nitong kalabaw sa Barangay Malatgao, Quezon, Palawan. Kinilala ang biktima na si Alias Rizal, 58 taong gulang na residente rin sa nabanggit na lugar. Ayon sa mga kasamahan nito, habang nagsasaka sila o pinapatag ang lupa, pinahinga nila ang kalabaw at nang kakabitan na ito ng singkaw at tali, nagwild at pinagsusuwag na nito ang kanyang amo. Sinubukan nila na awatin o hiwalay si Rizal sa alaga nito pero maging sila ay sinusuwag din. Bumaon ng sungay, makikita sa larawan na nag-iwan ito ng sugat sa baba ng dibdib, tagiliran hanggang sa balakang ng biktima. Labis ngayon ang kalungkutan ng pamilya dahil sa sinapit ni Rizal mula sa alaga nitong kalabaw. Mula dito sa 104.7 XFM Palawan, para sa nagkakaisang Pilipino sa Pilipinas, ito si katropang Gerald Gales, XFM News.
3: At panghuli, katropa, meron pong tattoo session dyan sa Argao, Cebu, ang nauwi sa pamamaril. Isa ang, patay at dalawa ang sugatan. Katropa natin sa balita, Almi Mata, XFM Cebu.
4: Isang lalaki habang dalawa pa ang sugatan at isa ang nakaligtas matapos magbabarilin ng hindi pa nakikilalang mga armadong salarin sa Purok Tambis, Barangay Kapiuan, Argao, Cebu kagabi. Kinilala ang nasawi na si Rocky Bernabe Silada, 36 anyos. Sugatan naman sila Edsel Arroyo Campaner at Anselmo Canitana habang nakaligtas si Anderson Padillo matapos makatakbo palayo sa lugar. Lahat ng biktima ay residente na naturang barangay. Batay sa paunang imbestigasyon ng Argao Municipal Police Station, nasa sala ng bahay ni Silada ang mga biktima na mangyari ang insidente. Tinatatuan umano ni Silada si Campaner na dumating ang mga suspek na sakay ng isang itim o dark gray na sasakyan at isang motorsiklo. Huminto ang mga salarin sa gilid ng kalsada at pinagbabaril ang mga biktima ng ilang ulit. Dito daspat si Silada dahil sa tinamong mga tama ng bala, agad namang isinugod sa ospital sina Campaner at Canitana. Naiproseso na ng Scene of the Crime Operative o SOCO ang pinangyarihan ng insidente habang nagpapatuloy ang investigasyon ng pulisya upang matukoy ang pagkakakilanlan ng mga suspek at motibo sa pamamaril. Mga katropa, ugali ng pag-inom ng Santona Vitamin C ang alkaline-based vitamin C para sa nagkakaisang Pilipino para sa Pilipinas. Mula rito sa Queen City of the South, Cebu City, ito si katropa ang Almi Mata, XFM News.

0: weather natin today ay masaya dahil anniversary natin.
1: Oo nga, katropang body.
0: Happy anniversary sa'yo.
1: Umuulan ngayon ng mga ano, mga pagkain, yeah, katropang body at yung saya ng ating mga katropa sa labas ay tuloy-tuloy, lalo na yung paghatid ng serbisyo sa ating mga kababayan.
0: At patuloy po ang pagsikat nung nakikita ko na yung balat ng lechon.
1: Ay, dalawa yan, katropang body at yung mga katropa natin na talaga namang manunood talaga yung lechon ngayong araw.
0: Kaya po, relax lang kayo katropa today. Salamat sa lahat ng mababati para po sa anibersaryo ng XFM News Nationwide kasabay ng XFM 99.5 Mega Manila.
2: Balitang International.
0: Ang Balitang International, ihatid po sa atin ang Santon Gold, katropa. Pwede niyo subukan. Subuk niyan. Epektibo po. Ibinasura ng U.S. Supreme Court ang panukala ni U.S. President Donald Trump na limitahan ang birthright citizenship sa Estados Unidos. Sa botong 6-3, pinagtibay po ng Korte Suprema na nanatiling may karapatan sa automatic U.S. citizenship ang halos lahat ng mga batang pinanganak sa U.S. alinsunod sa 14th Amendment ng U.S. Constitution. Layunin po na executive order ni Trump, mga katropa, na tanggalan ng automatikong citizenship ang mga batang pinanganak sa U.S. na ang mga magulang ay undocumented immigrants o may temporary visa. Ngayon po man, sinabi po ng Chief Justice nila na ang mga batang pinanganak sa U.S. kahit illegal o pansamantala lamang ang pananatili ng kanilang mga magulang ay saklaw pa rin ang citizenship clause ng 14th Amendment.
3: Showbiz News. Santon Vitamin C ang inyong araw-araw na proteksyon. Engage na ang aktresa na si Therese Malvar at ang kanyang partner na director at writer na si Jamie Morados. Sa isang joint post sa Instagram, ibinahagi ng longtime couple ang video proposal na naganap matapos ang isang late night drive at midnight snack. Mas naging espesyal ang okasyon nang lumabas ang kanilang mga kaanak upang ipagdiwang ang engagement ng dalawa. Matandaan na unang nagkakilala sina Therese at Jamie bilang isang mga estudyante ng pelikula sa Mint College at magkasama rin gumawa ng ilang short films bago ang kanilang engagement. Para sa Balitang Showbiz, ako si katropang Melanie Ocampo ng XFM 99.5 Mega Manila, exciting!
2: Balitang sports.
0: Ang Balitang Sports, katropa, hatid sa atin ng Premium D3, lakas sa bawat kapsula. Nagulat po ang Football World matapos patalsikin ng Paraguay ang 4 times na world champion na Germany sa 4-3 sa penalty shootout sa kanilang round of 32 match sa Boston Stadium. Naunang miscore ang Paraguay sa ika 42 minutes sa pamagitan ng header ni Julio Enciso bago na itabla ni Kai Havertz ang laban para sa German sa 54 minutes. Nagtapos po sa 1-1 ang regulation at extra time matapos madisalaw ng VAR ang goal ng Germany dahil sa foul sa goalkeeper.
2: XFM News Nationwide.
0: Live mula sa XFM News Center, Manila, Philippines. Sumayin niyo na po ang XFM News Nationwide. First year edition. Ngayon.
1: Happy anniversary sa ating mga katropa at ito po yung first radio anibersaryo. Tumasa po kami na patuloy po ang inyong pagtangkilik at pagsuporta sa XFM. At sa mga katropa po natin, maaari niyo pong balikan ang ating pagbabalita. Magtungo lamang po sa ating official Facebook page na XFM 99.5 Mega Manila at YouTube channel.
0: Para po sa nagkakaisa ng Pilipino, sa Pilipinas, sama-sama pa rin po tayo. Kami po yung mga katropa. Ako si Buddy Oberas.
1: Ako si Brian De Paz.
0: Katropa ng lahat, katropa ng bawat Pilipino hanggang bukas. Maraming salamat!
1: Mabuhay, exciting Pilipinas!
2: Balita sa buong Pilipinas at sa buong mundo. Dito sa XFM News Nationwide. Broadcasting live from the Palm City capital of the Philippines, Tagum City, Davao del Norte. This is XFM 107.1.
4: Mga katropa, exciting dito!

0: exciting.
1: Years na tayo sa broadcast. At simula reporter hanggang maging broadcaster, anchor man, lahat-lahat na. Multitasking yung trabaho natin. Masyadong ma-stress, mapagod. Kung mahina-hina ang katawan mo, hindi ka po pwede sa ganitong trabaho. Minsan, pumunta ako dun sa bahay.
2: Narito na ang programang maghahatid sa inyo ng mahalagang kaalaman at praktikal na payo para sa mas malusog na pamumuhay. Ito ang The Secret of Health. Isang informative program ng Yes to Health Incorporated na magbubunyag ng mga sikreto para sa mas malakas at masiglang pangangatawan. Samahan sina Doc Misael Hines at Doc Algie Bakla sa pagbibigay linaw sa mga usaping pangkalusugan. The Secret of Health.
3: Ang katawan natin, meron tayong electrical signals created in the brain na yan ay ginagamit for different body function.
4: Sana po ay marami kayong natutunan ngayong umaga sa ating pong talakayan. Palagi pong tumutok ha dito sa The Secret of Health. Programang maghahatid sa inyo ng mga sekreto at solusyon sa kalusugan. Tandaan, health is wealth. Kaya stay fit and healthy para makaiwas sa anumang uri ng sakit.
2: Ang inyong gabay sa sekreto ng malusog na buhay. Dito lamang sa inyong paboritong istasyon. The Secret of Health. The Secret of Health.

0: Isang mapagpala at malusog na araw sa ating lahat, mga katropa, mga kaibigan, Luzon, Visayas at Mindanao. Welcome pong muli sa programang The Secret of Health, ang programang bibigay sa inyo ng isang oras na talakayan ng mga sekreto at solusyon sa atin pong kalusugan. Siyempre, hatid pa rin po sa atin to ng Santong Plus Gold at ng atin pong kumpanyang Yes to Health. Sa ngalan natin po butihin na CEO Doc Remily Tuoy. Ito po yung lingkod Doc Michelle Hines, isa sa inyo pong mga certified naturopathic practitioner. Makasama niyo po ng live dito sa atin pong programa. At syempre, kasama din po natin ang atin pong mga bantay kalusugan, Doc Ronald Paler at Doc Algie Bakla. Magandang araw po sa inyong dalawa, mga Doc.
1: Okay, isang magandang araw, Doc Michelle, sa lahat ng ating mga katropang taga-subaybay na lagi ho nating kasama sa ating pong pagsasahimpawin. Welcome po sa ating programang pangkalusugan ngayon pong hapong ito. Siyempre, kasama natin si Doc Ron, ang pinakang bagong bahagi ho ng ating team dito po sa Yes to Health Media.
2: Okay, welcome mga katropa sa ating programa at panibagong araw, panibagong talakay na naman po mahinggil sa ating kalusugan at another episode at kung saan another topic na naman po ang ating pag-uusapan na kung paano mapapanatiling malusog ang ating pangangatawan sa pamamagitan lamang po ng natural na pamamaraan. Dito lamang po yan sa The Secrets of Health.
0: Mm-hmm. At tayo po yung napapakinggan ha, sa lahat ng ating po mga XFM stations nationwide. Ganun din sa ating po mga Solid FM at iba pa mga partner stations po natin. Ha? At syempre, live din po tayong napapanood at napapakinggan sa ating pong mga Yes to Health Facebook page such as Yes to Health Inc., Yes to Health Naturopathic Clinic and Yes to Health Naturopathic Clinic Philippines. Yan, i-search po at i-follow ang ating pong mga Facebook page para pwede kayong makapanood, makapakinig ng live sa ating pong mga radio program kung nasa amang panig kayo ng mundo, mga kaibigan. Ha? At kung kayo po ay nakatutok na ngayon sa atin pong live streaming, ay may handog kaagad na regalo ang Yes to Health para po sa inyo.
2: Yes po, mga katropa, kayo po ay mariregalohan kapag kayo po ay nakatutok sa ating programang Yes to Health at mariregalohan kayo ng Healthy Katropa Giveaway. Sa mga katropa po nating nakasubaybay sa radio at lalong-lalo na po sa mga nakaantabay sa ating Facebook Live, makibahagi lamang po kayo. At tandaan lamang ang kailangan gawin. I-share ang ating Facebook live streaming, The Secret of Health, at i-comment ang inyong mga good experiences, mga kagalingang hatid na naibigay po sa inyo ng mga Yes to Health products at gamitin lamang po ang hashtag The Secret of Health. Mm-hmm. Maya-maya lamang po ay atin pong i-announce ang best comments na kung saan ay mariregaluhan po ng Santone Gold Coffee Mix gift packs.
0: Ayan. Kaya mga kaibigan, mga katropa, sundin nyo lang po ang ating mechanics. Malay nyo, kayo ang maswerteng mapili po natin at may regaluhan natin ng atin pong Santone Gold Coffee Mix gift packs. Samahan nyo po kami nila Doc Algie at Doc Ron dito sa atin pong programa. Welcome na welcome. May nyo po mga katanungan ha. Pwede kayong mag-text sa atin pong hotline number 0969-609-6545. At kung hindi po gayon kamasada niyo po mga katanungan, pakilagay po ng pangalan at address kung saan lugar po kayo nakikinig sa mga oras po na ito.
1: At syempre sa mga nagnanais naman na sumubok na ating mga produkto, kung kayo ho nag-iisip baka makatulong sa inyo yung Yes to Health products, pwede na ho itong mabili sa ating po mga partner distributors gaya ho ng ating leading drug stores, Mercury Drug, Watson's The Generic Pharmacy, ganun din po sa St. Joseph Drug Store, Generica Drugs, Outstar Drug, maging sa lahat po ng All Day RX at All Green Pharmacy sa mga Vista Mall at ganoon din sa mga local pharmacy, mga butika ho sa inyong mga lugar, ano. Ipagtanong ang tatak Yes to Health ng mga produkto para makaiwas po tayo sa mga counterfeit. Pwede rin naman kung walang mabili sa inyong lugar, umorder ho sa Shopee. Hanapin po ang ating online shopping store sa Shopee, i-search lang ang Yes to Health 2011.
0: Mm-hmm. At syempre, pwede rin pong mabili ang ating pong mga produkto sa lahat ng Yes to Health Wellness Clinic. Meron po tayong mga special prices, discounts, pagkabibisita kayo sa ating pong mga clinic, ano? Especially sa mga senior citizen. Pakidala lang po ang inyong mga cards and IDs yan, para mabigyan kayo ng special discount po natin.
2: Well, sa Yes to Health clinics po natin ay meron po tayong mga unique na programa na kung saan ay makakatulong sa mga naaangkop na mga pangangailangan ng ating katawan, katulad po ng cleansing and detoxification program, nutritional therapy, herbal therapy, acupuncture, mugok buyang Korean therapy, biozapper therapy, terahertz therapy, natural therapy, nakasama ang hilot hugpungan na isang kombinasyon ng traditional at makabagong techniques sa pagsasaayos ng mga problema sa karamdaman, litid at kasukasuan. Dito lamang po yan sa ating klinika sa Yes to Health Clinics, mga katropa.
0: Kaya kung nais nyo pong masubukan ang mga services na ino-offer ng Yes to Health, ay bisitahan ang ating pong mga Yes to Health Wellness Clinic sa mga sumusunod na lugar.
3: Metro Manila Branch, 2nd Floor, Unit 7, Groundland Building, 851, EDSA, Corner, Mother Ignacia Street, South Triangle, Quezon City. Tapat ng MRT Station, Quezon Avenue, Southbound, tapat ng Centres Mall. Pwedeng tawagan sa 0969-627-1262, Batangas Branch, GF Block E, City Mart, Kaido Plaza, Barangay Kalikanto, Batangas City. Pwedeng tawagan sa 0962-349-1256, Santa Rosa Branch, Super 8 Building, Santa Rosa, Commercial Complex, Balibago, Santa Rosa City, tapat ng Max Restaurant, Isabela, Alfonso Street, Centro East, Santiago City, malapit sa parking lot ng bagong Unisan. Pwedeng tawagan sa 0910-018-7529. Tugigaraw Branch, XFM Station, Zone 7, Barangay Gosi Norte, Tugigaraw City, Palawan Branch, Puerto Main Clinic, 2nd Floor, Unit 208, DCRM Plaza, Barangay San Manuel North, National Highway, Puerto Princesa City, in front of Kainato Restaurant. Pwedeng tawagan sa 0975-842-4832. Nara Clinic, Panakan 1, Caltex Gasoline Station Compound, South National Highway, Nara Palawan. Pwedeng tawagan sa 0985-0422-005. Rojas Palawan Clinic, Barangay 2, Veronica Gabriel Building, Sandoval Street, harap ng ASMES, sabi ng JNET. Pwedeng tawagan sa 0938-7862-814. Brooks Point Clinic, door number 1, Jekos Place, likod ng Unitop Mall, Brooks Point. Pwedeng tawagan sa 0907-794-7571. Iloilo City Branch, Yolo Street, Barangay Arroyo, A Young Building, 125 Iloilo City, near Midtown Hotel, in front of Old DFA. Pwedeng tawagan sa 0930-218-5221. Bacolod City Branch, Yes to Health Store, number 46 Finco Building, Lizarra Street, Barangay 39, Bacolod City. Magum City Branch, door 8, M Central Building, Ganti Road, Barangay Magugpu West, Tagum City, Davao del Norte. Pwedeng tawagan sa 0999-939-0644. Mati City Branch, A Square Building, Quezon Street, Mati City, Davao Oriental, ibaba ng Pag-ibig Office. Davao City Branch, Cellpole Building, door number 3, GSIS Heights, Matina, Davao City, tapat ng Kawayan Drive. Zamboanga Branch, Unit 7, Shock Arcade Building, Climaco Street, Poblacion, Ipil, Zamboanga, Sibugay, malapit sa Watson's, katabi ng BDO. Pwedeng tawagan sa 0964-157-6120.
4: Laging matablay, laging kulang sa energy, at madaling magkasakit. Baka naman ang suplemento na iniinom mo walang epekto. Dito ka na sa Subok Nga at aprobado ng mga eksperto. Cellphone Plus Gold. Ngayon, mas pinalakas pa, pinagaling, pinahusay. Cellphone Plus Gold. Pinakalong mangustin, ang palaya, garlic, malungkay at spirulina. Sa Cellphone Plus Gold, di ka basta-basta bibigay. Tuloy lang ang laban sa buhay. Cellphone Plus Gold.
5: Mabibili sa pinatablay.
6: The secret of health. Healthy habits, healthy life. The secret of health. Health info.
0: Health info po na tayo, mga katropa, mga kaibigan. Ang health info na ito ay tad sa atin ng mga Yastro Health products, especially ang ating pong Ultimate Trio, ang katawang po natin sa pagpapalusog at pagpapalakas ng ating pong pangangatawan. Ngayon pong araw ay pag-uusapan natin ng isa sa mga itinuturing na master remedy. Itong tinatawag po na fasting. Ayon sa mga pag-aaral, napakalaking advantage sa ating katawan ang epekto ng fasting. At halos lahat ng mga sakit ay pwede pong makinabang dito, mga katropa. Alamin natin ang mga detaling yan sa talakayan natin ngayon. Ano nga ba ang fasting at bakit napakahalagang pamamaraan ito upang makarecover ng mas mabilis ang ating pong pangangatawan at makatulong sa anumang sakit na ating nararanasan.
1: Ayan, unang-una, yung fasting, mga partner, ito ay ano, tinuturing na ano, hindi yung gutom na wala kang choice. Ito yung intentional na pag-iwas sa mga pagkain o kaya naman mga inumin for a specific timeline. Hindi ito basta-basta na lang ginagawa, no? And actually, ang fasting, hindi naman bago yan pagdating sa wellness kasi pinapractice na yan for over thousands of years, mga 2,000 years na natala, no? Sa mga natalang literatures, sa mga cultures naman ng iba't ibang mga iba sa religious organization. Diba? Yung mga major religion gaya ng Islam, diba? Meron silang fasting during Ramadan, Buddhism, Hinduism, iba sa Christianity. Yung sa Christianity naman, yung fasting tuwing mahal na araw,
2: parang merong pagkain.
1: Umiiwas sa certain food.
2: Certain food.
1: Isang uri din ng fasting yun. Ano? And yung fasting meaning, hindi kakakain for a certain period of time. Kaya nga di ba yung breakfast? Yun yung time to break our fast in the morning. Oo, yan. Kaya yung mga unang mga tao, sa totoo lang, they fasted not by choice. Dahil una, yung no scarcity choice ng food. Kaya no, yung pattern nila, ba't naman nabuhay sila ng walang diabetes, di ba, nung panahon? Kasi nung panahon, kapag kung kailan may pagkain, doon sila kakain. Pag walang pagkain, tiis muna.
2: Eh ngayon, may rep tayo eh. May baka ng pagkain, may food pantry pa.
1: Kaya nga sabi ng iba, yung daw breakfast, yung lunch and dinner, invento lang daw yun ng mga ng mga iba eh. Pero, civilization nung una, mga katropa, not by choice. Pero maraming mga nagka-interest sa mga scientific organizations, sa mga researcher na tinignan nila, ano bang nagagawa nitong fasting? They research about yung calorie restriction at yung kanyang correction sa longevity. Especially doon sa mga animal subjects na ginagawa nila sa laboratorya, no? Pero may isang very promising research na ginawa noong 2016, may isang Japanese scientist na nanalo ng Nobel Prize in physiology or medicine, na discovery yung kanyang nakita yung autophagy. Yan, si Dr. Yoshinori Uzumi. Yan, na nakita niya yung bakit napaka-importante ng fasting sa ating overall health, at ipinaliwanag niya ang totoong purpose ng fasting. Kaya ang fasting is a simple, actually wala nga pang gastos eh, hindi kakakain eh. Kaya lang dapat alam natin kung paano natin ito gagawin.
0: Yes. Ipoprogram kumbaga. Marami ka tanong mga doc, hindi ba yan kawalan sa ating pangangatawan? Of course, di kakakain. Wala kang ipapasok na nutrients sa katawan mo. Hindi ba ito kabaliktaran dun sa pagbibigay ng lusog sa pangangatawan natin? So paano siya makakatulong sa katawan natin?
2: Well, unlike starvation, iba kasi yung starvation eh. It is a prolonged na hindi mo bibigyan ng sustansya ang katawan. Unlike starvation, ang fasting is structural and also controlled for a certain period of time to attain tinatawag natin na optimum health. Ganito kasi ang nangyayari sa ating katawan kapag tayo ay kumakain. Ang ginagamit ng katawan to be burned as energy or energy fuel is yung tinatawag natin na glucose. So kapag yun ang ginagawa ng ating katawan, let's say for example, maraming deposito na ng fats, and ang isang tao ay meron ng hyperinsulinemia o mataas ang insulin, kaya kaunting kain lang, imbak agad ng fats sa ating katawan. Ang nangyayari, kapag kumain ng kaunti, mas lalong dumadami yung fats. Ang nangyayari is nagiging obese. Ngayon naman kapag nag-fasting, ang nangyayari instead na kukunin yung energy source doon sa glucose, ang ginagawa ng ating katawan, nag-undergo siya ng tinatawag natin na ketosis. Kapag nagkakaroon ng ketosis, yung mga fats doon sa ating katawan, especially doon sa mga organ natin during fasting, ay ginagamit ng ating katawan to be burned or to be fueled as energy. Kaya kung titingnan natin doon sa mga obese at doon sa mga inflammatory disease, ang fasting is napakalaking tulong sa atin pong katawan. Ngayon, ang nangyayari din sa ating katawan, liban doon sa tinatawag natin na ketosis, kapag during fasting, ang nangyayari is nagkakaroon ng pagbaba ng insulin sa ating katawan. Kaya maalala ko kung nung nasa ano ako nasa Palawan is sinubukan ko yung ano yung sabi ng isang ano isang medical doctor na tinatawag siyang fasting doctor sa YouTube, si Dr. Pradeep Jamnadas, na kapag tayo ay nag-fasting ng water fasting, ito naman ay water fasting. Nag-fasting tayo ng water fasting for 3 days, nagre-reset ang ating katawan, ang hormonal function. And I can prove it myself na kung saan is medyo malaki-laki yung timbang ko at that time is from 85 kilos down to 70 kilos in just a matter of 4 weeks. Four weeks, isang buwan lang, ang bilis lang. So, kasama din doon sa fasting, kahit na nagpa-fasting ako 3 days fast, is nag-e-exercise. So, that resets our, yung tinatawag natin na hormonal function, bababa yung ating insulin level. And hindi lamang po iyan, kaya mapapansin po ninyo, kapag ka ang isang tao ay nagfa-fasting, nag-glow ang skin. And also, yung function ng brain, mas lalong tumatalas kaysa doon sa palaging puno ang tiyan. The reason for that, mga katropa at mga doc, is yung ating human growth hormones ay tumataas kapag ka tayo ay nagfa-fasting.
5: Yes.
2: At ang human growth hormones, mga katropa, yan po ay isang hormones na kung saan ay pinapatay yung mga tinatawag natin mga cancer cells sa ating katawan. At nagbi-build up yung mga patay na cells ay kanyang pinapatay.
7: XFM.

0: XFM Network Philippines. Sa bawat araw, saan man may kaganapan, narito kami upang ihatid sa inyo ang pinakabagong mga balita, musika at mga payong pangkalusugan. Ito ang XFM Network Philippines.
1: XFM.
2: Oras sa XFM, Cebu Philippine Standard Time. It's 1 o'clock in the afternoon. Katropa ang oras, hatod sa inyo ng Santone Plus Coffee Mix. Katropa hapon na po, and I'm sure some of you are looking for the right coffee. Lahat ang ganyan masuda itong adlog ka na ay kape or na partner ka kape, no? Personally, I really, really, really need a coffee every day. So, it's a must and it's considered as one of my parang necessary, huh? Necessary. Pero make sure po na itong piliyon ng kape kaya makahatong kaligon sa itong panglawas mo. Ng Santone Plus Coffee Mix. Sa dunay malunggay, soya powder o mangustin mga katropa. Nga dunay lahing binipisyo nga mahatag sa inyong lawas. Santone, Santone Plus Coffee Mix. Produkto sa Yes to Health na nga pinaka. Nanambal pa. Katropa, X-rated na.
0: Kini ang programang maghatag og inspirasyon.
3: Babae ka, basig ma-rape ka.
4: Basta naman. Even though it's
0: been so long. Bahin sa gugma.
5: Ako, gilingaw kay Kunimo.
3: Promise?
5: Promise.
3: Ako po, gilingaw na nimo. You like
0: crazy. Kasakit.
6: Diba, i-give up naman ka, diba? Kasakti na siya.
0: Adlaw-adlaw mo pahilak ka nimo. O mo pakatawa.
7: Mahaligi, uy, guwapo lagi. Pero dakan sa tagiya.
0: Sa programang X-Rated.
8: Ayaw! Ayaw na.
0: X-Rated.
9: Morris!
10: Onya, karon!

0: Dat doen we. Exciting!
1: Santo Blasco!
2: Ako si Don sa kamaestra. Magka-ulcer ko. Nag-research ko kung siya'y maayo umigawas niya ang Santo Blasco. Akong

0: Coffee Mix. Kapina, gamot pa, mapalit sa mga butika. Santon Plus Coffee Mix. Santon Vitamin C, the alkaline vitamin C.
1: Ako si Bebeng, usa ka mangunguma. Tibuok adlaw jud kong gabainit, unya magsigi pa jud kong duko. Maong gibati po na ako ang paglabad sigi sa akong ulo. Gipalitan ko sa akong mister aning Santon Vitamin C. Akong gisulayan 3 times a day. Sa sulod sa usa ka semana, nawala na jud ang paglabad sa akong ulo.
0: Santon Vitamin C, the alkaline vitamin C. Mapalit sa mga butika. Santon Vitamin C.
2: Lupig pa nimo ang nasin zone sa lubog nimong vision. Dili ka na okay kay deserve nimo ang good vision for the person. Oh, alam na this. Put that plus for good eyesight. Take Vision X Plus in 500 milligram capsules. Kini adunay lutein, beta carotene, vitamin E, ug zeaxanthin. Alang sa deserve nimong for the win nga pananaw. Maungli kayong masin zone tungod lang sa lubog nimong vision. Sublion ko ha, deserve nimo ang good vision for the person. All together, let's say yes to health. Put that plus for good eyesight. Take Vision X Plus. Para sa ligon nga bukog, Premium D3. Ligon nga immune system, Premium D3. Proteksyon sa bacteria o viruses, Premium D3. Ang vitamin D3 nga gipakusog sa VCO ug moringa oil. Tulok ka high grade ingredients giupan sa usa ka kapsula para mas kusog ug kalawasan, maproteksyonan batok sa bacteria ug viruses. Premium D3, ang vitamin D3 nga gipakusog sa VCO ug moringa oil. Mapalit sa mga butika. Turbo Food Supplement for Men.
3: Ako si Maricon, tulo ka tuig na migaipon sa akong bana. Parehas mi may mga work, halos wala na mi time para magsuryanay man lang. Kay pag-abot sa balay, iya-iya na mi og higda. Dili na pud mi active pareho sa among marital obligation. Gusto ko man, pero si Mr. Hina nagyud. Since open man kami sa mauna nga butang, nag-research mi. Hangtod sa nakita na mo sa Facebook ang Turbo Food Supplement. Positive mga reviews. So, amo gitry. Wala gyud mi nagmahay. Happy kaayo mi. Og nibalik ang among regular na loving-loving. Turbo lang ang exciting. Yeah!
0: Turbo Food Supplement for Men. Hihimo sa maca o clavuasca. Usa ka herbs nagatabang og boost sa pagtaas sa libido sa mga kalalakinan o kababainhan o gahatag og kusog o resistensya.
4: Turbo, wagas ang lakas.
0: Turbo Food Supplement for Men. Mapalit sa mga butika.
5: Santon Plus Herbal Soap.
6: Yun si Kelona, senior citizen. Burn skin ko, forearms. Hindi makuha. Try Santon Plus Herbal Soap. Nakuha yung burn skin ko.
5: Santon Plus Herbal Soap. Para sa maputi nga panit, mahamis nga kutis. Santon Plus Herbal Soap.
7: XFM. Oras sa XFM, Cebu Philippine Standard Time, 1:25 in the afternoon. Time check is brought to you by Windsor Color Run 2026. Get ready, Cebu, and the biggest and the most colorful running event of the year is here. Join the Windsor Color Run 2026 starting on July 18, 2026, starting 3 a.m. onwards at Cité de Marie. And you can choose your challenge to 6K, 12K, or 16K and run for a chance to amazing prizes, mga katropa. Four lucky winners will take home a brand new motorcycle, a Honda Click 125 V4 motorcycle, mga katropa. And of course, plus win four iPhone 17, four MacBook Nail laptops, and four iPad A16, and four Sony wireless headset, four Huawei Watch Fit, four smartwatches, and four JBL Go 4 speakers, four Huawei FreeBuds, and many more exciting prizes. Register now. Visit our registration booth at Abiliana Sports Complex every Wednesday, starting today, up until Saturday, mga katropa. For online registration, message Windsor on Facebook or visit windsor.ph. Don't miss the fun, the colors, and a chance to win big. Windsor Color Run 2026. Run, celebrate, win. 1:27 in the afternoon. Time checks again. Brought to you by Windsor Color Run 2026.

0: 8:38 in the afternoon, and that was Michael Learns to Rock, and I'm one of the person who's lucky to meet him in person. Yes po, nakita ko na in person si Michael Learns to Rock. Nakasabay ko siyang umihi. Basta kasabay ko siya, yun ang importante. Oo, kasabay ko siyang nag-ihi sa CR. Magandang chinita. Luzon, Visayas, Mindanao. Ako po sa inyo, usapang X-rated. Wala na pa tumpik-tumpik. Ito, nasisimulan ko na po yung ating usapang X-rated. Ikaw ba ay madaling magsawa? Grabe naman. Oo. Madali ka bang magsawa sa isang relasyon? Relasyon, kirida, kabet. Ano? Ang gagawin, puso at damdamin. Isa may mga pulaanon diri pagkabot sa gugma. Tell me honestly. Oo, nadyugod ko mga parehas na kugbatasan. Kaya pagkabot sa gugma ka, mapulaan ko. Labi na ka na walay mga nangyayari. Kaya na ganing plain. Ano mo yung mga relasyon na kanang same routine lang gihapon mo. Oo, dili ko ganahin. Mapulaan ko ginaan. How about you? Kamu, mapulaan po ba mo? Napulaan po ba ba? Mapulaan po ba mo? Ana. Unsa man ang inyong experience? What is your experience? Oo. Naagi ba mo o inana nga klase nga kuan? Nga tawag ani nga napulaan mo? Napulaan mo nga na partner mo sa isa ka tao? Usapang pulaan. Munang atangan ninyo kunya tungkol sa atong X-rated drama. Oo, sa magiging topic rin nga nung nag-isgot naman tagka ng nag-isgot naman tayo na pull. Ay, ang importante ka, tropa. Ang importante ating mapag-usapan ang problema na iyan. Diba? Si Elinito Uwano, Limuran Tuhino, Pasharo DJ Lingaw, gihapon o paminaw, bisan busy ko diri sa office. So, topic na to diri, kinag-isugod sila o ka ng mga napulaan. Oo. Hello DJ, dili man ko mapulaan sa babae. Mapulaan ra ko sa sudan, pero dili ang mura o karning. Ha? Ano yun? Simpo raman na, Susan. I like man eh. Susan, maghihapon itong topic diri. This is not what it is. Gahapon to si Susan. Ano? Ah, wala ito na kanay. Ayan. Eh, kari? Ayun. Ay? Sabi ko na. Ayan! Jeneline Senal, good afternoon DJ Guapa from Bacani Clarion from Jeneline Senal. Good afternoon DJ, gigan kay Alex Comendador, Rodrigo Antepuaso, and good afternoon DJ Chinita. Great me dire sa tubod ba dyan, salamat. Ayan, dahang salamat po sa inyo ha. Oo, kanang hinaut ko nga namo sa mayong panglawas, kapis kay Kahimsoy. Ayan! Mo kanto sa mga dili ko, ha? Dili himsugan. Not yun ang himsug yun. Dili nga mapulaan. Oo, magiging problema ko. Kaya ang dili gini masatisfy. Mayunag na pulaan. Mayunag nga. Unda ko na nato ni. I need to find myself. Di, yun! Nangita siya kaglain. I need to find myself. Namo na ilan ako. Inaanak nga na ilhan ba? Paana-anak dayon nga makibuwag kay kanang I need to find myself. Di ay good to kay kanang napulaan na di ay. Gusto lang dahil mangitag na in. Mina na diha, Christian Amodia, maira ba kay kamutambag? Ubitaw, buyag ni si Kagawad Christian. Oo, may ni siya mo tambag gikan kay nga kwan gi ka buing saksi jud ka puput pay kan buing saksi jud ka DJ Leonard and the mix oh. On the mix or in the mix? Hello Charlene, may hapon. Bago na siguro kaya nga ng in the mix. Bota ka chinita. Uy, chinita na magbuot-buot. Nga naman dahil kung i-in the mix. Una at tagi ka tropa, taod-taod ha. Ayoli sa inyong mga radyo. Pabili lang sa pagpamina mo. Balik ta kay ato nang basahon ang atong X-rated drama. Ayan, nadungog ninyo. At tayo mga katropa ha, ayun iso ang mga radyo. Inyong mga radyo. Kami na sa tabi pila ka mga pahinom, dumabalik tataw-taon sa programang X-Rated.
1: XFM.
2: Si Joel, dili ko katarong tulog, pila na kasimana ang nilabay. Tungod sa kasakit sa akong mga luta-lutahan, giingnan ko sa akong silingan na mo inom aning Santon Plus Gold. Og ako ning giinom matag-adlaw. Tibo jud ang Santon Plus Gold.
3: Santon Plus Gold, mapalit sa mga butika nga duol sa inyong mga lugar.
4: Santon Plus Coffee Mix.
5: Ako si Grace, sa una kusugay ko minum og kape, 3 to 4 cups a day. Hangtod sa nitukar na ang akong asilo, gasukasukan ako o gapalpitate na ang akong dugan. So akong giundangan ng pag-inom sa akong kape. Huwag nangita akong kape nga herbal. Huwag akong isulayan sa pag-inom. Kanang dili makasaka o gasid ba? Akong isulayan ang Santon Plus Coffee Mix. Nalipay kayo ko. Gawas lamig siya. Wala pag ganito karang akong asid. Karon tuwing na huwag enjoy sa pag-inom sa Santon Plus Coffee Mix.
4: Santon Plus Coffee Mix. Gihimo sa natural nga ingredients. Mangustin, malunggay, ug soya. Santon Plus Coffee Mix. Kape na, gamot pa. Mapalit sa mga butika. Santon Vitamin C, the alkaline vitamin C.
6: Hi, I'm Rich Flores from Mamboro, Cebu City. I'm 34 years old. Nagagamit sa produkto nga Santon Vitamin C. Ang sukad na nagamit ko ani nga product ang akong immune system ni Ligpon. Pandemic man taron, iawag na ko ang tanan nga magamit ani nga product. Kay sukad na nagamit ko ani, akong immune system ni Kuso, dili ko dali ma-stress. Dili makuha na kong unang maglabad kanunay gumikan ani nga vitamins. Napasalamat po ko sa ako amiga nga ni introduce ani nga product.
4: Santon Vitamin C, the alkaline vitamin C. Mapalit sa mga butika. Santon Vitamin C. Balanced diet?
7: Check.
4: Regular exercise?
7: Check.
4: Vision X Plus?
7: Check.
4: Check na check yun. Kung healthy ka, gikan mata, hangtod tiil. Vision X Plus. Ano na kini lutein, beta-carotene, vitamin E, ug zeaxanthin. This is it. Make your healthy lifestyle complete. Put that plus on your balanced diet and regular exercise. Take Vision X Plus.
8: Mahalagang paalala, ang Vision X Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pagamot sa namang uri ng sakit.
4: Premium D3, ang gipakusog nga vitamin D3, usa ka functional supplement nga gipakusog sa VCO ug moringa oil. Adunay taas nga medium chain fatty acids nga nakita sa pagtuon sa mga eksperto nga kini adunay dako nga ikatabang para mapakusog ang immune system ug mabatukan ang mga sakit nga virus ug bacteria ang hinungdan. Premium D3, ang vitamin D3 nga gipakusog sa VCO ug moringa oil.
9: Mapalit na sa mga butika.
4: Turbo Food Supplement for Men.
10: Ako si Eman, isa ka driver, buntag ug hapon ng biyahe. Pag uli sa balay, may hirit pa si Mrs. na extra pasada pa. Siyempre, dapat ma-happy man siya. Pasalamat na lang ko sa Turbo Food Supplement for Men. Never good ko na ulawan sa akong performance kay Mrs. Nagamit good na ko, tanan akong biyada. Gikan sa primera, paingon sa kwarta. Pastilan, gakalayong tambutso sa Turbo Food Supplement for Men.
4: Turbo Food Supplement for Men. Hihimo sa maca o clavuasca. Usa ka herbs nga gatabang og boost sa pagtaas sa libido sa mga kalalakinan o kababainhan o gahatag og kusog o resistensya.
11: Turbo, wagas ang lakas.
4: Turbo Food Supplement for Men. Mapalit sa mga butika.
12: Samsung Plus Herbal Soap. May antioxidant na, may anti-wrinkles pa. Samsung Plus Herbal

0: Rica. XFM.
1: Ora sa XFM Cebu Philippine Standard Time 1:48 in the afternoon. Time check is brought to you by Santon Plus Coffee Mix. Katropa, kape nga makahatag kahimsog sa panglawas. Dili sama sa ubang kape nga makahatag ug kahapdos ug dili nindot nga benepisyo. Walay benepisyo katropa. Santon Vitamin C, the alkaline vitamin C, mga katropa, ang produkto sa Yes to Health nga mapalit sa mga botika nationwide ug sa atong physical store nga nadiri ubos sa atong istasyon sa Z Plus building, open daily except Saturday, mga katropa. Nagapahigayon po ta og free consultation and general checkup every Sunday, mga katropa. Santon Vitamin C, the alkaline vitamin C, produkto sa Yes to Health, mga katropa. Katropa, taon-taon, atin ang sugdahan na nga itong X-rated drama, Santon Plus Coffee Mix na nga pinaka na nambal pa.

0: programang ito ay rated LPG. Labis na patnubay at gabay ng magulang ang kailangan. Maaaring makapaminsala pag napabayaan habang nagluluto ng sinigang, adobo, batso, okoy, ginataan. Ilayo sa mga bata na hindi mapaglaruan.
1: Sayawi ko. Samtang hubo ang lawas mo. Sayawi ko sa matubangan.
2: Unsay buhat ni mo ang hait nga baha?
3: Mauni ang putol sa inyong kinatawo. Mas sobra ka dukiro. Putlon ko ni anumat sa bayang tanan.
2: Ayaw! Ayaw!
3: Ayaw!

0: ipaadam. Lipay ako. Buska ko sa tanan.
1: X-Rated. Nagkalain-laing sugilanon sa kinabuhi sa tao. Gagipada ining atong tulumanon. Og hatagan og tambag pinaagi sa atong panggiitan nga si DJ Chinita.
2: X-Rated.
1: Dalit kaninyo sa XFM.

0: Tugos sa maing pamatasan, may labot ang mga way batasan. Maing hapon kaninyong tanan. Ano na po ng laing sugilano na kinabuhi? Nagipadani ni ato programa, aron isalig ninyo og sulbadrina. Bitaw, mayong hapon. Kiling usa ka babae nga atong tagaan og pagtagad karon. Babae nga mo ato ang suot magtatampo nga taga Bakilid, Mandawi City. Ato lang ni siyang itako sa pangalang Je. 19 anyos. O kini iyang sugilanon ngayong ipaambit mahitungod sa iyang pagka pulanon. Dali ba pulaan si ate girl niyo? Pero aron gyud og masabtan ninyo ang tanan mahitungod aning iyang istorya sa kinabuhi, ato ning madunggan pinaagi sa pag-play. Pagpindot aning play diri sa iyang story yun, ana, dili ni may balaan yung din ako ni play ron diri ron na. Ito ni Mililion B. Pinagin ni ako ang suwat sugilanon ninyong hatagag kinabuhi, paminawa og palihog. Dungga nga ako ang problema. Og unta, adunay kuy makuha nga advice o pagtulunan. Og mao kini ang akong X-rated story.
1: Unsa? Gilaban ni mo ang pocketbook nga imong gipalit atong miaging semana?
2: Uy.
1: Uy! Nga naman taon, uy!
2: Da, puol na uy. Kapoy og basa. Kapoy og sunod sa istorya maong gilabay aron mahuman ang tanan.
1: Pwede ba ganin mong kurso nga mo palit yun atong maong pocketbook? Titiguman gito ni mo. Aron na dito ka makapalit. Unya karon gilabay ra?
2: Jesus. Da, okay ro na uy. Ayaw lang kung kabalaka. Huwag ganit kung mabalaka.

0: Jill? Himuan yung trapo mao.
1: Oh, ang imo man yung ipapalit na ko atong miaging buwan, dili ba? Mao niya ang imong gisapot-sapotan? Kay di tako mo palit aning blausa? Unya karon imo nang ipahimong trapo?
0: Eh, da. Di na ko ganahan ani mao eh.
1: Unsa?
0: Himuan na lang ng trapo, ma.
1: Nabuan ka na ba? Kano gungod niya, ana?
0: Oh, ihatag lang na sa ko'y gagaw, ma. Basta kay di na ko, ana.
2: Ako ba? Nakabantagin ko ni mo, Jill. Pulaan nun kay kagbutang.
0: Pa?
2: Kapila na gid ko ni mo makabantay, ha? Pulaan nun kay kagbutang.
0: Maulagi pa. Maugi na akong problema. Dali ra kay kumapunan og mga butang. Ay, crush! Gid na ko siya.
3: Oh! Nanasab!
0: Ambot ba, eh? Kung mauyab na nako siya, no? Ambot lang. Basta kay kumplito na akong kinabuhi.
3: Hmm? May ganon?
0: Ambot po eh. Taas, gid kayo siyang igo na ko.
3: Ambot lang yun, di mong babayhana ka.
0: Basta kay ganahan ko niya. Ganahan ko.
2: Ilaila di mo, Devin.
4: Si Jill? Ako yung gagaw. Si Dave.
0: Hi, Dave.
5: Hi.
0: Hi.
5: Ano yung course ni mo, Jay?
0: Commerce.
5: Oh.
0: Kuan, ikaw?
5: Engineering. Friends? Friends ito, ha?
0: Sure.

0: ambot nanday mo buang ko.
1: Ambot lang ni mo, Jer.
0: Uy, cute kayo siya, no? Mabuang d'yo ko dahil.
1: Nah, samot! Ay, kagkayabag nga nakaila-ila niya.
0: Uy, aba siyempre, no? Crush ka kay nalako siya. Unya, makaila-ila ni mo. Siyempre! Bura na gyud ka og mapraning. Heaven, nakaimuhang feelings, dili pa. To the highest level na ito.
1: Wish you the best. Sa inong panagkailang babayhana ka. Bantay bitaw ka? Bantay bitaw maapiktahan ang pagtuon tungo lang sa imong pagpakabuang niya, ha?
2: Anong taw-taod klase na ni Dave? Ano siya mo agi din
3: eh?
2: Anhin ako siya pabuton.
0: Ay! Magkumpleto na gina kong adlaw kung makita na ko siya. Ay! Ala! Siya na ka na napadong din siya. Ay!
2: Ama, tarugod ako buhok. Ako buhok. Ama, akong uniform. Ay, huwag ba kanil nag-iwi, no? Ang akong face, huwag ba ka mag-oily? Times sa tawala lang siya. Times sa kinawa sa kong blauma.
0: Hi, Dave!
4: Hi! Tara!
0: Hala! Hindi! Gagbaya niya ko itong katang babae nga katapad ako din niya. Huwag nitingdo pagduol na niya. Uyap to niya!

0: ikaw ba? Huwag yung ka magsulti nga. Doon na dito siya, oh. Kuya.
1: Huwag mo sa gamutan na! Ang...
0: In love na biyag kayto sila susag-usa. Kasakitan niyo ko, Day. Kasakitan niyo ko sa kunay bawaan.
2: Hello? Okay ra ka, Day? Okay pa ka? Hoy! Ay, papagabuang, uy! Doon na uyab ang imong crush. So, ayan na pagdahon pa, uy!
0: Ganong may uyab naman siya?
2: Ambot lang, imong babayhan na ka. Ambot. Di jugak makasabot.
0: Pero, Day, di ko muhunong. Di ko muhunong, Day. Mamasin pa ko nga. Usa ni mga adlawa. Magkakami pa di ay.
2: Unsa?

ing-unan ako, ka-in love. DJ Chinita. O ing-anak ko, ma-in love. Mura ba og obsessed ka ayo ko? Bisan pa man nga, doon na naiuyab ang akong crush. Pero nangandoy paghihapon ko nga magkakami. Ugo niya, maokin eh. Ang nahita po.

0: Nagbuwag sila si Dave ang iyang uyap.
1: Oh!
0: Big, higayo na nila ko. Please, tabangi ko, ipaduol ko niya. Nakibaw ka gidugon sa nako siya ka-crash, dili ba? Please, maluwi ka na ko. Buhato na ko ang tanan sa makauyab lamig. Ayaw lang sa bugsulti niya nga mauna itong plano. Please, maluwi ka na ko, Vic.
1: Amaw, ikaw eh.
0: Sige na pa, tanda na ba?
1: Ulagi.
0: Yes!

0: nga day kakadakaybaw nga ganahan ko ni mo.
1: Oh.
0: Dave, bahala kung moingon ka nga, chief kong pagkababay. Basta, labti ka sa undara.
1: You know what? Dili pa ko ready sa laing relasyon. O pagkani si Mana ang among panagbuwag ni Shane?
0: Dave...

0: Unsa? Uyab na mo ni Dave?
1: Oo. Oh, uyab na mi, Day. Og naibaw ka, og unsa ko ka-happy. Happy to kay ko, Day.
0: Unsa mo ba kay tabu, aha, nga nagka-uyab mo?
1: Hoy, ayaw na sige pangutana din ha, no? Basta kay uyab na mi, period.

0: abi ni mo, no? Happy kay ko. Tungod kay ni ah. Tagaoba na sabta.
1: Gee.
0: Love ka, yuti ka, Dave. Ugmay mong buhaton ako ang tanan. Ihatag ko na ang tanan ni mo. Basta higugmaon na sab ko ni mo.
1: Sa pagkakaroon, dili ko pa ka na mahatag. Siguro sa umabot kay panahon, dili na to, dali-dali on tanan.
0: Ayok ka bala ka nakasabot ka ni mo, Dave. Og salamat ka, ayo ha. Kay bisan dugwa kay kugman ako, pero nagkakitag yun.
1: May musulti nga, paningkamutan ni mo nga, makalimtan ko si Shane, dili ba? Nga dali rin ko makalimot niya.
0: Yes. Buhaton ko ang tanan, Dave. Buhaton yun na ako. Nga malimtan mo siya o makat-on ka na sa paghigugman ako.

0: Sabi ko og mulakaw ka karon. Dili ba nag-ilis ka naman?
1: Oma, pero nausap na kong una-una.
0: Oh, nga naman.
1: Di na lang kumulakaw mo eh. Nausap na lagi akong una-una.
0: Awala, mas maayuhin noon. Aron magpuyo ka sa bahay.

0: ka bantay ko ni Muji.
1: Pa?
0: Gano'n mga magsige malang kang hinok to? Ha? Sawan, may problema ka?
1: Wa man pa. Wa ko'y problema.

0: Sa man ka? Nga no, makamuto nga sa inong sabot ni Dave gahapon.
1: Gikapoy ko.
0: O sa'y gikapoy?
1: Ambot pa, eh. Kailain man akong lawas. Maong gikapoy ko blakaw.
0: Je, sulti hiragod ko. Di gani ang unang higayon nga nakabantay ko ni mo. Nga murag, milikay ka ni Dave.
1: Unsa?
0: Tugan. Napulaan na ka niya sa. Tugan sa tinuod. Jay!
1: Oh. Ambot para kiloy. Sa una no, kadahan man ko niya. Sa una, kiligon man ko niya. Sa una, di ko mahimutang nga di na ko siya makita. Pero ambot pa. Karon buro magbapulaan ko niya.
0: Jay!
1: Ay, ambot bitaw ra kiloy.
0: Aw, inadyod nga pulaan ng kang babayhana ka.
1: Rakil,
0: ang akong kadlukan, no? Kung hasta ko nga imong amiga, mapulaan ka. O di ka na makikamiga na ako.
1: Rakil,

niya kung dakong problema. DJ Ors. Ingon ani gyud ko. Dali ra gyud ko mapulaan. Maay lang si Primero. Nakauyab lang ko. Ning bag-o pa crush kain ako. Midagan ang tulo ka buwan. Nga nagkuyog-kuyog mi pero pagpanguyab niya nako, nawagtang ang akong pagbati nga to niya. O gibasted nako siya. Ang akong pangutana, normal lang ba kining akong gibati? Unsa man ni, sakit ra ba ni? O sadyang kinahanglanan ako og panahon? Bisag unsa nga butang, dali ra gyud ko mapulaan. Mabutang, magamit, mataho man ako. Sa makiangay na akong buhaton, DJ. Nahadlok sab ko nga akong amiga, maabot unyang adlaw nga mapulaan ako niya. O dili ako makig-amiga niya. Na problema gyud ko aning akong pagkatao. Maunang palihog, DJ RC, tambagin niya ako. Ako si Je, ug maokin ni ang akong X-rated story. DJ, palihog ko pakiplay sa daisa ko ang paborito ng kanta. Mula sa Puso by Jude Michael. Og, maura to DJ, oy. Bye na, oy.

0: akin sa may pul-anon din, ha? Pul-anon po ba ka? Nabagi mga inana nga tao ay, ako, honestly, niagi ko, ana. Kasi ako mo to, kanan lang ko sa tinuon kay aron dili ko ang sugar-coated. Oo, naapo ko'y mannerism nga pagka mapulaan ko. Pero it depends, man. It depends on the dynamics. Ay, this feeling dynamics. Sikreto, kay naglisod ko. Oo. Actually, dahi ako dili ko gusto mo yung nakaisakit dahi kay mura masatadri o doktor. But actually, na lang siguro yung mga kuan. Na lang siguro yung mga imbalance din ng mga thoughts ni mo. Nga muna yung usahin nga magkakuan sa imong mga pagbati. Oo. Namin mga tawagod nga uncertain sa ilang mga gusto. So maybe, focus lang sa kanya nga part. Pero at the end of the day, imo mga desisyon nga po na matuman din eh. Sa pag mag-advise mo itibuok nasod Pilipinas. Bisa pa man tibok nasod Pilipinas ang mo advice ni mo karon, sure jud kung dili ka maminaw. Muna tubagarin niyo ang pangutana sa kung mas. Oo. Kani ba daw sakit ba daw ni? Kay mura rog nay sakit siya. Bisag ko mo ingon ha. Bisag ko gusto mo ingon ay na. Oh, ato na to mga tambag nila be. Tabagi daw ninyo be. Tawag mo sa numero. Tawag mo sa numero nga 0995-994-6868. 0995-994-6868. Ganti para sa ako, uy, kinitukar na po na akong mata. Sorry ka, ayaw ha. Di siya makaya, gud. Ambot yun sa mani akong mata. Uy, mag-guan na guro ko. Mura, buwan yung panahon nga mag-vision X na ko. Or maybe di lang gina ko makaya ang dagang PC sa akong atubangan. Tulog abok ni nata akong atubangan. Uy, magsilaw, good shot. To the point nga, di ko kakit. Ano lang kayo, pasabihin sa'yo nga, oy! Mayroon ako, mapahitin ko vision X on yun. Sige, huwag sa doktor nga mag-vision X na, di manggahip akong ulo. Good. Oh, na. Muna giingon. Patuman lagi sa doktor, kay health is well. Na, naka-iglas ko, dili na. Or ako agurong astigmaan. Anyway, hello! Hello!
1: Hi, Reyna Chinita. Ang guwapa nga sa first time.
0: Ayan, ano ang ating, di na natin nidugayon. Kung sa may masay ni mo sa atong letter sender.
1: Ako pa nimo di? Pagpuyo na nga mag-inusara, oy.
0: Agay?
1: Ay, ang kasing-kasing sa tao, ang gugma sa tao, dili sama sa butang nga. Basta na lang nimo itiyang. O pa, ito'y pakita kag sa'y kay Hetris. Maglahi, yun lang.
0: Lagi something wrong. Something wrong.
1: Ibang kayo siya, nga. Mati siya bumatay, kung di siya kakita, then karon kalit lang yan, lika yan. Murag, psychological yun. Kasi kung saan, una ko guna-una.
0: Na-adjo yung problema.
1: So, na yung problema, murag, hormonal imbalance.
0: Hormonal imbalance. So, posible. Oo, gets na ko ang imong
1: kuha. Okay na lang, mga butan yan, mga blouse, kung sa padiya. Eh, imo na iyan, di mo nasakitan. Ang kuya, wani, hasta iyan ginikanan iyan, ijak.
0: Sabi siya, napulaan ako sa kumama at papa, pwede mag-ilis?
1: Ay,
0: ba?
1: Wala na. Hindi naging mao.
0: Pwede request, ilisan ako kumama at papa?
1: Ay,

0: mo lagi paminyo ni mo mas better mo duol na lang siya sa kanang expert no kung
1: marami okay, mo ko siya kasi
0: dari siya sakit
1: ang kuya lang anig maminyo ni din kulaan po siya sa iyang banahan na sa iyang mga anak anay isaw na lang
0: awa di ko'y labot ano eh
1: mamamita kid siya magsusisusis siya kung siya gay mas naay kasayuran partiana ba kay basig unya ulahin na tanan.
0: Oh, wala, nagkaguliyang na sila. Mm-mm. Dili ba ay? Betaw.
1: Giduka mo si DGRC.
0: Giduka, jug kong luwi kayong babae. Uy, uy, tulugay.
1: Sige, mauna lang ko ako, ha? Okay. Para matuog na ta, ani?
0: Matuog na ta, uy. Giduka ang babae nga wala na tulugay. Makatulog ra og 2 hours.
1: two or three hours.
0: Kaya na, kaya naman ko mga gitrabaho ko dun, oy. Mapagusto naman ko kumadato, Miss M.
1: Ay, okay lang ka lang. Makunting to lang taon sa ihatag sa Ginoo na to.
0: Dili pwede kong gamay na kong kwarta, kaya na ako yung mga pang suportaan. Dili pa para na ako ni.
1: Hala, yan sa ako gini, suporta isa to me.
0: Uy, hindi mo na, di na ako matuog anak yun. Amis na pa ko yung 2 hours. Ay, wow, okay, klaro, Miss M.
1: Ah,
0: lala ka na. Actually, sa'yo man po tayo wala. Usap ako yan, Tog. Pwede ka na.

0: Катропа-мо?
1: Exciting!
2: Exciting!
0: Ano, open nga pa itong linya, ha? O, oh, mga pangutanan din sa ako ang Omega nga si G.O. Normal pa ba doon niyang gibati nga dali mandok ay siya mapulaan? Dili lang sa gamit. Apan, apil na pod ang tao. Oh, mabagingo ni Miss M. Kung saan na naginikanan niyang kapulaan, pwede din mayingo nga, pwede ilisan ang mamagpapa kaya napulaan. Ilisan sana ako kung mama today kaya napulaan ko. Kapag kaklaro man. Mahadlok sab ang akong amiga. Oh, may pangutan din kan hadlok po daw siya nga mapulan po daw siya sa iyang higala. Ang pangutan niya, normal pa ba daw ning iyang gipang bati? Ya, ragyud. Naragyud na ninyo. Oo, naragyud na gyud sa ba na diha ako. Oh, depende. Hello, may hapon.
3: Hello, may hapon.
0: Kinsa ka oy?
3: Jones, Panduy ng Digo City.
0: Hello! Sa Digo City, may pagpaminaw. Nandunggan magiging mga ito ang X-rated drama karon, Jules. Unsa man ang imong matambag ani atong letter sender. Pulaanan do kay siya. Normal pa ba daw ni? Pero abnormal
3: mo. Magiling na normal siguro eh.
0: Unsa may matambag ni mo sa iya, unsa may angay niyang buhaton. Tungod ni ining iyang gipamati, nga paminaw niya, dili siya normal.
3: Ano yung pa-himnon ko lang na siya huwag ka lang ba?
0: Siya man? Bahal? Ay! Ay! Ay! Asa iba yun siya ba?
3: Turbo.
0: Turbo? Asa ka na turbo man?
3: Aron di siya kalimot.
0: Abitaos. Aron dili siya mapulaan da yun, oo.
3: Di siya mapulaan, no?
0: O yaka, di lang man sa tao siya mapulaan, pati sa mga gamit man daw.
3: Makatilaw na siya turbo, hindi lagi na siya mapulan.
0: Niya makatilaw siya turbo niya, sa imo nga pag niya matilawan. Ay! Kulbaan si Jos, kulbaan. Kulbaan ka Jos, no?
3: Kulbaan, ay.
0: Ito. Nakasuway ba ka nga, nakasinati o nakahigala o nakahimamat o nga pulaanon nga tao?
3: Anak ko yun na kaila sa una na pulanon.
0: Bulanon, so, dili. Pulanon ha, dili bulanon. Kaya bulanon na, dili speak as lawak.
3: Pulanon siya mga gamit, pero yung kanang muna na pagbate sa ako, dili. Dili. Misod ko na siya yung naon niya. Eh, makakuhan man na siya sa mga tao. Nahigugma siya ng isa niya. Kandong isa niya, nahigugma po siya. Wala, mga naot siya ang kuwan. Mga lang makainom na siya ang kuwan. Ang tot plus coffee.
0: Ayaw mo.

0: layo uy na akong Cebu yan na kag Digos na sa mga ka uy. Sige lang kay mo uli ko kidapawan pagitaon ta mo diya sa Digos buyag. Oo. Sabi na ko pagpangita si Jules.
1: Pagitaon lang muli mo diya sa Santa Cruz.
0: Oo, sa ko iingon.
1: Nila kay

0: Kaya kayo kunin mo pangitawan niya sa taklo, kaya yun lang mo. Asa rin Jules, dili Jules, panday yung budas.
1: Mm, sa Santa Cruz, pag ingon ko sa, ah, Santa Cruz, uno ko Santa Cruz, may kong, asa sa Jules Panday, ana? Ana rin ko.
0: No. Sige lang ko sa kwan, Starwood, yan kan.
1: Mm, sige. Ma, ikaw may kayo bahala, kayo mo magkaya imong pagkakuan mo, magkaya bot pa sa bot, ana. Sige. Ning kamot ko. Pon, masahag ko diya, Diyos, ha? May pagpaminaw okay sa inyo, ha, Diyos, ha?
0: Amping, amping. Ay, mo,
1: kibaya, Diego? No, kisaman, kisaman.
0: Eh, sabi lang ko si Boss Victor Casas na aron sa Don Marcelino.
1: Hmm, Don Marcelino Bukid nun.
0: Na Malita.
1: Ah, Malita. Ah, Malita, Malita. Ay, salamat kahayo. Dahang salamat okay, sa pagpaminaw. Salamat. Katropa mo.
0: Exciting.
1: Ay, yan.
2: Exciting.
1: Exciting. Grabe naman yan itong pagsaba-saba, gikan sa Digos. Uy, di naman na naabot mo sa Santa Cruz. Di, ay, sus. Ganahan na mo. Maka mo puling. Eh, basin nyo nang ibalik na sila yung istasyon, ha? Ayaw yung taon. Eh, napakuhantot pa niyo yung gabi. Shout out ko sa ako mga kauban. Hello sa iyang kauban diya sa shop. Sila Kenneth, Benji, Larry, Oxido. Kuya, aning G.O.Y. sila yung pulaan ni mo. Basin pati sa iyang naung na pulaan na siya. Di na gina normal G. Oh, patambal. Kasaba ba rin niya sa gawas? Kalingugog ba nang naada sa gawas? Morinik, inani din may kasaba kung kami po nang nasa gawas di ay? Kami po, inana po din may kasaba niya. Magprograma si... magprograma si Sir Eric ba? Magprograma si Sir Eric manay sa sintado niya. Inana po may kasaba sa gawas. Alingugog, giday mi? Tingog, grabe, madungo ko sa radyo ang tingog. Na-realize na ko, sabak kita yung programa ni Sir Eric Manait. Oo, ngayon, sabak kita niya. Uyag, no? Ang tingog ni Almi. Oo. Pero dili ko medya. Ayan na, sige. Da? Wait, okay. Bibo lagi kayo din sa estasyon. Kaya once nga, mahuwasan nga may sa kabisi. Tapok naman dahil sila ng ang labi diha. Kaya pangunahan, yun na ni Almi Mata. Diba, Doc JJ? Almi Mata, yun na. Hello, nate caller sa Bigas Linya. Hello.
3: Hello.
1: Kinsa man ka, oy?
3: Si Kate,
1: me. Taga-asa mo?
3: Manghod ni James.
1: Uy! May manghod si James! O, pila idol sa manghod ni James.
3: Ah,
1: 37. Gauna-una palagi ko, oy.
3: Wala man.
1: Taga, asa man ang manghod ni James, si Clark. James Clark.
3: Wala mo, wala ito. Ate, kaya
1: ba? Saan?
3: Yan ang number akong gamit.
1: Ah, okay.
3: Pero, abin mo, ma'am, murag bugat, hindi ko mabalik din eh, kay, pag ino mag-ibol siya nga, matagadog na kanta sila dito sa Manila.
1: Ah, na pa Manila sila? Kanong gibili man niya ang numero?
3: Pag-ibol ganito, kung anong gibili niya, kay, nga nung kaya yung mga ano naman, kalis mo muna ko siya, kamarad, diba? Lulay mo pa rin tapos, kasi may nga, sabi ko nga,
1: ang tingin na yung sinya ko yung tingin mo. Ang tingin na yung tingin mo. Kasi nga man siya?
3: Ambot? Ang tingin ko naman daw sa inyo sa kuhaan.
1: Kung gano'n mga problema.
3: Lonely! Ambot nga, no?
1: So nakakarog kuhaan, nakagsamal ka ron?
3: Oo. Ano ba naging pabantay ka ng balay?
1: Ah, oo. O ba na yung asawa di ay?
3: Oo.
1: Di gina to na matubag. Pero di na to na sulbaron sa aron. Atong sulbaron
3: ni Pablo. Ato oras.
1: Oh, sulbaron na to ang problema sa ato ang letter sender. Mm-hmm. Diba?
3: Kasi may... Gana ko man ba, Maran? Mag-lisod ko stealing ano niya. Karoon ka na siya.
1: Lisod sabto no?
3: Lisod ka sabto na. Abot nga na. Abot. Kasi siya sa kulanan. Huwag ato po ng tabat yan. Basi gili po niya. Ato pon. Abot po ng panahon nga. Manila sa tubambat. Mapulaan lang niya po. Mana nga, tambag lang natin ang bumigyan o?
1: Yes.
3: Ah, bahala na dyan. Pero saan yung pagsalunda din mong problema ay?
1: Oh, sige, sige pa tayo.
3: Saan mo
1: na
3: ito na ron? Kasi imong uyab, imong nang tipanan na, pagkita rin mong nilakilin at gano'n mong nagpikan eh.
1: Pagkala
3: lang siguro, ma'am. Pagkala lang siguro. Nagtugong din po po si Kuya James na kung masigwan, basigusahan yung mga anawa, magparamdam lang ka siya.
1: Magparamdam. Sige. Alright. Salamat ka, Ayu Clark. May pagpaminaw ka ron diya all the way from Samar.
3: Pasensya lang, ma. Hawas na nang hindi niyo.
1: Okay ra. Sige lang.
3: Gibilin lang yan ako yung SIM.
1: Gibilin lang yung SIM.
3: Gibilin lang yan ako.
1: Sige.
3: Masagi, nagtugong siya na mga kapatid nga lang din ako siya. Ganda na mga contacts, ano eh.
1: Ayan. Thank you, Kaayo Clark. Dagang salamat sa pagpaminaw. O, hinaot ko
3: naman. Ano ba yung programa ko? Yung drama, hindi sa paminaw?
1: Salamat. Muli pa yung masataan niyo, eh. Thank you. Clark, dahil dyan, katropa mo.
2: Exciting!
1: Another last caller na to before ta mobiya sa kahanginan, before ko mo share sa ako ang maingon sa ato ang letter sender. It's your time to shine. Kung wala may maingon, palungon na lang ng joke GG ng istasyon. Ayan, hello po sa iyo. Mayong hapon.
4: Mayong hapon. GG, kinita.
1: Jordan eh, Jordan to.
4: Miss you.
1: Oh, wow, miss you.
4: DJ. Akong tambag ng singer, magpa-check-up lang siya sa doktor kay murag lagi siya ay damay nga kuan ng diferensya. Kaya kung ano man siya. Sa pagig ng pagkuan niya ba?
1: Saman.
4: Tanaw mga kuan.
1: Sige. So feeling ninyo need siya og help kay basig uncontrollable ka ng mga inaana niya nga problema, ana ba?
4: Oh, ana gid DJ.
1: Alright.
4: Kay ako sumbay DJ. Bisag sige ko paminaw ninyo. Hindi mo bumakulan malipay pagay ko condition ko sa trabaho dire. Ana. Pagpulaan na ba ko? Ibalay. Hindi mo kong mapulaan. Anak man.
1: Katry ba ka nga nakauyab ka o bali mapulaan?
4: Oo, nakatry ko doon.
1: Unsa may gibuhat ni mo, aron ma...
4: Usa doon?
1: Unsa may gibuhat ni mo, aron makaget over ka ato?
4: Dugay-dugay ko DJ kay first time ko na ko itong na-inlove yung babae ba? Na kaya na siya nga buwag lang tayo kay silingan rata.
1: Nihilak ka?
4: DJ?
1: Nihilak ka?
4: Gamay.
1: Nila ka gamay ra. Ha?
4: Dugay-dugay ko makatawag ko niya kay busy magpintal man ko niya.
1: Sige. Okay ra, oy. Okay ra. Okay ra, busy po ko niya man taot-taot. Oo. Problema. Salamat ka ayo ha.
4: Sige, James ako paminaw radyo.
1: Ang importante na minaw. Wala mo kay problema kan sa ka manawag. Kaya sa lablab lang gyapon.
4: Always gila DJ.
1: Always nga?
4: exciting sa inyo hang
1: Abi ko ngayon siya always kunya love love. Salamat kayo Jordan.
4: Apple pa rin din.
1: Ah okay, salamat kay Jordan. Anyway, Jordan katropa mo.
4: Exciting!
1: Okay, last caller, last caller. Meron pa tayong papasok. Kung wala na, ako na. It's my time. It's my time. It's now or never. I don't wanna live forever. I don't wanna live it. I'm alive. It's my life, life, life. Lahi-lahi ato mga dadungan sa ato mga caller, sa ato mga listener. Mahitungod sa ato ang letter sender nga si G. Actually, G, posibleng na caller. Hello! Mayang hapon! Kinsa siya, nganong nagluib ka? Kinsang hinampak ang iyo? Oh, hello! Ay! I'm here na. Nandiyan ka na ba? Nandito na ako.
2: Yan ako.
1: Ay, narinig kita. Alam ko si Iman to. Iman, ikaw ito?
2: Nagiging.
1: Iman, anong masasabi mo sa ating letter sender nga si G?
2: Natural, lagi na niya kasi umayin niya.
1: Tao.
2: Kinayang lalo yan ang plano, hindi.
1: Oh, ang pangutanin niya karon normal pa ba daw siya?
2: Normal naman na tao, pasakay na agad na.
1: Ay, normal na daw. Tanawa, normal naman daw na. Kamu inyugi pa psychiatrist si G.
5: Ay,
1: pwede naman di ay.
2: Naam
1: gi ka pulaan na. Niya karon kay muragiha, kay tanan na lang man pulaan niya. Butang, tawo niya, halos perminti na lang. Normal ba nang inana?
2: Abot lang siya. Basta kayo parang ako. Normal.
1: Ah, sige, sige, sige. Ayan. Normal lang daw na, G. Kumbaga, naisimpatiyang kad ni si Koansay Moha, si Eman. Bahay na imong gibati. Dili ka abnormal. Dili ka pinalahi.
2: Normal.
1: Normal lang ka nang aduna giti ginatawag na tong change of heart. Di ba? Ano mga pagbag-o sa itong huna-huna? Ayan. Oo, nag-uulpod siya nga. Basig pati daw sa amiga. Mapulaan daw siya. Basig dili din na napulaan lang. Basig dahil na doon na lang kayo nakatunan nga murag lahi na imong values, lahi na imong perspective, imong principle, o maong niabot sa punto nga inana. Diba?
2: Mga ganun.
1: Oh, mo yan na magiging kasako ah. Kaya taas naman ako explanation. Ana, ragin na. Ikaw, nakaagi ba ka, Eman, nga nakaagi kag tao nga pulaan nun? Okay, dahil ako nag-aagi. Ah, yung sa manin mo pag-cater, yung sa manin mo paglabang ang challenges nga makasinati kag mga tao nga pulanon.
2: Bisag
1: yun sa ragi na upupagi ko. Ang tubag ni, kuha ni katropang Eman, kaya pinaan nila eh. Kuhaan, good. Kanang, kuhaan. Dahil, kuhaan. Kanang, kuhaan. Ni kuan.
2: Oi ka manan. Oi ka manan.
1: Puros kuan. Ana. Ana ang tuno sa kuan, advice ni Eman mga ano ko ano ay dadahang libog basta mo una to. Ana, di ba man? Muna kong ganahan kay Eman. Anyway, Eman, thank you so much for calling. Dahang salamat. O, gaasa magkakaroon na minaw. Diha lang ka. Ha, Eman, ha? Eman, ketropa mo.
6: Exciting.
1: Diba ako'y tao lang na nagdaramdam at natutuksurin. Ay, nalang, parang sarap ako kumakahigayon ng kanta. Ako na naging taga-chance akong kaugaling. Wala naman ko igong oras. Ako masulti sa itong letter sender nga si G. G, it's up to you kung para nimo, preference nimo ang mga inana. Naman ko tiginayin nga preference. O base, kato lang yung giingong nga napulaan ka, dili lang gini mo preference. Ayaw na po pag-conclude, yan na kay something wrong. Self-diagnose is not something pwede gatong i-normalize, ha? Kaya nara pwede nga na-diet na mag-diagnose sa kaugalingon. O, kabasin nga, ino na lang ka-diag may pinamik. Binigiday, kinahanglang may pinamik. Ano ba? Ang pink yung kaayo, Gia. Normal man na mabalaka ta. Actually, kasabot po ko sa'yo mong, yan nga nabalaka ka. Kaya kasabot na hindi mabalaka. Anang ultimo na lang tanang gamit, pati tawa, pulaan ka. Kaya kung ako pa ni mga amiga niya, ako ang naging ana, ino dyan kung unsa ka na, kay Oh, kabalo mo kung sa batasan na ito nila sa Mamita ingon lang din nga, basi daw mapulaan siya siyang kaugalingon. Kana, day, pag magsugod na kag-inana, day, ana, magsugod na ganina na nga simptomas, muna natin mailhan, ha? Kapuya ni mga problema, ano yun? Pwede rin kita ni Sulbaro sa balay ay. Pwede rin kita ni Sulbaro sa balay pero naagi ko naabutan yung radyo. Pa-shoutout kay shoutout Minuan Hill Team Galay Doll gikan kay Brian Gutierrez. Hello sa inyo ha din ha. Asya Minuan Hill Team. Usa man asya basketball player? Ikaw ang basketball player mo? Sino ko? Ayan. Alright, basawasan ako ng isabi. Wait. Ay, dilima. Ayan. O, kanil, balik ko sirado. Ayan. Normal na sa mga abnormal. Gabi, ginis ka gawad Christian na mo dyan. Pwede kagawad. Ano si kagawad daw? Normal na daw na oy sa mga abnormal. Wagi daw. Ano siya? Pupot pa ikan reserva. Unsa tong ingon ni mo? Unsa mag-i-chismis na po din yung... Ay! Sige na lang kanin mga... Na. Ang inyong kuwan din yung... Sige na, sano ninyo din? Busy ka mo. Busy lang mag-chismis. Kapoy kay mo Christian ay... Easy Reyna. Bugal-bugalon. Kaayo si Boy Angel. Mingingon nga ayaw ko nulubuga. Kay naay na mana. Grabe ha ka bugal-bugalon ni mo pupot paikan. Gilubog day na mo. Magkita mag-ipakataan sa kung abaga ron. Nag ako ang kanang kuwan. Ako ang jawline. Daw? Huy! Ambot ha. Ito na ba sa kanya? Crush, ako ikatambag nga magkat-on siya nga muhatag og value. Ah, lisa kong lito kang experience sa value ni Rikay. B-A-L-I-E-L-I-O. So, baliw akong pagbasa. Giwain na lang kung taanin mo nila yun, ha? Siya sa mga butang o sa mga tao nga muabot sa iyang life. Kana ra crush, salamat. Tinood jud nang may pagmagpuyo na lang parehas ra ta tao masakitan ingon ni Marjun Lapis nga taga ZG Motorcycle. Sino ba? Ano si Kuan? Kapoy kay kakagawad Christian ay kapoy ha. Di kapoy kumura tong istorya ha. Ako crush, di ko mapulaan. Ikaw ang akong crush. Ikaw jud bahala. Bahala ra ng sender. Hala. Sa tungod kay crush ko niya, bahala na lang daw ang sender. Okay, mahimo ay na. Sender, ikaw na lang daw bahala. Ingon ani ni Kuan. Ni Lionheart. Oh. John Kennedy. Hello, Carlo John. And Lionheart. And Marjun. Christian. Pupot Paikan. Aga Abuena. Delio Himaol. May pagpaminaw sa inyo ha din ha. Kamo ba, mga pulanon? Basin, wa pa na siya nakasugat na ko, DJ. Basin, di na siya mapulain. Unta. O, nalibog ko. Di siya mapulaan unta. Lang. Ikaw ragi nakabawaan na kagawad Christian na mo dya. Kaya mga bahin-bahin anang mapulaan sa imo. Kaya wala miniagi ni mo. O, nilahit nga dalan man among gitubay. Matarong. Basta wala minisubay anak kagawad Christian kaysa matarong gin mga dalan. Ba't yung nagagawad, oy? Kapoy, kaisad mo. Wa naman gikuy igong oras, oy. Basahan niya akong comment, ha? Aro mabala ka si Popot, no? Ako, gibasa po ni mo, miss. Sorry. Briefing sa kunin niyo. Ay, buyaga. Anyways. Wa naman tayo igong oras, di ay, oy. Bisa kung saan na itong extend ani, di naman pwede kaya mabantaan. Salamat sa mga niyo sa ito ang X-rated drama. Labi na sa ito mga listeners so all around Visayas, Mindanao o sa ito ang mga nakasimulcast karong hapon na dagang-dagang salamat sa inyo ha. Ugma po na po. Adlong, grabe naman, Thursday na po ugma niya, Friday. Bago na man bago na man nag-Domingo. Uy, kapaspas ba ni Mujun? Time sa... anyway, kay July naman gyud, naman ginikapugan. Mapugan pa daw ang gugma kaysa gana. Tinuod ba? Bitaw sa no. Usay balag bay gugma basta nakasagana. Balag bay gugma basta nakasagana. Okay lang yapon. And abi mga katropa, dahil salamat din sa kong partner sa Picas Lawaka, si Kuan, si katropa ng Doc JJ. And of course, ato mga kabanan din sa estasyon, sa ato ang mga partner na sa Lagawas, mga field reporter din nato di ay. O sa ato ang station manager nga ni sa ulo kagapon, sayang adlog ng tawhan. O si katropa ng John Liben Chavez by King, mga katropa. Alas na nag-iusang Pilipino para sa Pilipinas. Ako inyong katropa, DJ Reyna Chinita, sa programang X-Rated sa 88.3 XFM Cebu. Katropa mo, exciting!
6: Exciting!

0: oras makatulog pa sa XFM Davao Region, alas 3:01 sa kahaponon.
1: Express Balita. Express Balita. Express Balita. Express Balita.
0: Mga tropa, baybong hapon sa Pinatong Taran, di akarot ng Express Balita alas 3 sa hapon. Ning adlaw ng Miyerkules, pizza oro sa bulan sa Hulyo, 2025.
1: Express Balita. Express Balita.
0: Ato ka na ito, mga tropa, sa mga produkto, mga tabang, sa pagpaligon sa itong lawas, mga katropa. Na-discourage ka na ba, mga iksodan, sa pag-exercise tungod kay Y. Alibyo? Huwag dalit lang ka po yun. Og walay nakita nga dakong kausaban, improvement sa atong lawas. Sulay ko na mga katropa ang Premium D3. Ang maski pagkusog og maski paepektibo. Premium D3 aga softgel capsule nga adunay fat burning properties. Premium D3 ang maski pagkusog og maski paepektibo. Mapalit kini sa mga butika nationwide mga katropa. Og ato sa kanato mga katropa, ato sa Crop Gold 3-in-1 foliar fertilizer. Mag-Crop Gold na mga mag-uma. Aron kanunay kang asinso sa imong pagpanguma, Crop Gold 3-in-1 foliar fertilizer, pang-spray sa atong nagkanaya mga tanom sa atong kaumahan.
1: Express Balita. Express Balita.
0: Sa atong mga balita sa lokal, nakabenepisyo agad sa 63 ka mga senior citizen sa lungsod sa Carmen Davao del Norte sa cash gift. Gagipaghatag kini sa lokal nga panggamhanan, isip pag-ila sa ilahang kontribusyon sa pagatiman sa ilang kaayuhan. Ang maong ayuda, ipasugdahan kini ubo sa Republic Act 11982 o Expanded Centenarian Act. Kani nagtumong kini sa paghatag o insentibo o dugang pagasuporta sa mga kwalipikado at tigulang. Mitambong sa maong kalihukan si Municipal Administrator Erlinda L. Marapaw, isip representante ni Mayor Leonie Bahagi. Din iya usab nga gipasabot aga padayon nga pagpaningkamot sa local government unit sa pagpalambo sa kayuhan sa mga senior citizens, pinaagi usab sa mga programa og serbisyo nga angay usab alang kanila. Matod sa LGU Carmen, ang maoga pagpanghatag sa cash gift kabahin sab kini sa ilahang padayon nga pagpasidungog og pagatiman sa mga tigulang nga nakatampo kini sa kalambuan sa komunidad.
1: Express Balita. Express Balita.
0: Alas 3:04 na samtang sa pikas bahin sa ato mga balitang lokal. Nagapahigayon ang lokal nga panggamhanan sa Carmen Davao del Norte og road crash simulation na exercise sa may barangay Sibulao o Sibulano. Aron lamang mapalig-on ang kaandam o sa komunidad sa pagresponde sa mga aksidente sa kadalanan. Ang maong kalihukan, ipasugdahan kini sa Municipal Disaster Risk Reduction and Management Office kon na MDRRMO, ubos kini sa liderato ni Mayor Leonie Bahagi, uban usab sa aktibo nga partisipasyon sa mga opisyal, pensionaries o staff sa barangay Sibulano. Pinaagi sa maong simulation, gibansay ang mga partisipante sa husto, organisado og paspas usab nga pamaagi sa pag-atubang sa road crash incident, samtang gipalig-on usab ang koordinasyon tali sa barangay og mga responder panahon usab sa emerhensya. Matod sa LGU Carmen, kabahin sab kini sa padayon alang kini sa programa aron nga maandam ang mataga barangay og mapalig-on ang kapasidad sa mga lokal nga responder sa pagpanalipod usab sa kinabuhi ngadto sa katawhan panahon usab sa mga aksidente o uban pang mga emerhensya mga katropa.
1: Express Balita. Express Balita.
0: Alas 3:05 na samtang sa ato nga balita sa nasud. Balitang nasyonal. Ramdam na ang gigil ng taong bayan. Kini aga pahayag usab sa Filipino migrant workers sa PDP laban na batok usab kalabot akini sa mga nagapadayon nga isyo sa korupsyon sa nasud. Gipaklaro karon sa migrant workers group nga ang rally sa INC usa kini katimaan kung unsa ka unsa nakasuko ang katawhan. Hinoon giklaro usab niya nga dili korektado sa impeachment trial ni Vice President Sara Duterte ang maong rally, apan kini gihimo batok sa mga opisyal nga dalam bigit kanis sa 1.7 bilyones ka pisos nga flood control project. Dugang po sa maong nga grupo. Dili na gayon matod mapugngan ang nagatubong kasuko o gigil sa publiko tungod lagi sa mga isyo sa anomalia sa gobyerno o lauman matod pa nga dili pa kini ang katapusan ng mga nagkalainlaig na sektor nga maghiusa o maningil sa mga dapat usab nga manubag sa mga anomalia sa gobyerno.
1: Express Balita. Express Balita.
0: Samtang sa katapusang bahin sa tuga balitang nasyonal, temporary sagbaron nga gipagawa sa Quezon City Police District o QCPD, agad duha usab ka mga individual nga giaresto atol kini sa gihimo nga rally sa mga miyembro sa Iglesia ni Cristo sa Quezon City. Matod pa sa QCPD, agad duha una na matod pagidakop tungod lagi sa ilahang giingong kalambigitan sa nahitabog nga kagubot sa daplin usab sa rally. Apan human usab sa investigasyon o nagapatuman sa legal usab nga mga proseso, gipagawas una sila samtang padayon ang pag-usisa sa maong insidente. Gipahayag usab sa kapulisan na ilang gisiguro ang kalina o kapsay sa tibuok kalihukan o padayon sila matod pag magkolekta o dugang pang-ebidensya aron labag ang matino kung aduna may kaso nga ipasaka batok ngadto sa mga nalambigit. Samtang gihangi usab sa Quezon City Police District aga publiko nga magpabilin kining malinaon ug mutuban kini sa balaod atul sa mga pampubliko nga panang tigom ug demonstrasyon aron nga malikayan ang susabang insidente.
1: Express Balita.
2: Express Balita.
0: Mga tropa, mga tropa, glangkob sa itong balita alas 3 sa hapon. Kung tinaw, mga katropa yung pananaw, kana timaan ka na mga tropa nga kwirwi ka nakatumar o nakainom mga katropa sa Vision X Plus Soft Gel Capsule. Kumikan sa Vision X Soft Gel Capsule, mga tropa nga produkto sa Yeast to Health, mauke ni ang makapadayon sa pagpatinaw sa imong mga mata. Busa kamo mga biyahidor karon nga manihos mga sakyanan, aro safety ang inyong pagmanihos sa sakyanan, siguruha na tinaw o tataw ang imong pananaw. Mag Vision X Plus Soft Gel Capsule. Mapalit kini sa nagkanyagwang butikag parmasya nationwide mga katropa. Oy, mayong hapon na idri mga katropa sa atong kauban mga katropa sa buhat na naakaroon rin sa Malaybalay City, Bukidnon, si Dan Intong. Ini basta-basta si Dan Intong. Mayong hapon mo na, brother Dan. Mayong hapon mo diha. Salamat sa imuhang pagli-li din handapita karon sa imong himutangan. Si brother Dan Intong mga katropa. Kung uban pag mga nagpaminaw karon, yun mga katropa sa ato gatulumanon o ga programa mga igsoon. Nagapadayon karon ha ang first day karon mga katropa sa opening man karon sa ika-59 araw ng Davao del Norte. Unya aduna po'y gipahigayon po ginisya sa 25th. Unsa gitawag ani kaning mga kuan mga katropa kalihukan yan ay mga kuan yan ay mga giplastar sa boss mga katropa. 55th kadagayaan festival no? 25th no? Ika-25 nga kadagayaan festival usab karon mga katropa. Nagipahigayon din hi mga katropa sa Tagum City, Davao del Norte mga kaigsoon ang gisalmutan sa 8 usab ka mga kalungsuran o 3 ka syudad na sakop sa probinsya sa Davao del Norte mga katropa. Okay din naglangkob sa ito ka balita alas 3 sa hapon mga katropa sa Express Balita alas 3. Pinabagan tas master control sa katropang Ralph o yung katropang Kinit. O siyempre, itimo sa kami sa mga station manager, katropang Arnel Cortez. O ingon man mga katropa sa among general manager, si katropang Edwin Garing mga katropa. Ako'y nating balita, katropang Bong Umaki Algabre. Daga salamat, katropa, exciting!
1: Express Balita! Express Balita!

0: ating kalusugan. Uminom tayo ng Santon Plus Coffee Mix. Ito ang kape na natural, walang side effects. Ito ang kape na iniinom ko, Santon Plus Coffee Mix.
1: Santon Plus Coffee Mix, available nationwide.
2: Vision X Plus user, atong paminawon.
3: Ako si Jojo Bakuli sa Barangay Kanayas. Ako sa siyudad sa Malaybalay. Sa akong kabalhabal driver, 42 na akong pangidaron. Sa akong pagkabalhabal driver, imintigin ako mga sagatas dalan, mga abo, kapasok sa kumata. Magsinig, pangatol niya kumata. Usahay mo, blood-blood na niya kumata, manapahanap. Giraman ko o kining hatod mga estudyante. Sa dihangan nakalungog ko, aning produkto nga Vision X Plus. Palitin ko, nisulay ko, ibalit ko sa butika. Karong adlaw, pag inom na ko, pagkaugma, ako na dayong na batyagan. Wala na po ang mga pamula sa kumata, labi na itong mga ugat-ugat ng gagmay na wala-wala na po dunya. Nawala-wala na po itong itawag nilang terijom. Muna pa, salamat yung ko yung Vision X Plus Capsule. Saka itong mga kapwa na ko, habal-habal driver diha, nga nag-antos po sa ilang sakit silang mata. So, layo niyo ni yung Vision X Plus Capsule kay kasi makatabang ni sa inyo, kinakatabang masad ni sa ako.
2: Vision X Plus. Ang Vision X Plus. Gituyo paghimo alang sa mata. Vision X Plus. Mapalit sa mga butika. Premium D3 user.
4: Ako si John sa kataxi driver. Gikagbuntag, abtan paggabi, iyon yung kagkakapoy sa pagpamasayro. Gikag-init, usahay maulanan pa ka, kaya na kong tanan para sa akong pamilya. Pero may na lang, kay Nai Premium D3. Sukad na kainom ko ani. Kabalo mo, kondisyon di akong lawas gadaadlaw. Huwag kapoy ibangon, lami akong pagmata sayo sa buntag. Tungod kay naka Premium D3. Busa ka mo diha pag inom mo Premium D3 para di mo magkasakit. O kaya pa wag tangon ang tanan ninyong balatian.
2: Premium D3. Tatak, yes, to health. Premium D3. Mapalit sa mga butika sa inyong lugar.
5: Oh, babe. Miss na kita. Uy, babe. Kisi.
1: Laging bitin. Ibalik ang bangsi. Ibalik ang alab ng pagmamahalan. Turbo.
5: Oh, yes.
1: Turbo Supplement for Men. May maca at lavawaska. Mga natural herbs na nagbibigay ng tunay na lakas at bangsi na pagmatagalan. Turbo Supplement for Men.
5: Mas lalakas ka pa.
2: Santon Plus Herbal Soap.
6: Yun is galona. Senyor Rosette. Burn skin go. Forearms. Hindi ma. Kuha. Try Santon Plus Herbal Soap. Nakuha.
2: Santon Plus Herbal Soap para sa maputi nga pani, mahamis nga kutis. Santon Plus Herbal Soap.
7: Cystapain. Si Dayan po ito na Alicia Isabela. Simula na nasubukan ko ang Cystapain, hindi na ako sumubok ng iba. Basta sa pain, sakit ng ulo o sakit ng katawan, Cystapain lang ang mag-isa.
1: Cystapain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Cystapain. Symptoms persist. Consult your doctor. Sa mga butika.

0: korak?
1: Kapitan!
0: Unsay kalahian sa una o karon?
1: Anil siya, kapitan? Sa una gani, kung gwapo, babaero!
0: Karon di ay!
1: Aw, pati pangit, babaero na pod! Chusy pa! Exciting!
2: Exciting!
3: Bawat minuto ng iyong buhay, ikaw ay inaatake. Millions of bacteria, virus, at parasite ang gustong maging tirahan ang iyong katawan. Kaya doble ang trabaho ng ating immune system para labanan ang mga invaders na pumapasok sa ating katawan para maiwasan ang kamatayan. Kaya huwag mong hayaan humina ang iyong immune system. Uminom ng Santone Plus Herbal Capsule. Ito ay may taglay na vitamins, minerals, phytonutrients, at immune stimulant properties na tumutulong mapanatiling malakas ang ating immune system para maiwasan ang karamdaman. Santone Plus Herbal Capsule, garantisado at epektibo. Mabibili sa mga butika.

0: mabibili sa lahat ng mga butika nationwide.
1: Matamlay ba lagi ang katawan after kumain dahil kulang ka sa fiber at malakas sa puting kanin? Magsanton Gold Herbal Tea, ang herbal tea na may malunggay na puno sa fiber at mas mataas sa mga nutrients. Turmeric na may taglay na anti-inflammatory properties at cinnamon bark na tumutulong sa pagbalanse ng asukal sa katawan. Santon Gold Herbal Tea, iwasan ang panghihina ng katawan dahil sa kakulangan ng nutrients at unti-unting pagtaas ng blood sugar. Santon Gold Herbal Tea.
2: Mabibili sa mga butika.
3: Better skin ba ang imong ipangita? Introducing Clear Skin Herbal Soap at Adunay Glutacogic with VCO. Ang Clear Skin Herbal Soap rich in vitamin C plus makaprotekto pa sa skin cells aron malikayan ang skin damage. Clear Skin Herbal Soap, moisturized dry skin, antibacterial, antifungal ug antiviral, anti-aging ug fresh skin. Mag Clear Skin Herbal Soap with Glutacogic and VCO.
4: Available sa mga butika.
5: Kating, pabalik-balik lang. Gamit na ng Sanfon Plus Herbal Oil.
6: Epektibo sa mga skin allergies at skin diseases.
5: Isang pahid lang
6: ng Sanfon Plus Herbal Oil.
5: Ang galang kati-kati.
6: Sanfon Plus Herbal Oil.
5: Ang pamahid
6: na all-in-one
5: sa pre-

0: isang taon vitamin C. Mabibili sa lahat ng mga butika nationwide.
1: This is 107.1 XFM Tagum.
2: Exciting!

0: si Kap Lodi nga apply sa barberohan og dinhi.
1: Bisag barbero lang, pwede na. Kay bao mapod ko mo gupit. Yun na pa. Ayo!
2: Asa man?
1: Uy, bata maning ni Abris Pultahan. Day!
2: Asa ato?
1: Mga play unta kog barbero.
2: Ala, showy! Showy ha? Payot yang! Among! Titawa din eh!
1: Bayot ra di ay inyong ginadawat din he?
2: Bayot ka?
1: Siyempre! Bayot kayo! Oh, dawat na ba ko?
2: Exciting!
3: Atangi ang programang The Secret of Health. The Secret of Health. Kauban ang mga certified naturopathic practitioner, Doctor of Alternative Medicine, Doc Remy Lito Uy, sa programang The Secret of Health. The Secret of Health.
4: Ako si Jubilin. Na ako'y Gueter. Unya, nagpakonsulta ko sa doktor. Giresetahan ko og daghang tambal. Pero wala jud epekto. Gisulayan ako og inom ang Santon Plus Gold. Duha ka kapsula sa buntag og duha sa gabi. Unya, sa sulod sa usa ka bulan, nikupos na og nawala na jud ako Gueter. Dako jud ko kaayo. Pasalamat sa Santon Plus Gold. Epektibo jud kaayo.
5: Santon Plus Gold. Mas pinalakas, pinagaling, pinahusay. Mapalit sa mga butika nga duol sa inyong mga lugar.
6: Welcome sa atong programang The Secret of Health. Mga higala, gusto ba ninyo og healthy ang mga organ sa atong lawas? Gusto ba ninyo nga healthy ang kidney, healthy ang liver, normal ang blood sugar, unya normal pod ang blood pressure? Ania ang sekreto, mga higala. Pangitaon nato ang epektibo nga food supplement.
5: The Secret of Health.
6: Kung kampiyon nga food supplements ang imong gipangita, supplement nga napamatud-an na sa kadaghanan nga epektibo og daghana ang mga natabangan, pangitaa ang Santon Plus Gold Herbal Capsule. O kini mo'y atong inumon adlaw-adlaw. Sumala pa sa pagtuon sa atong mga eksperto, ang Santon Gold adunay potent nga antioxidant nga makatabang malikayan ang pagkadaot sa atong mga selula og mutabang usab kini para ma-repair ang mga nadaot nga mga cells sa atong lawas tungod sa adlaw-adlaw nato nga pagkinabuhi.
5: The Secret of Health.
6: Sa dugang pa nga mapagtuon, ang allicin nga active compound nga anaa sa Santon Plus Gold, kini siya makatabang usab sa mga katawhan nga adugay nang nag-anto sa sakit nga high blood o hypertension. Tungod kay ang Santon Gold adunay bioactive compound nga allicin nga nakita sa pag tuon nga makatabang mo pamubo sa taas nga kolesterol sa lawas nga maoy usa sa hinungdan ngano nga mo taas ang blood pressure. Mao nga kung gibati naka og sakit sa tangkugo og dali nakakapuyon, mas maayo inuman nimo og Santon Plus Gold og Santon Vitamin C, ang alkaline nga vitamin C. Ang vitamin C nga mo pakusog sa immune system, malikayan ang katol-katol sa lawas og labi na jud mutabang para hamis ang kutis og tinaw ang pananaw. Ang Santon Gold og Santon Vitamin C ang mas pinakusog o gipa-epektibo tungod kay extracted ang pagkahimo. Gikuha ang pinakaduga o pinakanutrients bago gibutang sa kapsula. Mga dali kayo ma-absorb sa lawas.
5: The Secret of Health. Dili ba kompleto ang imong adlaw o dili ka makainom o kape? Mao nga maglisod na kaugtulog sa gabi'i. Sulayin ang Santon Plus Coffee Mix. Ang kapeng healthy tungod kay all natural ang sunod. Makatabang pa, mapalami ang imong tulog. Santon Plus Coffee Mix. Mapalit sa mga butika. Santon Vitamin C, the alkaline vitamin C.
7: Ako si Bebe, usa ka mangunguma. Tibok adlaw jud kong gapainit, unya magsigi pa jud kong duko. Maong gibati

0: Vitamin C, the Alkaline Vitamin C, mapalit sa mga butika. Salton Vitamin C, the secret of health. Bacteria ug viruses nga hinungdan sa sakit ba ang imong gikahadlukan? Inumi og Salton Plus Gold, ang mas gipakusog og mas gipaepektibo nga suplemento nga makatabang sa nagkadaiyang sakit nga fungi, virus og bacteria ang hinungdan. Salton Plus Gold, ang kapsula nga adunay saponins usa ka phytonutrients nga nakita sa pagtuon nga makatabang malikayan ang mga sakit nga bacteria ang hinungdan, sama sa UTI, ulcer, tuberculosis, pneumonia ug uban pang mga sakit. Salton Plus Gold, mapalit sa TGP, Southstar Drug, Mercury Drug ug sa mga butika nga duol sa inyong mga lugar. Salton Plus Gold, Salton Plus Gold, ang mas gipakusog ug mas gipaepektibo nga suplemento tungod kay extracted ang pagkahimo. Gikuha ang pinakaduga ug pinaka-nutrients sa mangosteen, tamunggay, ahos, spirulina ug ampalaya. Bag-o gisulod sa kapsula, mao nga dali kay maabsorb sa kalawasan ang pinaka-epektibo nga kombinasyon, Salton Plus Gold ug Salton Vitamin C ug ubani sa pag-inom sa healthy nga kape. Salton Plus Coffee Mix, mapalit sa mga butika nga duol sa inyong mga lugar. Katropa, kung nangita mo og di kalidad nga garments og customized apparel, adto na ta sa kasaligan og subok na sa kalidad. Sunrise Multipurpose Cooperative. Sunrise Multipurpose Cooperative. Kay diri sa Sunrise, dili lang ordinaryo nga panahi ang ilang serbisyo, kundili customized apparel solutions nga sakto gyud sa imong gusto ug panginahanglan. Ang ilang espesyal nga serbisyo naglakip sa sportswear, jogging pants, school uniforms, PE uniforms, personalized t-shirt ug polo shirt, personalized jacket, sports jersey sublimation, banner, rubberized printing, knitting collar and cuffs, print and press, ug daghan pang ubang mga related services. Sa tag-order, masiguro ninyo ang high-quality products, excellent craftsmanship o customer satisfaction sa matag-order. Kaysa Sunrise Multipurpose Cooperative, importante nila nga malipay ka sa imong order. Busa kung para sa eskwelahan, opisina, sports team, negosyo o personal nga gamit, ayaw na pagduha-duha. Basta quality garments, Sunrise Jund! Bisitahan sila sa Purong Katuparan, Magugpo South, Tagum City, or i-contact sa 0907-489-6723 or 0965-748-0768. Bisitahan usab ang ilang Facebook sa Sunrise MPC Garments. Basta quality garments. Sunrise Jud!
1: Bush Abo, magpakilo ko sa Hubaybe.
2: O sige lo. Ibutang asin ako sa timbangan. Uy, unsa mo ni imong sinakulo? Buka ata ba ani? Naani ba to?
1: Bato gold town. Mao na iresulta og epekto. Kung mo ispray ka og Latim Gas G Foliar Fertilizer.
2: Ah, di ko mo to. Iwad na to ni. Tuod no? Kasi na og kahimsog sa mga tipasi.
3: Ang Latim Gas G Foliar Fertilizer, kompleto sa tanang elemento nga mapabugat sa humay og sinaw pagayod ang tipasi niini. Makaminos pagayod sa 30 ngadto sa 50% sa sinako nga abono. Busa gamay ang gasto, dako ang abot. Ang Latim Gas G Foliar Fertilizer pwede usab gamiton sa ubang tanom, sama sa mangga, mais ug mga utanon. Produkto sa Soyco Enterprises ug mapalit sa inyong mga suking agricultural supply. Latim Gas G Foliar Fertilizer, bugat ug bulawan ang ani.
0: Nagaanap ka ba ng maaasahan at abot kayang sasakyan sa Tagum City para sa travel, business, family trip o kahit pang araw-araw na biyahe? Nandito na ang DMs Rent-A-Car Tagum. Sa DMs Rent-A-Car Tagum, maraming pagpipilian para sa inyong biyahe. Meron silang motorcycles, hatchback, sedan, compact SUV, MPV, and AUV, midsize SUV, pickup, at van. At good news, ang rates ay sobrang suwak sa budget. Motorcycle rentals starts at 500 pesos only. Sedan starts at 1,000 pesos only. Kaya kung gusto mo ng komportable, safe, at affordable na rental vehicle, DMs Rent-A-Car Tagum ang perfect para sa'yo. Visit their office at Pioneer Street, crossing Cristo Rey Village, beside Blue Panda Gas Station, Mankilang, Tagum City. At ang nilang branch sa Crossing Ursua, 300 meters away from
4: Big 8 Hotel, Manga, Visayan Village, Tagum City. Tawagan mo na ang DM's Rent-A-Car Tagum sa 0912-207-5162 or 0912-535-9334 or i-visit ang kanilang Facebook page at DM's Rent-A-Car Tagum. DM's Rent-A-Car Tagum, your affordable car rental solutions in Tagum City.
5: Mga katrupa, exciting!
6: Mga katropa, exciting dito! XFM, katropa mo,

0: Acum mă mină ca să XFM.
1: Hoi, Mati, ka lang uban niya? Gamay lang ani kayong away? Nagbulag dayon! Excited!
2: Exciting!
3: Alam niyo ba na lahat ng tumutubong bukol sa iyong katawan ay 80% benign o hindi cancerous?

0: mabibili sa lahat ng mga butika nationwide.
1: Ang Yes to Health Incorporated, maghatod ka na to sa pinakabagong herbal tea nga puno sa mga herbal ingredients nga maghatod ka na to o relaxing experience plus aduna pa'y daghang health benefits. Santon Gold Herbal Tea with malunggay, turmeric, and cinnamon bark. Ang Santon Gold Herbal Tea makatabang usab sa pagpugong aron dili taptan og mga virus sa palibot, taas og antioxidant, makapaubos sa kolesterol, naapay anti-inflammatory properties, ug mo-promote sa healthy cells, ug naapay siya relaxing and calming effect. Nindot usab imnon ang Santon Gold Herbal Tea sa mga dunay problema sa tiyan ug dili makatulog sa gabi. Santon Gold Herbal Tea with malunggay, turmeric, and cinnamon bark. Mapalit sa mga butika nationwide.
2: Clariskin Beauty Soap.

0: Fair Skin Beauty Soap, a quality product of Yes to Health Incorporated.
1: Centum Plus Herbal Oil.
2: Jenny Abelion, nagagamitin ko dati para dating sa masakit ang aking puso dahil sa menstruation ko. Gumamit ako ng Centum Plus Herbal Oil na wala ang sakit ng puso ko.
1: Centum Plus Herbal Oil.
3: Isang pahid lang sa puso.
1: Desminoria.
3: No.
1: Centum Plus Herbal Oil.
4: Kate, ikaw ni?
5: Uy!
4: Daang ko palagi ikaw, gini ba?
5: Layo, ikaw? Niya ka malagi sa mon.
4: Ako'y mangutana ni mo ni Ana. Remember, ahinti ba ako? So, bisang asa ragid ko ni mo makita.
5: Oh, di Aisa. Ni ako kay nagpalit ko og vitamins sa kumpana. Ang Santon Vitamin C. Gisugo ko sa kumpana.
4: Adi ay ba? Abi ba na akong gag-shopping ka?
5: Waoy. Dali na kaay ko nga ni. Igor ako magpalit sa iyang gisugo na ako nga. Mao ang Santon Vitamin C. Nakayon magod siya ni ini. Kay sukad nga nag-maintain siya ni ini. Dali na kaayo siya sakitin. Dali na siya dali si punon. Immune booster magunin Santon Vitamin C. Unya, kay nakapalit naman ko sa Santon Vitamin C. Mao nga, mo uli na dayon ko.
6: Vitamin C, Vitamin C, Santon Vitamin C.
7: Santon Vitamin C, mabibili sa lahat ng mga butika nationwide.
8: Mga katrupa, exciting!
9: This song is brought to you by DM's Rent-A-Car, your affordable car rental solutions in Tagum City.

0: Kak Flody!
1: Uy, tita!
0: Ah, tugnaw ka ayun, no?
1: Piting, tinawas to, diba?
0: Tap, hadlo kang baliti, diha ba? Hmm, nang luwa si Harvey diya, nidaku ang iyang baba.
1: O ba?
0: Hmm. O niya si Dong Jeff, iyang isipang baliti, nidaku ang iyang tiil.
1: Excuse ha? Manghiis ako?
0: Oo, oh, asa magkakap?
1: Manghiis ko para muda ko punin ako.
2: Exciting!
3: Sa panahon ngayon na matindi ang panganib sa kalusugan, kailangan natin ang mabisang proteksyon laban sa pagkakasakit. Kaya, Santon Plus Gold ang iniinom ko araw-araw. Ang Santon Plus Gold kasi ay may mga sangkap na subok na mabisa at masustansya na nagpapalakas ng resistensya laban sa mga sakit. Gawing malabato ang ating katawan laban sa sakit. Kaya uminom na ng Santon Plus Gold araw-araw.
4: Santon Plus Gold. Mabibili sa lahat ng mga butika nationwide.
5: Ako si Warren Salukot, 40 years old, taga Bonifacio Street, Bansalanda, Bodilsor. Isa ka pedicaber. Samtang sige kong biyahe, nagpanakit ang akong kalawasan. Pag-uli, sakit akong hawak, magaduka ako, mag-drive. Sukad, nakainom ko aning Santon Plus Coffee Mix. Nawala tanan ang akong ipambates kong kalawasan. Akong hawak, yung sakit, nawala ka ng akong katulgon, nawala ka ng driver ka, di man di malikayan nga ulan init, pas mo dyan ang labasan. Sukad nga nailan ako ang Santon Plus Coffee Mix. Nindot na kaya kong paminaw, lami na kaya kong pamasahero. Labis jud ang Santon Plus Coffee Mix. Busa ka mong mga driver nga parehan ako, mag Santon Plus Coffee Mix na ta. Nagkape na ka, itabalan pa ka. Busa ka mo, mag Santon Plus Coffee Mix na.
4: Santon Plus Coffee Mix. Mabibili sa lahat ng mga butika nationwide.
6: Vision X Plus. User, atong paminawon.
7: Ako si Jason Calves, 35 anyos. Nagpuyo sa Landing Malaybalay. Usa ko ka security guard. Unya, Permi Mabilar. Kay panggabi man na duty. Ako nga batiyon ako ang pagsakit sa akong mata. Unya, mamular ba? Ako nga nabalaka ko kay Bastion o mabuta na hinoon ko. Sa akong pag-duty, nakadungo ko sa radyo anang Vision X Plus. Itistingan ako, unya, akong gimintin o sa kasimana. Ako akong kalipay kay nawala man tong pamula sa akong mata. Mga naigipamati ng sama na ako. Try mo sa Vision X Plus para mawala na sa nang inyong gipamati sa mata.
6: Vision X Plus. Ang Vision X Plus, gituyo paghimo alang sa mata. Makatabang, aron malikayan, nga makabaton o glaucoma, katarata, pterygium, o guban pang mga sakit sa mata. Vision X Plus. Mapalit sa mga butika.
8: Premium D3, ang vitamin D3, nagipakusog sa VCO o moringa oil.
9: Pirming kasakit akong kalawasan, sir. Niya. Murag action po panakit akong mga joints. Dali rin sa pagpalinturahon. Kunya, sukad nga gatumbar na ko premium D3. Lami na kayo ako paminaw sa akong kalawasan. Di na kayo nagkasakit-sakit. Lami isa pirmi pong tulog. Jubay tayo sir. Tagamatanaw.
8: Premium D3, ang vitamin D3, nagipakusog sa VCO o moringa oil. Mapalit sa mga butika.
10: Sir, sir, try ninyo ni ang Turbo Food Supplement for Men. Diligyod ka ani magmahay.
11: Para sa dynamis?
10: Para sa tornyo ni Mrs.
11: Tour?
10: Oo, sir. Tornyo pa langit. Diba, sir? Exciting?
11: Sure ka, miss? Dalon ko nimo sa langit.
12: Exciting ba?
10: Dili, sir, oy. Kamuradwa ni Mrs. Nimo.
11: Sige, sugayon na ako na, miss.
8: Turbo Food Supplement for Men. Ihimo sa baka o clavuasca. Usa ka herbs na gatabang og boost sa pagtaas sa libido sa mga kalalakinan o kababainhan o gahatag og kusog o resistensya.
13: Turbo, wagas, ang lakas.
8: Turbo Food Supplement for Men. Mapalit sa mga butika.
14: Santon Plus Herbal Soap. Okay,
15: Aida Cordero, taga butiki. Itong bala sa akong panit at sa bunyahan ko. Karwa, katlo ako nagamit ang Santon Plus Herbal Soap. Dura ang akin. Itong sa mga
14: Santon Plus Herbal Soap.
12: Yan nami gin.
14: Santon Plus Herbal Soap.
8: This is 107.1 XFM Tagum.

0: Kap! Luya lagi ka, Kap. Unsay problema?
1: Mingaw lagi kayo, tita. Sukad nga, nasa abroad ang akong uyab. Dito sa Dubai, mingaw kay kunya.
0: Ah, uyab raman na.
2: Mm-hmm.
0: Ay, kinahanglan ni mo, Kap. Tiramid 500.
1: Ha? Ah! Unsay tiramid 500?
0: Tirahi imong maid. Bayarig 500!
3: Exciting!
4: Atangi ang programang The Secret of Health. The Secret of Health. Kauban ang mga certified naturopathic practitioner, Doctor of Alternative Medicine, Doc Remy Lito Uy, sa programang The Secret of Health. The Secret of Health.
5: Welcome sa atong programang The Secret of Health. Dugay ka na ba nagproblema sa imong mga sakit? Unya wala pa mahatagan og solusyon? Ani ana ang Santon Gold ang solusyon para healthy ang atong lawas? Kabalo ba ka nga ang Santon Gold adunay bioactive compound nga alisin? Sa pagtuon, ang alisin usa ka bioactive compound nga makatabang mutanggal sa mga hubag-hubag sa lawas ug malikayan nga makahatag og kadaot ang free radical sa sulod sa atong lawas. Kay kung adunay taas nga alisin ang atong lawas, iyang protektahan ang mga cells para dili madaot o madamage, para dili ta madali magkasakit. Labi na gyud sa mga adunay taas nga blood sugar, makatabang usab kini para malikayan ang komplikasyon sama sa paghanap sa pananaw, pagkadaot sa kidney ug pagtaas sa dugo ug labi na jud ang amputation o pagkaputol sa mga tiil tungod kay ang samad dili na maayo. Tungod kay ang alisin, mutabang kini sa normal nga pagpamubo sa asukal sa atong lawas ug labi na gyud mupamubo pud kini sa taas nga kolesterol. Mao nga inom og Santon Gold herbal capsule aron matabangan ang problema sa atong mga kalawasan.
4: The Secret of Health. The Secret of Health.
5: Mao nga para malikayan ang cancer, mapabilin nga himsog ang atong lawas ug kusog ang atong resistensya ug malikayan ang pagtaas sa asukal sa atong lawas, hilabi na gyud kining sakit sa kasing-kasing atong batasanon ang pag-inom adlaw-adlaw og Santon plus Gold. Tungod kay kini adunay daghang klase-klaseng mga bioactive compound, hilabi na gayud ang alisin nga makatabang sa daghan nga balatian. Og para sa epektibo nga kombinasyon, ubani ang pag-inom og Santon plus Gold sa Santon Vitamin C, ang non-acidic nga Vitamin C.
4: The Secret of Health Santon plus Coffee Mix.
6: Ang kundi dyan, isang ka-tricycle driver. Ang partner ako sa adlaw-adlaw nga biyahe, ang Santon Plus Coffee Mix. Luya kayo akong pamati kung dili ko kayo ng Santon Plus Coffee Mix. Gabalo niyo ko ani kay feeling na ko alerto kayo akong lawas o panghuna-una. Kini ang sikreto ng mga driver. Santon Plus Coffee Mix.
4: Santon Plus Coffee Mix. Gihimo sa natural nga ingredients. Mangustin, malunggay, ug soya. Santon Plus Coffee Mix. Kapi na, gamot pa. Mapalit sa mga butika. Santon Plus Coffee Mix.
7: Ako si Carding, taga Cebu. Na ako'y diabetes, taas kayo akong sugar, 300. Ipatay ko sa akong anak ang Santon Plus Gold, tulo ka capsules o sakad. Bulan lang, 100 na lang akong sugar. Dagang salamat sa Santon Plus Gold, kinaayo ko.
4: Santon Plus Gold, mas pinalakas, pinagaling, pinahusay. Papalit sa mga butika, nga duol sa inyong mga lugar. Santon Vitamin C, ang non-acidic Vitamin C. Safe inumin, pampalakas ng inyong system. Kaya ngayon na nag-upgrade na ang mga sakit, dapat upgraded din ang pampalagas ng ating resistensya. Mag-Santon Vitamin C. Ang Vitamin C na pinalagas ng Santon. Mabibili sa mga butika. Para sa epektibo na kombinasyon, pag-inom og Santon Plus Gold og Santon Vitamin C.
8: The Secret of Health.
5: Sa mga hilig mag-inom og kape, pilia mga higala ang pag-inom og healthy coffee. Tungod kay ang healthy coffee, makahatag ni og pagpahimsog, pangpakusog sa atong resistensya og makatabang ni para sa mga klase-klaseng balatian. Nagkape ka na, nanambal ka na. Kabalo ka ba nga ang kape ang usa sa pinakapirmi ginainom sa mga tao din sa Pilipinas? Og dili lang sa Pilipinas, halos sa tibuok kalibutan. Mga kung usa ka sa kusog nga mainom og kape, nya hilig ka mainom og kape, pangitaa ang healthy nga kape. Ang kape nga makatabang ma-maintain ang healthy nga lawas, sulayi ang Santon Plus Coffee Mix. Tungod kay aduna kini mga healthy nga mga ingredients sama sa mangustin, kamunggay og soybeans nga ma-maintain og malikayan ang klase-klaseng mga sakit.
4: The Secret of Health.
9: Ako po si Mark, taxi driver. Kailangan laging alerto at bawal magkasakit. Santon Plus Coffee Mix ang kasama ko sa biyahe araw-araw. Masarap at may nutrients pa dahil sa mangosteen, moringa at soya. Feeling healthy ako.
4: Santo Plus Coffee Mix, mapibili sa mga butika. Mahalagang paalala, ang Santo Plus Coffee Mix ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang gamot sa anumang uri ng sakit.
2: Ako po si Nilo, isang tricycle driver. Bago ang aking pag-arangkada sa pamamasada, kailangan gising yung aking diwa, gising yung ating katawan. Kaya hindi mawawala yung pag-inom ng kape. Dati kahit anong kape, okay lang sa akin. Pero ngayon, dahil po nasubukan ko na yung bagong kape ng Yes to Health, yung Santon Gold Coffee Mix, naku, nung simula ko na itong inumin, mas lumakas yung aking resistensya. Lalo na kahit umulan o uminit, tuloy lang yung pamamasada. Kaya sa mga kagaya ko na tricycle driver dyan, uminom na rin po kayo ng Santon Gold Coffee Mix.
4: Santon Plus Gold Coffee Mix, mabibili sa mga butika.
3: Bosh, amo, magpakilo ko sa Hubaybe.
10: O sige, lo. Ibutang asin ako sa timbangan. Uy, unsa mo ni imong sinakulo? Buka ata ba ni? Nani ba to?
3: Batogol tawon. Mauna i-resulta og epekto. Kung mo ispray ka og Latimgas G Foliar Fertilizer.
10: Ah, di ko mo to. Iwad na to ni. Tuod no? Kasi na og kahimsog sa mga tipasi.
11: Ang Latimgas G Foliar Fertilizer, kompleto sa tanang elemento, nga mapabugat sa humay, og sinaw pagayon ang tipasi ini. Makaminos pagayon sa 30 ngadto sa 50% sa sinako nga abono. Busa gamay ang gasto, dako ang abot. Ang Latimgas G Foliar Fertilizer pwede usang gamiton sa ubang tanom, sama sa mangga, mais, o mga utanon. Produkto sa Soyco Enterprises o mapalit sa inyong mga suking agricultural supply. Latimgas G Foliar Fertilizer. Bugat o bulawan ang ani.
4: Nagaanap ka ba ng maaasahan at abot kayang sasakyan sa Tagum City para sa travel, business, family trip o kahit pang araw-araw na biyahe? Nandito na ang DMs Rent-A-Car Tagum. Sa DMs Rent-A-Car Tagum, maraming pagpipilian para sa inyong biyahe. Meron silang motorcycles, hatchback, sedan, compact SUV, MPV, and AUV, midsize SUV, pickup, at van. At good news, ang rates ay sobrang suwak sa budget. Motorcycle rentals starts at 500 pesos only. Sedan starts at 1,000 pesos only. Kaya kung gusto mo ng komportable, safe, at affordable na rental vehicle, DMs Rent-A-Car Tagum ang perfect para sa'yo. Visit our office at Pioneer Street, crossing Cristoray Village, beside Blue Panda Gas Station, Mankilang, Tagum City. At ang kanilang branch sa Crossing Ursua, 300 meters away from Big 8 Hotel, Manga, Visayan Village, Tagum City. Tawagan mo na ang DMs Rent-A-Car Tagum sa 0912-207-5162 or 0912-535-9334 or i-visit ang kanilang Facebook page at DMs Rent-A-Car Tagum. DMs Rent-A-Car Tagum, your affordable car rental solutions in Tagum City.
12: Kung maminaw ka sa XFM.
13: Oy, paminaw pagod? Pakuratiragod imong mama nga. Buntis ka?
14: Exciting!
15: Mga katropa, exciting dito! XFM, katropa mo!

0: Apa? Exciting!
1: Hey, Master!
2: Oyo sa malikap!
1: Laro ho na to ni ha? Niingon maguno ka nga, nawungkog unggoy.
2: Dilik kapoy. Ang akong ingon pa nga, ang unggoy, pariyang naong ni mo.
1: Aw, lagi. Sunod ha, klaro ha?
2: Exciting?

0: Ikan Nationwide.
1: Vision X Plus. User, atong paminawon.
2: Ako dahi si Val, 40 anyos na, taga Dabaw. Sukad na 40 anyos na ko, ibati na nako og hanap sa akong pananaw. Usahay, magluha-luha og hapdos pagyod, taga na kong tambal na tistingan, pero wala ipikto. Sukad lang, i-recommend sa akong bayaw ang Vision X Plus. Kasulod sa kasimana, gaan ng pamati sa akong mata, di nagun magluha-luha akong mata, o makaklaro na kong maayo. Kamudi ha, kung naay problema sa mata, mag Vision X Plus na.
1: Vision X Plus. Ang Vision X Plus, gituyo paghimo alang sa mata. Adunay epektibong potent antioxidant. Sama sa lutein, zeaxanthin, beta-carotene o vitamin E. Nga makatabang, aron malikayan, nga makabaton o glaucoma, katarata, pterygium o guban pang mga sakit sa mata. Vision X Plus. Mapalit sa mga butika.
3: Premium D3. Ang vitamin D3 nga gipakusog sa VCO ug moringa oil.
4: Pag inom og Premium D3 ra gyud na nakapalagsik ta kog balik. Kung niaging mga bulan dili na ko halos katindog nya, luya kayo kung paminaw. Nya murag oi kusog ako mga tuhod pa. Sakit pud pirmi akong kabukugan. Pag tumar na og Premium D3 sir, ning arang-arang gyud akong gibati. Ako si IC Leonida taga Barangay Science.
3: Premium D3. Ang vitamin D3 nga gipakusog sa VCO ug moringa oil.
5: Mapalit sa mga butika.
6: Ay, padulong na si Nestor. Mag-ready na ko. Kinahanglan, nakaligo na ko. Dapat fresh. Exciting!
7: Mahal, pasensya na. Late ako uli. Kapagaw naman ka, dakang kaayog trabaho sa opisina.
6: Okay, ra kaayo. Ako takahiluton karon mahal.
7: Sure ka?
6: Oo.
7: Exciting!
6: Pero pagkaonsa, para kusgan ka unya.
7: Inunit na mahal. Late na ako makaon. Always ko yan ay energy. Nakatakas. Turbo food supplement ko. Hiluta lang sa ako karon.
6: Like yun. Basta naka-turbo.
3: Turbo food supplement for men. Hihimo sa maca o clavuasca. Usa ka herbs. Nagatabang og boost sa pagtaas sa libido. Sa mga kalalakinan o kababainhan. O gahatag o kusog o resistensya.
6: Turbo. Wagas. Ang lakas.
3: Turbo food supplement for men. Mapalit sa mga butika.
8: Celthone Plus Herbal Soap. May antioxidant na. May anti-wrinkles pa. Celthone Plus Herbal Soap. Nakatutulong para maiwasan ang pagkudbot ng balat, dala ng stress. Para sa bata at preskong kutis. Celthone Plus Herbal Soap. Healthy beauty sa abot kayang halaga. Mabibili sa malapit na butika.
9: Kung maminaw ka sa XFM.
10: Par, lalay pagod par. Pagkuratira ko ng ospital. Ayaw bayari ang bill. Guna par.
11: Exciting!
3: This song is brought to you by DM's Rent-A-Car, your affordable car rental solutions in Tagum City.

0: sa imo ba? Unsa din diferensya sa pobre ug dato?
1: Ani mi siya, kung dato gani ka nga sige pangatol, ang tawag ana allergy.
0: Kung pobre,
1: kurikong. Halimbawa, kung naay tawo nga hilabtanon og kamot, kung dato gani ka ang tawag ana kleptomaniac.
0: Unya, kung pobre, gawatan. Kung ang pobre, magsakit ang ulo.
1: Ingon dayo na nilag na pasmo.
0: Unya, kung adunahan,
1: ang tawag ana migraine.

0: Ikaw ba at dunay gihambin nga balatian? Unsa ba ang hinungdan? Kung nganong kita nagkasakit? Unsaon ba para malikayan ang mga sakit? Atong paminawon ang programang The Secret of Health. O garon, ania ang atong Doctor of Naturopathy.
1: Mayong adlaw ug welcome sa programang The Secret of Health. Kini ang inyong higala sa kahanginan, Dr. Remilito Uy, maghatag og mga impormasyon og unsay sekreto sa maayong panglawas. Atong paminawan kung unsay sekreto nila nga naayo og natabangan ang ilang mga balatian.
2: Si Melissa nga taga Bugosibo na ako'y diabetes. Pero sang naay nakasulti nako nga suwayan og tumar ang Santong Pascol, duha ka kapsula og tulo ka beses sa usa ka adlaw. Sa sulod sa duha ka semana, nanginindot na ang ako ang pamatian, naanay alibyo. O kung sugar, may ubos na og nini normal. Daghang salamat sa Santong Pascol.
0: Santong Pascol, mas pinalakas, pinagaling, pinahusay. Mapalit sa mga butika nga duol sa inyong mga lugar.
1: Ang sekreto ni Ate, iyang gisulayan og pag-inom og Santon Plus Gold sa sulod sa duha ka semana, unya nakabaton og alibyo og nahimong normal na ang iyang blood sugar.
0: The Secret of Health.
1: Kung gusto ta matabangan ang mga balatian, ang sekreto ang pag-inom og Santon Plus Gold, especially sa adunay sakit nga diabetes or pagtaas sa blood sugar. Unsay naa Santon Plus Gold nga makatabang man sa mga balatian hilabi na sa diabetes? Sa pagtuon, ang Santon Plus Gold adunay bioactive compound nga Momordica. Ang Momordica nga naa Santon Plus Gold mao ni motabang nga ibalik sa normal ang pagtaas sa blood sugar. Unya aduna pay triterpenoids, saponins, polypeptides nga dako kaayo ang tabang para sa sakit nga diabetes. Kung dili ta mo inom og Santon Plus Gold mga higala, daghan kaayo ang mga komplikasyon nga makadaot sa maayong panglawas. Example, kung dili nato matambalan ang sakit nga diabetes, hinay-hinay mo blurred ang atong pananaw. Kung naay mga samad, dugay po na siya maayo. Maguba ang atong kasing-kasing o maguba ang kidney o kining mga nerve damage. Ang sekreto para malikayan ang mga komplikasyon, inom ta og Santon Plus Gold adlaw-adlaw.
0: Santon Plus Gold, mas pinalakas, pinagaling, pinahusay. Mapalit sa mga butika nga duol sa inyong mga lugar. Vision Next, daghan ang natabangan.
3: Hindi ako mata, sir. Hindi ko pagkaroon labi na og madugayan kong tutok sa computer. Magluho og magsakit akong ilong, sir, dapit sa akong mata. Ingo ni kuya, akong mata daw ni kay Morag Action mapod og pula, sir, diri sa ilalo. Muto, wala ko nagduhag-duhag inom sa Vision X Plus Capsule. Maayos siya nindot yun ang epekto sa kuya, sir. Naulian yung kutungot sa Vision X Plus Capsule. Ako si Minita Retetres, Anios at taga Jensen.
0: Vision X, sulay ang kaipektibo. Vision X Plus, mabalit sa inyong mga suging butika.
1: Ang pagka-blurred sa pananaw, katarata, pterygium, glaucoma o tanang problema sa mata, matabangan pinagis pag-inom o Vision X Plus. Ang Vision X Plus, adunay lutein, beta-carotene, vitamin E o sisantin para matabangan ang glaucoma, katarak, mga blurred o hinay nga pananaw o katong mga mata nga galuha-luha. Ang Vision X Plus, adunay carotenoids o saka antioxidant to fight free radicals and protects the retina.
0: The Secret of Health, Santon Plus Coffee Mix.
4: Ako si Maricar. 3 years na ko nagundang inom og kape kay tumod sa akong insomnia. Dili ko katulog. Denay sa kahigayon na nagbitbit akong bana og Santon Plus Coffee Mix. Ipasulayan ko niya o painom kay mga herbs man lang ang ingredients. Dili makahadlok. Akong gitry, lami kaayo siya. Din ang mas lami yun. Kay after pila ka oras lang, nakatulog ko. Nalipay kaayo ko. So kamutiha na may mga insomnia, mag Santon Plus Coffee Mix kamo.
0: Santon Plus Coffee Mix. Gihimo sa natural nga ingredients. Mangustin, malunggay, ug soya. Santon Plus Coffee Mix. Kapi na, gamot pa. Mapalit sa mga butika. Santon Plus Coffee Mix.
1: Kita nga mga Pinoy, hilig yung tao kape. Dire sa Pilipinas, adunay more or less 1,000 brand nga kape. So kung hilig ta mo inom og kape, unya gusto ta og healthy coffee, piliya ang kape nga makatabang sa balatian. Inom ta og Santon Plus Coffee Mix. Ang kape nga natural, puno og isoflavones para malikayan ang prostate problem og hormonal imbalance sa mga kababaihan. Ang Santon Plus Coffee Mix pwede painom sa mga bata nga na may edad 2 years old pataas. Sigurado safe ka din kay bisan sa bata pwede ipainom. Nagkape ka na, may tambal ka pa.
0: The Secret of Health.
1: Unya, naatay bag-o nga kape. Pwede po ninyo ni sa testingan ang Premium D3 Coffee Mix. Pwede ninyo i-try ang Premium D3 Coffee Mix. Nagkape ka na, may vitamin D3 ka pa. Kaya ang vitamin D3 sumala sa pagtuon, inisya mupalig-on sa atong mga bukog og muhatag og kusog sa atong resistensya. Naka-stevia para safe sa naay sakit nga diabetes.
0: The Secret of Health.
1: Usbo nako mga higala, ang sikreto sa maayong panglawas, inom ta og Santon Plus Gold ubani og Visionix Plus para malakayan ang mga balatian. Unya ayaw kalimot, inomo og Santon Plus Coffee Mix para makatabang sa maayong panglawas. Nagkape ka na, may tambal ka pa. Unya wala naman tay igong oras at ang inausab ang sunod nga programang The Secret of Health. Kini ang inyong alagad sa kahanginan, Dr. Remy Lito Uy. Daghang salamat sa pagpaminaw sa programang The Secret of Health.
0: Daghang salamat sa inyong pagpaminaw sa programang The Secret of Health. The Secret of Health.

Ama yung gabi sa tanan, dere sa ato ang programa sa ang tingog sa reformasyon. O welcome ang tanan alang sa pagpatalinghog o pagpadayon sa pagsubaybay sa ato ang programa. O maayong gabi sa tanan, mga kaigsoonan o sa mga higala din na sa kahanginan. O sa dili pa ta mag paminaw sa ato ang pagtuon karon, ako mag pasalamat din sa Tagum City sa XFM 107.1 o sa tanan nga nag-hook up ni ini. Sa nagkalain-lain ng mga dapit sa XFM Davao o sa XFM Mati, sa XFM Jinsan, sa XFM Bukidnon o sa XFM Sambuanga Usab, mga kaigsoonan, o sa XFM San Franz, sa XFM Bayugan, maayong gabi kaninyong tanan. O ako naga panginaot nga ang Dios magauban o maga panalangin usab sa tuang nagkalain-lain nga mga dapit o mga istasyon. O akong pasalamatan ang ato ang CEO si Doc Remilito Oy, o ang ato ang Vice President Ma'am Olivine Oy, o sa ato ang General Manager Sir Edwin Garing, mayong gabi kanimo diha. O sa ato ang Station Manager si Arnel Cortes, mayong gabi usab kanimo sir. O sa ato ang Master Control, ato ang technician Sir Kenneth J. Batukan Tagupa, maayong gabi kanimo din ha sir. O manginaot ko nga kamo na sa maayong kahimtang o panglawas usab. O makapadayon kita niining programa no gihatag nga higayon kanato. Magatimbaya ako sa mga kaigsuunan din ha sa nagkalain-lain ng mga dapit, mga kaigsuunan din ha sa Mati, no? Katapusan ng dapit nila ni Sister Jima, mga interesado din ha, Brother Fred Tapad, mayang gabi kanimo din ha. O sa mga kaigsuunan, Brother Eli Nodalo, ngayong gabi kanimo din ha, o ban sa imuhang pamilya. O sa kaigsuunan din ha sa Kurkurnon, Brother Plinius, o ban sa imuhang mga kabataan, pamilya, mga mahal sa kinabuhi, ngayong gabi kaninyo din ha. O manghinaot kong anaakamos maayong panglawas ingon nga magapabilin kamo nga madasigon no nga magasubaybay sa ato ang programa. Ingon man usab diha sa mga kaigsuonan nato sa pantukan, maayong gabi kaninyo din ha Brother Tuto, nga uban sa imong mga kabataan no di binagrasya og sa kang Brother Divina Gracia usab diha sa iyang mga kaigsuunan no, mga kasilinganan dinha sa pantukan o sa mga kaigsuunan pod nga naa dinha no, bag-ulang pod nga ning dawat sa kasubanan Sister Sira Divina Gracia, mayong gabi usab kanimo din ha uban sa imuhang panimalay.
Huwag manghinaot ko nga ang Diyos mag-auban o magpanalangin usab kaninyo dinha sa mawab, mga kaigsuunan nato o mga interesado, mga Osaris family, no? Dili tamo maisa-isa, Brother Daniel, Osaris, may gabi ka ninyo din ha. O din sa Tagum City, mga kaigsuunan, si Doc Manasis Dumagit, may gabi ka ninyo din ha, Doc. O sa imuhang panimalay, uban sa mga kabataan, manginaot kong ang Diyos magpanalangin kaninyo o maghatag o kanunay nga kabaskog, may panglawas, no? At Tagapulot family, ngayong gabi usab kaninyo din ha, Hinguman usab, Lumando family, Masangkay family, Rubino family, o Francisco family, Lagit family, dinhi sa Tagum City, mayong gabi ikaninyong tanan. Ingon man usab sa Abiod, mga kaigsuunan, Ayaron family, Ruyo family, Brother Ruyo, mayong gabi ikaninyo din ha. Akyatan family, Bukaling family, Alingalan family. So, dilita mo isa-isa din ha, mayong gabi o manghinaot kung naapod mo sa maayong panglawas o maayong panghuna-huna. Ang Diyos mag-auban o mag-apanalangin, usap ka ninyo. Ingon man usap sa ato mga kaigsuunan sa Maragusan, Inuhalis family, Sister Ali, ban kang sa iyahang mahal sa kinabuhi, mga kabataan, o sa kang Brother Edwin, Inuhalis usap, Sister Marlin, uban sa iyahang pamilya o sa iyahang mama. May gabi kaninyo din ha, ang Diyos mag-auban o mag-apanalangin, usap kaninyo. Sa Nabunturan, Bungkak family, mayong gabi kaninyong tanan din ha. O sa kuang mga uyuan, sa kuang mga igsuon, mayong gabi kaninyo din ha. O manginaot ko nga anaka mo sa mayong panglawas o pagsikay-sikay niining kagabion. O sa ato ang mga kaigsuunan usab, diha sa Compostela, Brother Danny Saranya, Brother Ampog, mayong gabi kaninyo din ha, uban sa mga kabataan. O sa mga kaigsuunan dito sa Bukidnon, mga pastor din ha, mayong gabi kaninyo din ha, Kuya Alan, Brother Buhawi, no? Mayong gabi kaninyo din ha, Pastor. O si Brother Libby, mayong gabi usab nimo din ha, Kuya Libby, no? Og sa uban pa nga mga kaigsuunan nga naa din ha, Brother Titing nga mainit, mayong gabi kaninyo din ha. Og sa atong mga kaigsuunan sa Digos, mayong gabi usab kaninyo din ha, Brother Imboy, Abo-Abo family, uban sa mga kabataan, Kuya Samuel, no? Sa Albania, mayong gabi kaninyo din ha, Brother Tata nga Pedro Verde, may gabi usab kanimo din ha, Brother Tata. O ang Diyos mag-auban o mag-panalangin kanatong tanan. Akong gi-auhag ang atuang mga kaigsuunan, mga listener, na kamo mag-padayon sa pag-subaybay sa atuang programa sa tingog sa Reformasyon.

0: mga katrupa. Exciting!
1: Kung maminaw ka sa XFM.
2: Uy, par! Alisa ba? Pakuratira ko ng driver sa uso-uso nga. Wala kay pamasahe.

0: kap. Luya, lagi ka kap. Unsay problema?
1: Mingaw lagi kayo, tita. Sukad nga, nasa abroad ang akong uyab. Dito sa Dubai, mingaw kiko niya.
0: Ah, uyab raman na. Mm? Ay, kinahanglan ni mo kap. Tiramid 500.
1: Ha? Ah! Unsay tiramid 500?
0: Tirahi imong maid. Bayrig 500.
2: Exciting!
3: Mahal na ko siya. Og dako ko pagsalig niya.
4: Ang bato rin mo, gahi kagyog o. Pero sige, talaunan bitaw na itong unsay padol nga na ng imong pagpakabuang niya na babayhana.
3: Ma, pasagdi na lang good ko good. Kalipay mo na ako ni.
4: Ay, ang bato rin mo. Bitaas ang pressure sa akong dugo ni mo da. May pagkuhaon ni mo itong akong Santon Plus Gold kay mo inom ko. Baka high blood kagyod. Templahin na lang sa akong Santon Plus Coffee, ha?
5: Santon Plus Gold. Mabibili sa lahat ng mga butika nationwide.
6: Hello. Ako si Roldan Palma. Isang construction worker. Sobrang pagod. Mainit. Kaya medyo mahina. Mabilis mapagod. Pero mula nung uminom ako ng Santon Plus Coffee Mix, lumakas ang aking katawan. Nawala yung pananakit ng katawan ko, yung pagiging mahiluhin, tsaka marami pa. Okay, guys, iniimbitahan ko kayong uminom ng Santon Plus Coffee Mix para tumibay ang inyong katawan.
5: Santon Plus Coffee Mix. Mabibili sa lahat ng mga butika nationwide.
7: Vision X Plus. User, atong paminawon.
8: Ako dahil si Bal, 40 anyos na, taga Dabaw. Sukad na 40 anyos na ko, ibati na ako og hanap sa akong pananaw. Sahay, magluha-luha og hapdos pagyod, taga na kong tambal na tistingan, pero wala epekto. Sukad lang, i-recommend sa akong bayaw ang Vision X Plus. Sa sulod siya sa kasimana, gaan ng pamati sa akong mata, di na gud magluha-luha akong mata, o makaklaro na kong maayo. Kamudi ha, kung naay problema sa mata, mag Vision X Plus na.
7: Vision X Plus. Ang Vision X Plus, gituyo paghimo alang sa mata. Adunay epektibong potent antioxidant. Sama sa lutein, zeaxanthin, beta-carotene o vitamin E. Nga makatabang, aron malikayan, nga makabaton o glaucoma, katarata, pterygium o guban pang mga sakit sa mata. Vision X Plus. Mapalit sa mga butika.
9: Premium D3. Ang vitamin D3. Nagipakusog sa VCO o Moringa Oil.
10: Pag inom mo premium D3, regular na kapalagsik na kubalik. Kung niaging mga bulan, dili na ko halos katindog niya. Luya kayo kung paminaw. Niya murag, uy, kusog ako mga tuhod ba? Sakit po't pirmi akong kapukugan. Pag tumar na ko premium D3, sir, ning arang-arang yun akong gibati. Ako si DIC Leonida, taga Barangay Science.
9: Premium D3. Ang vitamin D3. Nagipakusog sa VCO o Moringa Oil. Mapalit sa mga butika.
11: Ay, padurong na si Nestor. Mag-ready na ko. Kinahanglan, nakaligo na ko. Dapat fresh. Mmm, exciting!
12: Mahal, pasensya na. Late ako uli. Kapagaw naman ka, dakang kaayong trabaho sa opisina.
11: Okay, ra kaayo. Ako takahiluton karon mahal.
12: Sure ka?
11: Oo.
12: Exciting!
11: Pero pagkaonsa, para kusgan ka unya.
12: Ay, nunit na mahal. Later na ko makaon. Always ko yan ay energy. Turbo food supplement ko. Hiluta lang sa ako karon.
11: Like yun. Basta naka-turbo.
9: Turbo food supplement for men. Hihimo sa maca o clavuasca. Usa ka herbs. Nagatabang og boost sa pagtaas sa libido. Sa mga kalalakingan o kababainhan. O gahatag og kuso o resistensya.
11: Turbo. Wagas. Ang lakas.
9: Turbo food supplement for men. Mapalit sa mga butika.
13: Celthone Plus Herbal Soap. May antioxidant na. May anti-wrinkles pa. Celthone Plus Herbal Soap. Nakatutulong para maiwasan ang pagkudbot ng balat. Dala ng stress para sa bata at preskong kutis. Santon Plus Herbal Soap. Healthy beauty sa abot kayang halaga. Mabibili sa malapit na butika.
14: Kung maminaw ka sa XFM.
15: Oy, Maji! Kumukaw ang ganita!

0: Oy, master, oyo sa malkap.
1: Laroho na to ni ha. Ningon man kuno kang naungkog unggoy.
0: Dili ka, oy. Ang akong ingon ba nga, ang unggoy, pariyang naong ni mo.
1: Aw, lagi. Sunod ha, klaro ha.
0: Exciting?
2: Exciting!
3: Atangi ang programang The Secret of Health. The Secret of Health. Kauban ang mga certified naturopathic practitioner, doctor of alternative medicine, Doc Remy Lito Uy, sa programang The Secret of Health. The Secret of Health.
4: Ako si Jubilin. Na ako'y guiter. Unya, nagpakonsulta ko sa doktor. Giresetahan ko og daghang tambal. Pero wala jud epekto. Gisulayan ako og inom ang Santon Plus Gold. Duha ka kapsula sa buntag og duha sa gabi. Unya, sa sulod sa usa ka bulan, ni kupos na og nawala na jud ako guiter. Dako jud ko kaayo. Pasalamat sa Santon Plus Gold. Epektibo jud kaayo.
5: Santon Plus Gold. Mas pinalakas, pinagaling, pinahusay. Papalit sa mga butika nga duol sa inyong mga lugar.
6: Welcome sa atong programang The Secret of Health. Mga higala, gusto ba ninyo og healthy ang mga organ sa atong lawas? Gusto ba ninyo nga healthy ang kidney, healthy ang liver, normal ang blood sugar, unya normal pod ang blood pressure? Ania ang sekreto, mga higala. Pangitaon nato ang epektibo nga food supplement.
5: The Secret of Health.
6: Kung kampiyon nga food supplements ang imong gipangita, supplement nga napamatud-an na sa kadaghanan nga epektibo og daghana ang mga natabangan, pangitaa ang Santon Plus Gold Herbal Capsule. Og kini mo'y atong inumon adlaw-adlaw. Sumala pa sa pagtuon sa atong mga eksperto, ang Santon Gold adunay potent nga antioxidant nga makatabang malikayan ang pagkadaot sa atong mga selula og mutabang usab kini para ma-repair ang mga nadaot nga mga cells sa atong lawas tungod sa adlaw-adlaw nato nga pagkinabuhi.
5: The Secret of Health.
6: Sa dugang pa nga mapagtuon, ang allicin nga active compound nga anaa sa Santon Plus Gold, kini siya makatabang usab sa mga katawhan nga adugay nang nag-anto sa sakit nga high blood o hypertension. Tungod kay ang Santon Gold adunay bioactive compound nga allicin nga nakita sa pag tuon nga makatabang mo pamubo sa taas nga kolesterol sa lawas nga maoy usa sa hinungdan ngano nga motaas ang blood pressure. Mao nga kung gibati naka og sakit sa tangkugo og dali nakakapuyon, mas maayo inuman nimo og Santon Plus Gold og Santon Vitamin C, ang alkaline nga vitamin C. Ang vitamin C nga mopakusog sa immune system, malikayan ang katol-katol sa lawas og labi na jud motabang para hamis ang kutis og tinaw ang pananaw. Ang Santon Gold og Santon Vitamin C ang mas pinakusog o gipa-epektibo tungod kay extracted ang pagkahimo. Gikuha ang pinakaduga o pinakanutrients bago gibutang sa kapsula. Mga dali kayo ma-absorb sa lawas.
5: The Secret of Health. Dili ba kompleto ang imong adlaw o dili ka makainom o kape? Mao nga maglison na kaugtulog sa gabi'i. Sulayin ang Santon Plus Coffee Mix. Ang kapeng healthy tungod kay all natural ang sunod. Makatabang pa, mapalami ang imong tulog. Santon Plus Coffee Mix. Mapalit sa mga butika. Santon Vitamin C, the alkaline vitamin C.
7: Ako si Bebe, usa ka mangunguma. Tibok adlaw jud kong gapainit, unya magsigi pa jud kong duko. Maong gibati po na ako ang paglabad sigi sa akong ulo. Ipalitan ko sa akong mister aning Santon Vitamin C. Akong gisulayan 3 times a day. Sa sulod sa usa ka semana, nawala na jud ang paglabad sa akong ulo.
5: Santon Vitamin C, the alkaline vitamin C. Mapalit sa mga butika. Santon Vitamin C, the secret of health. Bacteria ug viruses nga hinungdan sa sakit ba ang imong gikahadlukan? Inumi og Santon Plus Gold, ang mas gipakusog ug mas gipaepektibo nga suplemento nga makatabang sa nagkadaiyang sakit nga fungi, virus ug bacteria ang hinungdan. Santon Plus Gold, ang kapsula nga adunay saponins usa ka phytonutrients nga nakita sa pagtuon nga makatabang malikayan ang mga sakit nga bacteria ang hinungdan sama sa UTI, ulcer, tuberculosis, pneumonia ug uban pang mga sakit. Santon Plus Gold. Mapalit sa TGP, South Star Drug, Mercury Drug ug sa mga butika nga duol sa inyong mga lugar. Santon Plus Gold. Santon Plus Gold. Ang mas gipakusog ug mas gipaepektibo nga suplemento tungod kay extracted ang pagkahimo. Gikuha ang pinakaduga ug pinaka-nutrients sa mangosteen, tamunggay, ahos, spirulina ug ampalaya. Bag-og isulod sa kapsula, maunga dali kay maabsorb sa kalawasan ang pinaka-epektibo nga kombinasyon Santon Plus Gold ug Santon Vitamin C ug ubani sa pag-inom sa healthy nga kape. Santon Plus Coffee Mix. Mapalit sa mga butika nga duol sa inyong mga lugar. Naghahanap ka ba ng maaasahan at abot kayang sasakyan sa Tagum City para sa travel, business, family trip o kahit mang araw-araw na biyahe? Nandito na ang DMs Rent-A-Car Tagum. Sa DMs Rent-A-Car Tagum, maraming pagpipilian para sa inyong biyahe. Meron silang motorcycles, hatchback, sedan, compact SUV, MPV, and AUV, midsize SUV, pickup, at van. At good news, ang rates ay sobrang suwak sa budget. Motorcycle rentals starts at 500 pesos only. Sedan starts at 1,000 pesos only. Kaya kung gusto mo ng komportable, safe, at affordable na rental vehicle, DMs Rent-A-Car Tagum ang perfect para sa'yo. Visit our office at Pioneer Street, crossing Chris Soray Village, beside Blue Panda Gas Station, Mankilam, Tagum City. At ang nilang branch sa Crossing Ursua, 300 meters away from Big 8 Hotel, Manga, Visayan Village, Tagum City. Tawagan mo na ang DMs Rent-A-Car Tagum sa 0912-207-5162 or 0912-535-9334 or i-visit ang kanilang Facebook page at DMs Rent-A-Car Tagum. DMs Rent-A-Car Tagum, your affordable car rental solutions in Tagum City.
2: Kung maminaw ka sa XFM.
8: Kadali lang, kadali lang, par. Imo na ipakuratan ng imong asawa nga bayot ka.
9: Exciting!
10: Ayo! Ayo!
11: Sige pa nga, yoy. Naram ko din eh.
10: Papalita ragod kong sigarilyo.
11: Unsa nga sigarilyo?
10: Kanalang hope. Kay basin na pa may pag-asa nga magbali.
11: Oy, kaplodi. Bagay sa imuha, more.
10: Kay nga naman.
11: Asa pa, more.
9: Mga katrupa, exciting!
12: Mga katropa, exciting dito! XFM, katropa mo,

0: Mga katrupa, exciting!
1: Kung mamino ka sa XFM.
2: Bar, pagkuratira ko lang ibang mga barkada nga ni bata na katanaon kay nagsige na kag-sop-sop og chupon.
0: Exciting!
3: This song is brought to you by DM's Rent-A-Car, your affordable car rental solutions in Tagum City.

0: ज्यों बताएगा टपुलान जुट गायू का
1: शो आई
0: लायस डरे कुंग डे का मशोगो
1: उसा
0: उन सब गरों आया उन कुंग दवांग ग्लोल हाँ
1: ओके फ्रेंड बाय बाय
2: Mga katrupa, exciting!
3: Marami na ang natulungan ng Santon Plus Herbal Capsule.
4: Darlene Masulap po. Nasakit po yung aking tiyan. Doon sa utasan, nakita po na may bukol daw po ang aking ovary. Meron niya pong Santon Plus, kaya bumili po ako at uminom po ako. Ngayon, nawala din po yung bukol ko.
5: Marlene, o Chia, gasiyok. Akong dumang siging gasiyok. Nang buha kong babungog. Binom lang kong Santon Plus lang. Marte akong dimintin. Maayo kayo siya.
3: Kamusad, mag-Santon Plus Herbal Capsule na.
6: Atong paminaon ang nakainom sa Premium D3 Coffee Mix.
7: Ako di ay si Piting Lakno, taga Sikitan, Kidapawan City. Sukad ka tong 2019. Akong gibate, ako'y mayuma. Ako, sige jug kong inom mo kape. Bawalan ko sa doktor nga kape ka na akong ginainom sa una. Sukad lang, nakadungog ko atong kape nga pangalan Premium D3 Coffee Mix. Ipalit na yung ko sa butika. Itistingan na ako og inom. Bisan pag bawal sa kuwang tamis, nindot dahil ni siyang kapiha kay patamis ani stevia extract. Bisan di ay og diabetes ka o gimayuma, pwede dahil mo inom ka ani nga Premium D3 Coffee Mix. Sukad na itong nakainom ko aning Premium D3 Coffee Mix. Murag ni iyos-iyos ako ang diyan kay sa una dako ginakuntiyan kay sige kong dugo-dugo. Usa ka mo, diha, itong nakadungog ka ron sa kuwang gipang istorya. Sistingay lang ninyo, maayo dyan yung kape ha.
6: Premium D3 Coffee Mix.
8: Premium D3 Coffee Mix.
6: Nagkape ka na, may vitamin D3 ka pa.
9: Matamlay ba lagi ang katawan after kumain dahil kulang ka sa fiber at malakas sa puting kanin? Mag-Santon Gold Herbal Tea, ang herbal tea na may malunggay na puno sa fiber at mas mataas sa mga nutrients. Turmeric na may taglay na anti

0: Good morning and welcome again. And ito programa The Secret of Health, mga katropa. Huwag ganyan na sa inyong health consultant at CJ Nidruda, ang inyong makauban. Hindi nga itong programa, kamusta ang tanan? Oh, I hope and I pray, hindi na nakamukaroon sa kayong sugkapis. So, guys, so pang lawas, mga katropa, nga diin na bagong adlaw na usap itong pagkasabangon. Tinaot kini, mahimong nga giyan. Mahimong oportunidad, ganyan ka na ito, no? Nga diin kung unsa man ang atong mga balatian karon. Aduna gayud kitay inspirasyon o gahilabi na kahibalo, no? Pinaagi ni natong programa nga din pwede gayud nato matuldukan ang ato agayong mga balatian. O hilabi na, no, sa mga katropa usab nato nga din wa pay gipang bati karon, no, silang lawas. Sa gihapon nga kining programahan nato, no, maghahatad sa gihapon kita og informasyon nga diin unsaon nato nga ma-maintain ang kahimsog og kapiskay gayud, no, sa atong matag panglawas, mga katropa. Tungod kay dili man jud 100%. Although nga ninintak na kamo karon ana agad sa kahimsog og kapiskay sa panglawas, but it's not a 100% assurance. Nga diin sa malabot ng mga adlaw, no, semana, bulan or tuig, dili ug dili jud mo magkabalatian. No, pwede man jud nato ni malikayan, mga katropa, bisan pag mga ginagmay gani, matawag naman nato nagbalatian tungod kay it is a disease, it is a discomfort, no, of our body, mga katropa. So therefore, ini atong programa, atong ginaisa-isa kung unsa gayud ang pwede or possible natong mahimo aron gayud ma-maintain ang kahimsog ug kapiskay sa panglawas. Busa, maayong buntag, welcome sa atong programa The Secret of Health, hilabi na sa Davao Region. Maayong buntag, mga katropa. Sa nagapaminaw karon sa 107.1 XFM Tagum City. Ayan, maayong buntag po. And then, syempre, sa mga nagkapabinausap sa 99.1 XFM Mati City and 97.9 XFM Davao City. Maayong buntag. Welcome sa atong programa The Secret of Health. And then, syempre, ato ta sa Johnson, na nga diin live usap kita karon, mga katropa, na madunggan sa 104.7 XFM and 101.7 XFM Bukidnon Happy Morning at 91.3 XFM San Francisco and 98.1 XFM Bayugan, 89.5 XFM Pagadian City and 99.5 XFM Zamboanga, 99.5, no, XFM Zamboanga City. Paninaw sa bako ninyo, mga katropa, nintak na sa kumuntagon, pinaagi guide sa pagpadala sa inyong mga mensahe. Wala, mga pangutana sa ato ang text line number na 0909-1762844. Once again, ha, our text line number 0909-1762844. Paparagay na ito, mahatagan o katubagan ang inyong hagayong mga gipadalang mga pangutana. Human gayud sa ato ang health information unya, mga katropa. Nga din atong ipadayon ang atong nasugdan nga pagtuon mahitungod gayud kung unsa ka importante kining gitawag nato nga kalihukan sa ato ang tinai. Hilabi na ang normal nga pagpagawas ug hugaw niini. Atong natun-an kung unsa gayud kining gitawag nato bowel movement. Ug unya ato sa pagkahisgutan kung sa unsang paagi nga din makabinipisyo gayod ang atong lawas kung mahimong normal gayod ang kalihukan sa atong tinaay, hilabi na sa pagpagawas gayod ug hugaw niini. Hilabi na, ha, sa mga katropa na to din, ha, nga din atog normal bowel movement, especially ang mismong hugaw, aduna po di ay gitawag na to timailhan sa usa gayud ka hugaw ko nga matawag kini o gagitawag na to ga healthy, no? So busa, mga katropa, stay tuned din atong programa tungod kay ato nang isa-isahon aron tungod niya na kung unsa man ang mga naging habits, mga nakasanayan nato karon, no, nga din dugay na natong ginahimo, basig ka na mali, ha, og mao ka nang posibleng hinungdan nganong gayud ikaw adunay balatian. Hilabi na kay ato usang pagkahisgutan, mga katropa, kung unsa gayud ang mga nalambigitan, no, nga mga health problems, mga sakit, no, ining gitawag nato og irregular bowel movement. Basig nagtuota, ha, nga ining gitawag nato og dili normal nga kalihukan sa atong tinai, apil na sa atong panginabuhi adlaw-adlaw. o walay kalangkuban sa mga problema o mga balatian karon. You are very wrong, no? Tungod kay ato nang isa-isahon unya mga katropa. Ato sang sugdan sa gitawag na to ga health benefits, no? O unsay ikaayo sa atong lawas kung pirmi normal o regular gayod ang ato ang bowel movement. Kakining programaha sa Gihapon, The Secret of Health, hatod kaninyo sa mga epektibo o subok na gayod na mga produkto ng Yes to Health Incorporated. Hilabi na atong Sunsun Plus Gold Herbal Capsule. May problema ka ba? Hilabi na kung dugay na ka, sigig inom sa imong mga pagpanambal. Sa man ang mga pagpanambal, apanwa, gihapoy, alibyo. So, way gayod ang ato ang Sunsun Plus Gold Herbal Capsule. Hataas kini og gitawag nato quercetin. Hataas pa kini og gitawag nato anti-inflammatory properties. Aduna siya ay santon, adunay alin, alisin, one to phenylditin, daghan kayog mga components, mga compounds, antioxidant properties ang ato ang Santon Plus Gold Herbal Capsule. Isipin pa lamang ni Monon, doon na siya ay mangustin, malunggay, spirulina, ampalaya, no? And then garlic, mauna grabe ka powerful, nga diin nga mga sangkap nga atong gihalo-halo o gibutang sa ato ang Santon Plus Gold Herbal Capsule, maunang di katingalahan nga bisag unsay problema sa panglawas, pwede o pwede gayod kini matudukan, hilabi na kung ubanan o perfect and healthy lifestyle and diet. Busa, suwayin ha sa paggamit ang ato ang Santon Plus Gold Herbal Capsule. Kini gayod ha, available mga katropa sa Shopee, Lazada, pag sa tanang butika gayod nga dool sa inyuhang lugar. Okay, syempre available usab ang Santon Plus Gold sa ato aga yung mismong Yes to Health Clinic. No, kauban gayod ang free services. Suway na ka, no? Hambawa, mo-avail na ka sa atong mga produkto. Syempre, naa naman yung ka mismo sa atong clinic, i-avail na po mismo ang atong mga free services. So, free checkup, free consultation. No, we have our high-tech machine. At the same time, your health consultant is a active a practitioner of iridologist and sclerologist. Ngayon, pinaagi gits pagtanaw sa iris tumatang. Ato sa mahikaplagan ang presenteng kondisyon sa inyuhang lawas. Tingnan lang uban, gicheck na to. Pulikat-pulikat na to ang ilang mata. Tingnan lang sila, no? Okay, human na to mag-check sa machine. Akong gina-confirm mismo sa inyuhang iris sa mata, no? Okay, pinaagi sa pagtanaw sa mata. That study is iridologist studies, mga katropa. Makita usab na to ang presente, especially, ha? Present condition sa lawas. Makita na to kung weak ba ang kidney, weak ba ang atay. And then, taas ba ang acid sa lawas? Taas ba ang cholesterol? No, not specifically nga makita na to ang level of cholesterol or level of acidity. Pero makita na to ang any sign na diin gataas gayud, no, sa imuhang lawas, mga katropa. Especially ha, ang kanindot, no, sa gitawag na to iridology, makita na to ang condition of your immune system, no? Kaya aduna man gyud gitawag na to ga two kinds of constitution or immune system, na sa lawas o sa katao, mga katropa. Gitawag na siya ga weak constitution and a strong constitution, no? And it refers about a weak immune system and a strong immune system. So makita na to na through the iris of the eye kung daghan ganig bangag-bangag, no? Ang inyuha gayong mga fiber, no, dinha sa inyo ang gitawag na iris. Ayon pa sa iridology studies, it refers about a weak constitution. And then kung atawag ani, tight, no? And then firm ang fiber of your iris, no? Kana usab nagsimbolo nga diin strong ang constitution. Unang matingala, no? Murag ma-amaze ang mga pasyente na to, mga tos klinika. Pagbulikat na to sa ilang mata, makita na to, muingon tanga, uy, dugay na ba ka, ma'am or sir, nga diin luya ang imuhang lawas? Dali ra ba ka ubuhon? Dali ra ba ka sipon? Tingala sila kang mura natog manghuhula, no? Basta diyan nakita na to ang ilang mata. That is because of the study of iridology, no? Makita na to mismo ang genetic condition sa tao nga diin kung sagyod ang situation, how strong or how weak, no, ang lawas gayod sa usa ka tao. And kana nga mga services, ha? Free kana ninyo ma-avail, mga katropa, kung kamo gayod mo visit sa ato ang Yes to Health Clinic. di lamang kana, no? Dagan pa kitag mga modalities nga pwede ninyo i-avail, no? Nga diin libre, ilabi na atong TheraHearts Therapy and a BioZapper Therapy. Ayaw paglangan, ha? Kung kamo gayud gusto mo suway sa itong pagmanambal, try to visit our Yes to Health Clinic. Anakita'y branches din ha, sa Davao City at bang sa Kawayan Drive, Bantay Bata, no? Matina, Davao City. Lubos sa Tagum Cooperative. And then kung anak mo din sa Tagum, anahosab kita ang atong address na himutan. Sa gitawag na to, Public Market. Nasa palingki na ta mga katropa at bang mismo sa Jolly Pharmacy. Nasa highway na ta ha, ay na magsulod. Nasa highway na ta mga katropa. And then pangitaaran ninyo ang Jolly Pharmacy. At bang mismo ni Ana, makita ninyo atong Yes to Health Clinic. Basa-basa harapon ninyo atong signage, no? Para mas tawag din ni, dalit ninyo makita ang atong klinika. Abri kita, matag Domingo, Hunter Bernas, alas 9 sa buntag, hangtod alas 5 sa hapon. And then, ayaw kalimti ang schedule nato for check-up and consultation. Dini sa Tago, matag Merkules, Hunter Bernas, ug adlong Domingo. And then sa Davao usab, matag Lunes o adlaw Martes lamang kita sa Davao, ha? Ayon ninyong kalimti para pag makaadto man mo, masure ninyo nga diin anajod ko and then makipaghimamat nga na kanyo personal, okay? Balik kita mga katropa, human guide sa pipilang mga pahinumdom, ilabi na, no? Alang guide sa pagpadayon sa ato ang health information, unya, no? Human guide sa ato ang gitawag nga pipila ka pahinumdom sa atong mga kababayan nga diin na nalipay. Tungod gayod sa mga naangkon nilang kayuhan, sadyan sila nisuway sa pagpanambal sa Yes to Health Naturopathic Clinic.
1: Hello, good morning. Kayo po ba si Nanay Christy?
2: Hello po, good morning. Yes, sir. Ako'y taga rito sa barangay, Bilog-Bilog. Tanawan si I'm a retired captain.
1: User po ba kayo ng Santon Plus Gold?
2: Yes, we always take Santon Plus Gold and Vitamin C.
1: Ano po bang nararamdaman nyo? Bakit po kayo nag-take ng ating Santon Gold at Santon Vitamin C?
2: Medyo overweight ako ng konti. Ay ngayon, siyempre, yung paa, every morning, medyo namamaga.
1: Opo.
2: You always walk. Medyo napunta sa baba ang paga kasi nga overweight. So I tried it siguro may 1 month na. Very effective naman.
1: Kumusta naman po ngayon ang pakiramdam niyo na after kayo makapag-take ng Santon Gold punadan?
2: Ay nako, masarap ang pakiramdam ko. Uh-huh. I take it before meal. Ang laki nang naitutulong sa akin. Pati yung anak ko na tinlaki ko din.
1: Opo.
2: Na-lesson, sabi ko nga, pati doon sa mga bata, patetake ko sila ng Santon Plus Gold.
1: Ano pong ma-advise niyo naman, madam, sa mga kababayan natin gusto rin mag-take ng ating pong produkto?
2: Alam mo, yung senior association namin, marami na silang bumibili. Every meeting namin, sinasabi ko, you take this and you will be provided by God.
1: Mm-hmm. Good
2: health. Yung mga bayaw ko, pinatete ko, tsaka yun nga, isarap sa iyo yung mga senior.
1: Apo.
2: At salamat, very effective.
3: The Secret of Health. Klasikrim sa kanasugan. Nagtapat ang dalamin kasama ang mga alternative medicine doctors. The Secret of Health. Supper Plus Gold.
0: Balik kita na itong programa The Secret of Health. Happy morning to Ma'am Balaba Gusari Mary Ann. Good morning po, Doc. Ayan, good morning to you, Ma'am Baraba, no? Ayan, and to your companion. Kasi may mga kaoban mo din. Happy morning. And sa taranhang mga diin, nagapaminaw karon, huwag ang nagatanaw sa atong live. Happy morning. Og ato kita mga katropa tungod kay oras nato 10 minutos na lamang nabili ni ani atong programa. Ato kita sa pagtuon, no, may tungod gayod sa health benefits. Unsa gayod ang ikaayo sa atong lawas kung mahimo gayong normal or regular gayod kining ato ang bowel movement or kalihukan sa atong tinaay, hilabi na ang pagpagawas og hugaw ni ini, okay? So atong tawag nini pagatun-an mga katropa. Yan, happy morning to Sir Harold Uy Zalang. No, ang avid viewers and listeners gayod ng programa Tanan, no? Tanang programa gayod din sa XFM Registrations. Yan, watching and while listening to your program. Yan, thank you for watching and listening, Sir Harold. And good morning also to Dunali Inad. Ayan, happy watching. Ayan, ato tama katropa. Kabalo ba mo nga diin usa sa timailhan sumala sa pagtuon nga mahimong mailhan no? Or isa sa timailhan para mahibaluan nga healthy ang usa ka digestive system or sistema gayud sa pantunaw sa usa ka tawo. Mao gayud ang regular or normal bowel movement. O gagani ani apa ang pipila ka mga makuha natong benefits ha? So diyang mahimo kayong normal ang gitawag natong bowel movement. Sumala sa pagtuon, number one, we have a good detoxification. Kabalo ba mo nga diin maliban no sa gitawag nato og atay, kidney and our lymphatic system. Ato man naton ang lymphatic, it is a part of our brain that cleanse our brain area during night sleep, no? So maliban ni anang tatlo ka mga tagahinlo sa ato ang lawas, kini po di ay ang atong tinai, no? Our colon or the intestine, isa po di ay sa nagahinlo sa atong lawas. Pinaagi gayud sa kalihukan ni ini nga mao ang pagpagawas og hugaw. Okay nga naman, no? Dako mangung problema ha, ani hatagan ta mo para mas masabtan ako nato, no? Dako kayog problema sa lawas, sa dihang dili gayon nato mapagawas ang hugaw gikan sa atong gikaon, no? From our mouth to esophagus to stomach to small intestine hangtod gayon sa large intestine or dakong tinai for the final absorption and the final digestion. Human nga diin gikuha na ang likido, gikuha na ang sustansya, kinahanglan ang nabilin nga hugaw, murag gisala na kaayo, no? Murag gipuga na maayo sa dakong tinay ang tanang gikaon nato. So human og puga, human og sala, gikinahanglan ka ng pagkauna ilabay na gayod. Ha? Ay nga, no? Siyempre, wa na siya yung sustansya. Wa na yung makuha na puga na kaayo, no? So mana sa pagtuon, kinahanglan gayod ka na mapagawas. Eh kung dili ka na mapagawas, mga katropa, dako dahil kayo og problema. Especially sa kinatibuk ang kalihukan sa atong lawas. Pwede nato na pag-isigutan, no? Kanang mga mahimong problema usab sa lawas sa rendili normal atong bowel movement. Tungkol kay kanang apagtun, ato na po ng pag-atunan sunod na itong health information, no? But now, focus ta kung unsagid ang makuha natong binipisyo. Sa dihaga yung mahimong normal ang kalihukan sa atong tinay. Ikaduha, kining gitawag na ito nutrient absorption. No? Ato na talakay nga diin usa ka aktibo nga sistema sa pangtunaw. Kini usab mahimong mutabang gayud nga mas masupsup gayud ang mga sustansya gikan sa atong mga pagkaon nga gipangkaon mga katropa. No, gani kini mahimong resulta nga diin mahimo gayong nindot or mahimong healthy ang kinatibuk ang kalihukan sa atong lawas. And that is by the help of a normal or a regular bowel movement. How about a weight management? Sumala sa pagtuon mga katropa para ma-maintain gayud ang kahimsog og gitawag ni ini para gayud ma-maintain kining gitawag na tog healthy weight, ha? Take note, pag misgot ganit tag timbang, dapat po ha mag depende ang timbang sa usa ka tao sa iyang height and sa iyang age, no? Or sa iyang edad, mga katropa. Dili kay may nguntag ang timbang sa tao, basihan natos lawas. No, may nguntag payata, normal na nga ana yung timbang at tambok na normal kay tambok siya, dako siya timbang, no? Dili inana mga katropa because a healthy weight magdepende gud na sa gitawag natog height and age gayud sa usa ka tao. Sumala sa pagtuon para ma-maintain gayud ang mahimsog nga timbang, kini pud ay magdepende sa gitawag natog kalihukan sa atong tinai. Kay nganuman, most of the obese people, kadalasan sa mga overweight, no, or sobra sa timbang mga tao, automatic aduna sila gitawag natog excess gas that will cause a bloated or bloating, no? No, kanang murag pirmi gabugat ang ilang tiyan, no? Discomfort of their abdomen area. Nga murag feel nila, murag pirmi bugat, murag pirmi dunay hangin, no? Murag gitawag natog bloated, no? And that is the result of having a regular bowel movement. And syempre, kana magresulta, o gagitawag natog unhealthy weight, dili healthy nga timbang. No, nga diin possible, mahimo kayod sobra sa timbang ang usa ka tao, no? And then ang uban usab, pwede usab gitawag na tog kulang sa timbang, no? Ang kining usa ka tao mga katropa. So ang usa sa benepisyo nga makuha sa lawas kung mahimo gayong regular ang bowel movement, makaangkon gayud siya o gitawag na tog himsog or healthy gayud nga timbang. Especially ha sa mga kababaihan o gusto pirmi nga diin dili mo bugat, dili mo tambok, no? O gusto i-maintain ang figure, no? And that includes also a healthy weight, di ba? So sumala sa pagtuon, tawagan ni paminaw mga girls, ha? Kinahanglan unahan ninyong i-maintain nga mahimong healthy ang inyohang bowel movement. Mahimong regular, mahimong normal. Kaya ang problema, sige mo gusto nga munindot ang inyong timbang mo, healthy ang inyong figure, ang inyong lawas. Ma-maintain ang pagiging sexy ng katawan. Ang problema kung hindi naman regular yung bowel movement, ay nako po, ay mo nang matingala mo, hindi mo kumupayat o hindi man mo reduce ang akong weight. That is because of the excess gas or bloated or bloating gayod sa atong tiyan. Pang-apat mga katropa, na? Sumana sa pagtuon kung mahimong normal or regular gayud ang bowel movement sa usa ka tao, it will improve mood and mental clarity. Arihan, nindot kayo masabtan na to mga katropa. Very informative gayud kining gitawag na to. Regular bowel movement, it will improve mood and mental clarity. Ang pangutan na sa unsang paagi, Dok. Nasayod ba kamong sa atong lawas, adun na tayo gitawag na second brain or ikaduhang nga utak. Maliban sa atong primary brain or first brain, kanina sa atong upper part of our body, no, atong ulo mismo na din ang atong utak. Sabala sa pagtuon, doon na po tayo gitawag na second brain or ikaduhang nga utak. Ha? And that is located in our gut. Naasa ato ang tinai mga katropa. O, kapalo ba mo ni Ana? O kini gitawag nga ENS, no? Or Enteric Nervous System. Mo ni ang gitawag nato nga second brain mga katropa nga din makita kina sa ato ang gut. O, pag muisgot ang gut, mao ka na ang gitawag nato from our esophagus, no, down to our stomach, paingon sa ato ang large intestine to anus, mao na ang kinatibok ang parte sa ato ang gitawag nga gut. No? O diha gayon, makita mismo ang atong second brain. O gani, sumala pa sa pagtuon, it has a trillions of neurons. Ug usa gayon sa mga neurotransmitters na ginapagawas ni ini mo kining gitawag na tog serotonin. Unsa man ni serotonin, Dok, ha? Take note mga katropa, pag misigot ang serotonin, it is a neurotransmitter o a neurons that is produced by our brain, especially, no, sa atua usab nga gitawag nga second brain. It is called a happy hormone. So therefore, doon na tayo idea, kining neurotransmitter na gitawag na tog serotonin that is produced by our ENS, if we have a regular bowel movement, do na di ay pagka-problema sa pag-produce gayod ni or pagpagawas gayod ni ini. No? Kinigitawag na itong happy hormone. So therefore, onang ang pagtuon kung nindot di ay ang pagpagawas o hugaw, no? Kinipag kalihukan sa ato gayong tinaay mga katropa, tinuod gayod, no? It promote good mood and the mental clarity. Kaya nga naman, mutaas di ay ang level of neurotransmitter sa atong lawas, especially the serotonin. O, muna, o atong isipon, kabaliktaran, ha? Sa mga taong dili normal ang pagpagawas o hugaw. O, tanawagan ni, di ba, maglisod, nag-ngisi, sige rin nagbugot. Inituon kayo na og ulo. Maglisod na og sabay sa mga amigo, amiga. Kung doon na may mga tawag niini, mga kwentuhan, no? Maglisod yung nag-isi. No? Labi nagpagbuntag, maglisod nag-isi mga katropa. That is because ang ilahang second brain, which is the gut, the ENS mga katropa, doon na gayo pagka-problema, especially sa production of gitawag na itong neurotransmitter, na gitawag na itong serotonin, a happy hormone. Pero sa mga tao nga din normal ang pagpagawas o hugaw, mali pa yun, dili sa puton, dili gayon magsakit ang ulo mga katropa. So isa gayon sa binipisyo nga makuha sa lawas, Sadyang mahimong normal ang kalihukan sa atong tinay, maugayod ang pagkamalipayon. It improves behavior, a good behavior, and it improves moods mga katropa. So overall, kung mahimong gayong normal or regular gayod ang ato ang kalihukan sa tinay mga katropa, sa mala sa pagtuon, it will also improve gut health maintenance na. Kaning ato ang gut mga katropa, dako kayong tawag nini pagtuon. O di na tutunan, kaya taas naman kayo kung ato pang tunan mga katropa, especially the anatomy of our gut. O di na ito isigutan, apan importante na hatagan tamog idea kung unsagay ka importante gayod nga mahimong normal or mahimong gayong regular ang pagpagawas o hugaw gayod sa usa ka tao. Take note ha, akong usbon, what is the normal of a regular bowel movement, sumala sa pagtuon, kinahanglan, achieve or aim 2-3 times a day, 2 or 3 ka beses gayod sa usa ka adlaw. Kung ma-maintain or ma-achieve nato na mga katropa, I'm pretty sure nga diin ang mga benepisyo nga atong gipanghisgutan karon kana gayod atong maangpon. Wa na giigong oras mga katropa, apan ato sa hatagan og pipilak gayod no. Kakatubagan dali raman ni kini atong mga textar. Aduna lang sila, aduna sila yung mga inquiry lamang no. From 028 ingon pa din he. Doc, good morning, kanang premium D3 coffee. Rana walay capsule. O kanang tuna og Bisaya nga manok dok, pwede ra ba na sanay arthritis? Ikaw man ang nakabalo doc, thank you, God bless. Kung atong premium D3, aduna tay premium D3 coffee, aduna pud tay premium D3 capsule or soft gel ha. Both available sa atong klinika and also available sa binasta ng butika nga duola sa inyuhang lugar. And then ang tuna og ang manok native, why problema sa native as long as nga ma-sure nato nga kana nga native wala aga kaon og feeds no, kay dinha man sa feeds gayod matawag nato ang problema. And then sa tuna, I don't know, basta siguruduha lang nga dili gayod tambok ang usa gayod ka isda tungod kay hataas ka na og purine. Although tanang isda o tanang buhi nga aduna ginay purine substance nga diin, it will convert into uric acid, so therefore it is destructive and especially mas makapasamot gayod sa gitawag na tog kondisyon nga gitawag na tog arthritis. From 7672 na ko akong uric acid 501 na doc, unsa maayo buhaton na si Junites ni taga Tibungko. So 72 years old and then adunay 501 gayod nga level of uric acid. Pag nasa 500 naman good mga katropa, especially kung hindi naman nag-fasting and then na-check na ganun yung level of uric acid, it will be called a normal, no? Normal level, wala pa siya gitawag na itong high level, no? Pero kung nag-fasting, and then especially pag may edad na, kay kadalasan pag may edad na, gagmay na magina mukha o, no? O, ginagmay na lang, so maybe that is considered high, no? High level of uric acid. So ang inyong himuon, especially to nanay ba ito, no? Niya test, mas maayo eliminate your uric acid through pinagigid sa paggamit sa ito ang Santon Plus Gold Herbal Capsule. Ang atong Santon Plus Gold, nindot kayo na ang panghinlo gayod ha, especially pagtanggal gayod og uric acid sa lawas. And then pwede po ka mag-take og carrots and the celery. No? One carrots and then 5 pieces of celery. Imunang i-blend and then pugang sa tila ang pure nga juice inom kanya na every 9 a.m. and 3 p.m. The best kayo na nga mo-cleanse, mo-tanggal gayod og uric acid gayod sa lawas. No? And then kung doon naman ka sa atong klinika, kung gusto po kag mga specific nga mga pagpanabal para gayod pang pababa, no? Pang paubos sa uric acid, available usab ang atong mga pagpanabal mga katropa. Wa na kita igong oras. Dagan salamat sa mga niuban, especially sa mga nagpadala sila mga pangutana. Kini gayod ang iyong health consultant, CJ Nedruda, sa programang The Secret of Health. Karunay magaingon og magapahinumdom, ampingi ang imong lawas, og ang imong lawas magaamping kanimo. Maimbutag sanan! And God bless us all.

0: Isibonyo tag sa tag sa kabagawrasan, wag ka tropa oras sa XFM Network Philippines alas 4:31 na sa kabuntagon mga katropa. Musunod ang programa inyong tulumanon, ang Exciting Pilipinas.
1: Exciting Pilipinas.
2: Niya sa karon sa gawas atron ato kining kuhaon ang reaksyon sa katawan.
3: Nakadugo ang gagway sa usa ka 36 anyos nga lalaki human kini giagtang pagmartelyo sa iyang kaubanan sa trabaho.
4: Tara! Good morning.
1: Exciting Pilipinas. Ang programa nga mabukaw pa ninyo pinaagi sa mga preskong balita, direkta sa mga presinto sa kapulisan, sa mga palengke ug sa mga panghitabo nga gironda sa mga XFM reporters. Mamukaw, mutugaw ug kauban sa inyong pamahaw. Exciting Pilipinas.
5: Good morning!

0: Ipta nag-aga ipakaipton din na! Kung di niya ipton, delikado mga tropa, magkanga-kanga agad na ba? Kung sa kanga-kanga ka doon! Wala ba magkanga ba? Wala mo nagkanga ba?
1: Uban si Katropang Arnel Cortez. Arnel.
0: Ako rin, gigising na siya. Gigising na siya. Unya na. Ang bulsay unya na mga tropa. Daghan na po mga isigutan ang isyo mga tropa. Isigutan unya. Mga nag-ingon mga iksunan. Hala, subaybay lang kanunay mga tropa. Ga programa ga bulsay. Ika sa nasay si media hangto na gangadto sa alas 9 unya. Huibis mo ron. Huibis mo ron. Pizza 2 na magkatropa ni Gabolan sa Hulyo. Magkakaiksunan tuig 2026. Bay. Ay, naku ninyo bay. Diha na mo. Pahilo na mong tanan diha, Dato Jiray. Kumusta mga diha, Dato Jiray? Nakaroon sa kanong adaw na po magkakatropa sa pagsaulog magkaiksunan ni ining 59th araw ng Davao del Norte sa pagsaulog magkatropa sa 25th Kadagayaan Festival ang Davao del Norte nga gihigupan kini magkatropa sa daghang katawhan. Kagabi, bibo kagabi, ino? Grabe nga fireworks display kagabi, ibay. Bibo kayo magkatropa. Hayag ang hayag magkatropa ang kawanangan. Fireworks display rin magkatropa sa may kuwan. Kapitol mga bahin mga katropa. Grabe kabibo kagabi mga kaigsonan. Pero dire rata mga katropa. Naniid rata sa palibot. Hangtod pa kini mga katropa. Pagsaulog ni ini mga kaigsonan. Hangtod pa kini sa July 5. Adlaw nga Domingo kung ako masayo. Kung sa among transmisyon. Pamingaw sa tingog. Nga puno o paglaong. So, bibong bibo. Naghantang mga nakita kagahapon mga katropa ng mga foreigner. Niya matag walo ka kuan? Adunay walo mga katropa ka boss sa mga munisipalidad o adunay tulo ka syudad. Na din hay ang Tagum City, Island Garden City ug Samal ug yaman ng kuan mga katropa Panabo City. So, ang Island Garden City ug Samal ang ilang kuan mga katropa ang ilang boss mga katropa nga gipang butangan sa mga produkto nila din hay. Kuan nindot po style mga tropa kay gyud pang kuan sa kuan ba pang isla nga style ba nga naayo sa mga pilak endana ang mga kuan nila boss sa XFM Philippines makuyukta untag na puno ala diha mga katropa unya nang mga kuan basta wa pa daw masuroy tanan mga tropa kay mo pang mga pang interviewon mga kaigsunan unsay mga panghambog lang produkto pero adto po namo unya mga tropa ang kuan ang kaneng sawata Davao del Norte mga katropa kay ang ila diri nagunang produkto kada magyong kakao chocolate chocolate mga tabliya diha mga katropa una naguna ginan lang produkto dinhi first product nila dinhi mga katropa ilang gipanghambog nga ang munisipyo mga katropa sa sawata is kuan gyud ni siya products of chocolate cacao yon. Alright, mag-ampo sa tabay. Aron na panalingin natin sa Ginoo ining adlaw mga katropa.

0: God kang kinabuhi mo'y pinaka-importante. Kini mga blessing nga imong gihatag kanamo is usalamang kini Lord God ka mga dayandayan, usalamang kini Lord God ka package na imong ihatagan kanamo ug unsa man ang antas sa imong panginabuhi. Ikaw Lord God ang magapahiluna nining tanan Lord God. Lord nining adlawan usab ang pangayoon din ha imong bidisyon ug panalangin. Panalangin ni kami nining adlaw Lord God, adlaw nga Huwebes Lord. Inaot panta nga kining adlaw madasigon usab kami Lord God nga musaungsong musugat sa among mga misyon maging buhaton para usab sa katilingban. Ang amo po makaiksuna na kadaiya maging buhaton inaot panta Lord God ikaw magabendisyo magapadalangin usab nga to kanila matagi usab kami Lord God sa among pinanglanon aron dili kinay mahimong babag among mga katuyuan sa maging buhaton nga ingin mong ikalipay, Lord God. Tagi kami giya, Lord God, sa maging buhaton ining adlaw. Mahimong matuman ano na mga accomplishment nga ikalipay usab ngadto sa among isig kaingon. Lord, ako sa pangayon ng binis yung panalangin sa paghikap ngadto sa mga adunay mga balatian. Hikapa, Lord God, amo tagsa-tagsa ka mga lawas. Matagtag sa tagsa ka namo nga doon nagipangbati sa managlahi. Apan ikaw, Lord God, amuhikap nini imong pag-alimon kinintanan. Ikaw man ang doktor sa doktor. Ikaw, Lord God, ang tinubdan sa kayuhan. O ikaw ang tinubdan sa gugma. Ipatibulaag ang tibok gugma sa kalibutan aron masulbad ang mga problema, Lord God. Kinintanan, amo kinigilauman. Pinagi sa imong bugtong anak. Among Ginoong Hesukristo. Diyos nga usa. Hangtod sa kangturan. Amin og amin. Alan sa man sa anak sa Diyos Espiritu Santo. Amin.
1: Exciting Filipinas!
0: Alright, magkakatropa, alas 4:42 na goodbye! Nakakapi na ba mo? Pagkapi, magkakatropa, ang kapi nga gamit ninyo ka na makahatag o kaalibyuhan sa atong gibati. Kapi, mga kaigsunan na magdalag kaayuhan, ang Santon Gold Coffee Mix, Santon Plus Coffee Mix, o yung mga tropa ang Premium D3 Coffee Mix. Kung mayroon tag-anti-cancer ng kapi, ang kanyang Premium D3 Coffee Mix, mga tropa, mo ay gamita. Ay mga ka na ang pinaka-importante mga igsunan. O siyempre, mga katropa, ayaw po kalimti mga kaigsunan, ang paggamit, mga katropa, sa mga produktong makatabang sa atong panglawas. Ang ato, mga tropang pagpahamis atong kotis, hamis atong dagway, gawas mga tropa sa Santon Gold Coffee Mix na atay mga sabon para pangpawas baho mga tropa sa itong ilok, was baho sa itong lawas, was baho sa sikit-sikit. Ang nagamita mga tropa ang Clear Skin Herbal Soap with glutacogic and VCO mga katropa. Maukin siya ang atong gamiton. Clear Skin Herbal Soap. Produkto gyapon kini sa Yes to Health na makatabang gyapon mga tropa sa pagpahamis sa itong mga kotis. Pagpawas baho sa itong lawas, ang Clear Skin Herbal Soap, mga katropa. Mga bagoma, ipukalimti ang Crop Gold 3-in-1 Foliar Fertilizer. Crop Gold 3-in-1 Foliar Fertilizer. Mas nindot siyang gamiton kumpara sa mga mahalon. Unya adunay mga epekto nga way klaro. Arita mga tropa sa semi-organic. Apan dakuk ayo mga tropa kausaban sa pagpanguma. Ang Crop Gold 3-in-1 Foliar Fertilizer. Simple lang i-apply sa itong pagpanguma. Gamito lang kini mas katropa pang ispray. Ispray lang mga tropa sa atong mga tanom. Mao kini siya mga tropa ang atong gamiton. Yung samang klase mga tanom, i-apply nimo. Pwede kayo mga katropa. Crop Gold 3-in-1 Foliar Fertilizer. Mapalit kini sa nagkanya mga agri-store sa inyuhang mga dapit mga kaigsuunan.
1: XFM Weather Update. Weather Update.
0: Oy, good morning ka Ma'am Jing Pigarido. Good morning Ma'am Jing. Uban sa tibok members pamilya. Diri usab kang Mr. Pedelito to Ma'am Pos and family. Good morning. Kang Sir Dong Tuling. Good morning. O ganit ka Ma'am Rosalinda Macana. Good morning. O siyempre mga tropa gato ka Ma'am Wilma Joaquin. Good morning. O diri usab kang Sir Elizar Robio Asero. Eh, kumusta mga sir? Minaw mi diri sa Bermudez katropa. Yan. Salamat, mga katropa, mga tropa. Naminaw karon dihas Bermudez, Tagum City, mga kaigsunan. Salamat kay ninyo, ha? Ang atong live na live kitang madungog, mga tropa, din sa atong XFM 99.1 Mati City. Yan, kaninyong tanan, taga Makati City.
2: Good morning.
0: Taga Davao Oriental, tanan.
2: Good morning.
0: O siyempre, mga tropa, live na live, usap kita, badugog ninyo, mga tropa, sa XFM 107.1, Tagum City, Davao del Norte.
2: Good morning. Good morning.
0: Badugog, usap kita, mga katropa, din sa Davao del Sur.
2: Good morning.
0: Davao Occidental.
2: Good morning.
0: O Davao de Oro.
2: Good morning.
0: All over Red Davao Region. Good morning.
2: Good morning.
0: O siyempre, mga kasigmit ng mga region, mga katropa, dinis Bukidnon.
2: Good morning!
0: Dari sa Bisor.
2: Good morning!
0: Dari mga katropa sa Agusan.
2: Good morning!
0: Sa Luzon, Visayas, Mindanao, all over the world.
2: Good morning!
0: Nga nakatanaw, mga katropa, sa atong YouTube. Atong YouTube, pakisubscribe, mga katropa. Kay salamat no sa YouTuber na ito, mga katropa. Kay kagahapon, nag-ampo ko, mga katropa, nga maabutan tag 200. Kay kagahapon, nakaabot mag 196 kagahapon, mga katropa, sa... Kung nakita na ito, 196. So, nadugangan ito kagahapon. Karon mga katropa, niabot ang 201. Thank you so much! Niabot ang 201, mga katropa, kay mga subscribers. Dugangan pa ni Unya, mga katropa, kay nasayod kong naamo din ha. Musuporta, mutabang. 201 subscribers na ta, mga katropa. Live na live kitang makita karon sa itong YouTube, ang Tagum, XFM Tagum City. Pakikuan lang, pakisearch lang din, mga katropa, XFM Tagum City. Makita din na ninyo din mga katropa na nay logo sa XFM. Mauna mga katropa ang original. Yan. Bag-on din namo mga katropa ng YouTube. Ha? Bag-ong YouTube ni. So XFM Tagum City. Aduna na tayo 201 subscriber. Nindot ni mga katropa yung 201 pero million na ba no?
1: Exciting! Pag
0: 201 mga katropa ng million subscriber. Purti na nindot na mga katropa. Mura ganado naging kaayo mga iksunan nga mga... Tingog ba nga mo servisyo nga na kaninyo ba nga way limit?
1: Exciting!
0: Una na mga tropa ka, kung mapinanggaon mo mga gisunan, nakauyon mo sa among mga programa, nakauyon mo mga tropa sa among mga presentasyon din sa XFM Network Philippines, paki-subscribe lang mga tropa, paki-follow, subscribe sa ato ang XFM Tagum City YouTube mga kaigsunan. Yan! Alright, samtang madungog o live usap kita mga tropa, makita din sa ato aga Facebook page ang XFM 107.1 Tagum City. No, XFM 107.1 Tagum City sa page na namo. Pero sa YouTube, tuwa ta mga katropa sa XFM Tagum City lang. Walay 107.1, no? Sa YouTube na to. Vine Miles, good morning. Hello sir, good morning. Politico Maruya Unya. Ah! Oh, sige. Anha mi diha Unya. Laag mi din ang napita kay diha na po damong kuan siguro niya, ruta. Ang kuan lang, si PD lang ang bahala diha, mudalas mo din ha. Si PD. Basta magmaruya taon niya. Si Ma'am kuan, Ma'am Vine. Hindi basta-basta no, si Ma'am Vine. Ma'am Vine Miles. Dilin si Ubre Miles po mga katropa kay Vine man siya. Bot pasabot mga katropa, binding, bagi binding, gihikot mga kaigsuna.
3: Pinoy!
0: Bot pasabot mga katropa, basta niya tag-vine. Ayun mo pang ambisyon niya kay gihikot na siya, gitali na ba? Fine! Hala, good morning diha kaninyong tanan, uban diha kang busing. Kumusta naman tong iyang kahimtang? Sabah itabu ato nga, murag namo ko inabot din nga, gipatilaw daw, gipatilaw. Naday, gapoy ka nang hilig din na mapasakit o panit sa uban. Sabi daw, palamian lang, pasakitan po diha. Iwas-iwasan po siguro nato ning tagay-tagay bay kay dias tagay-tagay usahay mga katropa kay dibitaw masubraan na dias tagay-tagay basta masubraan na gani mga igsonan magkabaylo ay dili mayo mga pulong magkainitay mga katropa porti mga isuga diba unya ang dili mga katropa walay tumaron mga katropa nga way tumaron nga alak di pataranta porti mang mingawa mga katropa halos di mo tingog amo kasagara mga katropa unya makatumar nag alak di patarantoy mga katropa mutaratoy na. Perte, iyahan na tanang istorya, iyahan na tanang iskina, siya na tama tanan. Mga iwasan na ito na. Hindi masayo pagkatropa nga muinom ka, pero ibutan sa kontrol. Sabi ito, muinom ka nga dili panpatay sa lawas, muinom ka pampabuhi las dugo. Tama na pagkatropa, usaduha kasiyat. Mauri limit lang, usaduha kasiyat, tulog kasiyat, tama na na. Pag human sa usaduha, tulog kasiyat nga limit, awa na yung limit pagkatropa.
3: Pinoy!
0: Charo! Pero, namay uban nga makainom, isang unsa kahubog, mga tropa, di yun maoy. Pinood lang. Wag di mo pa ko ang istorya ba? Di mo labtik istorya ba? Murag ya pug normal niya, malingaw lang ka. Ang akong amahan, mga tropa, wa na magyapong amahan. Muino mo gito, mahubog mo gito. Pero believe yun ko, mga tropa, na wa na akong amahan, kikuha lang sa Ginoo. Pero wag yun ko kakita nga, wag yun ko kadungog ni ato nga nagmaoy nga nahubog. Magsige lang tong isi, magkatawa rin ito siya. Kunya, maghigdahigdam sa gluyan, magtagay-tagay. Mga iksoan dyan, mga anak, mga kwan dyan, mga silingan. Anak sa gluyan, maghigdahigdam sa gluyan. Pag ingon na, imuha na po noy. Naon to siya mga igsoon. Inom na po na siya. Balik na po siya sa doyan, higda-higda. Makatulog siya. Pukaw na po. Kaya iha na po tagan. Mata na po. O niya, huwag ito'y samok. Believe you ko. Ang katuloy nga manghod, mga tropa, nga maod ito'y samok o makainom. Manggukod o sundang, mga tropa, mo ito'y puriyahisgot lang po. Matay na po ng taon to. Ano ba? Kani nga ng klase mga tao nga nakabalo na mo nga di mo maka... kuan mito, di mo makapugong sa iyong kagalingon kung makainom mo, kuan na lang, likayi ang inom. Muinom ang ka, ayaw nagpalabi. Nga anak, magkatropa. Daghan ko mga kuan ni anak, na matikdan ng mga silingan ni anak kung makainom. Mupasingit ang mga silingan, pero di makainom, halos di mo tingog. Yung anak ba? Ba't nga no po yung ilimno nung makapasaba man mga katropa? Napo ko yung hibawan sa una, mga tropa, nga alagad sa simbahan. Kauban ako. Nakauban ako, mga tropa, alagad simbahan. Di siya kabalo mo dala, mga tropa, simbahan, kundi siya makamamam. Nung tagay yung daan, kaya harun ko nung maulog, kanang di ko nung siya, murag, kuan ba, ug di siya makamamam, di siya makabalo mo istorya. Kila mo inom, magtago siya, mga tropa, nga usa siya mo anha sa musuz, nga isiya mo dala sa, kuan, siya mo dala sa, kanang kasaulogan sa pulong, kanang alagad man, kanang kaabag ba. Siya mo dala, kinahalan, magtago-tago na siya, makamamam na siya daan. Humanyag mamam, magmanutbras da yung rin ibaluan. Kinawa na, kanang ispark ng utok mga tropa. Nanay, starter ba? Sabi ha, magsugod ang istorya, taas naman kayo gumili noong mga tropa, magsigin ang panghuya abang mga manimba. Tawag na lang kita, pero dili maoy. Kanalang kuan ba kanang pagigatubang siro sa kadaghana bubarag di kayo niya makuan ba man nga kinahanglan naagoy starter aron mo andar siya mga tropa. Nana. So ma'am, good morning ma'am. Basta naapot tong upaw dito niya, mukuyog po tong upaw na mo, duhanay upaw. Kung kuan na, kung naapoy laing upaw nga maabot, tulo na, mahimo ng sugangan, pwede na lungagan. Wala to'y labot si... di ba na umabot kasagaran niya si board nga Joseph Estrada. Kaya umabot po, tulo na sila. Mahimong sugangan niya sa baruya. Magkuyog ning upaw din ha, napitas la Pilipina nga gatrabaho, gaprogram. O niya, musabay po ning upaw nga naas mo ah. O niya, musabay po ning upaw nga negosyante, mga tropa nga negosyante, sinaligan po mga kaigsunan. Aw... delikado, mahimong sugangan. Akong adlaw ron, akong oras ron tanini, ay mo gaba din. Master Inday, akong adlaw ron. Ikaw, Kid Libunaw, akong adlaw ron. Ikaw niya, board member Joseph Estrada, akong nagunit sa microphone. Awa na mo'y labot niya, karada. Misa, oy, mata na bitaw mo din ha, board. Mata na bitaw, Kid Libunaw, kapi-kapi na. Mata na din ha, karon si Kuan. Si Master Inday, mo pa kay... kadlaw may nga abot dire. Alas 2 sila abot dire mga tropa. Ni balik og kuan mga tropa, ni balik og tikiob siya ang kuan ni nagbutang og kuan dayo kaning duyan. Nagduyan dayo manay gyung mga tropa nga usa ka tawo nag ni lapaw sa duyan ang ulo milutaw. Naghigda sa duyan ang ulo milutaw misinaw. Kinsa man? Usa ka tawo. Usa ka tawo. Nihigda sa doyan, milapaw ang ulo, misinaw. Kinsa man? Master Inday. Ito, si Marian diyan, Marian Bulaloan, si Katawa. Ano yung Marian Bulaloan, mga tropa? Si Maring Marian o si Boss Balong. Diyan sa Marian Bulaloan. Good morning, Dinis Mankila, mga tropa. Good morning, diri kaninyong hurot. O sa Dims, sa Rentacar, Dinis si Pioneer Avenue, Tagum City. Uy! Diba? Alright mga tropa, samtang ka mga kapi-kapi din ha. Ang ato mga balita, musunod mga katropa karong taon-taon. Kay aduna mga katropa, mga balita nga gusto itong masayran ang 25th Kadagayaan Festival mga tropa sa Davao del Norte. Formal na mga tropa ang giablihan mga kaigsunan kagahapog at lawa. Samtang sa Pikas Bahin, City Timo. City Timo naman. City Timo Davao. Gipakusgan ang kampanya Batok Abusadong Tricycle Drivers. Oy, nga aday ha. Unya sa Pikas Bahin. LGU Asuncion, madasigon kini nga misalmot mga tropa sa Civic Parade sa 59th araw ng Davao, mga katropa. Madasigon to sila kagapon, si Bro Milan Ulog mga tropa kagapon na adito, pero wagi siya muduol sa mua. Nagtao-tanao lang, di good hilig mo pa ila mga tropa personal sa mua. 10th I-Day mga tropa, naglunsad sa unang market scoping forum aron lamang mas mapaligon ang transparent nga procurement. Samta mga produkto mga tropa gika sa Dabnor, ipasundaya kini sa 59th araw ng Davao o 25th Kadagayaan Festival. Kapalo ga Municipal Police Station mga tropa mipatersipar usab kini sa 59th araw ng Davao del Norte Civic Parade. O siyempre, libo-libong Davao noon usab nagkahiusa mga tropa sa Grand Civic o Fiesta Float Parade mga tropa sa 59th araw ng Davao del Norte. Pagtanong mo sa mga tropa o kahoy sa kapalong gipahigayon kini alang sa malungtaron nga kalikupan mga katropa o sa participation nini ang ato ga PNP kapalong. O siyempre mga tropa ang nagkarambulan ng mga sakyanan sa Marilog, Davao City. Dagahan mo yun mga katropa ang naangon usab kagahapong adlaw mga katropa alas 10 kapin ang takda sa buntag kagahapon. Karambulan mga sakyanan, apil motorsiklo, apil ang jeep, apil ang dako mga katropa ang sakyanan, apil po mga katropa dito. Ay nako, hinahina lagi dandahan mga tropa sa pagpadagan. Apo iban mga tropa harnap kayong padagan. Murag sila rin tagiyas dalan ba? Kada mga tropa, ugban pa mga Mindanao report mga tropa. Ato ni Badungo Guinness itong pagpadaguban ng atong programag inyong talwanon.
1: Exciting Pilipinas!
0: Oras alas 4:57 na!
1: Exciting Pilipinas! Time check brought to you by Santone Vitamin C. Iwas sakit, alaga sa katawan. Mag Santone Vitamin C, ang alkaline na vitamin C. Santone Vitamin C, para sa araw-araw na depensa.
3: Ikaw ba adunay gihambin nga balatian? Unsa ba ang hinungdan kung nganong kita nagkasakit? Unsa un ba alang malikayan ang mga sakit? Santhon Plus Gold, ang imuhang giya sa ikaayong panglawas. Ug karon ania ang atong mga health experts.
4: Mayong adlaw ug welcome sa programang The Secret of Health. Kini ang inyong higala sa kahanginan, Dr. Remilito Uy, maghatag og mga impormasyon og unsay sekreto sa maayong panglawas. Atong paminawan kung unsay sekreto nila nga naayo og natabangan ang ilang mga balatian.
1: Santon Plus Gold.
5: Ako si Melissa nga taga Bugo, Cebu, na ako'y diabetes. Pero sang naay nakasulti nako nga suwayan og tumar ang Santon Plus Gold, duha ka kapsula og tulo ka beses sa usa ka adlaw. Sa sulod sa duha ka semana, nanginindot na ang ako ang pamatian, naanay alibyo. O kung sugar miubos na og naging normal. Daghang salamat sa Santon Plus Gold.
1: Santon Plus Gold, mas pinalakas, pinagaling, pinahusay. Mapalit sa mga butika nga duol sa inyong mga lugar.
4: Ang sekreto ni Ate, iyang gisulayan og pag-inom og Santon Plus Gold sa sulod sa duha ka semana, unya nakabaton og alibyo og nahimong normal na ang iyang blood sugar.
1: The Secret of Health.
4: Kung gusto ta matabangan ang mga balatian, ang sekreto ang pag-inom og Santon Plus Gold, especially sa adunay sakit nga diabetes or pagtaas sa blood sugar. Unsay naa Santon Plus Gold nga makatabang man sa mga balatian hilabi na sa diabetes? Sa pagtuon, ang Santon Plus Gold adunay bioactive compound nga Momordica. Ang Momordica nga naa Santon Plus Gold mao ni motabang nga ibalik sa normal ang pagtaas sa blood sugar. Unya aduna pay triterpenoids, saponins, polypeptides nga dako kaayo ang tabang para sa sakit nga diabetes. Kung dili ta mo inom og Santon Plus Gold mga higala, daghan kaayo ang mga komplikasyon nga makadaot sa maayong panglawas. Example, kung dili nato matambalan ang sakit nga diabetes, hinay-hinay mo blurred ang atong pananaw. Kung naay mga samad, dugay po na siya maayo. Maguba ang atong kasing-kasing o maguba ang kidney o kining mga nerve damage. Ang sekreto para malikayan ang mga komplikasyon, inom ta og Santon Plus Gold adlaw-adlaw.
1: Santon Plus Gold, mas pinalakas, pinagaling, pinahusay. Mapalit sa mga butika nga duol sa inyong mga lugar. Vision Next, daghan na ang natabangan.
6: Kini ako mata, sir. Dili ko kaklaro labi na og madugayan kog tutok sa computer. Magluho og magsakit akong ilog, sir.
5: sir dapit sa akong mata. Ingon ni kuya, akong mata daw ni kay murag action mapod og pula sir diri sa ilalo. Muto, wala ko nagduhad-duhag inom sa Vision X Plus Capsule. Maayos siya nindot gyud ang epekto sa kuya sir. Naulian jud ko tungod sa Vision X Plus Capsule. Ako si Ninita Retetres Anyos at taga Jensen.
6: Vision X, sulay ang kaipitibo. Vision X Plus, mabalit sa inyong mga suking butika.
4: Ang pagka-blurred sa pananaw, katarata, pterygium, glaucoma ug tanang problema sa mata, matabangan pinaagi sa pag-inom og Vision X Plus. Ang Vision X Plus adunay lutein, beta-carotene, vitamin E ug zeaxanthin para matabangan ang glaucoma, katarak, mga blurred or hinay nga pananaw ug gatong mga mata nga galuha-luha. Ang Vision X Plus adunay carotenoids, usa ka antioxidant to fight free radicals and protects the retina.
1: The secret of health. Santhon Plus Coffee Mix.
5: Ako si Maricar. 3 years na ko nag-undang inom og kape kay tungod sa akong insomnia. Dili ko katulog. Denay sa kahigayon na nagbitbit akong bana og Santhon Plus Coffee Mix. Ipasulayan ko niya o painom kay mga herbs man lang ang ingredients dili makahadlok. Akong gitry, lami kaayo siya. Din ang mas lami gyud kay after pila ka oras lang nakatulog ko. Nalipay kaayo ko. So kamutiha nga may mga insomnia, mag-Santhon Plus Coffee Mix kamo.
1: Santhon Plus Coffee Mix. Himo sa natural nga ingredients. Mangosteen, manunggay, ug soya. Santhon Plus Coffee Mix. Kape na, gamot pa. Mapalit sa mga butika. Santhon Plus Coffee Mix.
4: Kita nga mga Pinoy hilig yuta og kape. Diri sa Pilipinas, adunay more or less 1,000 brand nga kape. So kung hilig ta mo inom og kape, unya gusto ta og healthy coffee, piliya ang kape nga makatabang sa balatian. Inom ta og Santhon Plus Coffee Mix. Ang kape nga natural, puno og isoflavones para malikayan ang prostate problem og hormonal imbalance sa mga kababaihan. Ang Santhon Plus Coffee Mix pwede ipainom sa mga bata nga na may edad 2 years old pataas. Sigurado safe ka din kay bisan sa bata, pwede ipainom. Nagkape ka na, may tambal ka pa.
1: The secret of health.
4: Unya, naatay bag-o nga kape. Pwede po din yun sa testingan ang Premium D3 Coffee Mix. Pwede ninyo itry ang Premium D3 Coffee Mix. Nagkape ka na, may vitamin D3 ka pa. Kaya ang vitamin D3, sumala sa pagtuon, kini siya mupalig-on sa atong mga bukog og muhatag og kusog sa atong resistensya. Naka-stevia para safe sa naay sakit nga diabetes.
1: The secret of health.
4: Usbo nako mga higala, ang sikreto sa maayong panglawas, inom ta og Santhon Plus Gold ubani og Vision X Plus para malakayan ang mga balatian. Unya, ayaw kalimot, inom mo og Santhon Plus Coffee Mix para makatabang sa maayong panglawas. Nagkape ka na, may tambal ka pa. Unya, wala naman tayo igong oras at ang inausap ang sunod nga programang The Secret of Health. Kini ang inyong alagad sa kahanginan, Dr. Remilito Oy. Daghang salamat sa pagpaminaw sa programang The Secret of Health.

0: Coffee Mix. Mapalit sa mga butika nationwide.
1: Kuya Kim po, para sa pinakamamahal naming hog raisers na patuloy na lumalaban sa hirap o ginawa man, ito ang pinakatulong namin sa inyo. Ang dating Pigrolac, pinaka-Pigrolac na. May Pigrolac ang nutrition, pinaghusay ng world-class experts. From Mama Pro, pinaka-productive ang inahin, to early wean, pinaka-magandang simula para sa mga biik, to Pigrolac, pinaka-matimbang versus previous formulations. Mula inahin hanggang bentahin, Pigro naman ka sa pinaka-Pigrolac versus previous formulations. Mula sa Pigrolac Hug Feeds.
2: Kung maminaw ka sa XFM.
3: Hoy, Madi! Kung mang laki gani ka, bayadaan bago tula. Exciting?
4: Mga katrupa, exciting!
5: Exciting Pilipinas!
6: Alright, mga katrupa, balik na sa atong pagpanaguban. Alas 5.04 na yun, boy! Dari gapon sa atong tulumanon. Datay pa 5 viewers karon mga tropa, baba naman po, o 8 na sad. 8, ganiha, 11, karon ni 8 na po mga katropa, viewers sa itong YouTube. Ato mga mo-subscribe din ha, subscribe na. Dito, subscribe na. Alright, balik ka na ito mga tropa sa ang atong kuan. Magandang lain pa mga mensahe din eh. Aron na dito mga tropa ma... Kuan nga ito sa unahan, ato sa ang tibaso din ubang mga mensahe mga tropa, gikan usab ni ining... lain pa din hi mga katropa ka Ma'am J. Kang Ma'am Josephine, no? Josephine nga Falconiti, Dres Kapalong. Good morning, Ma'am. Ubas tibok members pamilya diha. La good morning din ha kaninyong hurot. Nga res sa mga katropa sa naa ka sa lili og balik. Dere pod mga katropa kang kuan. Mani okay, okay. Diot lang kay dere sa Moraga di ni Atu. Rita sa Pikas. Ako sa Lilion, mga tropa, ang atuang personal account din eh. Kaya basig na po rin mga tropa. Naalagi, naalagi, naalagi. Naalagi si Katingog. Naaraman na. Katingog raw pinakalit, mga tropa, kaya bisag di patingog. Nada si Adeline Argun sa Rida Pita. Good morning. Og sa pamilya rin, kang lang Arnold, kang Milin, kung rin kang Edwin, kang Silya, Recto, Recto family. Pagbuntag ka ng Robin po diha. Umanya. Uban pang naa karon diri mga katropa nga paminaw lang gatan-aw alam ay buntag kaninyong hurot diri mga katropa. All right, tagang G Giros, JJ Ross, di ba staff sa New Mes Toledo si Kwan. Si Arne Toledo. Good morning, Arne. Dari karon sa Lupon, Davao Oriental. Good morning diri kaninyong tanan si Brother Alfredo Hikali. Good morning, Agabong. Morning ni mo din karon sa Sydney, Australia. Yan, good morning diha kaninyong hurot mga katropa. Alright, dirita mga katropa, pagpadayon sa itong pagpanag-uban mga kaigsauna ng itong programa ang inyong tulunan.
5: Exciting Pilipinas!
6: Ito maglangan mga katropa, tulunan na likitan si katropang Lars Aniol. Kaya na mga katropa, gaungot na sa linya. Mura ka paungot mga katropa. Hindi man, pwede mo po na. Nisod man. Diba? Gaungot mga katropa si katropang Lars Aniol. 25th kanagayaan ng first festival sa Davao del Norte mga katropa, formal ng giablihan. Kaya sirado man ito, giablihan na bay! Ato mga katropa, ablihan sa report, gika ni katropang Lars Aniol.
5: Live report! Live report!
7: Formal nang giablihan alang sa katawan ang ika-25 Kadagayaan Festival sulod sa Davao del Norte Sports and Tourism Complex kabayan kini sa pagsaulog sa ika-59 araw na Davao del Norte Hulyo 1, 2026 gisugat ang maong selebrasyon o hugyaw sa kadalanan sa dakbayan diin gipahigayon ang Civic Kadagayaan Festa Float and Music Parade Hulyo 1 sa Buntag nga gisalamutan sa laing-laing LGUs mga ahensya sa gobyerno o laing-laing buhatan sa probinsyal kapagamahan nahimang mabulukon ang mga float sa laing-laing munisipyo o syudad sa probinsya nga doon ay disenyo sa mga nag-unang produkto og dungog sa ilang tagsa-tagsa ka mga lugar samtang nagindigay usab ang mga partisipante sa ilang gimuntar nga mga agribut sulod sa tourism complex pinaagi sila mga display nga mga produkto nga abunda sila ang lugar gikan sa 8 ka mga munisipalidad og 3 ka syudad sama na lamang sa municipality of Carmen din gila isip balot kapital sa Davao region Panabo City nga abunda sa bangos og tilapia makita usab sa boat sa Braulio Idihuali ang laing-laing variety sa bugas nga abunda sila ang lungsod sama na lamang sa red rice brown rice black rice og ordinaryong bugas dugang niini nga gila usab ang lungsod sa Duhali isip dunay pinakadako nga humayan sa tibuok Davao del Norte. Naimong sentro usab sa boot sa City of Dagom ang dakong disenyo sa putyukan, ibabaw sa ilahang boot, sanglit gawa sa abunda sa durian, og laing-laing duma og gulay ang dakbayan. Ilado usab ang LGU Dagom sa ilang programa sa pag-amuma sa mga mananap nga nagproduce og dugos o honey, samtang ang ubang LGUs wala usab na palupig sa ilang mga display nga mga produkto nga sagad maani sa ilang mga lugar. Sumalapang ang mulungtad ang Karagayaan Festival o uban pang mga aktibidad nga kabahin sa pagsaulog sa ika-59 araw ng Davao del Norte hangtod Hulyo 5, 2026. Wala gipili nga oras sa pagkape, basta imong kape healthy. Pili ang kape nga healthy kiniang Santon Plus Coffee Mix. Katropa mo sa balita sa Tagum City, alang sa nakayusang Pilipino para sa Pilipinas. Katropag Lars Sanyol, XFM News.
8: Ika sa mas katropag Lars Sanyol sa detalye sa mga report ka na mga katropa hangtod sa July 5 pa na siya. So katong gusto gin mo mga katropa mo tanaw din na anhagin mo. Pero wag ko ka matikol mga katropag naabay sa wata dito mga kaigsunan. Wala na ako makita ilang wag naaba. Prag sikog libot-libot, wag ko nakita ang sawata. No, wag ko nakita ang sawata mga katropa. Wag naaba dito mga kaigsunan. Kay walo man ikakuan. Kalungsuran mga katropa. Sige lang, balik ka na mo niya. Wag naato dito mga katropa. Alright, balik na rin sa ito mga nagubahan mga kaigsunan. Samtang sa Pikas Bahin at tuunta mga katropang Davao City kay City Timo. City Timo naman, City Timo. Di City Timo. Kailahin ng City Timo. Davao, mga tropa, ipagusgan ang kampanya batok sa abusado mga tricycle drivers. Katropas balita, katropang Annalie Burha.
5: Live report. Live report.
9: Nagpahimang no karon ang Davao City Transport and Traffic Management Office ngadto sa mga tricycle drivers nga mosunod sa nakahanay nga fare matrix kompletihan aron malikay sa posibleng silot. Sumala ni CCTMO Head Retired Police Colonel Dionisio Abude, nagpagula kini og official advisory nga nalatid sa otorisadong plitihan alang sa motorized tricycle for hire or MTH og mga paagi paunsa isumbong ang mga abusadong tricycle drivers. Ubos sa MTH Board Resolution Number 01-2020 Series of 2020, ang opisyal nga plitihan sa mga tricycle anaa lamang sa 10 pesos alang sa unang 4 ka kilometro sa regular na mga pasahero, samtang 8 pesos para sa mga senior citizen, estudyante o persons with disabilities or PWDs. Gitugutan lamang ang mga tricycle drivers nga mudugang og piso sa matag musunod na kilometro alang sa regular na mga pasahero o 80 centavos alang sa dunay diskwento nga sektor. Giawhag sa ang mga commuters nga makasinati og overchanging e dokumento ang PUV ID, CTTMO registration number o MTH body number o plate number sa gisakyang tricycle ug ang lokasyon diin kini nahitabo ug i-report gilayon kini sa CTTMO aron maaksyonan ug mahimong kapanaminan sa uban. Subay sa maong inisyatibo ug awareness campaign, nagbutang na ang CTTMO ug tarpaulins sa mga terminal labot sa fare matrix dungan sa panawagan sa publiko ug mga PUV driver nga mosunod sa regulasyon alang sa patas og transparent nga transport operations. Mga katropa, aron healthy, mag-Santhon Vitamin C. Katropa mo sa balita sa Davao City, Annalie Borja, XFM News.
8: Ika sa mas katropa, Annalie Borja, mga katropa, kaya naagin mga pamimuslano, mga katropa, mga tricycle driver. Dili pa kayo sila matawag na tungkuan mga katropa, kaya bitang legal. Pero muna yung muhimo na mag-iskina mga tropa sa mga makadaot sa ubang driver mga kaigsunan. Daghan na diha mga tropa sa Davao City gyapon, nagya po yung mga tabalos-los din yung mga drivers, tinuod lang. Adunay mga area nga ilabihaya na mga tropa, sobra po kayo maningil, baloy po yung mga estudyante na ito usahay mga tropa, magbaktas na lang. Di kayo kapahangyo mga kaigsunan usahay. Kaya ang nakuhaan lagi ilang papukuhan, mauna, isa kuhaan lang baka ng... sa iragod ko ng atong anak mga tropa ni anak kay kita magkamo mga driver na ampun mo mga anak sa eskwela. Ako mga tropa di magkalimod mga eksonan sa una ni agi pugko pa masahero no kana mga motor kana muli ko gikag bukidno sa ana bukidong nasain pag kuan mga tropa sabado amo trabaho domingo. So na ko sa kuan mga tropa na ko di sa Ilyong tibong ko ba masahero man dinha mga tropa sa mga motor single mga tropa motorsiklo, amin noy motor double, sing ako argin na siya, motorcycle na siya. Diba? Dili tricycle, motorcycle na siya, maunay meaning mga tropa, single na siya. Wala may double ng motor.
10: Pinoa!
8: motorcyclo argin na. So, masahiro mo din na, ako di kumubungat o pamasahe. Pag mangutan ako, asam ni ma'am, asam ni sir. Dito, hatong ko dito, di na kumutan, pili mo mahatag dito, di na kumubungat, anak, masahiro man ka.
6: At least, bahala na silang pila ihatag. Mauro man ako sa una, mga tropa. Pero makatigom-tigom, may upon ko, mga tropa, tag 500. So, pagbalik na kong bukid noon sa Domingo sa hapon, wana, libre na kong gasolina, paingon nga ito, mga tropa. O, liban, libre, pampanudan sa balay, kada uli. Una na, mga tropa, ba, magkuanta, pero makatabang ta sa komunidad, di ta makapurhisyo na hinoon. Habang madrive, nakapurhisyo kay... Pag-ingon nga kuan, bisa gabalo na pila na pilitihan din na, mayong pagpila dito yung hatod. Di ba na pwede mga tropeng anak, kaya nabalo naman mong labi na, di ba na musakay nga nag-dato pa na sila. Di ba, makatabang ta sa ilaha mga tropa, at least maluoy po sila sa doa. Dili ba, kuan kaning Ran Santisas, di ba? Rans na pwede, di na Randy. Ran Santisas, o si Ma'am Nancy Camilo, good morning ma'am. O gadri, sabag nga ng Jojo Divino. Oy, good morning dear brother! Adi basta-basta akong brother. Ato ta dito niya, brother Joe. Naka dito niya. Sa ako, kay magkita ta dito sa boss. Inyo ang boss na Asuncion. Naami dito kaghapon. Dito sa inyo nga boss. Kang Jojo Deveno, dito sa kuan, sa may Midmo. Economic Enterprise, mga tropa. Municipality Economic Enterprise. Mga katropa din sa kuan. Anak ko niya, kayo gimingaw may kuan. Gimingaw may ka ng... basta gimingaw may din ha sa inyo ang mga... Tirada. Good morning, ito dito sa Asuncion, mga tropa, sa Midmo. Alam sa Economic Enterprise, may palingki, mga tropa, o sa may terminal. Hala, good morning, dihan na kaninyong tanan. Uban, dihan sa inyong head. Good morning, dihan, sir. Sir Jojo De Veno. Alright, dito maglangan, mga tropa, dito sa lain pa mga balita. Isigutan na ito, mga tropa, dinis itong pagpanaguban. Mauni ang lugar ninyo, mga tropa, ni Katropa De Veno. Exciting Pilipinas! Puno sa kadasig, mga tropa, panaghiusa ang mga opisyal sa Ugkawani, sa local government unit. Sa Asuncion, Davao del Norte, samtang nagapaabot kini mga tropa kagapong kadawas pagsugod ni ining parada, bibog yapon sila kay dito isip kabahin mga tropa sa pagsaulog sa ika-59 nga anibersaryo sa pagkatukod sa probinsya sa Davao del Norte. Kani sa wala pa usab ang opisyal nga pagparada mga tropa, nagatambayayong usab ang mga miyembro sa sangguni aga bayan o mga empleyado mga tropa sa munisipyo, pinagi usab sa pagbahin sa mga pahiyo mga tropa. Kani pa nga pahiyo man ni pinaka-importante, di kay magbugtok kung maayo mga tropa ang panag-uban nga nagapakita kini sa ilang panaghiusa o suporta alang kini sa maong kasaulugan. Matod pa sa LGU Asuncion, ang ilang pag-apil mga tropa sa barada, dili lamang matod pa aron nga magpakita ang kataho mga tropa o kultura sa lungsod kundili, usa mga tropa aron lamang nga ipadayag ang garbo sa pagpresentar sa Asuncion sa Tibuoca probinsya. Andam sa usa mga tropa nga matod pa sa ilang mapasagarbuhon nga nilakaw kini sa delegasyon sa LGU Asuncion uban usab sa tumong nga sa ulogon ang ika-59 nga araw sa Davao del Norte uban usab sa espiritu sa panaghiusa, kooperasyon o pagserbisyo mga katropa sa katawhang Asuncianos. Yan mga katropa. Good morning sa mga katropa nga bro Milan Ulog. Gahapon na aday ka bro gahapon na nagpa-picture-picture ka, wag yung kamuduol sa mua ba? Manay kabahog tik-tik usahay, kamoy nakaila sa mua, doola po mi. Okay. Kung unsa mi mga tropa nasa kahanginan, maurang magyapon mi sa gawas mga tropa. O kadang, ilan tanawa ang among gintang sa height. Ano tanaw mo gintang sa height? Ang tanaw niyo ang among kasing-kasing? Diba bro, Milan Ulog? Good morning na bro. Good morning, Madina. Alas 5:16 na bay, samtang sa pikas, bahin pa sa atong mga balita, mga katropa. Sa Mawab, Davao de Oro, naglunsad usab ang 10th Infantry Aguila Division sa Philippine Army sa unaga Division Level Market Scoping Forum. Yatog nakalabay usab nga simana, isip kabahin matod pagini sa pagpatuman sa Republic Act Number 12009. Kanagatubong kini sa mas epesyente o transparent procurement sa gobyerno. Kani gitambungan usab ang duha ka adlaw nga kalihukan sa kapin 300 ka mga suppliers gikan kini sa Southern Mindanao, mga unit commanders, logistics officers, procurement non-commission officers o mga representante sa contracting office aron labang mapalig-on ang koordinasyon o mapalapad ang kahibalo usab sa mga produkto o ga serbisyo ga mahimo matupag gamiton sa mga proyekto sa militar. Ipakita usab sa mga suppliers ang ilaha nga mga produkto o mga bagong teknolohiya aron lamang nga mas masayran pa sa 10th ID ang nagkadaiya ga kapilian sa dili pahimuon mga katropa ang procurement plan sumala usab sa 10th ID. aga forum nagasugod kini o nagasunod kini sa probinsya sa seksyon 10 mga katropa sa Republika Act number 10009 nag-auhag sa market research o ga market scoping isip kabahin sa pag-andam sa Project Procurement Management Plan o ginatawag PPMP kabahin o sa mga katropa sa mong kalihukan. Mga, ang mga lecture kabahin o sa mga tropa sa Product Standard Ace of Doing Business Act o yaman EFP Procurement System aron nga mas mapalig-on ang pagsunod mga tropa sa mga lagda sa procurement. Giday ko sa mga tropa ni Brigadier General Crisanto Prado, Commander mga tropa sa EFP Procurement Service o gamaoga guest speaker mga tropa ang maong inisiyatiba ang iya matupang gihulagway ang unang market scoping forum nga gipasugdahan kini sa usa ka infantry division sa Armed Forces of the Philippines samtang gipasiugda usab mga tropa sa 10th ID Commander Major General Alvin Luzon nga kauban usab sa mission sa division aga maampingon mga tropa ang pagdumala sa pundo sa gobyerno aron labang masiguro nga maayo ga serbisyo ug accountability sa publiko mga katropa kani matud pa sa 10th ID ang maukunong kalihukan. Nakatabang kini sa pagpalig-on sa koordinasyon sa tanang stakeholders, pagpalambo sa mga tropa sa procurement planning o pagdasig mga kaigsoonan sa transparent na nakig-uban o pakig-uban sa mga suppliers mga katropa. Alas 5.19 na bayan ligapon sa atong pagpanag-uban katong unang ani mga katropa hatong kanato sa mga produkto magkatabang kanato mga katropa. Aron kanunay mga katropa ang tinaw itong pananaw mag Vision X Plus Soft Gel Capsule na bay tumara kini mga katropa para imuntan na pananaw kanunay ang tinaw uksipte ka sa pag-dry mga katropa labi nagdaduna kay mga pasahirong dala mag Vision X Plus Soft Gel Capsule ka sa una ginapatulo apan karon mga katropa ginatumar na mga kaigsunan. Ginatumar na sa una ginapatulo lahi po itong tulo nga nasinong una ang nagtulo mga katropa o gitulo lahi po ito. Ma'am Lia Manalay say good morning Ma'am Lia samtang sa laing bahin sa atong mga balita alas 5.20 na ba sa laing pang bahin sa atong mga balita gipakita usab sa 8 ka mga munisipyo o ga tulo mga katropa ka mga syudad sa Davao del Norte ang ilahang nagkadaiyaga lokal mga produkto atol kini sa kasaulugan sa 59th araw ng Davao del Norte o 25th Kadagayaan Festival, pinaagi sa mga boss na gitukod kini sa matagal lokal nga panggamhanan. Gani nagapasundayag ang matagal lungsod o gasyudad sa ilahang mga nagunang mga produkto, sama na lamang sa mga prutas, pagkaon, handcrafts, processed products mga tropa o uban pang mga lokal nga hinimo kini sa nagrepresentar sa ilahang kultura, industriya o panginabuhian. Gidagsa usab mga tropa sa mga bisita ang mga boss aron labang mutan-aw, mutilaw ug mopalit mga katropa sa mga lokal nga mga produkto nga naghatag kini og dugang oportunidad sa mga lokal nga negosyante ug nag-uuma mga katropa sa pagpaila sa ilahang mga gipamaligya mga kaigsoonan. Sumala po sa mga tropa sa mga organizer ang trade boss dili mga katropa lamang kuno kabahin sa gitugtog sa ulugan kundili usa-usab kini kapaagi mga katropa sa pagpalambo sa turismo o ekonomiya sa Davao del Norte pinaagi sa pagpasundayag sa talento o kabasko sa matag lungsod mga katropa o syudad sa naisgutang probinsya. Niya makatilaw na ginuyon niya sa mga products siguro mga tropa kay gahapon first day gamay pa kayo mga products kagani kagahapon mga tropa unya mag-segment na imo patilaw sa muaba niya tilaway na mga products kagahapon sa panabo na si Sir Alex sa panabo mga tropa niingon to siya nga sir pwede na tilawa na to agatong tilapia o sa to nga tilapia nga basta na ikuan sa likod pero nabisi pag abot mga tropa niabot man ko na mga nabot man to sila si Mayor mga tropa sa kuan yun ni bahagi nangabot man to dapita musa na nakuan sila mga tropa kami pod. Nanibat lang po mo yung katropang lar kumana mag-interview ka Sir Alex sa panabo mga katropa silang boss. So unya batilawan nato to ilang products itong mga katropa unsig kalami itong ipanghambog kaghapon mga kaigsunan. So balikan na muna unya Sir Alex balikan taka unya ay murag interesting itong imong ingon nga unsa itong klase nga pagkalutos tilapia nga lami kunok ayo ay mga bones mga katropa mga kuan mga kuan mita oil mga katropa sa bangos ganang gi-process mga katropa na adito sa grapon nga ilang gipamaligya na yung mga laman loob ana hanggang gi-process mga katropa na ana dito magigsona mga baligya nila mga products sa panabo o livelihood sa women's mga katropa baka nagrami din na apohon mga katropa sa ilang women's amo nang i-picture out din hanapita mga katropa aron sa mga Hibaluan nato unsay pa unsang klase nga pagproseso. Safety gyud mga tropa kuno matud pa mag-igsoonan kini ilang i-process karon dire.
8: Samtang alas 5:23 na bay sa lain pang bahin mga tropa des kapalong usab. Mi partisipar usab sa selebrasyon sa ika-59th anibersaryo sa probinsya sa Davao del Norte ang mga kapulisan sa Kapalong Municipal Police Station pinaagi usab sa ilahang aktibo mga tropa pag-apil sa civic parade. Nagipahigayon kini sa Tagum City sa yung buntag mga tropa bisag ulan kagapong adlaw. Kani kay pangluhan ni Police Major Brail Patalinghog ang hipi kani sa atong kapulisan sa Kapalong aga delegasyon nga gilangkuban kini sa mga kapulisan gikan usab sa nagkadaiya nga City of Municipal Police Station uban sa mga tropa sa mga empleyado sa local government unit kabahin sa kini mga tropa ang baong kalihukan sa official usab nga pagkasaulugan sa 59th araw ng Davao del Norte nga nagtumong kini sa paghando mga tropa sa anniversary sa pagtukod mga tropa sa probinsya ug pagpalig-on mga kaigsoonan sa panaghiusa panagtinabangay o kooperasyon tali usab sa mga ahensya sa gobyerno o sa komunidad. Pinaagi mga tropa sa civic parade. Ipakita usab mga tropa sa mga partisipante ang ilang suporta sa pagpalambo sa espiritu sa pag-alagad sa publiko pinag-usa o aktibo mga tropa ang partisipasyon sa komunidad isip kabahin sa padayon nga kalambuan sa Davao del Norte mga katropa. Wali-wala lang ulan kagahapon mga kaigsoonan bisa pag-aulan kagahapon dili ibabag mga tropa sa maong pag-open pag-able mga tropa sa maong kalihukan mga katropa. Samtang sa laing bahin mga kaigsoonan alas 5:24 na bay. Sa laing pang bahin nagpakita usab og panaghiusa og garbo mga tropa ang libo-libong mga Davao noon sa pagsaulog sa ika-59 nga araw ng Davao del Norte pinaagi sa Civic Kadagayaan Festival Float on Music Parade nga gipahigayon kagahapon adlaw mga kaigsoonan. Dani gi dumalahan kan mga tropa og badasigo nga musika makapadani mga kaigsoonan sa mga festival float og mabulokon mga kaigsoonan mga dekorasyon ang mga kadaga kagtugtog kadalanan diin mga tropa gipasundayag sa Bataga lungsod og siyudad ang ilang kultura tradisyon lokal nga produkto mga tropa og kalambuan sa probinsya mga katropa. So mao na gyud nga naghagit nagauhag mga tropa nga adto gyud dito aron makita og obserbahan ninyo ang mga nagkadaiya mga tropang mga produkto nila mga katropa. Kung nakatambong mga katropa sa kuan, mas na obserbahan ako ang bibo gyud kaayo sa mga katropa nga imong ani mga activity mga festivals diri mga katropa sa Kaamulan sa Bukidnon. Grabe din ha mga katropa mga higante mga float din ha mga igsoonan nga dagko kayo unya nagrepresentar sa ilang mga kalungsuran gyapon mga katropa sa probinsya unsay ilang mga nag-una mga produkto mao gyapon mga katropa unya kinahanglan pod kay kani ilaha diha mga katropa kay lumad man eh sa 7 tribes man sa kaning Kaamulan mga tropa si representative sa 7 tribes so 7 ka tribo ang nag-una din hi mga tropa sa Bukidnon mao na mga tropa 7 ka tribo kinahanglan gyud kana di ta mag-arkila mga tropa mga artista nga magsuot lang mga kuan mga tropa aron nga mo present aron mudaog sila bawal na kinahanglan gyud lumad gyud ka taga diha mga tropa unyag mao gyud imong tribo din mga tropa kalagan ka mao gyud mga tropa magsuot kag kuan nga kaan nga na mga kaigsoonan, sumao po na din na mga tropa sa Bukidnon. Bibog kayo na din ha nga sud sa mga tropa sa usa ka semana din ha mga tropa nga gipahigayon kining Kaamulan. So, na-picture out po na ako ang dinhi sa Davao del Norte kaghapon mga katropang tigpaminaw. Samtang naghiusa mga tropa ang mga sakop usab sa Kapalong Municipal Police Station. Local government unit mga tropa sa Kapalong sa nagkadaiya mga tropa ng mga stakeholders usab sa pagpahigayon usab og tree planting. So kinahanglan gyapon na doon tree planting mga tropa before sila nang apil apit sa 30 sa Hunyo na apos sa tree planting gipahigayon itong kapulisan og LGU Kapalong aron manandong mga katropag kahoy nabarang kini mga tropa sa Philippine Environment Month ng mga katropag sa ulog mga kaigsoonan. So ang maong kalihukan mga tropa gipangunahan gyapon kini sa hipis kapulisan oga sa Kapalong mga tropa oga kauban usab si Mayor Edgardo Timbol mga miyembro sang gudi aga bayan itambong sa mga tropa sa maong kalihukan mga tropa oga dito usab si Board Member Ronald Elliot nga nagapahayag kini sa iya mga tropa ang suporta alang matud pa sa programa nga mapanalipdan mga tropa ang kinaiyahan so gipahigayon mga tropa ang tree planting sa Daplin mga tropa sa Kapalong Riverwalk sa Barangay Maniki Kapalong Davao del Norte. Oy, I speak of Barangay Maniki. Good morning, Rikanga Pugi Caminero. Pugi Caminero, good morning, Pugi. Former municipal councilor, Diris Kapalong, mga tropa. Unya kay nakagraduate naman siya. Huwag man siya palari itong eleksyon, mga tropa, sa pagka-busy mayor, mga kaigsoonan.
6: Nakadaog mga tropa si Vice Mayor Timbol, Ortiz Timbol. Pero unsaon taban mga tropa, bisag ni daog mga tropa, na disqualify mangyapon mga kagisunan kada dutta mas kaso. So na bakante mga tropa. So di modo, ang kato mga tropa ang nahimong first councilor nga si Ma'am Kim Quesada, mauna gid mga tropa ay Vice Mayor karon, di ba? Mauna siya mga tropa. So si Pugi, padaprin si Pugi mga tropa, onya muragano na plano karon sa eleksyon sa barangay mga tropa nga siya ang giaghat karon sa taga Maniki. Na padagano mga tropa sa pagkakapitan gumikan kay si Kapitan Mimi Estrada. Kuan naman siya mga tropa kana nakagraduate naman. Graduate naman. Pero aduna po'y hungihong mga tropa ang anak ko ng mga tropa ni Mayor Edgardo Timbol. Mao mga tropa'y paatbangon kang pugi mga katropa ng mahimong kapitan sa Barangay Maniki. Ang pautana, antong kanusa mo asinso atong kapalong kung magdumala mga tropa, puro mga personal interest mga egson. Walay lisod, huna naon. Alright mga katropa! Alas 5.29 na bye!
5: Time check brought to you by Santon Gold Herbal Tea. Sa bawat higop, alaga ang katawan. Santon Gold Herbal Tea. May malugay, turmeric at cinnamon bark. Santon Gold Herbal Tea. Natural na sarap. Natural na ginhawa.
11: Punta kayo na at karon din sa Barangay Paitan, Kisun, Bukidnon. Ano yata nga biglan owner nga si Nong Carly Tabosares nga nakagamit sa atong Crop Gold Foliar Fertilizer. Nong, unsa may mga kasturiya sa nga nakagamit ng Crop Gold Foliar Fertilizer?
12: Gwapo. Oh. Sinaong taon tingkas ang bunga.
11: Ya, unsa man yung kasturya sa uban nga wa pagkagamit?
12: Kung mga silingan ko din nga gamit og foliar. Wa gamit ka mo crop gold.
11: Kaya dagan nga salamat.
13: Ang testimonya sa crop gold sa mais.
11: Karon nga nakagamit ka crop gold no. Unsa may imong maistorya ana bahin nga sa imong harvest?
14: Bahin sa imong harvest? Dako kong harvest tungod sa crop gold.
11: Kaya uban pa nimo nga na experience sa paggamit sa crop
14: gold. Gapog turog, gapog pamunga tungod sa crop gold.
15: Paibalo sa tanang mga mag-uuma sa Crop Gold Foliar Fertilizer. Gipa-improve pa karon aron mas epektibo. 3-in-1 ang Crop Gold. May kompletong nutrients, may hormone, may adjuvant spreader sticker. Ang Crop Gold pwede sa tanang tanom. Ang Crop Gold affordable o garantisado. Mapalit sa inyong suking agri-supply.
16: Zanton Plus Gold User, atong paminawon.
17: Ako kay kong pasalamat sa Zanton Plus Gold kay tumanggod sir. Dinigdom akong dinulan niya dugo. Dugo na ko, nabalasa ko sir. Kay batin, mahulog na noon ang cancer. Pagkadungog na ko sa Zanton Plus Gold, akong kalsulay sir, nakahuro ko o blokas. Nakita ko nga, adunay alibiyo akong pamati. Unya, normal na ba kong menstruation?
16: Zanton Plus Gold, adunay malunggay lips na dakong tabang aron protektahan ang imong atay o kidney. Labi na sa mga mahilig mukhaon o parat o junk foods. Ang malunggay, makatabang sa pag-detoxify sa atong lawas. Zatone Plus Gold. Mapalit sa Shopee, Lazada o mga butika sa inyong dapi.
5: Santon Plus Coffee Mix.
18: Ako si JM. Kinira ang mga istorya na ako sa mga coffee lovers diha. Basta kapinagani ang atong iskuton na healthy sa lawas. Santon Plus Coffee Mix, regular the best. Sa kada higop niyo mo sa Santon Plus Coffee Mix, murara ka nakakaunog mangustin, malunggay o soya. Ang pangutanan na ba sa uban nga kape? Wala. That's why dili lang ni paborito na ako hasta ang akong tibuok pamilya ga Santon Plus Coffee Mix Good. Timan eh, basta kabigani, Santon Plus Coffee Mix Good. Sulayin ninyo.
5: Santon Plus Coffee Mix. Gihimo sa natural nga ingredients. Mangustin, malunggay, ug soya. Santon Plus Coffee Mix. Kapi na, gamot pa. Mapalit sa mga butika. Santon Plus Coffee Mix.
16: Vision X Plus User, atong paminawon.
19: Ako di ay si Jimmy Torres. 34 anyos, taga Bukidnon. Sa kamikaniko, ugay na day ko nagproblema ani sa ako ang mata. Magsige na lang ugabon-gabon, napagipagluha-luha. Tapos grabe ka katol, grabe ka haso labi na sa linya sa ako ang trabaho. Irekomendahan ko sa akong suod nga higala na magsulay og Vision X Plus Capsule. Ugi palit tapos gimintain. Sa wala damha, nalibiyuhan ang akong gibati. Wala na tong paggabon-gabon, katol-katol og pagluha-luha. Dako akong pasalamat sa Vision X Plus Capsule tungod sa paspas og hapsay nga resulta. Maong kamo nga nagibati sama kanako pag Vision X Plus Capsule mo para masulayan ang kapiktibo sa produkto.
16: Vision X Plus. Ang Vision X Plus. Gituyo paghimo alang sa mata. Vision X Plus. mapalit sa mga butika.
5: Premium D3, ang vitamin D3 nga gipakusog sa VCO ug moringa oil.
20: Kada adlaw gyud ko nga naga-take og premium D3 sir kay di ko ganahan magkasakit labi na gyud kay akong trabaho naa sa ospital. Mahadlok kong matakdan og mga sakit didto. Naga-premium D3 gyud ko para siguradong protektado ko adlaw-adlaw. Ako si Franz, usa ka medical staff.
5: Premium D3, ang vitamin D3 nga gipakusog sa VCO ug moringa oil. Mapalit sa mga butika.
21: Daghan ang utanan nako. Unsa ang akong sikreto nga sa akong edad nga 70 gano active pa ang akong sex life? Well, simple ra ang akong sikreto. Paminaw, proper diet, exercise og Turbo Supplement for Men. Sulay ganin ninyo.
5: Turbo Supplement for Men.
22: Oh, yes.
5: Turbo, may maca at clavo wasca, mga natural herbs na nagbibigay ng tunay na lakas at bagsik na pangmatagalan. Turbo Supplement for Men.
22: Mas lalakas ka pa.
16: Santon Plus Herbal Soap.
23: Ako si Kent Figueroa, taga-Antique. Ang problema ko ay dami ng pimples ko at ang lalaki pa. Matapos kong gamitin ang Santon Plus Herbal Soap, nawala ang aking mga pimples at pumuti pa yung balat ko.
16: Santon Plus Herbal Soap. Gamit na. Santon Plus Herbal Soap.
4: Yes to help.
5: Sister Pain.
24: Ako si Bong, isang mekaniko. Talagang istorbo ang pain sa hanapbuhay ko. Kaya kasangga ko ang Sister Pain. Sister Pain, ramdam mo agad ang bisa. Kaya mag-Sister Pain ka na rin.
5: Sister Pain, tanggal ang pain. Fast and safe. Yeah! Sister Pain. If symptoms persist, consult your doctor. Ibilis sa mga butika.
25: Ako po si Nilo, isang tricycle driver. Bago ang aking pag-arangkada sa pamamasada, kailangan gising yung aking diwa, gising yung ating katawan. Kaya hindi mawawala yung pag-inom ng kape. Dati kahit anong kape, okay lang sa akin. Pero ngayon, dahil po nasubukan ko na yung bagong kape ng Yes to Health, yung Santon Gold Coffee Mix. Naku, nung simula ko na itong inumin, mas lumakas yung aking resistensya. Lalo na kahit umulan o uminit, tuloy lang yung pamamasada. Kaya sa mga kagaya ko na tricycle driver dyan, uminom na rin po kayo ng Santon Gold Coffee Mix.
5: Santon Plus Gold Coffee Mix, mabibili sa mga butika.
26: Boss Abo, magpakilo ko sa Hubaybe.
27: O sige lo, ibutang ang sinako sa timbangan. Uy, unsa mo ni imong sinakulo? Bugata ba ani? Nani ba to?
26: Bato Gold Town, maunay resulta og epekto. Kung mo ispray ka og Latim Gas G Foliar Fertilizer.
27: Ah, di ko mo to. Iwad na to ni. Tuod no? Kasi na og kahimsog sa mga tipasi.
28: Ang Latim Gas G Foliar Fertilizer, kompleto sa tanang elemento, nga mo pabugat sa humay og sinaw pagayod ang tipasi ini. Makaminos pagayod sa 30 ngadto sa 50. 20% sa sinako nga abono. Busa gamay ang gasto, dako ang abot. Ang Latim Gas G Foliar Fertilizer pwede usab gamiton sa ubang tanom. Sama sa

0: sabremo che e sale stare per scappelle, ah?
1: Ay, a mga pangani sa mga tao nga di mo siyokolda ko.
0: Oh! Kusa? Ano naman ako pangalan rin? Sa imong tanaw, di ko mo siyokol ni mo?
1: Problema ba day na? Eh, di akong irisyon. Ha? Akong butangan og mo siyokol. Oh, ha? Exciting?
2: Exciting!
3: Exciting Filipinas! Exciting Filipinas!
4: Alright, balik terima kasih tropa satu. Pagbara ko mara, 5.37 na goodbye. Drinka po sa atong tulumanon. Maing buntag, usbo na kong tropa kang Dato G. Ray Sisbino, karon re. Pagbara sa mga tropa kang siyang anak nga si Jerlyn Sisbino. Dari karo mga katropa sa Braulio E. Duhali. Good morning, salamat sa iyong pagpalunog-lanog din na sa inyong radio mga katropa karo gabuntaga. Naglagubo na iyong radio karon re mga tropa sa Poblasyon, mga katropa sa Braulio E. Duhali. Kaga Dato Jerry Sisbino o siyang anak karon din nga nagdigamo po si Jerlyn na Sisbino. Maayo gabuntag dari kaninyong hurot mga katropa. Atong pagyapon ka nato, mga kaigsonan, kinig atong programa sa mga produkto, mga tabang ka nato, mga katropa, para kanunang basko gatong lawas. Sige ka na ba mga tropa, ihi-ihi. Labi na sa gabi o sa pagmata ni mo mga tropa sa kabuntagon, na ay murag dagom mga kaigsonan nga matusok-tusok sa imong lapalapa. Sintomas ka na igsoon sa hinay-hinay na usab nga pagsaka, pagtaas asukal sa lawas mga kaigsonan. Kung ako diha ni mo, mag-Santon Plus Gold ka. Ang kapsula mga katropa adunay extracted ang palaya, adunay polyphenide properties nga nakita kini pagtuon ngadto sa mga eksperto mga kaigsoonan nga dako og ikatabang sa hinay-hinay no sab nga pagtaas sa asukal sa lawas. Santon Plus Gold ang mas gipakusog og mas gipepektibo, ang pinaka epektibo mga katropa nga kombinasyon Santon Plus Gold mga katropa og Santon Vitamin C. Ug siyempre ang alkaline nga vitamin C kana siya. Ug siyempre ubani kana mga katropa sa pan-natural ug healthy nga kape, ang Santon Plus Coffee Mix mga katropa. Mga magubay po kalimot ha, ang Crop Gold 3-in-1 Foliar Fertilizer available kana din sa inyo mga nagkadaiya mga agri store. Sa inyo mga dapit ang Crop Gold ba ipang panglaban mga katropa aron sa atong pagpanguma, muasinso ka Crop Gold 3-in-1 Foliar Fertilizer. Mapalit kini sa by litro ug by gallon mga kaigsunan. Mas brato kumpara sa uban mga katropa. Morning kan Jonas Di Guzman. Ato pan Jonas Di Guzman, good job. Thank you so much sa Jonas Di Guzman. Ug ato kang Pastor Royal Uban. Dari karon sa may Kitautaw mga katropa. Good morning ya Pastor. Dari na dapita mga katropa sa may Barangay Sinuda. Kitautaw Bukidnon. May buntag ni mga Pastor. Sinuda mga katropa, kanang Sinuda. Kitautaw na kay Buda man niya. Sunod sa Buda, Sinuda o Tawas, no? Nana. Sumana din na mga tropa. So sakop ni si Kitautaw mga tropa. Boundary kini sa Davao City. Mao ni ang kuan mga tropa. Boundary sa Davao City o sa Bukidnon mga kaigsunan. Pastor Ruel, good morning mga Pastor. Uban sa tibok membro sa pamilya nga naga-monitor sa karon sa ato gapagpanaguban ng atong programa ag inyong tulumanon. Ora dito baglangan mga tropa, ato dato ang mga reports gikan sa XFM Mindanao report kay adunay duha ka mga miyembro sa CTG nitahan kini mga tropa sa mga otoridad. Katropas balita mga tropa, bagyapon mahurot gini sila na agyapon ris Bukidnon si Hanilo Tabio sa kumpletong detalye.
3: XFM Mindanao reports.
5: Voluntaryong nitahan ang duha ka nahibiling miyembro sa Communist Terrorist Group kon CTG ngadto sa mga otoridad sa Hingog City, Misamis Oriental niatong nakalabay nga adlaw. Matod sa taho gikan sa kapulisan, nahitabo ang pagtahan sa mga rebelde sa headquarters sa mga otoridad sa Hingog City. Bitbit sa duha ka nibalik sa sabakan sa balaod ang ilang mga dekalibreng armas ug mga bala. Ang padayon nga pagtahan sa mga miyembro sa CTG resulta sa walay hunong operasyon ug paningkamot sa gobyerno isip kabahin sa nagpadayong kampanya batok sa Urgensya sa Northern Mindanao. Gilauman nga makadawat o ginabang ang mga nitahan pinaagi sa programa sa gobyerno alang sa ilang pagbag-o sa kinabuhi. Mga katropa, importante nga protektado ang imong kaugalingon batok sa mga sakit. I-boost ang imong immune system, tumar og Santon Vitamin C alang sa nakaiusang Pilipino para sa Pilipinas. Ako, Sanilo Tabios, XFM News!
4: Thank you so much, katropa, Sanilo Tabios, sa detalye sa mga report samtang sa Pikas Bahin. Kahimtang sa seguridad, mga kaigsunan sa Bayugan City.

0: kontrolado. Mga negosyante, dili angay mabalaka matod pa sa PNP mga katropa. Katropa sa balita, katropang Rhee Alintun.
1: XFM Mindanao Reports.
2: Gipasalig karon sa Bayugan City Police Station nga nagpabiling luwas ug hapsay ang kinatibuk ang sitwasyon sa seguridad sa syudad taliwala sa mga nahitabong shooting incident o pagpamusil sa niaging mga bulan. Usa ka eksklusibong interview sa XFM station gipahayag ni officer in charge sa Police Lieutenant Colonel Joseph Carlo Valdez Silang nga kontrolado sa kapulisan ang kahimtang ug padayon ang ilang walay puas nga operasyon batok sa mga kriminalidad. Klaro ni Silang nga ang mga nahitabong insidente wala nagpakita sa kinatibuk ang peace and order situation sa tibuok Bayugan City. Gipunting usab sa opisyal nga ligon og hugot ang koordinasyon sa kapulisan og sa lokal nga kagamhanan aron masiguro ang kalinaw sa komunidad. Sa pagkakaron nagpadayon ang laom nga imbestigasyon og gilusad na ang manhunt operation batok sa mga suspect nga nalambigit sa maong mga krimen. Bisan pa man ini, gipahibalo ni Silang nga nagpabiling aktibo, normal og madasigon ang dagan sa negosyo og mga kalambuang proyekto sa dakbayan. Tungod ni ini, nanawagan og gihangyo sa hepe ang publiko og mga potensyal nga mga investors nga magpadayon sa ilang dako nga pagsalig sa Bayugan City isip usa kaluwas, hapsay og progresibong dakbayan nga angayan pundohan og sudlan sa negosyo.
3: Sa mga investors po natin, no, ang inyong pong kapulisan or ang Bayugan City Police Station ay patuloy po namin pinapaigting ang ating trabaho sa pagpapatrolya at pagpapanatili ng kaligtasan po lahat. Na rest assured po, patuloy po nating gagampanan ang ating tukulin na mapanatili po ang peace and order sa Bayugan City.
2: Ang tipik sa pamahayag ni Police Lieutenant Colonel Joseph Carlo Valdez Silang. Mga katropa, aron maangkon ang kahimsog sa panglawas, gamit na sa Santon Vitamin C. Alang sa Dekusang Pilipino para sa Pilipinas, kini si katropang Rhee Alburo Alintun, XFM News.
0: Ikas na mas katropang Rhee Alburo Alintun sa detalye sa Bugar Report. Samtang laing bahin, gibilin mga katropang plansa. Gitudlo karong hinungdan sa pagkasunog sa 12 mga tropa ka mga panimalay sa General Santos City. Katropas balita, katropag Ivan Pulonan.
1: XFM Mindanao Reports.
4: Nagpadayon ang imbestigasyon sa Bureau of Fire Protection Jensan sa pagkaugdaw sa 12 ka panimalay tungod sa sunog sa Purok Malinawon, Lanoy, Barangay Kalumpang Jensan ning niaging adlaw alas 4:15 sa hapon. Gibutyag ni SFO2 ni Tuel Bakate, imbestigador sa BFP Kalumpang Substation, nga ginatudlong nagsugod matud pa ang sunog sa panimalay ni Dario Lafuente. Kundiin, gikaingong nabilin matud pa nga plansa ang hinungdan. Tungod niini, apektado ang 14 ka pamilya nga nawad-an og panimalay, samtang 175,000 pesos ang inisyal nga danyos sa nasampit kay insidente, apan posibleng musaka ugaling magdeklara ang mga nasunugan og affidavit of loss. Gideklara sa kabumbirohan nga kontrolado ang sunog alas 4:47 sa hapon, samtang fire out impunto alas 5 na. Gihimo dayong evacuation center ang Jim Dole sa lugar, samtang nanghatag og ginabang City Social Welfare and Development Office kung CSWDO, matag pamilya na kadawat og family food packs, tubig og tents. Sa pagkakaron, padayon nga ginasutas barangay ang dugang tabang alang sa mga nasunugan. Mga katropa, ayaw pasagdi nga malamoy sa balatian ang imong pangandoy. Protektahi ang imong kalawasan. Tumar og Sunthone Vitamin C. Alang sa nagkayusang Pilipino para sa Pilipinas, kini si katropang Ivan Pulonan, XFM News.
0: Thank you so much, katropang Ivan Pulonan, sa detalye sa Bogor Report. Good morning kang Sir Joel Puras, kasab kang PPG Cortes Jr., Orlan Garcia Fabular, Rosita Cajes Salazar. Good morning, diri kaninyong hurot, mga katropa, nga gataman ako kapaminaw karon sa ato kapagpanaguban. Thank you so much. Din ha nga isang kapahipi lang mo Basta nga ito mga XFM Tagum City YouTuber mga katropa nagatanaw karon. Thank you kaninyong hurot niya mga katropa. Pakisubscribe lang sa ato mga katropa ng YouTube sa XFM Tagum City YouTube mga katropa. Mamili Rilampagos Kapala, good morning Mamili. Kauban niya sa imuhang membro sa pamilya karon. Good morning, uban si mong kapikas kinabuhi. Good morning. Asa ma atong laag-laag unya. Na asa mang laag-laag na to unya. Unya kang Kidong Libunaw. Alright, ito maglagan mga tropa. Das katapusang hugna mga tropa sa mga reports. Ikan sa XFM Mindanao Reports. Kaya doon ay Banti City ka mga PDLs mga tropa. Kaning person di sa deprived liberty. Matod pa mga tropa sa BGMP. Blampuson kini mga tropa nga nakahuman kuno sa ALS. Deris Malaybalay City, Bukidnon. Bit-bit sa mga balita mga tropa sa katropang Michael Ricabo sa XFM Bukidnon. Katropang Michael.
1: XFM Mindanao Reports.
5: Gipamatud-an sa Bureau of Jail Management and Penology kon BJMP Malaybalay City Jail nga dili babag ang prisuhan aron makabot ang mga damgo human malampusong ni graduar ang 20 City ka mga persons deprived of liberty kon PDL sa Alternative Learning System kon ALS niadtong Martes Hunyo 30 gipahigayon ang mabulokong graduation and completion rights sulod mismo sa maong bilangguan sa taho gikan sa pasilidad ang 20 City ka mga ni graduar sa batch 2026 gilang uban sa Siam sa elementary, 16 sa junior high school o duha sa senior high school. Sa pakikinabi sa XFM News Team, Malaybalay City Jail Warden, Jail Superintendent Murphy Tudyug, padayon sila sa mga programa pinaagi sa pag-awag sa mga PDLs sa pagpadayon sa ilang pag-eskwila.
6: Ang programa po ng BJMP ay patuloy po namin sanang dadagdagan ito through the help also of our other endeavors and the parties involved, lalo na sa ating mga ALS teachers sa DepEd na nagpuprovide sa mga sa iba pang mga entities. So sa part po namin is talagang ini-encourage po natin ating mga PDL na mag-aral.
5: Kahinumduman nga sa nakalabang tuig ana sa 16 ka mga PDLs ang nigraduar sa ALS kung din adunay pagsaka sa maong ihap karong tuig o tinguha nila nga dublihon ang ihap sunod tuig. Gihimong positibo usab ni alias Alan ang iyang sitwasyon sulod sa rehas o nagpasalamat nga napriso kini nga nakagraduate sa senior high.
7: Sir Bagto, nagpasalamat niya pong dako nga napriso ko kay tungod napriso ko nakagraduate ko o senior high school o natarong na bago na ko ang kinabuhi.
5: Mensahe niini sa mga kabatanunan nga magpatuo sa ilang ginikanan di kayan ang daotang impluensya sa barkada o magdinarong sa pag-eskwila. Mga katropa aron makalikay ta sa sakit nga dala sa pangit nga panahon, tumar perme sa mga pod supplements ng gama sa Yes to Health Incorporated, labi na ang premium D3 soft gel cap sul. Alang sa nakayusang Pilipino para sa Pilipinas. Ako si Katropang Michael Carato Ricabo, XFM News.
0: Kisamas Katropang Michael Carato Ricabo sa detalye sa mga report pag panagtapo kuno karong mga tropa sa INC sa Iglesia ni Cristo. Ibalhin ka dito sa may Liwasang Bonifacio karong Adlawa, Hulyo 2. Gumikan kayo naghang kayo nagyaw-yaw kagahapon mga tropa mo. Eskwila, na wala na sila makaagi at tos trabahong uban. Tungod sa kadaghan man ay mga tropa unexpected nga perti daghana. Na surprise gud mga tropa ang atong gobyerno. Nga ingato kadaghan mga tropa unya matud pa usab ni Marcolita sa dito sa atol sa INC rally, andam siya mga tropang mabilanggo. Di ba? Andam siya mga tropang makulong. Magpabilin lang yang ligon nga baruganan mga katropa. Unay giingon ni Marcolita baga kaigsuunan. Samtang sa pikas bahay katapos ang report na mga katropa adunay 18 anyos nga lalaki sikop kini sa bypass operation sa Kantilan, Surigao del Sur mga katropa. Katropas balita, katropang Ali Vicente.
1: XFM Mindanao Reports.
8: Ana nakaron sa silda sa kapulisan ang usa ka 18 anyos nga lalaki human kini madakpi sa gikasang bypass operation sa Purok Size A, Barangay Linintian, lungsod sa Kantilan, Surigao del Sur sa niaging gabi. Giila sa kapulisan ang suspect sa alias nga Bulusoy, walay trabaho ug residente sa maong dapit. Siya giila sa mga otoridad isip usa ka street level individual. Ang malampusong operasyon gipahigayon bandang alas 7:44 sa gabi sa hiniusang puwersa sa Kantilan Municipal Police Police Station sa pagpanguna ni Police Captain Juvi C. Algog, Officer in Charge, uban sa pagkigtambayayong sa Philippine Drug Enforcement Agency CONPIDEA na sakmit gikan sa posisyon sa suspect ang duha ka sa si sa gidudahang Shabu nga adunay gibanaban ang kantidad sa smell 120 pesos. Gihimo gilayon ang inventories sa mga nakuhang ebidensya sa dapit diin nahitabo ang operasyon nga gisaksihan usab sa usa ka barangay kagawad o representante sa media aron masiguro nga transparent ang tibuok proseso. Gipahibalo na usab ang dinakpan sa iyang mga katungod ubos sa Miranda Doctrine. Sa kasamtangan, giandam na sa kapulisan ang tukmang kaso batok sa sospek tungod sa paglapas sa Republic Act 9165 con Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002. Katropa aron mabatukan ang mga bukol-bukol pag Xanthon Plus Gold Herbal Capsule alang sa nagkahiusang Pilipino sa Pilipinas. Katropa mo sa balita, Ali Vicente, XFM News.
1: Exciting Pilipinas!
0: Mabatukan yung mga bukol-bukol kung ikaw nag-Xanthon Gold. Di ba, Michael? Mga bukol-bukol, sayon tulawon. Kasi Ali Vicente mo dito. Ito. Alright, mga tropa, mga tropa, Glanco, mga tropa, sa ato mga balita sa XFM Mindanao Reports, mga tropa. Katapos ang bahin, dyan rin na tayo, mga tropa.
1: XFM Weather Update. Weather Update.
0: Sa atong weather update karon mga kaigsoonan dinis Davao Region sumala usab kini sa pinakabagong forecast. Ang Davao Region magapadayon karon nga makasinati og partly cloudy hangtod agadto mga tropa sa kahimtang sa kalangitan. Sa udto hangtod kini sa hapon ug gabi gilauman mga tropa ang magkatagkatag nga pag-ulan og thunderstorms tungod kini sa local nga mga thunderstorm. Gani ang temperatura musangko ngadto sa 32 degrees Celsius samtang ang pinakaubos anaa sa 22 degrees Celsius mas bugnaw karong adlaw. So magpabilin gyapon mga umog ang ato nga palibot alimuot mga tropa lingasa. Ang pagbati mga ton karon mga tropa sama sa gibati sa uban nga nagalimuot ang dagway sa panahon mga tropa busa gitambagan mga tropa publiko nga magdala kanunay og gapayong og raincoat labi na mga tropa kung adunay lakaw sa hapon. So ang mga motorista og mga mananagat gidasig usab mga tropa nga magmatngon panahon sa kusog usab nga pag-ulan og dalugdog mga katropa. So ang adlaw misubang alas 5:24 sa buntag usalo po sa mga tropa alas 5:58 sa hapon samtang ang buwan musubang usab mga tropa alas 7:06 sa gabi musalo po usab alas 6:15 sa buntag mga katropa. So mao kini ang pinakabag-o mga tropa ang lokal nga panahon update mga tropa sa Davao Region. Inaot punta mag-amping kita amo kita mahimo mga katropang tawag nato disgrasya pod sa kadalanan ug sa kasapaan mga katropa.
1: XFM Weather Update. Weather Update. Exciting Pilipinas.
0: Oy, wa na tigong oras mosunod na ang express balita sa buntag mga tropa dinhi sa XFM 99.1 Mati City. Inyo makauban mga katropa si katropang Kins Acevedo. Dinhi usab mga katropa sa XFM 107.1 Tagum City. Inyo pong makauban si katropang Lars Sanyul. Nabagat sa Master Control katropang Gabalas. So nga siyempre si Timon kami sa mga station manager. At belated happy birthday na gahapon mga katropa kang Kiara. Kiara, happy happy birthday belated. Murag busawa ay lang Gabs no? Nakaabot ay dito no? Doora mga tropa. So happy happy birthday belated di mo din na. Onya, magdako kang malipayon. Magdako kang matinahuron. Sa isig kaingon labi na sa mga ginikanan nga may nag-umol sa imong kahibalo ug siyempre nag-umol sa atong mga pamatasan. Belated happy happy birthday.
9: Happy birthday
0: karong adlaw.
9: Happy birthday.
0: Og siyempre mga tropa sa atong general manager Sir Edwin Garing sa mga CEO President Doc Remilito Oy sa mga vice president si Ma'am Olivine alang si Kusang Pilipino para sa Pilipinas. Ako katropa si Bong Algabe. Nagasalamat katropa. Exciting
1: exciting Pilipinas. Imyong nanugok ang Exciting Pilipinas. Hangtod sa sunod higayon sa susamang oras o istasyon. Daghang salamat sa inyong pagpaminaw mga katropa. This portion is brought to you by Xanthon Plus Gold Coffee Mix. Alaga sa katawan sa bawat tigop. Mag Xanthon Gold Coffee Mix. May mangosteen, chia seeds, turmeric, moringa, glutathione at collagen. Lakas, proteksyon at ganda Xanthon Gold Coffee Mix.
10: Kung maminaw ka, sa XFM.
11: Matay, ako, sultihan na mo. Sa una, sa wapar ko na minaw, XFM. Ila kong sulug-sulugon, og puti ko nukong itlog. Talawan ko nuko.
10: Kung maminaw ka sa XFM.
11: Apat sa dihang, sukan na minaw ko, XFM, saan man nga. Diba, mo po ba'y tigre? Ini ka banti pite, ini ka atras pise, may pemuligan.
12: X.
10: XFM.
12: FM.
11: Exciting.
13: Punta kayo na niya at karoon din sa Barangay Paitan, Kisun, Bukidnon na niya nga biglan owner nga si Nong Carly Tabosares nga nakagamit sa atong Crop Gold Foliar Fertilizer. Nong, unsa may mga kasturiya sa nga nakagamit ng Crop Gold Foliar Fertilizer?
14: Gagwapo. Si Nong Taon Tingga sa bunga.
13: Niya, unsa may mga kasturiya sa uban nga wapag kagamit?
14: Kung kuhan mga silingan ko din nga gamit ng foliar. Huwag gamit ka mo Crop Gold.
13: Kaya dagan kayo salamat.
8: Ang testimonya sa Crop Gold sa mais.
13: Karon nga nakagamit ka Crop Gold no. Unsa may imong maistorya ana bahin nga sa imong harvest?
15: Bahin sa imong harvest? Dako kong harvest tungod sa Crop Gold.
13: Kaya uban pa ni mga na experience sa paggamit sa Crop
15: Gold. Gapog turog, gapog pamunga tungod sa Crop Gold.
16: Paibalo sa tanang mga mag-uuma sa Crop Gold Foliar Fertilizer. Gipa-improve pa karon aron mas epektibo. 3-in-1 ang Crop Gold. May kompletong nutrients, may hormone, may adjuvant spreader sticker. Ang Crop Gold pwede sa tanang tanom. Ang Crop Gold affordable o garantisado. Mapalit sa inyong suking agri-supply.
17: Kuya Kim po, para sa pinakamamahal naming hog racers na patuloy na lumalaban sa hirap o ginawaman, ito ang pinakatulong namin sa inyo. Ang dating Pigrolac, pinaka-Pigrolac na. May Pigrolac ang nutrition, pinaghusay ng world-class experts. From Mama Pro, pinaka-productive ang inahin, to Early Wean, pinaka-magandang simula para sa mga biik, to Pigrolac, pinaka-matimbang versus previous formulations. Mula inahin hanggang bentahin, Pigrolac ang ka sa pinaka-Pigrolac versus previous formulations. Mula sa Pigrolac Hug Feeds.
18: Ikaw ba adunay gihambin nga balatian? Unsa ba ang hinungdan kung nganong kita nagkasakit? Unsaon ba para malikayan ang mga sakit? Atong paminahon ang programang The Secret of Health. O garon, ania ang atong Doctor of Naturopathy.
19: Kumusta mga higala ug welcome sa programang The Secret of Health. Ani ana usab ang inyong bantay sa maayong panglawas, Dr. Remilito Oy. Magatudlo unsay mga sekreto para mahatagan og insaktong solusyon ang mga sakit nga dugay na nga wala maayo. Kahibalo ba mo nga ang pagsigi og inom og dili healthy nga kape or caffeinated coffee makaresulta og kusog ang palpitation sa kasing-kasing, kabalaka og ang kape nga naay caffeine makaresulta og sakit nga insomnia, lisod makatulog og uban pa. Mga higala, ang pag-inom og kape hilabi na gayod sa atoa nga mga Pinoy na himong habit na nato ni mao ato gyud pilion ang healthy coffee. Ang Santon Plus Coffee Mix mao nay kape nga walay caffeine, mao nay kape nga safe kaayo inumon kung gusto ta nga dili magka-nervous og matabangan pa ang ato mga balatian sama sa mga hormonal imbalances like goiter, mayuma og uban pa nga mga sakit. Santon Plus Coffee Mix, puro natural, walay side effects o nya mapalit ni sa mga butika.
18: The Secret of Health.
19: Nagkape ka na, may tambal ka pa.
18: Santon Plus Coffee Mix.
20: Ako si JM. Kitira ang mga istorya na ako sa mga coffee lovers niya. Basta kape na gani ang atong iskutan ng healthy sa lawas. Santon Plus Coffee Mix, rigod ang the best. Sa kada higop niyo mo sa Santon Plus Coffee Mix, murara ka nakakaunog mangustin, malunggay o soya. Ang pangutana na ba sa uban ng kape? Wala. That's why dili lang ni paborito na ako hasta ang akong kidbuok pamilya ga Santon Plus Coffee Mix Guild. Timan eh, basta kape gani, Santon Plus Coffee Mix Guild. Sulayin ninyo.
18: Santon Plus Coffee Mix. Gihimo sa natural na ingredients. Mangustin, malunggay, ug soya. Santon Plus Coffee Mix. Kapi na, gamot pa. Mapalit sa mga butika. The secret of health.
19: Delikado ang naay hormonal imbalance ug dili balanse ang hormones. Kaysa mga babae, moresulta ni og mga bukol-bukol hilabi na sa breast or didi or soso. Mga higala, sa pagtuon, ang Santon Plus Gold adunay phytochemicals nga phytocyanin ug triterpenoids. Sumala sa pagtuon nga kining mga phytochemicals nga naa sa Santon Plus Gold mutabang nga pugngan niya ang pagtubo og pagdako sa bukol nga maoy moresulta sa sakit nga cancer.
18: The Secret of Health.
19: Ang Santon Plus Gold adunay dako nga benepisyo nga mutabang para himuon og normal ang mga hormones sa mga babae og mga lalaki. Ang sekreto mga higala, ang kanunay gyud nga pag-inom og Santon Plus Gold kada adlaw para healthy og matabangan ang mga balatian sama sa mga bukol sa didi, goiter, prostate problem, diabetes, hypertension og uban pa nga mga balatian. Santon Plus Gold, mga higala, mas gipakusog og epektibo.
12: Santon Plus Gold.
21: Ako, usa ka padre di pamilya. Gikan sa trabaho, tabangan pa na ako ang akong misis sa mga buluhaton sa balay. Ako ang magluto, manlaba, o manlimpyo sa balay. Lagsik ni, kay lalaki good ko. Pero, usahay.
22: Ang sakit og balatian, walay ginapili. Lalaki ka man o babae, sama sa arthritis, high blood pressure, diabetes, ug daghan pang balatian. Karon, usa ra ka kapsula. Kaya ang daghang mga balatian. Santon Plus Gold. Dunay mangustin, ampalaya, malunggay, garlic ug spirulina. Giusa sa usa ka kapsula para strike one ang mga sakit og balatian. Santon Plus Gold. Santon Plus Gold.
21: Ang tinuod nga lalaki, tabangan ng asawa. Ang tinuod nga lalaki, nag Santon Plus Gold.
18: The secret of health.
19: Sa panahon nato karon, nga dili na nato malikayan ang mga free radicals, ang sige og tanaw og paggamit sa mga cellphone, paggamit sa computer, dali na kaayo maguba ang mga mata. Ayaw pasagdai mga higala nga maguba ang mata. Inom na og Visionix Plus Soft Gel para mapugngan ang pagkaguba sa mga gagmayng ugat nga naa sa mata. Ang Visionix Plus Soft Gel nga adunay lutein, zeaxanthin, beta-carotene og vitamin E makatabang nga palig-unon ang mga selula sa mata para mapugngan ang pagdevelop sa katarata, astigmatism, pterygium ug uban pang problema sa mata. Mag Visionix Plus Soft Gel para always healthy ang mata, mga higala.
18: Visionix, daghan ang natubangan.
23: Sukad na nga ako sa akong panganay, medyo di na kayo ko kaklaro. Laa siguro na daot na ugat atong pagutong nako. Nuto nga ning tumar ko og Visionix Plus capsule, mag 3 weeks ko aning nagtumar og naulian gyud ko. Karon, klaro na ko pareha sa una. Salamat og dako sa Visionix Plus capsule. Ako si Noemi Panugan.
18: Visionix, sulay ang kaepektibo. Visionix Plus, mabalit sa inyong mga suging butika.
19: Good news sa mga listener nato kay adunay bag-o nga kape, ang Premium D3 Coffee Mix. Nagkape ka na, may vitamin D3 ka pa. Ang kape nga pwede sa adunay sakit nga diabetes tungod gipatamis sa stevia. Ang Premium D3 Coffee Mix makahatag og kusog sa resistensya og magpaligon sa atong mga bukog. Nagkape ka na, nag-vitamin D3 ka pa.
18: The secret of health.
19: Osbon ko mga higala, ang sekreto sa maayong panglawas, ang pag-inom adlaw-adlaw og Santon Plus Gold Herbal Capsule, ang pag-inom og Healthy Coffee og Santon Plus Coffee Mix or Premium D3 Coffee Mix nga gipatamis sa stevia og Visionix Plus Soft Gel para always healthy ang atong mga mata.
18: The secret of health.
19: Kini na usab ang inyong bantay sa maayong panglawas, Dr. Remilito Oy. Daghang salamat sa inyong pagpaminaw sa programang The Secret of Health.
18: Daghang salamat sa inyong pagpaminaw sa programang The Secret of Health. The Secret of Health.
24: Pangit. Ulingi man dayon. Ipot-pot. Exciting.
10: XFM.
24: Exciting.
18: Adlaw-adlaw serbisyo sa musika, balita ug impormasyon. XFM ang katropa mo. Broadcasting live from the Palm City capital of the Philippines, Tagum City, Davao del Norte. This is XFM 107.1.
25: Mga katropa, exciting dito!

0: Hores que tropes a XFM a les 6:05. Express, pelita sabuntat. Express, pelita sabuntat. Headlines. Headlines. Headlines. Headlines. Mga headlines sa balitang lokal, 25th araw o kagayaan festival sa Davao del Norte. Formal nang giablihan. Headlines. Headlines. 26 anyos ng lalaki na kuwag Shabu sa search warrant operation sa Dakbayan, Stagom. Aristado. Headlines. Headlines. Sa balitang regional, lalaki gitigbas sa makadagang higayon, patay. Headlines. Headlines. Sa balitang international, epekto sa Ebola outbreak sa Africa, posibleng muabot na sa $3.6 billion. Headlines. Headlines. Sa balitang sports, Williams napildi sa Wimbledon apan nagpakita og ligon pagbalik. Headlines. Headlines. Sa balitang showbiz, voice actress Davey Chase nipanaw sa sakit nga AIDS. Headlines. Headlines.
1: Adlaw-adlaw may mga panghitabo. May mga balita nga ikaw og ako angay nga masayod. Bisan sa kapaspas sa kalibutan. Sa balita, dili ka mabiyaan. Dinhi sa XFM. XFM. Express. Balita. Express. Balita sa punta. Express.
0: Balita sa punta. May buntag Luzon, Visayas, ug Mindanao. May buntag Pilipinos all over the world. May buntag mga katropa. Ano yan ang pagkatod sa mga balita karong adlaw ng Huwebes, Hulyo 2, 2026. Mga katropa, ako si Lars Anyol o kini ang Express Balita sa Buntag.
2: Express Balita sa Buntag. Express Balita sa Buntag. Itang Dukan. Balita sa Buntag.
0: Mga detalye karon sa balitang lokal, katropa, hatog ka nato kini sa Santon Gold Coffee Mix. Aron nga makabatong taglimpyong lawas, gikan sa sulod paingon si Gawas. Inamtadlo adlaw og Santon Gold Coffee Mix. Ang naasoy nga kape, mapalit na sa mga parmasya butika, nga dul mismo sa inyong mga lugar.
2: Express Balita sa Buntag. Express Balita sa Buntag.
0: Mga katropa, formal nang giablihan alang sa katawhan ang ika-25 Kadagayaan Festival sulod sa Davao del Norte Sports and Tourism Complex. Kabayan kini sa pagsaulog sa ika-59 araw ng Davao del Norte, Hulyo 1, 2026. Gisugat ang mga selebrasyon sa Hugyaw sa kadalanan sa Dakbayan. Diin gigipagayon ang Civic Kadagayaan Fiesta Float and Music Parade. Hunyo 1 sa buntag, nga gisalmutan sa naglanglaing LGUs, mga ahensya sa gobyerno o laing-laing buhatan sa probinsyal nga pagamhanan. Nahimong ang bulukon ang mga float sa naglanglaing munisipyo sa og siyudad sa probinsya. Nga doon ay disenyo nga sa mga nagunang produkto o gadungog sa ilang tagsa-tagsa ka mga lugar. Samtang nag-indigay usab ang mga partisipante sa ilang gimuntar ng mga agribut sulod sa tourism complex, pinagi sa ilang mga display ng mga produkto nga abunda sa ilahang lugar, ikan sa 8 ka mga munisipyo o gatulo ka Dakbayan. Sama na lamang sa Municipality of Carmen, din gila isip balot kapital sa Davao Region, Panabo City nga abunda sa bangos o tilapia. Makita usab sa booth sa Braulio Iduali ang lain-laing variety sa bugas nga abunda sa ilahang lungsod. Sama na lamang sa red rice, brown rice, black rice o ordinaryong bugas. Dugang pa niini ang lungsod sa Duhali, nag-iila usab, isip pinakadako nga humayan sa tibuok Davao del Norte. Nahimong sentro usab sa booth sa City of Dagom, ang dakong disenyo sa bubuyog o putyukan, ibabaw sa ilahang agribot, nanglit gawa sa abunda sa durian, o laing-laing duma o gulay ang Dakbayan sa Dagom. Ilado usab ang LGU Dagom sa ilang programa sa pag-amuma sa mga mananap nga nag-produce o gadugos o honey. Samtang ang ubang booth wala usab na balupig sa ilang mga display ng mga produkto nga sagad maani sa ilang mga lugar. Sumalapag nga mulungtad ang Kadagayaan Festival o guman pang aktibidad kamahin sa pagsaulog sa 59th araw ng Davao del Norte hangtod Hulyo 5, 2026.
2: Express, balita sa punta. Express, balita sa punta.
0: 26 anyos nga lalaki na kuhaag Shabu sa search warrant operation sa Tagum City, aristado. Alang sa kumpleto detalye, na tropang Darwin Dulatre.
2: XFM Report.
3: Arestado ang 26 anyos kilalaki lalaki human nakumpiska sa kapulisan sulod sa iyang Pinoy-anan sa barangay San Miguel, Tagum City. Ang mga pakiting idudahang shabu sa niyang gipatuman ang search warrant operation nga gipagawas sa Executive Judge of RTC 11 Judicial Region Branch 30 alas 2:28 sa hapon sa Milabay nga adlaw. Nailhan ang dinakpan nga si alias Punso Ulitawo, residente sa nasampit nga barangay. Sumala sa report sa Tagum City Police Station, mukabat sa unom nga pakiti sa gituhang shabu ang nasakpit sa operasyon na mitimbang og 4 gramos og nagkantirad og 27,200 base sa standard drug price. Ikustudiya ang dinakpan sa otoridad og nakatubang sa kasong paglapas sa Section 11, Section 12, Article 2 sa RA 9165 o Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002. Kalabot nini, parayaw nag-awag ang kapulisan ngadto sa mga taguminyos nga gilayaw mukontak sa kapulisan kung adunay mamatikdang kadudahang lihok o illegal na aktibidad sa ilang dapit. Aron muligon ang tuhod, makasugakod, bisag magluhod, magturbo mail enhancer matag dulog. Alang sa nagkayusang Pilipino para sa Pilipinas, Darwin Dulatri, XFM News.
2: XFM Report.
0: Taga salamat kay tropang Darwin Dulatri sa detalye sa report.
2: Express, balita sa punta.
0: Samtang cash gift sa mga senior citizen, gipanghatag sa Carmen, Davao del Norte sa 63 ka mga binipisaryo. Alang sa kompleto detalye, katropang Buong Algabre.
2: XFM Report.
4: Nakabenepisyo ang 63 ka mga senior citizens sa lungsod sa Carmen, Davao del Norte sa cash gift nga gipanghatag sa lokal nga panggamhanan isip pag-ila sa ilang kontribusyon o pag-atiman sa ilang kaayuhan. Ang maong ayuda gipasugdahan ubos kini sa Republic Act 11982 o Expanded Centenarians Act nga nagtumong sa paghatag og insentibo og dugang suporta sa mga kwalipikado nga tigulang. Mitambong sa kalihukan si Municipal Administrator Erlinda L. Maparaw diin iyang gipasabot ang padayon nga paningkamot sa LGU sa pagpalambo sa kaayuhan sa mga senior citizen pinaagi sa mga programa o serbisyo nga angay alang kanila. Matod sa LGU Carmen, ang maong pagpanghatag sa cash gift kabahin sa ilang padayon nga pagpasidungog o pag-atiman sa mga tigulang nga nakatampo sa kalambuan sa komunidad. Katropa, siguruha nga basko kanunay ang atong lawas. Pagtumar o Sanson Vitamin C para immune system lagsik firme. Alang sa Negyo sa Pilipino para sa Pilipinas. Katropang Bong Umaki Algabri, XFM News.
2: XFM Report.
0: Nagkasalamat kay tropang Bong Algabri sa detalye sa report.
2: Express, balita sa bundang. Express, balita sa bundang.
0: Samtang adunay ulitaw nga gikatahapang durugista na sapon sa mga otoridad. Atong sayron ang detalye, katropang Ken Acevedo.
2: XFM Report.
5: Nasapon sa mga otoridad ang usa ka individual sa barangay Santa Fe, Caragan, Amorental, bandang alas 8 sa buntag na itong Milabayng Adlaw. Ang maong dinakpan ay lang si alias Bert, 36 anyos ulitaw, na nimuyo kundiin siya na sikop. Nakuha kang alias Bert ang gituhang shabu nga dunay gibugaton o sa kagramo nga dunay standard drug price nga 6,800 ka pesos o usa ka 1,000 pesos nga salapi nga gigamit isip by bus money. Nakakustudya na sa mga otoridad ang maong dinakpan samtang gihikay ang kasong paglapas sa Republic Act 9165 o Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002. Atol sa pagkasikop sa maong sospek, gipahibol siya sa iyang katungod sa konstitusyon, sumala sa iyang pinulungan nga masabtan. Bahad sa mga otoridad sa Caraga, nga dili sila mundang sa paghukod sa mga taong nakalapas sa balaod sa ilahang area of responsibilities. Mga katropa, minus na ba ang imong performance? Pag-turbo for men enhancer, bahalag manghalang basta dili malang-alang si misis. Pag-turbo for men enhancer. Alang sa nagkayusang Pilipino para sa Pilipinas, katropa mo sa balita sa Makati City, Ken Acevedo, XFM News.
2: XFM Report.
0: Nagkasalamat katropang Ken Acevedo sa detalye sa report.
2: Express, balita sa punta. Express, balita sa punta.
0: Alas 6:14 na ang itong oras, mga katropa, karon sa online detalye sa balitang lokal. Lima ka mga manag ng lungkab sa iPhone Store sa Davao City, nakasuha na. Mga nalungkab sa iPhone Store sa Tagum City, posibleng kauban ra. Sigon sa DCPO, alas sa kumpleto detalye, katropang Marvin Ibano.
6: FM Report.
7: Nailhan ug nakasuhan na sa kapulisan ang 5 sa 8 ka mga suspect nga responsable sa pagpanglungkab sa usa ka iPhone store sa Turil District, Davao City. Sumalat ni Davao City Police Office spokesperson Police Major Maria Teresita Gaspan, padayon pa ang investigasyon labot sa maong mga nanglungkab. Ilabi na nga gituuhang kabahin kini sa organisadong grupo sa mga sindikato ug uban matud pa niini notado na sa susamang matang sa krimen.
8: May mga na identified na tayo no na dito sa nakita sa CCTV footage 8. Pero so far ang nakasuhan pa karon na sa 5 tungod kay gina case build up pa nila ang uban niya katong mga suspect nga naa dito nakuha sa maong CCTV footage. Ongoing pa man pud ang atoang investigation accordingly kasi yung grupo na yan it's a organized group sila no related sa neighboring provinces nga mga similar incident no. And in fact yung iba may mga existing warrant of arrest sa other regions na the same ano crime.
7: Giklaro sa opisyal nga dili taga Davao City ang mga suspect ug kabahin sa investigasyon kung aduna bay inside job nga nahitabo sa insidente. Dugang ni Gaspan nga posibilidad nga kaubanan rasab niini ang grupo nga nanglungkab sa iPhone store sa Tagum City sa susamang adlaw ni atong Hunyo 24 ning tuiga.
8: Yes, actually related sila, pareha sila o similar sila o modus. Basta related lagi sila. Actually dili man gud sila mga taga diri.
7: Pinaagi sa hinanaling pag-ila sa mga suspitsado, gihatagan og gibugaton sa DCPO ang kamahinung danon alang sa mga tindahan o mga establishmento sa pagbaton og aktibong CCTV cameras. Sanglit dako kining tabang sa investigasyon, ilabi na ang pag-ila sa mga suspek alang sa hinanaling pagkasikop niini. Mga katropa, aron kanunay kitang healthy mag-Xanthone Vitamin C. Katropa mo sa balita sa Davao City, Marvin Ebano, XFM News.
6: XFM Report.
0: Nagkasalamat katropa ang Marvin Ebano na nukagikan sa XFM Davao City.
6: Express Balita sa Buntag. Express Balita sa Buntag. Balitang Regional. Balitang sa Regional.
0: Oras mga katropa, alas 16 na sa buntag o karon sa detalye na sa balitang regional. Nihatod ka nato sa Santon Gold Herbal Tea. Katropa, aron nga perminti magnormal ang pabawas sa matag adlaw, inom ta adlaw-adlaw og Santon Gold Herbal Tea. Mapalit na sa mga parmasya butika nga dol mismo sa inyong mga lugar.
6: Express Balita sa Buntag. Express Balita sa Buntag.
0: Lalaki gitigbas sa makaraghang higayon patay. Atong sayron ang kumpleto detalye. Katropa ang Rustom Villafranca.
6: XFM Report.
9: Patay ang usa ka lalaki human kinigitigbas sa wala pa mailhing suspitsado dito sa may sitio Inangay Barangay Ono Talakag Bukidnon. Pasado alas 2 sa kadlawon adlaw Miyerkules Hulyo Ono 2026. Naila ang biktima nga si alias Alvin, 44 anyos sa inisyal nga investigasyon. Usa ka residente sa dapit ang nibutyag nga samtang anaa siya sa gawas sa iyang balay. Iyang nakitaan ang biktima nga nagdagan gikan sa waiting shed samtang gigukod sa suspitsado. Taod-taod na dungog niini ang natumbang nga biktima sa simentadong dalan o gisundan sa tingog nga daw adunay gibunalan gamit ang gahi nga butang. Wala mailhi sa testigo ang mga nawong sa biktima o suspitsado tungod kay ngit-ngit ang maong dapit. Human sa insidente, daling niikyas ang suspect paingon sa kasagbutan nga bahin. Samtang nakita na lang niini ang biktima nga nagbuyod na sa dalan o naligo na sa kaugalingong dugo. Nakaangkon og mga samat tinigbasan ang biktima sa loyo sa iyang ulo o sa duha niini ka abaga. Gidala pa kini sa mga personahe sa MDRRMO Talakag ngadto sa Bukidnon Provincial Hospital sa lungsod apan gideklara kini patay na sa nihiling nga doktor. Sa karon wala pa matino sa kapulisan ang motibo sa krimen og nagpadayon pa ang ilang investigasyon aron mailhan og madakpan ang suspitsado. Mga katropa, kape ba nga healthy mong gipangita? Mag-Santon Plus Coffee Mix ka na alang sa nakahiusang Pilipino para sa Pilipinas. Katropang Rustom Villafranca, XFM News.
6: XFM Report.
0: Nagkasalamat katropang Rustom Villafranca sa detalye sa report.
6: Express Balita sa Buntag.
0: Samtang adunay tag-iya sa vulcanizing shop, gipusil sa wala mailing sospek. Slag sa pusil, giibot sa biktima gikan sa samad sa ulo. Atong sayron ang kumpleto detalye. Nanukagikan sa XFM Jensan, katropang Philip Oligario.
10: XFM Report.
11: Nagpadayon ang pagpangalap og dugang impormasyon sa Macar Police Station kalabutan sa labing bagong pagpamusil sa Puruksuling Olarte State, Barangay Labangal dyan sa niniaging gabi. Kiilang biktima nga si Harry John Abregana, anasamtong ang Panginaron og residente sa nasampit nga lugar. Subay sa inisyal nga impormasyon nga samtang ana sa sulod sa vulcanizing shop ang biktima, kalit bisulod ang duha ka wala mailhing suspect og gipusil tulo ka higayon ang biktima. Human sa krimen, dali nga nakadagan ang mga suspect sa wala matinong direksyon. Gikabuti ang ni Chairman Elton Olarte nga naabtan niya nga nagkadugo ang biktima, hinungdan dali nga gidala sa labing duol nga balay tambalanan. Dugang pa nga nasaksihan sa mga residente nga giibot sa biktima ang slug sa pusil gikan sa samad sa agtang.
12: Pagadto na ko mo tong nakita na akong biktima naka kamang-kamang na sa yuta. So agin yung kumpak kay na sila sa kinan. Medyo na delay kay na pero gi-respondi. Ako na lang nag-initiative, kuha na akong pick-up dere. Kuhan, nagbukol naman yung ulo. Iibot daw niya ang bala.
11: Gawa sa trabaho sa vulcanizing shop, gituuhan usab nga nalambigit kini sa ilegal nga droga. Sa pagkakaroon, nagpadayon ang investigasyon sa krimen aron masayran ang motibo sa pagpamusil. Mga katropa, aron kadunay makaangkon og healthy body og strong immunity, pinaagi sa natural ingredients nga mangustin, ampalaya, moringa ahos og spirulina, mag-Santon Plus Gold Herbal Capsule na. Alang sa Reque Usang Pilipino para sa Pilipinas, kini si katropang Philip Olegario. XFM News.
10: XFM Report.
0: Nagkasalamat katropang Philip Olegario sa detalye sa report.
10: Express, balita sa punta. Express, balita sa punta.
0: Samtang adunay 3.4 million pesos nga Cebu. Nasakmit sa PDEA, high value target sikop sa Butuan City. Alang sa kumpleto detalye, katropang Junji Librias.
10: XFM Report.
13: Mukabat ganto sa 3,434,000 nga bili sa gidudahang Cebu ang narecover sa baga operatiba sa Philippine Drug Enforcement Agency. Karaga human kini madakpan na ang usa ka gikonsiderang high value individual sa gikasang by bust operasyon sa Purok Liluan, Barangay Agusan Pequeño, Butuan City sa miaging buntag ning kasamtangang tuig 2026. Giila sa PDEA karaga ang dinakpan nga usa ka 41 anyos nga lalaki walay trabaho o residente sa Barangay Bading sa Maong Dakbayan. Gipahigayon ang operasyon bandang alas 10:38 sa buntag diin nakuha gikan sa posisyon sa suspek ang gimanabanang 505 kagramos nga shabu og ang gigamit nga by-bust money. Atul sa mga operasyon nakaangkon og samad sa lawas ang suspek hinungdan nga dali kining gidala sa labing duol nga ospital aron matambalan sa mga doktor. Sa pagkakaroon ang dinakpan, ana-ana nakakustodiya sa PDEA karaga alang sa saktong disposasyon. Giandam na usab ang pagpasaka o kaso bato kaniya tungod sa kalapasan sa Section 5 og 11 Article 2 Republic Act 9165 con Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002. Mga katropa, extra energy ba sa panglawas ang atong gikinahanglan? Mag-premium D3 kana. Alang sa nagkahiusang Pilipino para sa Pilipinas, Junji Librias, XFM News.
10: XFM Report.
0: Nagkasalamat ka tropang Junji Librias na nukad gikan sa XFM San Francisco Agusan del Sur.
10: Express, balita sa punta. Express, balita sa punta.

0: Oras mga katropa, alas 6:23 na sa buntag o karos detalye na sa balitang nasyonal. Ngatog na ito sa Santon Plus Gold Herbal Capsule. Mga katropa, aron nga maalim ang mga nakadaiyang mga balatian sa kalawasan, inumin ka ng adlaw-adlaw ang Santon Plus Gold Herbal Capsule. Mapalit na sa mga parmasyang butika nationwide. Atong sayron ang mga nakunang balita na nukagikan sa XFM Mega Manila.
1: Balitang nasyonal. Balitang sa nasyonal. Express Balita. Express Balita.
2: Sa detalye ng mga balita, mga katropa, ininunsyo ng Iglesia ni Cristo na ililipat ang kanilang pagtitipon sa Liwasang Bonifacio sa Maynila ngayon pong araw. Ginawa ang anunsyo matapos bawiin ng Quezon City Department of Public Order and Safety ang permit para sa nakatagdang rally sa People Power Monument Quezon City ngayon sanang araw, July 2. Sa pagtatapos ng programa nitong Miyerkules, sinabi ng mga organizer na magtitipon na lamang sila sa Liwasang Bonifacio, isang itinalagang Freedom Park kung saan hindi na kinakailangan ng permit para sa mga pampublikong pagtitipon sa ilalim ng Public Assembly Act of 1985. Inaasahan naman na maglalabas ng kaukulang traffic at security advisory sa mga otoridad kaugnay ng paglipat ng lugar ng pagtitipon.
1: Express Balita. Express Balita.
2: Sinuspindi naman ni Manila Mayor Isko Moreno, dumagoso ang klase sa lahat ng antas sa mga pampubliko at pribadong paralan sa lungsod ng Maynila ngayong araw. Ayon sa alkalde, pinatupad na ang suspensyon bilang paghahanda sa inaasahang paglipat ng protesta ng Iglesia ni Cristo sa Liwasang Bonifacio. Layunin ng hakbang na matiyak ang kaligtasan ng mga mag-aaral, guro at iba pang mga mamamayan, gayon din ang maayos na pamamahala sa daloy ng trapiko at seguridad sa lungsod habang isinasagawa ang pagtitipon.
1: Express Balita. Express Balita.
2: Naglabas ang Land Transportation Franchising and Regulatory Board o LTFRB ng show cause order laban sa 34 na public utility vehicle operators na hindi bumiyahe at sa halip ay dumalo sa rally sa Quezon City. Kabilang sa mga inisyuhan ng show cause order ang ilang bus at UV express operators. Ayon sa LTFRB, bagamat iginagalang nito ang karapatan ng bawat isa na magprotesta, hindi dapat mapabayaan ang serbisyo sa mga commuter. Inatasan ang mga operator na magsumite ng notaryadong paliwanag kung bakit hindi dapat suspindihin o kanselahin ang kanilang parangkisa na nakatakda ang pagdinig sa July 9. Ayon sa LTFRB, lumabag ang mga operator sa Memorandum Circular 2011-004 na nagbabawal sa paghinto ng operasyon ng mga PUV bilang anyo ng protesta laban sa pamahalaan. Ang hakbang ay kasunod ng isinagawang rally ng Iglesia ni Cristo sa EDSA People Power Monument noong June 30 na nakaapekto sa daloy ng pampublikong transportasyon.
1: Express Balita. Express Balita.
2: Dumalo naman si Senador Rodanti Marcoleta sa isinagawang rally ng Iglesia ni Cristo INC sa EDSA People Power Monument kagabi. Sa kanyang talumpati, sinabi ni Marcoleta na hindi sana siya dadalo sa pagtitipon para maiwasang isipin ng publiko na siya ang nag-udyok sa protesta. Nagpasalamat din ang senador sa mga sumusuporta sa kanya at sa kanyang mga kapatid sa INC. Iginit din niyang handa siyang makulong ng kung ito umano ang kapalit ng kanyang ipinaglalaban na katarungan. Kinwestiyon din ni Marcoleta ang hakbang ng Office of the Ombudsman na magsampa ng kaso laban sa kanya. Iginit na pareho lamang umuno ang layunin ng magkabilang panig. Bago ang kanyang pagdalo, nagpahayag din ng suporta kay Marcoleta ang dating kongresista na si Mike Defensor sa parehong programa.
1: Express Balita. Express Balita.
0: Balita sa oras mga katropa, alas 6:27 na sa buntag o karon sa detalye na sa balitang na international. Ngahatod ka nato sa Vision Express of Gel Capsule. Katropa, para makita o maabot ato ang mga ambisyon, dapat tinaw permite ato ang vision. Inom ta adla-adla og Vision Express of Gel Capsule.
1: Express Balita sa buntag. Express Balita sa buntag.
0: Nagpahimang no ang United Nations kung UN na posibleng maabot na sa 3.6 billion dolyar ang epekto sa ekonomiya sa Africa kung dili dayon napungan ang pagkalat sa Ebola outbreak. O mahimo usab nga mawad-an og 328,000 ka mga trabaho. Sumalapas sa UN ang Bundi Bugyo strain o Ebola nga wala pa ang aprobadong bakuna maoy nakapababalaka kay posibleng hinungdan kini sa mas dako og lapad nga krisis sa rehiyon. Sa tala matod pa sa Democratic Republic of Congo, milapas na sa 1,300 ang nataptan samtang 377 ang namatay sukat gideklara ang outbreak ni atong Mayo 15. Ato na usab mga kaso sa Uganda o posibleng mukalat pa sa silingang mga nasoda. Dugang pa sa UNDP. Ang mahimo pakining mapungan kung matagan dayon og suporta og pondo. Apan kung mulala pakini, mahimo kining resulta og dugay og mas grabing krisis sa ekonomiya sa Africa. Oras mga katropa na size 28 na sa buntag.
1: Balita Sports, balita sa sports.
0: Detalye sa balitang sports, hatog nato kini katropa sa Turbo. Ang Turbo dili lamang siya pangkama kundi dili pang sports pa. Mga mister, kandili na makahimog pa kalipay kang misis. Pagpalaban na sa kapsula nga pula, kini ang Turbo. Tunay sangkap nga maka o gaklabu waska nga sigurado mabagahin sa imong pagkaikaw. Turbo, mapalit na sa mga parmasyang butika nga dol mismo sa inyong mga lugar.
1: Balitang sports, balita sa sports.
0: Katropa na pildi si Serena Williams sa iyang unang single match sa Wimbledon. Human sa dulaan na upat katuig nga pagawala sa kompetisyon. Sa unang hugna sa torneo, ipildi ang 44 anyos sa nga pito. Kahigayon nga Wimbledon champion ni Maya Joen pinaagi sa score nga 6-3, 6-7 o 6-2. Bisan sa kapildihan na pugo si Williams o ikatulong set, pinagi sa iyang kusog nga pagbalik sa ikaduhang set. Mainiton usab ang pagdawat sa mga fans kang Williams sa center court. Diin gipakitas niya ang iyang gihapon ang iyang determinasyon o abilidad bisan pa human sa taas nga pahulay sa singles competition. Bisan wala pa makalusot sa sunod nga mga hugna sa singles, gilauman nga mupadayon pa si Serena Williams sa women's doubles uban sa iyang igsoon nga si Venus Williams isip wild card entry sa Wimbledon.
1: Sa buntag.
0: Oras mga katropa sa size 30 na sa buntag.
1: Showbiz balita.
0: Detalye sa balitang showbiz mga katropa, hatod kanato kini sa Clear Skin Beauty Soap. Aron nga mas mo lumoy, mo hamis, mo tinaw ang pamanit. Nus-nus si kina katropa o Clear Skin Beauty Soap. Mapalit na sa mga parmasya butika nga dol mismo sa inyong mga lugar. Mainit-init nga balita katropa ang voice actress TV Chase mipanaw sa sakit nga AIDS. Ato kining sayron mga katropa pinaagi sa to ang showbiz correspondent Inday Erica.
1: Showbiz news. Showbiz balita.
3: Yes, good morning, mga maring. Ay, nako, mga maring, mainit-init nga balita today. Ikumpirma sa Los Angeles Medical Examiner nga mipanaw na ang aktres nga si Diva Chase tungod sa sakit nga AIDS. Sumala pa sa report kaoban ang chronic polysubstance use disorder nga naka-epekto matod pa sa iyang panglawas. Pasabot sa HIV.gov nga ang HIV o saka virus nga makapahuyang sa immune system samtang ang polysubstance use disorder nagpasabot o paggamit sa laing-laing droga nga makadaot sa lawas. Matod pa nga namatay siya sa ospital o giclassify isip natural cause apan lahi ang giingon sa iyang boyfriend nga si Roy Hernandez nga meningitis matod pa o blood infection ang hinungdan sa iyang kamatayon. Nailahan si Chase sa Hollywood pag sa pagganap isip tingog ni Lilo sa animated film nga Lilo and Stitch. Samara Morgan sa horror film nga The Ring o Spirited Away. Og mo kato mga maring ato ang showbiz balita today. Ako ni si Maring Inday Erica Diliguapa Dilimestay sa apan ayaw ko piyansa. Pasigbapuhon maako na kababay.
1: Showbiz news. Showbiz balita.
0: Teka, salamat Maring Inday Erica sa detalye sa report. Oras katropa alas 5:32 na sa buntag.
1: Express balita sa buntag. Express balita sa buntag. Balita sa buntag. Express balita sa buntag.
0: Og mga katropa ang naglangkob sa mga balita karong adlaw nga Huwebes. Hulyo 2, 2026. Mga balita ang hatog nato sa mga produktong gigama sa Yes to Health. Nakuntabang kini kadropa mga pari aron nga mamintinar ang kahimsog sa tuwa mga panglawasa. Sa ngalan sa sparring partner sa technical side kadropang Gabalasa. Ato ang season manager kadropang Arnel Cortez. Ato ang general manager kadropang Edwin Garing. Ay kamughawa kadropang musunod na ang bullseye. Ato makauban si Arnel Cortez. Alang sa nakiusang Pilipino para sa Pilipinas. Kadropang Lars Sanyol, XFM News.

0: Adlaw-adlaw may mga panghitabo. May mga balita nga ikaw o ako angay nga masayon. Bisan sa kapaspas sa kalibutan, sa balita, dili ka mabiyaan. Dinhi sa XFM, XFM Express Balita.
1: Hi, may pagkakapoy sa trabaho kay nagpabilin, pero ang sweldo hagbayrang nilayas. Ano? Exciting?
2: XFM.
1: Exciting.
2: XFM.
3: XFM.
4: Boss Abo, magpakilo ko sa hubaybe.
5: O sige lo. Ibutang ang sinako sa timbangan. Uy, unsa man ni imong sinakulo? Bugata ba ani? Nani ba to?
4: Bato gud tawon. Maunay resulta og epekto. Kung mo ispray ka og Latimgas G Foliar Fertilizer.
5: Ah, di ko mo to. Iwad na to ni. Tuod no? Kasina og kahimsog sa mga tipasi.
6: Ang Latimgas G Foliar Fertilizer kompleto sa tanang elemento nga mapabugat sa humay og sinaw pagayod ang tipasi niini. Makaminos pagayod sa 30 ngadto sa 50% sa sinako nga abono. Busa gamay ang gasto, dako ang abot. Ang Latimgas G Foliar Fertilizer pwede usang gamiton sa ubang tanom, sama sa mangga, mais ug mga utanon. Produkto sa Suyco Enterprises ug mapalit sa inyong mga suking agricultural supply. Latimgas G Foliar Fertilizer. Bugat ug bulawan ang ani.
7: Katropa, kung nangita mo og di kalidad nga garments og customized apparel, adto na ta sa kasaligan og subok na sa kalidad. Sunrise Multipurpose Cooperative. Sunrise Multipurpose Cooperative. Kay diri sa Sunrise, dili lang ordinaryo nga panahi ang ilang serbisyo, kundili customized apparel solutions nga sakto byud sa imong gusto ug panginahanglan. Ang ilang espesyal nga serbisyo naglakip sa sportswear, jogging pants, school uniforms, PE uniforms, personalized t-shirt ug polo shirt, personalized jacket, sports jersey sublimation, banner, rubberized printing, knitting collar and cuffs, print and press, ug daghan pang ubang mga related services. Sa matag-order, masiguro ninyo ang high-quality products, excellent craftsmanship o customer

0: ngunan nga si Nong Carlita Bulsares nga nakagamit sa atong Crop Gold Foliar Fertilizer. Nong, unsa may imong kastorya sa nga nakagamit ng Crop Gold Foliar Fertilizer?
1: Gwapo. Si naong-taong tingkas ang bunga.
0: Ya, unsa may imong kastorya sa uban nga wa pagkagamit?
1: Ah, kun kuan mga silingan ko din nga gamit og foliar. Mo gamit ka mo Crop Gold.
0: Okay, daghan nga salamat.
2: Ang testimonya sa Crop Gold sa mais.
0: Karon nga nakagamit ka Crop Gold, no? Unsa may imong maistorya ana bahin nga sa imong harvest?
3: Bahin sa imong harvest? Dako kong harvest tungod sa Crop Gold.
0: Kaya upan pa ni mong ana experience sa paggamit sa Crop
3: Gold. Gapog turog, gapog pamunga tungod sa Crop Gold.
4: Paibalo sa tanang mga mag-uuma sa Crop Gold Foliar Fertilizer. Gipa-improve pa karon aron mas epektibo. 3-in-1 ang Crop Gold. May kompletong nutrients, may hormone, may adjuvant spreader sticker. Ang Crop Gold pwede sa tanang tanom. Ang Crop Gold affordable o garantisado. Mapalit sa inyong suking agri-supply.
5: Naghahanap ka ba ng maaasahan at abot kayang sasakyan sa Tagum City para sa travel, business, family trip o kahit mang araw-araw na biyahe? Nandito na ang DMs Rent-A-Car Tagum. Sa DMs Rent-A-Car Tagum, maraming pagpipilian para sa inyong biyahe. Meron silang motorcycles, hatchback, sedan, compact SUV, MPV, and AUV, midsize SUV, pickup, at van. At good news, ang rates ay sobrang suwak sa budget. Motorcycle rentals starts at 500 pesos only. Sedan starts at 1,000 pesos only. Kaya kung gusto mo ng komportable, safe, at affordable na rental vehicle, DMs Rent-A-Car Tagum ang perfect para sa'yo. Visit their office at Pioneer Street, crossing Cristo Rey Village, beside Blue Panda Gas Station, Mankilang, Tagum City. At ang kanilang branch sa Crossing Ursua, 300 meters away from Big 8 Hotel, Manga, Visayan Village, Tagum City. Tawagan mo na ang DMs Rent-A-Car Tagum sa 0912-207-5162 or 0912-535-9334 or i-visit ang kanilang Facebook page at DMs Rent-A-Car Tagum. DMs Rent-A-Car Tagum, your affordable car rental solutions in Tagum City.
6: Kuya Kim po, para sa pinakamamahal naming hog racers na patuloy na lumalaban sa hirap o ginhawaman, ito ang pinakatulong namin sa inyo. Ang dating Pigrolac, pinaka-Pigrolac na. May Pigrolamang Nutrition, pinaghusay ng world-class experts. From Mama Pro, pinaka-productive ang inahin, to Early Wean, pinaka-magandang simula para sa mga biik, to Pigrolac, pinaka-matimbang versus previous formulations. Mula inahin hanggang bentahin, Pigrolamang ka sa pinaka-Pigrolac versus previous formulations. Mula sa Pigrolac Hog Feeds.
5: Ikaw ba adunay gihambin nga balatian? Unsa ba ang hinungdan kung nganong kita nagkasakit? Unsaon ba para malikayan ang mga sakit? Atong paminahon ang programang The Secret of Health. O garon, ania ang atong Doctor of Naturopathy.
7: Mayong adlaw ug welcome sa atong programa The Secret of Health. Kini ang inyong alagad sa kahanginan, Dr. Remilito Oy, usa ka Doctor of Naturopathy. Magatudlo kaninyo unsa ang mga sekreto sa pagbaton ug maayong panglawas. Atong paminawon ang ilang mga sekreto ngano nasulbad ug natabangan nga naayo ang ilang mga sakit.
5: The Secret of Health.
8: Ako si Don, sa kamaestra, magka-ulcer ko. Nag-research ko kung sa'y maayo ug nigawas niya ang Santon Plus Gold. Akong gisulayan, si duwa ka simana, nakuna siya kaayong kausmanan, dili na musakit ang akong kuto-kuto.
5: Santon Plus Gold, mapalit sa mga butika, nga duol sa inyong mga lugar. The Secret of Health.
7: Ang sekreto ni ate, nagtumar siya og Santon Plus Gold 3 times a day. Unya, wala pa kaabot og sa kabulan, nigaan na ang iyang paminaw. Unya, wala na po siya giatake sa iyang hapdos nga kuto-kuto. Kung gusto sab ninyo nga matabangan nga mawala ang inyong mga sakit nga gibati diha, ang sekreto, inumo og Santon Plus Gold adlaw-adlaw. Labi na kung naamoy giantos nga sakit sa kuto-kuto o hyperacidity, heartburn o GERD. Unsa diay ang naa Santon Plus Gold nga makatabang sa pagsulbad niya nga sakit? Sumala sa pagtuon sa mga eksperto, ang pag-inom og Santon Plus Gold kada adlaw makapamubo sa asido sa tiyan, hangtod 85% tungod kay aduna kini bioactive compound nga gitawag og allicin nga maoy pinakakusog nga pangkontra sa mga bakterya sama sa H. pylori. Ang H. pylori mao ni ang hinungdan sa sakit nga gastric ulcer. Ang Santon Plus Gold aduna usay kini bioactive compound nga flavonoids para mutabang sa aron dali maayo ang mga ulcer.

0: atong tiyan. Busa, kung naay gihambing nga mabalatian sama sa gastric ulcer, hyperacidity, or gusto ka nga makalikay sa mga problema nga sama niini, bata sana ang pag-inom og Santon Plus Gold kada adlaw.
1: The Secret of Health.
2: Vision X Plus user, atong paminawon.
3: Ako si Martin usa ka welder. Kapoy kayo ang trabaho. Kasagaran matutuhan akong mata. Sulod sa 5 ka tuig na ko pag-welder, medyo naan ako'y problema sa akong mga mata. Di na ko kaklaro og mga gagmayng litra. Gamitan lang ako og antihos para maklaro. Sukad na ilhan ako ang Vision X Plus. Dako kayong katabang sa ako. Kay ni arang-arang nagid ang akong mata. Di na pareha sa una. Bisan karon di na ko kinahanglan mag-antihos. Kay maklaro naman ako ang litra. Mao nga salamat gyud sa Vision X Plus.
2: Vision X Plus. Ang Vision X Plus gituyo paghimo alang sa mata. Adunay epektibong potent antioxidant sama sa lutein, zeaxanthin, beta-carotene o vitamin E na makatabang aron malikayan nga makabaton o glaucoma, katarata, pterygium o guban pang mga sakit sa mata. Vision X Plus. Mapalit sa mga butika.
1: The Secret of Health.
0: Sa kada adlaw sa atong mga gimbuhaton, importante nga klaro og tataw ang atong pananaw. Kay dinhi nagsukad ang kahaum og kainsakto sa atong gimbuhaton. Kung aduna nay problema og hanap ang atong pananaw, mo resulta ni nga mahimong limitado na ang atong gimbuhaton. Busa ayaw naghulata nga musamot nagkahanap ang imong pananaw, mag-inom og Visionix Plus Soft Gel. Ang Visionix Plus Soft Gel adunay taas nga antioxidant, dili lang usa o duha, kundi adunay upat nga mao ang lutein, zeaxanthin, beta-carotene og vitamin E. Kini nga mga antioxidants makatabang aron mabalik ang mga nangadaot nga mga selula sa mata. Tungod sa mga free radicals o gikan sa UV rays o mga siga sa atong mga screen monitor like cellphone at computers. Maong batasana jud kanunay ang pag-inom og Visionix Plus kada adlaw para atong mata pirmi klaro og tataw.
1: The Secret of Health.
2: Zanthon Plus Coffee Mix user.
4: Kaniadto sukay ko mga pero pag-abot na kong 40 anyos, naan ako'y ginabati nga acid reflux, ginatawag nila nga GERD. Ug usa ang kape nga mahinungdan niini. Sa kadagang kape nga akong natilawa, Santon Plus Coffee Mix jud ko niya. Dili lang acid reflux iyang natambalan, pati akong arthritis hantud karon wala na ko gakiang-kiang. Archie D.I. ni taga-Panabo office worker.
2: Sa kalami sa aroma, wala na kay pangitaon pa. Santon Plus Coffee Mix. Kape na, gamot pa. Mapalit sa mga butika sa inyong lugar.
1: The Secret of Health.
0: Ang Pinoy pertigyod kahilig mainom og kape. Mas okay nga pilio nato ang kape nga makahatag og maayong panglawas. Nagkape ka na, may tambal ka pa. Mag Santon Plus Coffee Mix ka na. Ang kape nga puro natural, walay side effect, pwede muinom ang mga bata 2 years old pataas. Tigulang og bisan kinsa. Ang Santon Plus Coffee Mix adunay suya nga naay isoflavones nga makapugong para dili tubuan og mga bukol og ubang klaseng sakit. Inom na og Santon Plus Coffee Mix.
1: The Secret of Health.
0: Good news sa tanang coffee lover. Bag-ong produkto sa Yes to Health ang Premium D3 Coffee Mix. Nagkape ka na, nagvitamin D3 ka pa. Ang kape nga walay delikado sa naay sakit nga diabetes kay stevia ang gipatamis. Ang Premium D3 Coffee Mix mupalig-on sa mga bukog o resistensya.
1: The Secret of Health.
0: Hangtod sa sunod nga programa sa The Secret of Health.
5: Daghang salamat sa inyong pagpaminaw sa programang The Secret of Health. The Secret of Health.
6: Uyang pagani, mura lagyuk, asawa o ginastahan. Nakakaig mga bawal, bawal rin, bawal dito. Nya nga no, exciting? Exciting!
7: XFM.
6: Ka-exciting, oy!

adlaw-adlaw may mga panghitabo nga angay mong masairan. Tungod kay ikaw, kabahin sa Kateringban. Sayri ug pamilawa ang mga kabahin sa mga tinubdan sa mga balita. Dinhi sa Bullseye! Bullseye! Programa sa XFM Philippines. Magtagik sa halalum ug lantip ng opinion sa mga controversial karon. Bullseye! Bullseye! Dinhi sa inyong paboritong istasyon, XFM!

0: Uban, sikat tropang, Arnel Cortez.
1: Good morning, friends. Sige na, kumusta ang maing buntag? Ganin yung tanan. Mga katropa, welcome, welcome, welcome. Welcome mga igala sa pagbarag ubanaban sa tulumanong Bullseye. Adlaw karon may igalang Webes. Pizza 2 sa bulan mga higala sa Hulyo 2026. Bullseye. Sangan may galas kina tibugag puwersa sa XFM Network Philippines. 107.1 XFM Tagum. Ako gyapon ninyo magkauban katropang Arnel Cortez. Magkuyog da mga higala. Hangtod alas 9 ang tagnas buntag ron. E Webes man daron. Alas magtunol mga higala sa nagunang mga katikaran. Mga balita isu gisgutanan. Din ikaw ka kuigsona dunay dakong kalambigitan. Apan sa di pa mga higala sa pagaginod sa unahan tog dito sa pagtunol. Sa atong mainiton nga pagpanimbaya. Sa atong mga pinalangga og suking tigpaminawan. Napinagyod sa 23 ka mga barangay nga naglangkob din himayagala sa itong syudad sa Tagum. Karinyo kataran mga katropa. Good morning, good morning, good morning, good morning, good morning. Kumusta man ang ato mga higalang pagbalik ay sigay nining adlawa? Kumusta man ang inyong buntag? Inaot mga higala nga nakapangapi na. Huwag ang atong kape mga katropa ginita sa Santon Gold Coffee Mix. Ang Santon Gold Coffee Mix mga katropa. Adunay mangustin, adunay kamunggay, adunay mga higala turmeric o chia seeds. Huwag adunay sad ni mga higala ay... Agining collagen o glutathione. Hindot kayo nga kombinasyon, mga kaigsuunan. Nagkakapin na ka, makapalagsig sa lawas. O niya, doon na bagyod mga ikalay, pampapabuti, pampahamis niya, mga kaigsuunan. Mapalit ka na sa Laguna Magabutika sa inyong lugar, nationwide. Mayong buntag niya, Lorna Sumipo Bildinisa. Si Don Jampon, o si... Ha? Naa naman kay Aguanta Partilis at dapat naapod si Tulpo Maritis Partilis. Kay sikat naman pod karon ma-Facebook man o parody song. Alas 6.58 na may galang dagnas buntag sa ato mga katropa diri sa lalawigan sa Davao del Norte. Happy, happy araw ng Davao del Norte. Padayon mga higala ang celebration karon. No, diri mga higala sa Dabnor. Kagahapon mga higala, gisugdan ang kini mga higalang sabi, kadagayaan ba ni, no? Oo, niya ay mga kuan dito na mga booth dito mga higala sa nagkadaiyang mga lungsod. At duawa ninyo na di mga higala sa ato ang sports complex dapit. No, mga igson. Adi ha, mga kuan nagkadaiyang mga produkto sa mga lungsod syudad nga sakop sa Davao del Norte. Mga kaigsuunan. Isang human og trabaho, pwede ninyong atuon. Aron nga maka suroy-suroy po, magmasudong po ninyong kanindot mga higala sa nagkadaiya mga higalang lungsod o syudad diri sa probinsya. Ayong buntag sa itong mga katropa diri sa Davao de Oro. No, diyan mga higala sa Laak. No, diyan mga katropa sa Mawab. Diyan sa may Nabunturan, Montibista, Mungkayo. Mayong buntag ninyong tanan. Mga katropa usab diha sa may New Bataan, Compostela o Maragusan. Good morning. Usab diri sa kabayon ng bahin mga higala sa may Mako, Mabinig, Pantukan. Good morning. O sa ito mga silingan mga higala ng mga probinsya. Dinhi mga katropa sa Davao sa may Davao Oriental. Ang mga silingan nato mga higala usab diri sa may Bukidnon. O iwan usab mga higala diri sa Agusan. Mayong buntag kaninyong tanan. Si Tapatimbaya daw, si Tatay Roger Opinaldo. At din mga higala sa may Bisayan Village. At bayan sa Tagum. Good morning! Good morning, Sir Arnel. Pasalamatan ako ang lineman sa Nordeco. Bunok sa ulan, giayo jud nila ang brownout. Ha? Giayo jud nila ang brownout kuno mga higala sa Mawab. Mayo. Kanang kuan karon sa mga kamunata ka Davao de Oro, no, wala pa na mga higala malakip sa... Gitik Overs Davao Light. No, ang ila lang karon is kining Tagum City o Davao del Norte. Sige lang kay by Monday, no? Hopefully mga higala madayon, no? Nga naatay sari kinibang guest mga katropa coming from Davao Light mga kaigsuunan aron nga maexplicar. No? Og moingon pong mo guest pong Nordeco, pwede sa pero dagam na silang tao, no? Dana sila yung mga na na sila'y mga banggiitan po, mga magsisibya, nga ilang gikuha, nga mo po'y mo explain sa ilang side. Ato na pa-explain noon po, mga igala, kay matod pa sa Nordeco, I mean sa Davao Light, katong mga taga-Tagum City, tanan nga, o sugod Mayo 26, sugod ato. Dapat adto na ta, tanan nga magamit ato ka kuryente, iya na ni Davao Light. So, kamong mga taga-Tagum, no, ayaw na ko na magbayad o kuryente sa Nordeco. Oh, sugod kung inyong billing is from May 26 onwards, mga higala ka na inyong nakonsumo. Pero og nabilingan mo katong kuan, gika na sa April nga usage, gamit yun na ato gina ka Nordeco. Pero kung May 26 pa doon karon, ang mobiling dapat ana si Davao Light na. Bukay na mo problema kay naabot mo migbiling unya perti bagyong dako ah. No? Nangakurat ming tanan. Dili lang kay kami kun dili pati mga silingan. Naunsa man eh. Tanaw na ko unsa man nga konsumo May 26 to June 26. Exactly 30 days. O 31 days pa na bagay gala, 30 days. Grabe. Ang dati mga higalang naalang sa 14, niabot nag 22. Grabe, giyon sa naman eh. Nga, wa may gidugang ang mga galamiton. In fact, mga higalang, gitipid pa ang paggamit sa kuan. Muna yung mga kuanunun pa. Mung pangayo ag husay, matod pa nga dapat, no, kanang mga bulana, no, dito na mga higalang kang Davao Light, no, dili na kang Nordeco. Ya si Nordeco pun may mamasigin na sila nga ari ra mo na mo bayad. Naglibog ang tao anang kalakiya. So mao dapat ato mga igala nga ipatubag no. Og pa-explain mga kaigsoonan kay para maliwanagan pud no kini ato mga igala mga kaigsoonan labi na diri sa Davao del Norte. Mga katropa sa Davao de Oro, kuidaw kay padayo ang bana diha. Oh, si kuan pa diha. Mas mayo gani inganao na lang na, no. Para po din taon nga lang, basta kayo mawa na po na si Nordeco sa passing. Mas maayo ginag, oy, nagbitbit na po ka sa imong bag. No? Mas maayo ginag, ingana na lang, sa tawag ni ini, ang Nordeco dito sa Davao de Oro. O, niya, diri, ang kuan, ang Davao Light, pwede na diri sa Tagum or Davao del Norte. Kaya mo naman ginay. Anyway, inapaman sila yung mga kuan na sa, inapaman sila yung mga legal battles, mga igala, pero, more or less mo na inindot ka plastada. Kung ako'y pasultiho na. Kay para pod lo imong pod gayo og mawa gyud sa passing kanang may na lang pod. Para na ay kuan kini bang makaingon karon mga igala mga tawo nga makumpara no. Gwapo gyud ani, gwapo gyud ani ani mga tropa. Sige, so aguanta lang sa subaga karon. Namora pag ginatong moto mga igala no kung di bagani unsa pay mga kuan di bagyud makaya aguanta hela sa ana ra man kay membro man tatanan may gila sa Aguanta Party List. Pila na baga ba to ang kuan, pila na ba to ang followers sa tong Aguanta Party List karon? Ni abot na ba 1,000 kayo may ko nga issue na ko official statement no. Basta nanay kuan umuabot na og 1,000 ang followers ni Aguanta Party List. Pila na 800 7. Di pa maklaro, peting kamaya, yun gab. Murag yung mga, kanang mga amigas nga nagi. Tanawan doon na to. Sige, matimbaya sa ta, mga igala, 773. Uy, wak madugang eh. Aguanta, kaya puntaan eh. Sige, kanang maabot na, ukuan. Anaman-anaman na lang ito nagbutang o content, kaya parang sila makita diya lagi. Sige, alas 7:05 na maying buntag sa itong mga katropa dres YouTube. Unahon na ito ni Marisa Sarmin, good morning.
2: Good morning.
1: Joby Ostos Armudia, maying buntag.
2: Good morning.
1: Sa dito ni sa may San Fran, si Geraldson, good morning.
2: Good morning.
1: Geraldson, banigad itong kuan, kining taga Cebu. Ingon si Israel Into nga, sir, duha man jud ang supplier sa kuryente, DLPC ug Nordeco. Muna decision sa Supreme Court, palihog ko og toki ana sir para maliwanagan. Actually dili man ako nagatungod kuan nga bang obligasyon mo toki. Naa may mga tigtoki ana sa Nordeco, naa man sila gipang bayran ana nga mo toki. Amo toy mo toki. Ana. Kalip lain bu kayo magpabayad kun la para mo toki di sa ko. Di sa ko. Kung mo guest sila, min sila mo lingkod mi dia sir, mo guest mi pwede. Ah, pwede na. Yo nung kang ako mo explain para nila, di sad no. Bisan Davao Light, di ko mo explain para nila. Sila mo explain para silang kaugalingon. Ni di man ko iya nang tagiya nang duha. Ano na, muna ako ang mga ikalabas. Kalaban yun ni mo si Nordic. Di man, although na ako yung mga bad experience kang Nordeco, sama sa ninyo. Pero, I would not take it personal, mga ikala, no? Na ako yung mga bad experiences. Ano lang. Oh. Na yung mga appliances na daot. No, na yung mga, kay, kamu man, siguro na aman po mo, ana ba? No? Na yung mga, kanang mga panahon nga, padung na kamubayad, niya mahangyo kayo, laputla, kay bato naman ko dito. Ano mga nga na, mga bad experiences nga, wala malay konsiderasyon. Oh, ana. But I will not take it personal, mga igala. Unang ginaingon ako, sorry kayo, Israel into, kinsa man ka, if they want to explain, then they need to come. Kinang lang sila muling ko, pwede ako yung explain para nila. No? Di man ko nila spokesperson. Even Davao Light, mga igala mo na akong offer, you need to come. Oh. Ilaing magkayo, ako yung mapadungog-dungog din nga. Ay, wala, make yun kayong Davao Light. Pangit kayong Nordico. Kang Davao Light, naku, ana. Oh, ang tirada, amayo, ana, sila mo explicar sa ilang, kaugalingo, naman sila ay lawyer. No? Naman sila ay, stawag na naman sila ay, pang, saan mga murag spokesperson? Ay, they have to explain.
2: Bullseye!
1: Ano ra?
2: Bullseye!
1: Laibog kayo, no? Ako yung explain para nila. Aron nga masabdan ako, masabdan sa tanan mga igala. So, we need to give them opportunity. Eh, if Nordeco will say, hey, anha mi dia sir, pa-interview sa may, pwede. O, pwede kayo. Diba? Initially, ako nang na-contact ang sa Davao Light. They will come on Monday, mga higala, to explain as well. O, pagtubag sa mga pangutana, mga higala, then andaman ninyo ang inyong mga pangutana. Anyway.
2: Bullseye.
1: Watching you with my kitchen mate, Geraldson, good morning.
2: Good morning.
1: Kens Evan, morning. Katropang Arnel, good morning mga kaagwanta party list. Kens Evan, Kashmira, assalamu alaikum, Katropang Arnel, viewing from Butuan City. Padayon sa pagpakayam, sinuod gabang hitabo? Asa mo mudapit sa Butuan, Kashmira di. Buntag niya. Sa atong mga katropa, Rodel O. Pinaldo, Flores Pina Cabalfin, Lois Lumagbas, mayang buntag diha, Atorni Pinuno, na Pinuno, Atorni na, Pinuno pa. Pinuno sa Aguanta Partilis. Maayo ka, maayo maka take over na si Inday para sa Sara sa Malacanang Atorni from Pandan, Liloan, Southern Leyte. Although I appreciate you calling me attorney, but I would like to declare unanimously that I am not an attorney. Ha? Gusto lang ako mag-ahiga lang mahibawaan ninyo. Hindi ba ako abogado? Ha? Kung ano, nag-school ako pero di ko abogado. Masukoon niya ng mga member of the bar, mga higala. Di ba yan alalim? Yun. Di ba yan alalim ng profesyon na, mga higala? Pandamay na. Mga nagkagulo-gulong buhay karon mga isod. Kalami na akong luling hayaw. Mukalitrag ka. Kwan. Miss Kemay, di na ko kahagbas dito sa bukid na ko. Di na ko kapanghagbas dito sa akong durian. Richard Arganda, maing buntag. Tutok katropa, magandang umaga sa lahat ng katropa sa buong sanlibutan. Apil na sila, kung ano, mga planet ni Mikbong, apil na sila. Tumutok sa tayo. Sanlibutan magkahaso. Apil na ito mga, kuan, mga laing planeta. Bitaw. Good morning. Hastang lami aman di ay ning Santon Gold Plus Cup. Ingnan tabitaw mo. Awa Jerilson. Santon Gold di mo napalit. Oh, pa mo na ingon ako. Naabot gahapon, gi-order na ko Shopee. Yun lang. Okay, si Shopee man nagka-order. Sige, at least yung ayagala, parehara nag tinubdan. Isa na nagtag-iya. So, nakapalit mo gikang Shopee, no problem.
2: Bullseye.
1: Rosel Gamayo, Ayan Simbahon. Good morning, Ramilo Castro Mayor. Paliog ko ni Titing. Naunsa may problema ni Titing? Ikod si Ramilo Castro Mayor nga. Paliog ko ni Titing, manguwa mi og rambutan karon diha sa Barangay Mangga, diri sa Pagadian. Ay tarungan. Nahimo naman noong kong tigrima. Titing! Binuang kating ba? Yung pangita kang Ramilo, di ba? Manguha ko na mugmang rambutan. Buang agod, mga igala, no? Si Rinaldo Alejandrino, Good morning, Katropang Arnel. Shout out kung akong agaw, Nita Raniri, family tradition, New Wales, Australia.
2: Good morning!
1: Kurianong Hilason, selective justice is injustice. Ombudsman, impeach ka. Wala daw. Ingon si Rimulya, Buing Rimulya, walay selective. Muna isa sa topic na taro, no? Ingon mo si Rimulya, walay selective. Ang ako alam yun daw, kang Jewel o kang kisaning tabaghak ni Maygala si Chish, Escudero nga nakulangan kuno sila magaigala sa investigasyon. Mga ila daw gi-kuan sa gi-atras. Wala kuno selective justice pero nauna si Merkulita. Kada kong bungod sa itoy. Nya gikan pagyud sa ombudsman. Nya ombudsman magaigala nga uyon ra kang
3: sometimes you have to bend the law.
1: Diba? Am I right? Pangutana ba ganyan si Kuanana? Pangutana ba ganyan si Kisani? Buing Rimulya? Am I right? Yes, sir.
4: Pinawa!
1: Ombudsman ka, gikang kag DOJ. Nya mo yun na kag you have to bend the law, kabuang ni mo. Muuyon na kag Irwin Tulpo? Dakong tinunto na mga igala. Muuyon na kag Irwin? Yaga-yagaan rata ng gobyerno. Dani Barosa, good morning. Arnel Cortez, matimbay ako sa akong mama, Anding Minyon sa Masandag Village, Kalukutan, Tagum, og Marisa Awing, sa Hani Tayong, Michael Masangid, Biton, nga Solid XFM Katropa, Tagum. Matsalam kayo.
2: Good morning.
1: Lamat ninyo niya,
2: ha? Thank you.
1: Ako ning, mo kabalaga kay ako ning timbayaon. Tanan angay timbayaon din mga katropa. Walang unyan ata kasugo na ning yaw-yaw din mga kaigsuunan sa atong programa. Kay para inyo man sa nang gihaguan diha. Lain sa kay di na ko basahon. Relax na sa mo. Gamitin sa guan diha. Kapi-kapihi sa ninyong Santon Gold. Alfredo, nanawa, oy. Ni Dagan man, asa na to? Alfredo Hikali, watching from Sydney, Australia. Good morning, sir.
2: Good morning.
1: Ellen Jung Suan from Davao.
2: Good morning.
1: Ayong buntag, sir. Shout out sa mga membro sa Aguanta Party List. Good morning, mga ka-Aguanta.
2: Thank you.
1: Ayong buntag niya. Aguanta lang. Rosel Gamayo, good morning, sir. Shirley Liagas, morning, sir Arnel, watching from Taiwan. Ayong buntag niya, ma'am Shirley. Ranil Damanlangit. Good morning, sir. Si, kisa mo ni Leonardo Abiera. Good morning, Dindo Delphine. Maing buntag si Ads Only. Good morning, watching from El Salvador City. Maing buntag diha sa El Salvador. Juscoro Briso. Good AM, katropang Arnel from Southern Leyte. Di na gyud maayo ang panghitabo karon sa Pilipinas. Unsa kay best buhaton? Ang buhaton ani. Nagngisi ra man mga igalas Marcos. Nagkatawa ra man mga igalas BBM. Watching from Cebu si John Jan Ladnabas. Lisod na basahon po rin sa YouTube. Oy. Elizabeth Rioso, good morning from Clark, Pampanga.
2: Good morning.
1: Arturo Canoy, gikan ay gala sa may Santo Tomas, Davao del Norte.
2: Good morning.
1: Joel Bunag, Cubs. Good morning, Cubs. Good morning. Shoutout sa watching from Canada. Happy Canada Day. Bode nas BBM dia kay narapas BBM dia Cubs. Na, litambong sa Canada Day Cubs. Jesse Losarito, Rosel Gamayo, Nomhar, yeah, sa may Sambuanga City, Marina Donio, good morning, Sel. Magkatawa po kunin mo dere. At least SG, isa pa man si Armando Cabido, si, isa pa ni, Yobs Adraser, si Buing, ingon ni Hinog ang kaso ni Chess. Wala, oy. Wala pa. Atras gamay kay hilaw-hilaw pa daw mga igala. No? Gitabunan pa ang kaso ni Chisis Kudiro, mga daon sa Madrid Kakao para dugay mahiya. No? No? Kaya o, butangag kalburo, madali man. Katong ka Marcolita, gibutangag kalburo to eh. Nya, iyon sila ba nga? Sa angay ba daw mga igala nga, mugibin ang gobyerno sa demand mga igala sa Iglesia ni Cristo or sa mga miyembro, mga kaigsuunan. Dili man ngayon nga angay, ba't tanaw nila ang gidiman karon is transparency man? No? Pasikata nila ng mga tao niya, oh. Sa pagkatinood nga wala may bias, dili may kuhan, kasuhan na mo si Martin. Yan! Ano? Lipa yung tao, ano ba? Oh, yo sige nya, makita sa tao nga una madakpan si Martin, mauhay si Marcoleta. Kana. Ano na on gud nimo? Asa unsay gi-charge no ka Marcoleta? Gumikan sa donation, no? Gumikan sa donation. Una sa tanan dili kwarta sa tao. Dili kwarta sa taxpayer ang inyong gi singil kang Marcoleta. Siguro honesty mga higala pwede na. Pero kung mismo ang naghatag may mo ingon nga ayaw na kong i-appeal, ayaw na kong panganli, ayaw na kong kwan. Nabay sa si Marcoleta na. Kung mismo ang naghatag mo, for example, na yung naghatag din mga higala sa katong atong katropanihan, katropa bayanihan. Yung mo ingon, ayaw na kong hinganli, sir. Nga hinganlan na ako, masuko pa niya. Di ba? Yung mo ingon mga higala nga, tabang na lang na ako, ayaw na lang kong hinganli. Kanya, hinganlan yun ako, kay gahe kay kong ulo. No? Eh, pwede na mo ingon may gala nga, sabag ka, di po magkiklaro kasabot yung kung ayaw na kong hinganli. Hinganlan naman noon mo. So, ana, di ba mga katropa, hunaw-naon ni mo, mas bugat tong kaso nila, oy nga, gikan sa kwarta sa gobyerno. Kaysa kaso ni Marcoleta, mga higala nga, pinugos ka, ayaw kung butsubayon ha, kung butsubayon mga higala, pinugos ka dyan. No, di man na ito mag-question, yes, naagyo dapat kaso, kaya naman walang ikunuhay mga higala. Pero, hunaw ni mo ba, katong inyong, kanang inyong gisingil kang Marcoleta, dili na hinatag mga higala na mo, ng mga taxpayer. No? Dili na abuloy pud mga higala simbahan nila. Yatag na sa individual mga higala ngadto sa iya para gamitos kampanya. Di ba? So, naabot ay problema na well, ating mga higala wala man kay ilaha man na. Ang pangutana lang anong gideclare bla bla bla no. Kana lang. Pero how about katong ka Martin? Ngano mo ingon man kung Apeles Martin katropang Arnel? Ang ombudsman ra may giingon nga naana ko noy kaso niya. It was getting stronger every day. Unya, dugay na magkaya na may gala na ginatawag nga getting stronger everyday. Siya naman taron? Ha? Pizza dos naman tas July may gala. Mayo pa man itong ingon. Kanang Mayo? Kato ingon ni Buing Rimulya? Wajoy ayon is Buing. Kato ingon ni Buing Rimulya ba nga? Sa Mayo kuno may gala, makasuha na yun si Kuan? Martin? Ayon ng ombudsman. Ombudsman na lang. Yasa man. Kanang Mayo lagi, maig madayon, maig dili. May naitabo ron. May naitabo karon mga higala.
0: Bullseye.
1: Alas 7:18 na mga higala, dagna sa itong pagpanagubanuban. Sir Lupig ni Junior, si Senior, kay si Senior Marcialo, o niya si Junior Bendalo, kuyo na. Si... ano? Good morning. Naiman yung bayan ninyo?
5: I talk to my... I talk to my... Where the...
1: Oh. Si... BBM day pagdagan. Walay nag-donate. Na, may nag-donate. Ana? Oh. Bisakit sa nga politiko, tingali may galang anaas sa nasyonal. Na, i-donate. Ano, oy? Nga nung wak man lagi gukda lagi. Siyempre, may gala, masabdan po din mo na mga miyembro sa INC. Nga na sila karon ka... Di man siguro tanan. Na may siguro ay... I don't know kung nabay miyembro sa INC nga mukontrang Marcoleta. Ako kaibaw. Kaibaw po na di man buko miyembro. Mga kaigsuuna.
0: Bullseye!
1: Alas 7:19 na, may kailan dagda sa itong pagpanagubanuban. Ari sa atas Facebook eh. Nag-comment din mga gala pa na ako ni Mahatagig Pagtagad. Si Buboy Fernando, good morning.
2: Good morning.
1: Ismaila Sabiliano Asuncion, Maing Buntag.
2: Good morning.
1: Then Luna Rodel Opinaldo, John Jampon.
2: Good morning.
1: Bro Milan Olog, na yung bagabigat katropang Arnel, present sa happy 59th araw ng Dabnor.
2: Good morning.
1: Evan Moreno.
2: Good morning.
1: Billing na po, last day diri ato. Attorney na po ni. Patughan na lang nato ni John. No, billing na po diri last day attorney. Agan Nordico, nag-chat. Sa kauban ako nga sa Davao Light this regarding na lang daw ng bill sa Nordico paabot lang daw sa billing sa Davao Light. Yes. O daw na mga higala dapat buhaton kung nakadawat kag billing nga ang iyang billing period o ang iyang period mga higala is 26 of May padulong karon hulata ang billing ni Davao Light para di ka magdubli. Tinood na. Okay, nakabayad naman ka to, gibilingan ka tong May 26 pananglitan. Kung nga gibayaran nimo pagka June, first week of June. Bilingan na po ka from May 26 up to karon mga higala. And then pwede nimong bayaran karong semana ha. Ayaw siyang bayad, no? Hulata ang billing ni Davao Light kay madubli ka unya. Madubli gyud ka. May rabag gamay nga ditubo rabag pag-ayo ng atuang Johnny Abiera, may buntag Johnny, yes papa. Ano sa mani? Morning Idol, pakibakbak ko aning bao-bao nga pasayruan. Bastos kaayo murag nigawas ang kau. Asa man dapit ana? Nigawas ko nung kauwagon, isendo na bing anong nigawas man kauwagon ana. Soy kamong mga driver labi na ni mga driver sa mga tricycle. Undangin ninyo na inyong mga kuana, madamay ninyo ng mga buutan ng mga driver. Ha? Driver sa bao-bao, driver sa mga tricycle, makakarga gani mong mga batanon, mga dalaga, estudyante nga mulabyog dahil ng inyong mga pamitay. Ha? Undangan ang inyong mga trabaho.
6: Bullseye.
1: Kaya madamay na mga nanginabuhi, radiha. Pag inabuhi, ayaw sa gulig, biga-biga. Ha? Ana, mana, trabaho. No? Uyab-uyab. Sa pagpanarbaho, ayaw sa guli dihag uyab-uyab. Ana. Trabaho. Sa pagpanarbaho, ayaw sa guli dihag kabit-kabit. Ayaw. No? Kay, malawgaw man. Matod ba nila? Mabuisit mga igala ang trabaho. Tinuod man yun na. Besa bag mo kontra mo. Labi na, puro mo kasado. Unya. Sa pagpanarbaho, magtusik-tusik mo. Gabaan mo, anak. Gabaan mo sa inyong mga partner, gabaan pagin mo sa sakramento sa kasal. Unang kung mahimo, undangin ninyo na. Morgan ay solusyon sa nan. Undangin ninyo na. Pero di mo namang ipamimbro sa Agwanta Partilis kaya di na maayo ng inyong giagwantahan. Wa na'y lami. Wa mo'y labot sa Agwanta Partilis, di ta mo ipamimbro. Di yung kumuhatag o form ninyo. Bitaw? Trabaho ta. Kamong mga driver diha, ayun, sabay-sabay. Ayaw ba hindi may gala, maibog na. Maibog man mga estudyante nga, mga anak raman halos ninyo na. Yan inyong kaibgan. Huwag di na ganyan maagwanta ng inyohang mga tabadido. Kuan yun, mugahe yun. Kalso na da sa inyong bao-bao. Damay mong dako. Ellen Malasarte Chu. Ana jud na sir kay ikaw baya among congressman sa Agwanta Partilis pohon. Pero dito ta sa Indonesia nga kongreso mo apil di ta dres Pilipinas. Di ta dres Pilipinas kay mo bagong sulod ka buaya daghang buaya gaatang may galaw nya sipat kay. Delikado. May buntag 113. Basta si sir. Oh. Good morning dia sa DM sa rent a car. Tagom, good morning and thank you. Kung inahanglan mo di ang mga kuan mga higala, ito mo sa DMs. Johnny, yes papa. Kuya, wasa din niya kuan. Idol, pakibakbak kuan ang bao-bao sa Tagom, idol. Kay sobra kaayo, bastos. Sa mani sa kabastos, nanguot. Kaya gikan ko na grocery sa Tagom, kay Isano Center. Tapos, pag uli na ko, muya kong gisakyan, bao-bao, kulay green ang color. Usay, plaka ani ma'am o sir, pero wala na ako nakuha anong plaka. Yun lang maglisod ta anong saan na ito mag-trace na no? Sa dihang nagasakay ko sa iyang bao-bao, super kaayo bastos iyang mga sulti, bastos sa edad nga mga 30 taga sa ba o sa may iyang gisulti ma'am. Ano na lang. Good morning Kenji no. Richard Amor Kunoy, good morning.
2: Good morning.
1: Joby Datilis Yurong.
2: Good morning.
1: Nancy Camilo GR Season, Jun Jampon, Felix Raso, Dinsil Dave, good morning.
2: Good morning. Good morning.
1: Shout out daw si Tatay Vic Almoldiel.
2: Good morning.
1: Mina Ros Radyo nagatubang. Si Cynthia Castillo may buntag. Daros Sombrero, Ojeda may buntag og si Marian Cosari. Dili sa pikas tanawon sa nato ning usa mga igala ka kun ato sige lang kay 7:30 no mo ni atong tigsugod gyud bagay igala sa ato ang mga kun ini atong grabe po ni atong timbayan no 30 minutos gyud. Kay check attendance pag ni ako ha. Kay naa man ko diri mga igala listener na apoy mga miyembro diri mga igala sa Agwanta Partilis. Lai man sa kayo, bupay pagsugod na to, magsige na tagka-high blood.
4: Pinuha!
1: Ang bonestria. Dito sa kangkatropang Arnel Cortez nga page, mga igala. Salamat din sa pag-follow, anahan, iabot na mga igala. O, uy, wak man da ikoy, noon sa mga istorya, wak man da ikoy wifi, di ay nabuo. Iabot na ta, mga igala, o, 98,000 followers, mga kaigsuunan. Salamat ninyong tanan sa ato mga katropa. Anyway, Lesel Pueblo, alas 6 pa ko, nag-open ng radyo na mo. Salamat kayo. Alas 7:25 na may galantag na sa itong pagbanag-uban-uban. Ayong punta ka rin yung tanan, mga higala. Sa ito, mga kaigsuna, mga bisaya, mayong pagpanikaisikay. Sa ito, mga kasimanwa, mga kauturan, mayad nga aga, sa inyong kamadamu, salamat sa inyong way untat nga suporta. Sa ito, mga kaigsuna, mga Muslim, ano inyong tanan, mga higala? Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Syukran, salamat. Ito, mga kaigsuna, di adri sa may Davao Region. Mga mansaka, mandaya, kamayo, mga kalumunan ta. Mariyaw na timprano, mariyaw na kamdag, kamayo, buslumon. Salamat tayo gayon. Sa pagpaningag, mayo, adikanatan, program. Robert Camiging, good morning daw, Aguanta Partilis, Tessie Bangkori, Lisel Pueblo, o si Robert Manaytay, Edison Kapampangan, Romy Sal, o si Roddy Mi, ayong buntag kaninyong tanan.
6: Bullseye!
1: Si Ping Ping Tanchado Montesilio, good morning. Sa ito, mga kaigsunan, mga kainspirasyon. Madu Joe na Edo, Madu Joe na Masema, YouTube, mga suandat na minagundan sa ita programa. Ay mo kalimot ya, kanang samdang na mino mo, kapikaparehas ni Sato Geraldson, basa si Bunga. Kapikapi siyang Santon Gold, mga higala. Alami, kayo maminaw. Pwede mo order siya, pinakadool nga butika, ato mo niya. Mga higala, pakitaan nyo, Santon Gold Coffee Mix. Alami, kayo na mga katropa. No, nindot kayo na mga kaigsunan. Makaingon yung kang, nababariha. Alas 7.27 na may galantag na sa itong pagbanag-ubanuban. Sa atin naman mga katropa sa buong mundo, mga Tagalog. Saan man kayong panig ng mundo. Magandang umaga po sa mga OFW natin all over abroad, mga higala. Ala, good morning, good morning, good morning, good morning, and welcome sa Bullseye!
0: Bullseye! Kauban si Katropang Arnel Cortez.
1: Alas 7.27 na makaigsunan tag na sa itong tulumanon. Of course, dili kompleto, mga higala nga itong programa. Kung wala mga higala itong pag-ampo sa Bullseye. Pero ito dito dato kalimtan, mga kaigsunan. Ngaloy po man sa ito, mga higala, mga kasakit sa kinabuhi, mga pag-agwanta na ito, mga higala. Dapat you must not, or never, I never forget to, ano, mga higala, to pray. Kailangan kabalo ka mo sangpit sa itong labaw magkagagahom, mga kaigsunan. Dito sa itong pag-ampo sa Bullseye.

0: Amahan na mo ka lagi itong Ginoo. Salamat kayo sa gasas, kinabuhi, sa ngayon mong gihatag sa matag usa ka na mo, labi na sa mga tao, nagsaulog sa ilang mga adlaw na tauhan karon. Salamat sa kahamiling gasas, kinabuhi, ngayon mong gihatag sa matag usa. Wala kami mahimo kung wala ikaw, Ginoo. Busa, kinintanan, gibalik, ipasalamat na mo kanimo tanan. Ginoo, pasailua kami sa mga panahon niya kami nagmakulang. Kami napakyas sa pagsunod sa imong kabubuton. O kami tinuyo nga misupak sa imong mga balaod. Pasailua kami sa mga panahon nga nagdumili kami sa pagsangpit kanimo o pagtawag nga na kanimo. Pasailua kami sa mga panahon, Ginoo, nga mas gituman namo ang among kaugalingong kabubuton. Inay nga ang pagsunod o ang imong kabubuton may matuman din sa among kinabuhi. Wala kami mahimo kung wala ikaw, Ginoo. Luyo pa man ninyo yung among pagkamasalay po na ani agihapon kami. Mubalik o ikaw ragihapon ang among sangpiton. Gumigkan kay wala man kami laing kapaingnan. Asa ba kami muadto? Asa ba kami paingon? Anaaman kanimo ang tinubdan sa kinabuhi, anaa kanimo ang kamatuuran. Busa, Ginoo, pataling hugi, dawata nga mahinangpon kining among mga pangamuyo. Gikan sa among tagsa-tagsa ka mga kasing-kasing, kung dili na kini malitok sa among mga ngabil, Ginoo, susiha ang among kasing-kasing. Kung kining tanan makapamaayo kanamo, ning among mga ginamithi, gihandom, gipangandoy, kung makahatag kinig kaayuhan, dili lang sa among kaugalingon, kundili sa among isigkaingon. Hatagi kinig katumanan kung nahiuyon kini sa imong kabubuton. O kung wala man, hinaot nga hatagan mo kami o kasing-kasing nga makasabot na dili tanan butang nining kalibutan na matuman sumala sa among pagbuot. Dili tanan nga among ipangayo ihatag, gumikan kay sa imong panahon o sa imong panahon matuman ang tanan o sa imong kabubuton nahiuyon ang tanan. Ang kaugmaon sa among nasod, among gisalig nga kanimo. O kanunay unta kami makabaton sa kusog sa pagpakabana, labi na sa pagsunod na mo nga mamahimo kaming mga maayong lungsuranon. Luyo pa man sa mga kahiwian sa gobyerno, kami unta magmaigmat, kanunay, o magsunod sa balaod, aron nga dili kami mamahimong kabahin sa problema, kundili mamahimo kaming kabahin sa solusyon. Kining tanan, amahan among gipangayo, ihalad gipasalamatan diha kanimo, pinaagi sa imong anak sa Jesu Kristo nga among manunubos. Dias panagiusa sa Espiritu Santo, Dios nga usa. Hangtod sa kahangturan. Amen.
1: Busay, kauban, sikat tropan, Arnel Cortez.
0: Busay. Inom-dumi kanunay mga higala. Gandautan mo sanay. Gumikan kay mga tao, kadunay mahimong matarong sa katilingban. Nangyugpos lamang.
1: Katropang Arnel Cortez.
0: Sa mga usapay, gala kumusta og maing buntag ka rin yung tanan. Kabisayan og Mindanao. Lukop Timog Pilipinas, mga naa sa YouTube, naa sa Facebook. Good morning!
2: Good morning!
0: Ang YouTube karon apakasaka og 500, naapas 440 ang naglantaw. Dugangi pa daw ninyo. Asa naman tong uban? Ni-absent na. Asa naman tong mga membro na to sa Aguanta Party List? Wa namang uban. Bumalik na sila mga higala, no? Katong mga apil tong mga trolls nga naadiha o mga sinugo ba to mga higala ni? Kaysa may nagsugo ato, no? Ala na ang mangyapon di ang uban mga higala. Ala may buntag yapon ninyo.
2: Good morning.
0: Naot mga higala nga padayon sa pag paminaw unya karon, no? Inom gyud mo daan og Santon Plus Gold gining capsule, ha? Kay para di mo saka inyong BP. Da kadali lang kay nako ipapalit ni Gab Naragab, oh. Kay kinahanglan yun na to na makainom pagpalit sa dito kuan. Palit sa dito kape kining Santon Gold Coffee Mix nga kape gyud, ha. Okay, para maka timpla ta kay murag lahing akong batiyon basta lahing nga kape akong mainom, no. Nya kamo diha. Kuan mo kanabang pag inom mo daan og ini mga higa lang Santon Plus Gold nga capsule para di mo ma-high blood. Kay alam mo na si Auntie Claire naagyapon karon. Naagyapon si Auntie Claire. Morning sir, asa na ang hustisya sa mga driver sa multicab? Kay ang mga bao-bao naghahawod nga ipanawagan namo nga mahurot na sila dakop sa LTO. Kay ang multicab ang legal nga naay franchise unya ang bao-bao wala na sila'y franchise. Kinahanglan na mahurot na sila og dakop sa LTO, ipabalik ang multicab kay nihinay na ang pasahiro na mo. Asa maning dapit Arturo Dirinis Tago? mga padung sa mga sudlunon. No? Alas 7.33. Gab, naragab. Alas 7.33 sa mga igalandag na sa itong pagpanaguban-uban. Eh, comment lang mo diha mga kaigsunan. Johnny Johnny, yes papa. No? Tagom na sir. Johnny Johnny, yes papa. Idol, pakibakbak ko anang baubaos tagom. Aron nga area. Pamasahiruan kay gitamas-tamasan kog yaw-yaw. Manyak, kamanyak niya. O pala gito ang problema. Lagi ukin sa mga kamam, sir. Wa may pangan ko doon niya. Stawag ani, wa ka kakuha o kuan ba? Kinibang, stawag ani, plate number, no? Dapat na plate number kay mahurot na tugyaw-yaw. Naman po yung nagtinarong. Sige lang, ato nang hatagang pagdagan, mga ikalang eskutanan. Kining problema karon sa transportasyon diri sa Tagum, mga kaigsuunan. No? Tagilid bitaw-bitaw ng mga green, no? May mga tricycle na to, ba? Reklamo saan kalot sa ulo na. Gimikan kay grabing pagdagsang karos ba-ubao. No? Kaya pagdagsang karos ba-ubao, mga igala, unya. Wa na'y, kuan? Wa na'y, unsan eh, kinibang, wa na'y klaro kung asa man gini sila. No, lampurnas, laras na tanan. Oh, murabag general pasahiro. Oh, Armando Cabido, nibalik na po si Raimundo dito na gahapon sa kasikas ni Eric Manait, nagkalat na po. Sagdi na si Raimundo eh. Alas 7.35 na, mga igalan, tag na sa buntag, Ralph.

0: Alas 7.35 na magahigalan, dag nas buntag. Dari na ta, magahigala sa ato, magahisgutanan. O, kining unang tapiko na to, mga katropa. Nunot sa Digiapon sa nagapadayon pang rally sa Iglesia ni Cristo, kalabot mga higala ni ining nahitabo sa atong nasod karon, no? Unsay reaksyon ni BBM? Sa reaksyon ni BBM siya nga malakas daw ang iyang loob. Wa daw siya na balaka mga higala. Dili lagi ma-open imuhang comment section sa YouTube, sir. Nganong dili man na man lagi naka-comment Kenji, daghang mag naka-comment. Maibot na katrobak, Arnel, present ko ron. Always ko naminaw sa mong programa, bisan dili ko kasilip sa Facebook. Salamat, Ma'am Janet, no? Si Johnny yes, Papa, gikan ko na grocery shopping gahapon, dol. Green ang iyang baubao, no? Si Ato? Si Ato yung kalagad? Sulod sa sulod. Alas 7.30 sa Tuyo.
1: Palitog Santon Plastic Remix.
0: Santon Gold? Oh. Okay.

0: Labi na to mga OFW na to. Kung gusto mo nga mo anhedere, makauli mo. Gusto mo nga mo istorya, kuhan mo ka ng duaw mo dere. Sige, na si Sir Boy de la Cruz, ato ng listener. Mike to, di ba? Sir Boy, on air na ka. Maing buntag ni mo.
1: Maing buntag po, idol.
0: Maing buntag niya. O, okay, timbaya. Kisa may gusto ni mo timbayaon?
1: Akong asawa, aga akong mga pamilya.
0: Sige.
1: Ang ubaro, nasta laingod.
0: Nasta laingod?
1: O, na ako rin sa istasyon ni Idol Cortez. Palit ko o tambal na Santon Coffee Mix Gas Plus Gold.
0: Salamat kayo, no? Masamay, masulti ni mo aning atong gobyerno ron, be? Kana, be?
1: Bayan natin ng gobyerno?
0: Oo, bayan natin ng gobyerno. Ikaw na po yung komentaryo, be.
1: Bayan natin ng gobyerno. Wala kayo. Pas mo, tantanan.
2: Pinawa!
1: Tayo na lang ipatay. Kung tao.
0: Kung di, tama priso.
1: Dili.
0: Kay mapriso man ta, di lang ta.
1: No? Di lang ta, di lang.
0: Di lang ta, anak, no? So, kang BBM. Masabi, masulti niyo mo kang BBM.
1: Wag ayaw na si BBM, idol.
0: Na ako yung ipapaminaw sa imo, paminawa sa niya. Kadali lang, ha? Paminawa niya.
3: I talk to my where the
0: na kay nasabta na to?
1: Wala, tuktok lang.
0: Hawa. Salamat kayo. Salamat kayo.
1: Namin lang ito akong asawa, idol.
0: Naminaw.
1: Akong tunginan nga pamina kay basing ka-istorya ko dito.
0: Sige. So, thank
1: pero,
0: you.
1: Wala, surte ka. Wala man kay istak.
0: Naadya sa, wala problema. Pariharaman, ito na sa clinic na lang. Nagmotor mo?
1: Motor.
0: Clinic na lang, nasa Ganti Road.
1: Matay upat na baka-baks yung taakong paliton.
0: Dito na lang, wala problema sa umo.
1: Pilan po dito, idol?
0: Mas barato.
1: Dito. Pila lagi.
0: Ay na si, kuan, ay na si Ingnang taga dito, nga, gipaari ko ni katropang Arnel. Pwede ba daw may magkapangayog discount?
1: Senior man.
0: Na-discount.
1: Pero di naman ko senior, kasi stinta naman ko.
0: Ha?
1: Stinta.
0: Senior, samot nagka-senior.
1: Kuan ako, kanang sentinyal na.
0: Sentinyal na di ay?
1: Salamat, mato
0: sa may. Sige, salamat kayo. Na, magpa-picture mo? Okay na? Naka-picture na ka?
1: Partilis, sa to?
0: Aguanta partilis.
1: Aguanta. Membro na ko diha.
0: Membro na ka?
1: Kaya big number, idol. Kaya mag-text po, may telepon.
0: Sige mo. Hatagog number, ha? Gab, tagay silang number na to, Gab, sa kuhan.
1: Pwede man cellphone text lang, no?
0: Pwede kayo.
1: Kada puntag lagi may... Moray ang tangan. Pag umagay... Program niyo mo? Wala na ayo. Close na.
0: Close na?
1: Close. Wala yung estasyon.
0: Salamat kayo.
1: Sige, idol.
0: Sige. Alas 7:40, magkakatropa ang tag na asbuntag. Si Tatay Boy de la Cruz. Ato ang tigdominaw. Mga igala. Okay. Di kaklaro si Tatay. Ron Exit Francisco, good morning, katropang Arnel, watching from Manitoba, Canada, Mutimbaya, ko sa akong airpat, Arthur, og Mama Nelly, naa sa Barangay San Miguel, Tagum City. Good morning!
4: Good morning!
0: Ang buntag ninyo diha. Now, dali na ta. Napadae si Raj Samsarani. Sir Ken Bustamante, Arnel magunik. No? Lahip man to si Ken, kaya tuwa man to sa, kuan si SM Kenneth. Si Sir Ken Bustamante pa'y gatingog diri sa IPIL, sir. Unya ka pa siguro misulod ani. Update, sir, tong Kabaluay National High School, duhagi luba kay Ilapugson pasuyop ang altar boy. Diha magyud, nagatingog ba dai ko diha sa kuan? Sa unsa ni? IPIL nga kang kuan mo na kang SM Kenneth magyud ang area diha. Alas 7:42. Geraldson, mayong buntag. Danny Barosa, Sir Arnel, idol jud ta ka. Makamasa jud ka nga tao. Ikaw unta tumudagan sa Tagum City or City Councilor atong last election. Di ko, ay, di ko mapila-pila na ba? Number na ko, be. Mga nasag number na ko. Pwede naman tanan itong ikaw na lang nagsulat, no? Ako na lang gidiktar. Ako number... 0991-537-8509 Arnel Cortez. Okay.

0: Largit. Sige. Alas 7:42 na. O, kada lang kaya ato sa ninyo. Di pa na ako ma-play itong video kay ay... ang akong among sparring partner si Gab na busy pa. Oh. Sige na, pag taod-taod ha. Oh, sa ningon ni Daddy Barosa nga mudagan di ko na sir. Dili lang. Ay, labas kinabuhi na bagay gala. Gusto kag labas kinabuhi, apil-apil ang politika. Ay na. Kaya makalabas kinabuhi na to kining atong pangandoy, kini maapil kag politika o ganang nakay sakyanan. Ano'y makalabad sa kinabuhi? Ikaw pa't nga makalabad sa kinabuhi, ka nang magkabit-kabit ka. Sana.
1: Ayaw!
0: Labad na sa kinabuhi, tinuod lang, makabungkag o nagpamilya. Di labad, mga igala. Ano na, siya'y mga apil-apila ng mga butanga. Ako, eh, di ko na, eh, kunin yung apila na. Politika na to. Ay, sus, ginugawa kay Sapi, ayaw na lang. 7:43, bagahigala, dagda, sa buntag. Atong Rosel Gamayo, asa dapit ang XFM 107.1 na Adri dito ra Ralph kay atong timplaho na karon Ralph kay labi kay kape.
2: Bullseye.
0: Rosel Gamayo, asa dapit XFM 107.1 na Adri sa Tapats Bulgari. Ano lang? Oh, na Adri Tapats Bulgari. Maharlika Highway. Sige, nadet sa Barreta. Gab, ato na i-play na be. Ingon si BBM nga... Ha? Ingon si BBM nga malakas daw iyang loob. Sa ni John, ugway sapi attorney na ay sa gobyerno dagang sapi. Di, maot kayo na maigala ng pubrik ang musulod sa politika. Unya pag after sa imong tulo katuig o isa, one term, dato na ka, di ko musugutan na.
1: Binuang
0: ng istoryaha. Di na lang kong mauhon. Oh. Nang ngilingig na gabaan tas tawan ato sa paminaos BBM
2: XFM Katropa.
3: Are you with the ongoing rally in EDSA?
4: I'm sorry?
3: How concerned are you with the ongoing rally?
0: How concerned
3: in EDSA?
0: Huh?
3: What do you make out of their motivation behind the rally?
4: Well, you know, everyone can hold the rally.
0: Katawa raman.
4: He held the rally. Ako malakas ang loob ko kasi sa buong kasaysayan, ang iglesia, pag nag-rally, kahit napakarami, hindi sila nang bukulo. And that for me was the main concern that somebody might get hurt. Ang problema lang namin is that merong informasyon na siyempre merong mga mag-infiltrate, mag-agitate. Yun ang inaalala namin. Ayaw, yung pinaka-importante sa amin, walang masaktan. Either tika iglesia o kung sino man na mapunta ron na manghilo. So let's just keep everything stable and peaceful. And so far it has been. So I thank everybody involved for keeping it safe for everybody.
3: Sir, and your reaction to their allegation that your administration has been having a selective kind of justice daw po.
4: They have their opinion. I believe they're wrong.
3: Thank you, sir. Are you with the ongoing rally in EDSA?
4: I'm sorry?
3: How concerned are you with the ongoing rally in EDSA? What do you make out of their motivation behind the rally?
4: Well, you know,
0: okay, stop! Gipangutana siya, how concerned are you with the rally in EDSA? Ang tubag, you know, you know, Ano naman taong ka, Mr. President? Uy? Hindi naman yung ka matarong o tubag. Ngayong buntag sa ni Jetro, Rit Jubert Barbaro na riya. May Malanday, Ellen Malasarte, Chiu Mir Ramada. Sir, dili buo akong days kung di ko paminaw ni mo. Dudong Alporki Ugdamin. Good morning, naminaw rami diri sa sir, mga membro sa Aguanta Party List. Very good. Good morning ninyo diya, mga kuan, mga membro sa Aguanta diya. Aguanta lang, saan taman eh, no? Now, matod pa ni BBM bagay gala, yawag reaction, no? So, yun siya, mga igala, malakas daw yung loob kay, it's a good thing, noon mga higala ang iglesia ni Kristo. Ilang members, other members ba? Nga, when they rally, kumurally sila, dili sila mangguba, no? Dili sila mga higala distruso, umakaha mga higala kalabang masuko or mga daot o mga property, mga kaigsuunan. Pero it doesn't mean, kung sa may pasabot ni BBM, wala lang, dili lang paminahon, ang iyahang kuan, ang ilang mga higalang mulo, sagdan lang, kaya total, di man naman guba ng mga tawanan, sagdi lang sila diha, no? Unya, walay mahitabo, mga higala sa ilahang panawagan, una, transparensiya. Ang lisod mga gudaan no? Lahi ang atong pagtuo sa transparensiya, lahi sa lang iya. Lahi sa lang ilaha, mga higala, kay pag paistoryahon ni mo si Auntie Claire, ang ilang transparensiya mauni. Nakasuhan si Rebilia, nakasuhan si Jingoy, nakasuhan si Diskaya, nakasuhan si katong uban pa mga higala, mga regional regional offices workers, mga higala, or employees sa DPWH. Nakasuhan to sila, muna ilang may higalang transparency, no? Wala na pa nakasuhan si Martin Romualdez, wala pa nakasuhan, wala sila Sandro, wala mga higala ay apil, no? Ang mga congressman nga gitawag og contractor, mga higala, alaos gyapon kaso. Oh, og uban pa nga na-involve mga higala sa nakadawat og malita, walay mga kaso. That's transparency for them. Si Joel Villanueva nga mga higala nga dati okay na unta ang kaso, malakas na ang kaso mga higala. Sa dihang ni tumbling, ni kalit lang mga higala og kuan uplok, no? No? Kana bitong ni gimaw na unta ni uplok pa.
1: Pinawa.
0: Nigimaw na untang ulo mga higala, makuha na nimo, nigimaw na yung ulo. Ni uplok magbalik. Si Sher, si Chess Escudero, Chess, no? Dati mga higala, birahan gyud nga naagi kaso pagkakaron mga higala ni atras tanan. No? Murag banig gilukot ba nabalik tanan ba? So, mao na ilahang as they believe to be the transparency. Pero kay kita nga gatan-aw mga higala, di man ta mga bugo, good. Maklaro man gud ato na nga nauna pa man na sila Chess Escudero og Kamada sa kaso. Pero nauwahi na noon karon kay kuwang ko no. Mga higala ang sa batoy na kuwang ato. Kuwang talay unsa ba? Di ba? Unya abaloka unsay tubag lang mga higala ni BBM no sa kini mga higala ang banat karon sa mga tao nga ang iyang administrasyon dunay selective justice. Unsa ni tubag? That's their opinion. Dili man ni opinion, Mr. President.
1: Pinawa.
0: It's proven by event and it's proven by fact. Wala. O sige, butang na to, Mr. President, no? Wala ka namili. O kasuhan. Butang na to, may galaw. Wa sila namili kasuhan. Okay, fine. Sige. Kinsa, mangutan ako ninyo. Kinsang kaaliado ni BBM ang naanay kaso karon mga higala involving corruption? It begs another question, mga higala. Either naabay, oh, kana. Naabay kaaliado ni Bongbong, no, ni BBM, mga higala, nga nalambigit sa corruption, has been named, implicated, ano ba? Naaba? Ang tubag is naa. So, balik ko sa akong another question, sa akong first question. Therefore, kung naaman di ay, no, kung naaman di ay, kaaliado, parente, ang sabadiha, mga higala, no, ni BBM. Nga nalambigit, implicated, has been, whose name has been mentioned, mga higala, by not one but many, not one but many person, resource person, whatever, mga higala, naanabay na kasuhan. Like for example, example lang. Kisay nag-name drop mga higala ni Martin Romualdez. It was not the media, no? It was not kinsa ba niya? It was Saldico. Klaro ana. Saldico. It was later on mga higala mentioned by another kuan katong si sa ganitong bodyguard, no? Katong una dili tong 18. No, ka mga ex-marines. It was mentioned by Higala and even by another mga sources sa DPWH, mga Higala. He has been mentioned, no? So pangutan na karon mga Higala, nganong wala man? Dili ko no mga Higala ligon ang ebidensya. Sure mo? Sure mo? No? So kung dili siya selective, okay, butang nato dili siya selective. Papalagay na lang natin dawato nato mga Higala nga kuan. For the sake of discussion, dili mamili mga higala ang admin ni BBM sa pagpasa o sigutesa de sigutesa. Asa naman sigutesa tuod ron? Dibutang sa Ginoo mga higala. Sige, dawato na to nga dili walay selective kay opinion ramang kuno nato na ingon si BBM, that's their opinion kay basa ila ha, as also mentioned by Anti-Clear kagahapon nga wala sila pili-pili, walay pihig-pihig tanan kuno mga higala gyud. So ako bangutan na mga higala, kinsa na ba mga igsoon no ang kaalyado nga naana na no na pusasan na or behind bar na mga higala, naana ba? Wala.
2: Pusay.
0: Ang pangutan na nganong wala man. Kamo na itubag. Kay mo yung mga sa BBM, wala siya selective justice. Sige na, i-mention daw ninyo mga nakasuhan ron. Kaya sama na mga igalang kaubanan. Kaubanan na ni BBM? O ana-ana speakers may igalang ilang political leaning is towards the Duterte? Mga katropa. Diba? Kay, mo magod ni Ron, ang gina-tanaw ba, no? Nga, ikaw, senador, kung mubutar ka, kuan ka, baling ka speakers, tanani mo nga mga kuan iris na. No, pagkangaway batasan mga higalang klase, mga traitor sa katawan na yung ano eh. No? Pagkangaway ayaw gano'y nga na mga higalang traitor sa katawan Pilipino na.
2: Pusay!
0: Dapat mga higala, kamunay mo kuhanan na. Sa sunod ng mga panahon, ambot ninyo, butaran ba ninyo ng mga higala? Eh, kuhanan ninyo, mga kaigsuunan. Mr. President, again, I think kining ginatawag na to nga selective justice, dili ni siya opinion. It's proven by event. Kaysa mga balita nga mong gitanaw, tanan man ta, manan og balita, bisag kami mga igala nga naa sa tigbalita, or kinakuha, komentaryo man eh, mga kaigsuunan, makaingon gilbod ta nga, wabang ko'y nakita, kaysa ba iyang kaalyado? Not even kato mga tao, mga igala nga naa mga atraso sa gobyerno, imong gipagukod, wala eh? Abadi ay, pananitan ka na si Franz Castro, oh, naamong gini atraso mga igala, damang ganin ay, wala lang no? Gindi na yung mga ganito mga glass court o appeal ang kanina. Ito na po Supreme Court. Mga kaigsuunan. No? Na desisyon na na dress local. Huwag man lang mo aging kapriso.
1: Pinawa!
0: Wala man kung may nagpiyong, Mr. President, wala may gapiyong. Wala sad gitampungan ni among mga mata. Unya labos na nandili may mga bugo parihan ni mo.
1: Pinawa!
0: Eh. Una, wala mi gapiyong. Ah, naman tong kape na to, gab, kapaabot ba yung taong ko dere? Wala mi gapiyong. Wala mi dili sad mi baga bugo pareha ni mo. Unya, dili sad mi mutuo o dili mi mga uto-uto nga mutuo lang sa imong Anti-Clear. Anti-Clear, tanan sa tanang butang mga higala ang malitok di Duterte. Weak kayo ang imong administrasyon kung tanan nimong mga tanan nga mga panghitabo karon ipahid nimo sa other administration. You have to take responsibility nga naman nahitabo sa imong under your watch. No? Tama na nga moingon ka. Kining uban ani mga salin panis na nakalabay ng administrasyon. Enough na. Dili kay himuon ninyong panggatong, himuon ninyong pangsagang, himuon ninyong pahiranan sa inyong mga kasalanan na nakalabay ng administrasyon. Kay lain-lain man mong priority. Unsa may priority ninyo din sa kining administrasyon ni BBM daw, be. Eh, kay moingon man mong nainahimo, unsa may priority? Ayuda? Kanang ayuda nga magkapatapulan pag-ayos sa tao? Mora na inyong priority? Diba? Kinsa di ay na si Bunuan. Oh, kini nitingog naman yung Karimundo. Kay, muna ilang ginaingon nga na kasuhan ako. No, kabalumog kung sa ibuhato nila kang Bunuan karon mga igala. Kung sa si Bunuan ron, gibotangan nila walo kabuok sakit. Nitingog naman ni Maigala si Raimundo. Butangag walo kabuok sakit. Okay. Wala na gipriso, gi-hospital arrest na lang. Pagigpusta ko, di ba pagkahumanan ning tanan, mabaskog ni Miguel. Hindi nga, unsaon siya ni Buying? Unsaon siya ni Buying Rimulya magayagala? Himoong state witness. Kaya absuelto. Ay, may binuang ni Rimundo. Kumutuo ka diha pagsulo. Thank you, thank you. Oh. Kumutuo ka sulo ha. No? Sige. Katong si Ulaybar, asa man. Si Bersamin, asa. Si Amina Pangandaman, asa. Oh. Si Saldico, karon getan na orang salida, bagay gala. Sige, nagtan na os panghitabo sa Pilipinas. Kanusa pa man mo uli si Saldi. Uli na din, Saldi. Para mahumanan ng tanan. Kinsa yung ginamention halos tanan, mga igala? Romualdez. Ingon sila, Mayo daw kasuhan na. Mayo madayon, may di. Karon, niabot na lang July. Wa man lagi. Nauna pa si Marcolita. O sige, kana daw. Tagay daw rason ng mga tagay-NCD na sila mga suko, anak. Naabas sila yung katungod masuko. Aside from being member of the same religious sect. Padaplin lang saan ang pagka-religious niya. Di na angay bit-bito na to niya sa kuan. Kanala ipatigbabaw, Pilipino ta. Naabas sila yung katungod mga igala for... No, of course. Katungod din mo nang mag-rally, eh. Unya, gawas pa ni Ana, mga butante na sila mga igala ni Marcoleta.
2: Bullseye! Bullseye!
0: No, mga butante na sila mga kaigsunan. Wala man gunta mga igala nagpiyong. No? Nakakita atas panghitabo. Si Bunuan ray madaog-daog. Aron Ingnon? Robert Atay, Mundo Kismundo. Kailan yung naawayas mundo? Ingnon siya, na mag... Nagtubag mambod siya. Mas mayo man ang nai-participation gikan sa ilaha. Nitubag mambod siya. Mas mundo nga. Unsa dahin nas Bunuan. Lagi pero isumpay siya na kong pangutana. Unsa may salida nga ta ni Bunuan karon. Nawa. Naunsa man siya. Alay, walo kabuk sakit ko no. Unya, dili lang prisohon dito sa Aguanta Hotel. I-hospital arrest lang. Kalit o ka masakiton. Okay pa man kayo mga igala itong panahon nga nang sigig baha. Sobra bitong drama mga igala, no? Grabe yung dramas politika ba? On top, alas 8 buntag. Kini oras sa atot, kaninyo may igala sa Santone Plus Gold, the food supplement for healthy body and stronger immunity. Ang Santone Plus Gold, aduna yung mangustin, ampalaya, malunggay, garlic, o spirulina, o aduna sa kini mga igala ay kinibang kining ahos, manggod. No? Kinitawag ni mga igala o allium sativum. Kining ahos ba? Doon na ni antibacterial capacity mo. Patay yun ni virus ba? Kining ahos? Nga kini mga igalang ahos na anda na sa itong katigulangan nga. Sa una, mga igala, ugumon ni mo na kung high blood ka. Pwede gaya po na imuon ni mo karon. Ginabuhat mo na sa uban. Kaya lang, manimaho yung kang ahos. Whereas kung mapalit kang santo, hindi na ka manimahong ahos, mga igala. No? Dili pa hasol, isa na kaimna na niya. Dagang bagyong sangkap. Nanay mangustin, nanay mga igala ang palaya, no, nanay mga igala spirulina, daga nagsangkap mga kaigsoonan. Alas 8:01 na ang Santone Plus Gold, bigla mapalit ka na. Sana ko na mga butika sa inyong lugar nationwide.
2: Bullseye! Bullseye!
0: Gahian ang supporter ni Ugbangag ug Kawatan, proud pa kaayo like Rimundo. We respect that. Mga igala nga, supporter siya na basta as long as mga igala nating personal, no, ang iyang mga comment na diya, we will keep that. Ato nang dawato ng iyang mga kuan. Because that is for healthy discussion, mga kaigsuunan. No? Kaya lang, pag ako'y mangutana, tubaga. Taro nga, kung ano, yun, nga naakay dala, nga masangil ka diha, no? Taro nga, pasangin lang ko ni mo nga, na ako'y gidawat. Taro nga, kay kana, mahiblad ko, ana. Okay, willing na magin ako ni posta ni ako ang undangan ko ni mapamatod ani mo nga na ako'y gidawat. Kakapoy ani trabaho ani nagtuo kasi nagtuo kag si Bray Davishi, ready na kaayo ang rally diri sa Vancouver. Bray, can you send me pictures? Send na ko kog picture sa either katropang Arnel nga Facebook or sa akong personal nga Arnel Cortez. Kung unsay plastada diha. Kaya na i-rally dahil sa Canada ron. No, ready na kaayo ang rally diri sa Vancouver nga